0: collagen, and glutathione, Sunfon Gold Coffee Mix. Tanggapi ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Sarap!
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Raguntón Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
8: Ito ang XFM Palawan.
9: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
8: XFM
9: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
8: This is XFM.
9: Ang katropa mo. Exciting!
10: Exciting!
11: Oras alas 8:07 ng umaga. Oras atid sa atin niya ng 1 Plus. Numero 1 ng alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ang palatuntun ng Bulls ay atid sa atin yan ng, siyempre, Yes to Health Incorporated, your number one medicine and alternative medicine provider. At isa doon sa kanilang produkto, Vision X Plus Soft Gel, mga kaibigan, meron itong lutein. Beta-carotene, siyang kapito ha, ng Vision X Plus, mga kaibigan. May vitamin E, may zeaxanthin. Yung lutein, mga kaibigan, improves and prevents age-related macular disease na pwede hong maging sanhi ng pagkabulag at yung vision impairment, ang lalabo ho ng mata. Yan yung lutein. Aagapan niya yung pagkabulag ninyo, paglalabo ng mata. Yung Vision X Plus may beta-carotene. Antioxidant yan, protects the body from damaging free radicals. Mga kaibigan, supports eye health, prevents eye diseases, improves memory and cognitive function. Beta-carotene, may vitamin E din yung Vision X Plus, mga kaibigan. Antioxidant properties, meron yan. Mga kaibigan, reduces risk of age-related macular degeneration. Mga kaibigan, zeaxanthin, kompleto yan. Nandyan din sa Vision X Plus, mga kaibigan. Ha? Helps protect eye cells from the harmful effects of ultraviolet rays in sunlight. Nakakatulong yan ang malaki. Mga kaibigan, Vision X Plus, importante sa katawan natin ang mata. Dahil pag wala tayong mata, wala tayong makikita. Diba? Kaya ito para sa inyo, LTO. LTO Central Office na nag-ooperate dito at region, flying squad ng LTO, kailangan naka-Vision X Plus kayo para nakikita nyo ng matindi, mas malinaw yung mga kulurom. Mamaya pag-usapan natin yung mahinuli yung LTO kahapon dyan sa may taytay. Biro mo hinabol nila. Hinabol, hinabol talaga. Oo. Hinabol nila, na-disgrasya yung ban. Hindi huminto eh. Okay, dapat hinto tayo para hindi tayo madidisgrasya, ha? Okay, shake! Patuloy nating inaalam. Yung hanggang ngayon nakaburol po, ah, Bon, paano natin yung post? Hanggang ngayon nakaburol dyan sa Irawan. Yung isang kababayan natin na wala na ngayon dahil pinili niyang mawala na sa mundo kaysa harapin yung mga kahihiyan. Na i-post siya sa isang site, social media site dyan sa Rojas, mga kaibigan. At sinabihan siyang, yan, nandyan ho, basahin ninyo. Sinabihan siyang estafadora, scammer. Nilabas yung picture niya, nakaposas, hindi naka-blur, hindi pinalabo yung mukha para hindi naman siya makilala kasi suspect o iniimbestigahan pa lang. Okay lang kung guilty na, guilty siyang estafadora, guilty siyang scammer, mga kaibigan, okay lang. Pero nililitis, di ba? Kasi yung presumption of innocence until proven guilty beyond reasonable doubt is applicable for everyone, lahat tayo, including itong isang kababayan natin. Kaya lang itong Rojas web by site na pwede kang mag-upload sa site na yan. Siyempre, Rojas website nga, yung paninda, motor, helmet, cellphone, mga kaibigan. Pero itong nag-upload nito, nag-post nito, iba ang hindi pambentang mga gamit yung ipinost. No? sa tono ng kanyang mga caption, eh gusto niyang ipahiya. Yan, basahin niyo. Pwede niyong basahin niyo. Gusto niyang ipahiya itong tao. Kung sino man na nakakilala sa member ng LGBTQ na ito, na isang estapadora, pakipuntaan sa istasyon ng polis, parang barangay 4, barangay 4, Rojas. Baon, subukan mong tawagan si Kapitan. Nandiyan siya yung number, di ba? Kapitan Trinidad. Sa tono nitong post na ito, caption, is gusto siyang ipahiya. Mga kaibigan, siya ay nilabas nung September 15, 10 o'clock. Dahil ni-repair ng PNP sa barangay yung kaso. Kasi nga, ang kaso is hindi pagbayad ng 1,700 dito sa 4 bar sa barangay 4. 1,700. So, usaping pang barangay. Baka masettle pa, di ba? Bayaran, no? Di tapos na. Ni-repair doon. 10 o'clock siya, 10 a.m. siya pinalabas. Mga kaibigan. So, September 15 ng gabi, pinili niyang hindi na mabuhay sa mundo. Dahil sa kahihiyan. Narinig niyo naman yung sinabi ng ate niya kahapon sa interview natin, mga kaibigan, na nasaktan sila. Gusto nilang malaman kung sino yung nag-post nito. Okay? So, hinahanap natin yun. May CCTV na ako nakuha. Play mo yung CCTV, ha? Si Kapitan Trinidad nasa linya natin. Kapitan, magandang umaga po, Kap.
2: Magandang umaga po, Kaloy.
1: Si Kaloy. Natatandaan niyo po ako, di ba? Nagbangkarera tayo dyan, Kap.
2: Yes po. Kaloy.
1: Tumatawag kami nung nakaraan na may sakit ka yata.
2: Yes po, Kaloy.
1: Buti naman at nasagot mo. Okay, may issue dito, Kap. Natatandaan mo itong isang dinala ng mga tanod natin dyan sa presinto, sa Rojas. Opo. Na hindi nakabayad sa 4 bar?
2: Yes po, yes po.
1: Alam mo na 'yung nangyari din sa kanya siguro?
2: Yes po, na 'yan nung namatay siya, nung nag-usap pa kami po niyan eh. Sa nga rin po ako sa Jesus na kumbaga bilang isang LGBT member din, nakausap po 'yan siya, pinayuhan ko rin yan siya. Kasama 'yung nanay. Tapos kinabukasan, nabalitaan ko, nagpakamatay.
1: Sige. Huwag na natin banggitin, Kap, yung nagpakamatay. Sabi na lang natin na pinili niyang hindi na umalis sa mundong ito. Ngayon na lang, para hindi. Bawal sa Facebook pala yung mga ganyan. Ngayon, Kap. Ang kapatid, pumunta dyan sa presinto kahapon. Dahil, nabasa mo ba yung post na Rojas web by site? Kung ano yung nilagay?
2: Yes, sir. Opo.
1: Ito. Kung sino man na nakakakilala sa member ng LGBTQ na to, na isang estapadora, pakipuntahan lang po sa police station. Walang ID, cellphone, kaya iba-iba ang pangalan na ginamit. From Barangay 4. Sino ang nag-post nito?
2: Ayan nga po sir yung problema dyan eh. Hindi damay pa yung barangay 4, pero hindi po yan ganyan yung gamit ng namin.
1: Kasi nakakuha kami ng CCTV sa PNP. Mamaya ilalabas. May CCTV.
2: Ay, mabuti.
1: Ang nagdala doon is yung mga tanod mo. Mga tanod natin. Meron din pumunta na mga taga 4 bar. Ayon doon sa blatter na permado ni Major, ni Sir, Chief of Police.
2: Opo.
1: Ang picture ng tao ay nakaupo doon sa upuan, doon sa loob ng presinto.
2: Opo.
1: Mayroong kumuha sa kanya ng picture pang cellphone at inedit at nilagyan ng caption bago pinos sa Rojas web by site. Hindi po tinakpan yung mukha, kitang-kita, nakaposas. At yun po ang naging dahilan, Kapitan, yung kahihiyan po ng tao. Kaya nag-desisyon siya ng ganon. Ngayon, hinahabol po ngayon ng pamilya yung nag-post.
2: Ayun nga po, sir, no? Pumunta po yan sa akin si, ano, si ma'am, yung sister niya. Yun nga po, nag-ano nga po siya, nakukuha siya ng CCTV footage ko dyan sa PNP. Ngayon sabi ko po sa kanya, bumalik ka sa akin, sabi ko, para tingnan natin kung sino talaga yung mga tao na nakapaligid sa kanya at ipapatawag po natin para mabigyan po natin ng hustisya yung bata, yung kapatid mo. Sinabihan ko rin po siya.
1: Hindi, ang hinahanap namin ngayon, yung, tinanong mo ba yung mga tanod? Ilang bang tanod yung sumama doon? Kasi makikita rin namin.
2: Apat. Apat po.
1: Sa apat na tanod mo, kasi dalawa lang yung grupong nagdala sa kanya doon eh. Either yung PNP, hindi nila gagawin niya na yung mga suspect, kahit mag-shot, hindi naglalabas, bawal sa PNP yon.
2: Kasi opo, bawal po yan. Sa tanod po namin, bawal po yan.
1: Ngayon, sino ang nag-post nito? Dahil meron nung pananagutan sa batas. Meron nung matay. May pananagutan sa batas. Yung nag-post po nito.
2: Yes po, tama po kayo. Kung ano man po yung kahinat na ng ating investigasyon, dapat po managot po talaga yan. Sana masold natin yung problema na yan.
1: Sino yung apat na tanod na pumunta doon? Nagdala dito?
2: Ayun po ay papatawag po natin sa pagbubumalik po yung ating kapatid, no, ng biktima. Yun po ay si Sir Nestor Kasungkad.
1: Teka. Nalika pa. Pakilista mga, sino ba yun dyan? Ilista mo yung pangalan ng tanod, ha? Anong pangalan yung apat, Kapitan?
2: Si Sir Nestor Kasungkad.
1: Nestor?
2: Opo.
1: Kasungkad. Nestor Kasungkad. Sino yung isa pa? Pangalawa?
2: Si Sir Atong Conde.
1: Atong Conde. Nako, ano na yun?
2: Isang babae, Girly Orit.
1: Girly Orit, pangatlo. Girly Orit.
2: Opo. At saka si Sir Ronel Conde. Ako. Apat po sila.
1: Ano may ito, Ben? Kilala mo yan? Ronel Conde? Ross. Ronel Conde, yung pang-apat yung kapa?
2: Apo, sir.
1: Okay. Apat sila. May mga cellphone ba yung apat na yan?
2: May cellphone po yan, yung barangay po, yung may cellphone.
1: No. Sana, Kap, no? Ipabalik yan yung...
2: Makikipagtulungan po tayo. Huwag po kayo mag-alala, kaluwi, makikipagtulungan po tayo para ma-solve po yung problema na yan.
1: Alam ko, wala namang aamin dyan, Kapi. Tatanggi nila yan eh. Pero gawin natin ang lahat. Tsaka yung...
2: Yes po.
1: Sino yung mga tiga Cuatro Bar na kasama na nagdala dito ng ano?
2: Yan po yung hindi ko pa alam kasi mabase po tayo sa CCTV footage po, no? Yun. At ipapatawag po namin. Yan po yung usapan namin ng kapatid po.
1: Pili lang dyan.
2: Yung
1: apat na tanod mo o yung mga empleyado ng Cuatro Bar na nagdala sa kanya. Kasi sa blatter ng PNP, empleyado ng Cuatro Bar at tanod ang nagdala niyan. So, doon sa apat na tanod o dalawang empleyado ng Cuatro Bar, lima, sa lima na yan, isa dyan ang kumuha ng picture at nag-post dito sa Rojas Web by site na yan, Kapitan.
2: Maaari po, pero po, yung mga tanod po namin ay malakas po yung 100%, 101% hindi po gagawa ng ganyan
1: kaninong poses po yung ipinosas dito sa tao?
2: Sa barangay.
1: Natanong niyo ba kung bakit kailangan nakaposas?
2: Yun nga po, pinatawag ko na po yan sila, sabi ko, kasi nga po, lumaban po yung bata. Yung nakaposas po nun, naghabulan, yun po yung scenario, naghabulan. Umiglas po yung ano, nang laban po kaya pinusasan.
1: Itong bat, mm-mm, itong tao nakikita ko LGBTQ payat.
2: Opo.
1: Payat.
2: Opo.
1: Nakita ko yung mga tanod natin, malalaki yan. So kahit hindi mo pusasan, hindi uubra yung lakas niya laban sa apat na tanod at mga barangay 4. Nasa
2: opo,
1: loob na ng presinto at nasa custody na ng pulis, nung pinictura, nakaposas pa din.
2: Ayun nga po, hindi po nila kaagad dapat, hindi po naalis kaagad doon, dapat inalis nila kaagad, yun din po yung isa sa ano.
1: Nasa presinto na, Kap.
2: Opo, opo.
1: Nasa loob na ng presinto, pinictura ang nakaposas. Dapat tinanggal na yung posas. Nasa loob ka na ng presinto.
2: Hindi ko din po na ano kasi, akaluwi yung pagpipicture po ay hindi po yung gawain po ng aming ano, mga ano po natin sa barangay.
1: Kaya nga po, kasi yun ang, yun, sa totoo lang, yun talaga yung walang ibang dahilan na para
2: opo,
1: alisan
2: opo
1: niya tong mundo na to, no?
2: Opo,
1: bata.
2: Opo.
1: Oo, sabihin natin, Kap, 1-7 lang yan. 1-7. Yung kapatid niya, pwede niyang tawagan yan. Pwede niyang tawagan yung mga kaibigan niya para bayaran yung 1-7.
2: Opo,
1: na,
2: opo.
1: At kung nagtakbo man yan o nagano, ay nakainom, ganun talaga, opo, kahit sino naman, di ba? Pero walang karapatan ang sino man na sabihin na estapadora. Opo.
2: Estapadora. Eh, grabe yung mga termino po na ginamit.
1: Oh.
2: Nung sinakay po sa car,
1: yun
2: po, sabi po ng ano, ng isang tanod, yung si Miss Girlie or si Ma'am Girlie, nagsabi nga po yung ano,
1: di ba kadasyo?
2: LGBT member, na ano po, pag hindi niya rin mabayaran, magpapakamatay. Inayuhan din po siya ng ni kang tanod na kausap niya na wag mong gagawin yan.
1: Hindi. Meron na nga ganun eh. So, pag nakarinig ka na ng ganun, bilang, wag na babanggitin Kap yung termino.
2: Yes po.
1: Pag nakarinig ka na ng ganun na nagsabi yung isang ganyan na kabataan, ingatan mo na yon. Kumbaga, maximum tolerance ka na lang, di ba? Yun ang approach doon. Ganito na lang po. Ma'am, ganito. Pinusasan, ipinicture, wala, sumabog. Yan ang nangyari.
2: Ayun nga po. Pero hindi po ginawa, hindi po mal, ano po yung ano ko na yun po ay kagagawan po ng mga tanod po natin sa barangay. Hindi po.
1: Hindi pa tayo nakakasip.
2: Marami na po kami ditong inano yung mga tanod natin na ano, pero wala pong ganyang nangyari, sa totoo lang. Ito lang po talaga. Kaya imbestigahan na lang po, makikipag ano po yung ano, yung aming barangay, makikipag-cooperate po dyan.
1: Pakikuha mo yung pangalan ng kasamang mga taga Cuatro Bar. Ano ba yung Cuatro Bar o barang, anong bang pangalan ng bar na yan? Ano yan?
2: Yung Cuatro Bar po, yung dyan po sa may Diversity po sa Republic.
1: Cuatro Bar?
2: Oo.
1: Sino ba may-ari niyang Cuatro Bar na yan?
2: Si Ma'am Marie.
1: Marie?
2: Si Ma'am Marie po. Opo, Marie.
1: Inuman lang ba yan? Bar ba o kainan? Inuman o ano ba yan?
2: Kainan po sa ilalim po, bar po sa taas, pero may mga ano rin po sila doon, food sa taas.
1: May ano?
2: May mga pagkain din po sa taas. Sa baba po talaga, yun po ay ano po ng ano, dyan po nag, ano yung mga taga-taytay, El Nido, dumadaan para kumain po. Okay.
1: Pakikuhaan mo yung pangalan.
2: Yes, sir.
1: Nung
2: yes po, pakuha po.
1: Kasama
2: po,
1: nung
2: po.
1: Mga taga ng barangay. Hindi po kami titigil lang at di namin nalalaman kung sino nag-post nito. Imposible, no? Dahil kanya-kanyang kanya-kanyang ano na 'yan, kanya-kanyang tago, no? Kung meron man silang post niya, alam ko baka binura na sa cellphone, no? Ano. Pero 'yun lang ang pagpipilian natin kasi sila 'yung nagdala diyan sa presinto eh, na bata.
2: Yes po.
1: 'Di ba? Yung mga tanod, sige. Yung mga tanod ka pa, baka may mga number ka dahil binanggit ko yung pangalan nila. Gusto ko rin silang makausap eh. Ha?
2: Yes po. Ano po yan siya? Iba, wala kasi yan silang mga cellphone.
1: Hmm, sige, sige.
2: Wala po yung mga cellphone.
1: Mahirap yun eh. Kasi 1,700. Maliit na bagay. Para maging maging dahilan ng ano, di ba?
2: Ang hinayang ako. Kausap ko pa yun siya.
1: Oo. Pinagpayuhan nyo nga pa daw, sabi po nung...
2: Yes po, ang tagal po ng kwentuhan namin, sabi ko niya, kaya yung Diyos ko.
1: Oo. Sige, sige. So yun lang, ito naman, hindi, kaya naman namin binuksan to, hindi para lang dito sa usaping ito, kung hindi maging aware tayo, yes, doon sa posting na... Hindi natin alam yung dinadala o dinadamdam ng mga taong pinupost natin. Kung may pagkakamali man sila, siguro pwede naman i-blur na lang yung mukha.
2: Pero kung, yes po, tama po yun.
1: Diba? Pero wag mo yes sasabi po. Ang estapadora. Bakit napatunayan mong estapadora? Kaya naman yung bayaran yung 1,700. Pag binayaran na sa barangay yun, kayo sa barangay, wala nang estapa-estapa doon. Diba?
2: Ayun nga po.
1: Kasi itong caption, talagang gusto niyang ipahiya lang. Hindi yung sabi niya, pakipunta na lang sa police station. Diba? Parang
2: po,
1: parang panawagan. Pero hindi ini panawagan to. Gusto niya talagang ipahiya itong tao.
2: Yes po, tama po.
1: Oo.
2: Mas maganda po kaluwi, pati yan yung Ruwaki Baysay po na yan. Kung matutuluan nyo, na matanggal na po yan. Marami na pong napiperwisyo yung Ruwaki Baysay na yan eh.
1: Pinapa-check na namin yan sa...
2: Isa po yan, sa mga maraming nadidepress po. Sa ano po na yan, dapat yan ang isa sa matulungan din po na wala po yung Rosemary by site na yan.
1: Kailangan kasi ng mga complaint din para doon sa Rojas web by site na yan, kung sino ba yan, saan ba yan, pero active yan, ah, active yan. So sa cybercrime group ng CIDG nakikipag-coordinate kami kung
2: ayun,
1: kanino ito, kasi baka alam nila kung sino yung nag-post nito.
2: Tama po yan. Ilang taon na hindi matanggal-tanggal po yan. Dami nang nadibiti sa ano na yan.
1: So, bakit may iba pa ba na ano? Mga biktima rin itong ano na to?
2: Oo po. Siyempre po, marami po. Marami po yung nabibiktima.
1: Sige.
2: Ang iba ay talagang matatag lang sa buhay. Patuloy lang. Siyempre, paano po tayong mga mahilina po yung tug natin, no?
1: Mm. Kap, tulungan mo kami dito, ah. Gusto kong kausapin
2: po,
1: ko yung si Nestor Kasungkad, si Atong Conde, si Girly Oric, at si Ronel Conde.
2: Yes po.
1: Sana makausap ko yung bukas, Kap. Pakikuha mo na yung number nila, tawagan namin. Ha? Tapos yung dalawa na... na taga barangay... Ano? Quatro Bar.
2: Quatro Bar.
1: Sige.
2: Okay.
1: Kapitan Trinidad, maraming salamat po sa inyong kooperasyon. Okay. Magandang umaga po.
2: Magandang umaga po muli, sir. More power po sa inyong
1: thank
2: programa. Marami kayong natutulungan. Thank
1: salamat,
2: you po.
1: Kapitan Trinidad. Okay. Apat ang tanod. Nestor Kasungkad, Atong Conde, Girly, hindi man Kadasyo to eh, Oric to eh. Oric at Ronel Conde. Kausapin ko kayo bukas, mga sera. Tsaka pakidala yung mga cellphone ninyo. Yung mga taga Quatro Bar. Makukuha ko rin yung pangalan ninyo. May CCTV ako rito ilalabas. Pakita mo muna yung buo. Kaya mo bang forward, rewind? Labas mo muna yung CCTV. Ang PNP, walang kinalaman dito, 100%. Bawal sa kanila ang maglabas ng mga pictures na nandun sa loob ng opisina nila. Any pictures, mga kaibigan. Forward mo na konti, Bon. Konti lang. Yan makikita ninyo sa CCTV. May parating na sasakyan. Sige, pakita natin. May parating na sasakyan, parang ito yung service ng barangay. Service ng barangay. Okay? Oo. Hindi, yung una, Bon. Yung papasok sila, Bon. Sige, ano mo lang sa una, ako nang bala. Pinakauna na lang, mamaya na yung screenshot yan. Yung screenshot, mamaya na. Oo, yung pinakauna. Yung nilabas mo kanina. Oo. Okay, yung pinakauna. Ito, CCTV. Okay? Makikita nyo dyan.

Nakita akong CCTV rito. Mga kaibigan, dito makikita nyo yung mga nasa Facebook, yung pagpasok ng barangay, Tanod, at yung nakaburol ngayon dyan sa Irawan. Mga kaibigan. Okay? O yan, binalik sa una. Makikita nyo yung isang sasakyan na parating sa labas. Tapos may bababa, mauuna dyan papasok yung nakaburol na ngayon dyan sa Irawan. I-post mo, Bon, yan. Sige, abante konti. Sige pa. Play mo konti. Yan. Yan yung pagpasok doon sa loob ng presinto. Nakikita nyo, nakasunod yung mga tanod. No, mga tanod. O yan, ops, to, into. Yan. Yung nauuna, nakikita nyo, nakaposas. Yung kamay niya, hindi niya maihiwalay eh. Nakaposas yan. Okay? Oh, no, parang, di ba? Parang ang laking kasalanan yung ginawa. Hindi lang nagbayad ng 1.7. Mas may mga tanod doon sa likod. Sige, play mo ulit. May mga tanod doon sa likod. Bilangin natin yung mga tanod na yan. Sabi ni Kapitan, apat lang. Nestor Kasungkad, Atong Conde, Gerly Oric, Ronel Conde. Ayun, op, stop. Ayun, stop. Balik. Sige, sige. Ah, dito pala. Oh, bilangin natin yung mga tanod na kasama. Mga kaibigan, yung mga tanod na kasama, bilangin natin. Okay? O yan, apat. Yung Gerly Oric, parang yun yung mahabang buhok. Babae yun eh. Hmm. Yan. Isa, dalawa, tatlo, apat. May lalaking nakaitim na t-shirt. Eh yung mga tanod, ayun yata yung uniform nila, parang may dilaw. O, uniform nila yan. Okay? So, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Mayroong isa na naka-shorts na itim. Sige. Okay, yan yung unang bumaba. Yung isang kababayan natin na hindi nakayanan ang mga kahihiyan, yun yung nauna. Nakaposas. Hindi nila tinanggal eh. Diba? Baka raw tumakas. Hanggang doon sa loob ng presinto, nakaupo na, nakaposas pa rin. Saka pinikturan. Ngayon, sige, play mo, Bon. Ayan yung bumaba, kasunod tong lima. Lima to eh. Sa dalawa, tatlo, apat, lima. Oh, pero sabi ni Cap, apat lang yung nag-responde doon. Sige. I-play mo. Ayan, sila. Oh. Oh, pumasok na doon sa loob. Ayan, may dala pang batuta. Batuta ba yun? Ha? Yung dala niya, no? Nakadilaw. Tanod yan eh. Oh, batuta. Grabe, ha? Batuta, oh. Sige. I-forward mo ng konti, Axel. At may labas-pasok yan dyan mamaya. So ito, pakikita na talagang dinala nila sa presinto. Ano? Nitong tanod at base. Ito, Bon, may dalawa doon, Bon. Yung kanina may nakaputi. Yun yata yung mga taga 4 bar. Mabilis lang kasi yan eh. Hindi ko na screenshot. May dalawa dyan kanina. Dito sa bandang kanan na nakaputi. Sila. Makikita, parang yun yung taga 4 bar. 4 pa naman ang ginamit na pangalan ng bar. Oh. Sige, play mo. Diretso mo lang, Axel. So ito yung kabuuan, hindi kabuuan. Piplay pa lang tayo eh. Mga kaibigan,

0: ng CCTV, nagpi-play ba yan? Ah, sige. Play mo lang ha. So yan sila, yung mga tanod. So yung iba lumabas habang yun yung dalawa. Oh. Yun siguro yung girly Oric. Yun yung babae. Oh. Yung isang tanod. Mga tanod naka ano naman. Eh, oh. Naka uniform. Okay? Ayan, may dalang batuta. Dilaw yung uniform. Oh. Dilaw sa taas, sa pang-ibaba. Yun yung iba na yung kulay. Okay, so tinatanong sila, iniimbestigahan yung tao doon sa loob. Ito na yung mga oras na nandun sa loob yung tao, pinikturan na nakaposas, nakaupo. Mga kaibigan. Oh. Bon, pakianan ko yung mga yung mga screenshot. Oh, may mga screenshot na lang tayo na naipasa ko ba sa'yo? O yan, sige. Screenshot yan. Okay? Ito yung mga lumabas. Unang lumabas. Alam nyo, hindi ako makakadiskarte ng ganito, ha? Isa-isahin ko yan. So, kasi isa-isa dyan sa mga yan, yan ang nagkuha ng picture. Kung apat yung tanod, dalawa yung mga taga Cuatro Bar, di ba? Anim sila o pito, ito yung suspect ko. Ay, yung suspect. Ito yung, ano, yung nandiyan sa kaliwa. Mayroon siyang escort na, siguro, tanod din. Nakita niyo yung kamay niya, yung nasa kaliwa. Di niya maihiwalay, di ba? Bakit di niya maihiwalay? Kasi nakaposas yan. Oo. Oh. Yan din ba, Bon, yung suot niya doon sa post? Pwede ba bang ipagtabi yung screenshot na yan para ma-establish natin na yan din yung suot niya nung pumasok siya doon sa papunta sa loob ng presinto nung buhay pa siya? Kasi kinabukasan, nung palabasin siya, 15, 16, wala na siya sa mundong ito. Hmm. Ngayon, kunin natin yung mga procedures. Pagka ganyang may mga hawak ang suspect, kasi lima sila, lalaki. Pati yung tanod natin na babae, si girly, ang laki rin, di ba? May mga batuta. Oh. Ngayon, kung apat o lima o apat, di na to kayang manlaban siguro. Kasi pagbaba mo doon sa presinto, ha? Papasok mo na sa loob, pwede mo na sigurong tanggalin yung posas. Kasi nasa loob ka na ng istasyon ng pulis. Hindi na siguro papalagyan. Diba? For human consideration na lang. Mga kaibigan, ano? Kasi tinuturing nating mga ano pa lang yan eh, mga suspect. Diba? Kung hindi nakabayad, baka naman may pambayad sa kinabukasan. Hindi naman ganun katindi yung ginawa niyang itabi natin. Hindi naman ganun katindi yung ginawa nitong tao. Di ba? Hindi lang nakabayad. Mabuti sana kung sumaksak ng tanod yan. Yan, pusasan. Huwag bitawan. Pero yung mga hindi lang nakabayad na, di ba? Kasi nakakahiya nga naman eh. Kung may mga kakilala yan dyan sa Ruas, biro may pasok mo dyan, daming tao, may mga polis, nakaposas. Parang antindi ng ginawa. Di ba? Yung paglalagay ng posas, case-to-case basis din yan. Di ba? Mga kaibigan, siguro, ayun ko, sabi ni Cap, may pagkakamali din yung mga tanod kasi sa loob na ng presinto, hindi mo pa tinanggal yung posas. Pinikturan ngayon. O, yan o. Ito yung papasok siya doon sa pulis. Di ba? Na pinakita ko yung CCTV. Yung nasa kaliwa, nakaupo na siya. Di ba? Yung papasok, hindi niya maihiwala yung kamay niya. Sa bandang kanan, hindi niya maihiwala yung kamay niya kasi may posas. Ngayon, yung sa kaliwa, nakaupo na siya doon sa loob ng presinto, hindi pa rin tinanggal yung posas. Pinikturan pa. Ha? Itong tao, first time niya mapusasan. Okay lang yan kung sikirit-kirit. i-araw-araw pinupusasan yun. Di ba? Oh. Sana yun. Sanay. Eto, first time niya ganyan na pusasan. Di ba? Mga kaibigan. Oh. So, sa loob na, inamin din ni Kap Trindad na yung posas ay posas ng barangay. Hindi sa pulis. No? Ewan ko kung kailan nila tinanggal yan. Kaya bukas kausapin natin yung mga taanod na ito. Si Kasungkad, si Conde, si Oric, at si Ronel Conde. No? Kailan nila tinanggal yan? Yung tapos na ba? O yung investigasyon? O paano? Bago nila tinanggal. Si Matic yan eh. Doon ka lang sa ano sa pagpasok mo, tanggalin na natin yan. Usap na lang, ganyan-ganyan. Diba? Eh, kita mo, hindi tinanggap ng PNP yung kaso. Diba? Binalik sa barangay. Kasi hindi lang pagbayad ng nainom yung reklamo. Hindi usaping pampulis, pang barangay. So kung dapat sa barangay hall nyo dinala yan, nag-usap, kung hindi nag-usap, litisin sa pamamagitan ng tamang paglilitis sa barangay, mga kaibigan, di ba? I-indurso doon sa tamang mga dibisyon sa barangay at kung hindi maayos, saka mag-file ng reklamo at yung complainant bigyan ng barangay ng certification to file action. At yun ang gagamitin ni complainant laban dito. Kaya binalik ni PNP yung kaso sa barangay. Di ba? Kasi hindi siya pang pulis na kaso pa. Hindi lang pagbayad. Oh. Dapat alam niyo yun. Sa barangay yan nililitis. Mga kaibigan. Oh. Tapos nakaposas. Di ba? So parang ang nangyari, talagang yung posting, yung para lang ipahiya. So sa ginawa ninyo, yan ang nangyari. Diba? At gusto ko lang ma-realize ninyo na mali naman yung ginagawa ninyo. Nagpapahiya kayo ng tao nang dahil lang sa 1,700. Ngayon, ibabalik namin sa inyo yan. Sa isay natin yan. Picture ninyo, pangalan ninyo. Hanggang sa malaman natin, at alam ko namang walang aamin, kung sino ang nag-post nito. Dahil sa ginawa mo, Brad, o ma'am, may tao na iniwan ang mundong ito at pinili na lang manahimik ng habang buhay, mga kaibigan. Oh. Di ba? Mira, kawawa naman eh. Kung kapatid mo yan, anak mo yan, 1-7 lang ang problema. Ganyan ang ginawa. Alam niyo, social media, ingatan niyo, nakakapatay ng tao yan kahit sa mga posting lang. Dahil sa mga kahihiyan. Hindi to specific para sa kaso na to, ha? Para sa mga susunod pa, baka mayroong ganito na naman. Mga kaibigan, delikado. May nagagawa siyang mabuti, may nahuhuli tayong mga suspect, may nagagawa rin siyang hindi maganda. Di ba? Okay. So, siguro, yung 4 bar, ha? Bukas yung himpila namin para sa paliwanag ninyo. Sabado ang libing nitong kababayan natin na nakaburol dyan sa Irawan. Morning, Ding Estrella! Ayaw tayo sa mga viewers natin. Ding Estrella, good morning, Katropang Louis. Shared hand. Thank you. Dayen Mungaya, morning po. Edgar Baga, morning Kalui. Batiin mo naman si Edgar Rigondon na nakikinig sa iyo dito sa Barangay San Miguel. Good morning sa iyo, Edgar Rigondon. Osang Mrs. Wow. Mrs. Wow, good morning. Kumusta na yung bridge over troubled water dyan sa Tagbarungis? Okay na ba? Edwin Danggan, Kaluin, nakakasawa na yan pag-usapan. Flood control. Yung pala, flood control, parang mas nakakasawa na yun eh. Di ba? Nakakulong na yun. Hi, na Diaz, Sheridan, Alvin Labega, Bindalaw nga, ano? Bindalaw nga mga ginagawa nila. Good morning. Lini Kong, Isneria Alpa, magandang umaga, Galway, Gerfield, sino bang dapat masunod? Konstitusyon o yung E-Rich? Anong E-Rich? Tristan Gulay, good morning, Galway. Loud and clear in Tondo, ba? Boss Rocky Magsay. Dyan sa Tondo. Saan ka dyan, sir? Talaga naman si Boss Rocky, ha? Yung kapatid, ha? Aba naman, Evelyn Vicente. Good morning, watching from Taytay, Sheridan. Randy Santisas, listening. Lorenzo Pagdato, good morning. Paki hanggang ngayon, wala pang boses ang station radio niyo ng Bayan Rizal. Off-air pa ba tayo, Ronnie Boy? Rizal, off-air pa tayo, no? Rizal. Di po, inayos po ni Dennis Chua yung ating transmitter dyan. Inayos pa ng ating mga technician. Charlie Lord Isobal. Laki! May laban sa 29, Lucky Boy, ha? Sa Aburlan, ha? Itatay doon. Dennis Henderson. Good morning, Katropa. Bing Abias watching. Good morning. Yan. Morning sa inyo, ha? Okay. Isingit natin to. Bon, baka pwede na si Acosta, si Sir. May nag-ooperate ngayon. Pakita natin picture. May isang bana na disgrasya sa Taytay. Alam nyo kung bakit? Hinabol sila ng LTO Flying Squad, mga kaibigan. LTO Central Office, combined group ito, ha? Central Office at LTO Region. Kung matatandaan nyo, nagpadala rito si Yusek, LTO, Undersecretary Lacanilao. Ah, Lacanilao. Diyan na? Si Sir? Hello, Sir. Good morning. Sir Acosta.
1: Yes, Sir. Morning.
0: Galloway.
1: Yes, Sir. Galloway. Good morning.
0: Sir, yung sa Taytay, kahapon yata yun, may napadalang picture o operation ng LTO. Nakasadsad siya doon sa gilid ng ano, ng bundok. Ano nangyari doon, Sir?
1: Hindi ko pa na sinitan sila. Ano sa Taytay daw?
0: Taytay. May inalo siya. May hinabol yata. Hinabol.
1: Hindi pa namin alam, Sir. Saan po yan na balita sa social media?
0: Apo. Hinabol. May operation ba kahapon sa Taytay o nung isang araw?
1: Wala silang operation. Dito lang sa ano, puerto.
0: Andali. Hindi sila lumabas?
1: Hindi
0: sila lumabas, Sir?
1: Kahapon. Lumabas sila kahapon, pero dito lang din sa ano? Sa puerto?
0: Puerto lang? Oo. Ipo-forward ko sa'yo mamaya siguro, okay, Chip, yung picture. Kasi LTO ito eh. So, walang lumabas po sa ano? Baka ibang lugar ito.
1: Oh, walang lumabas sa mga law enforcement sa LTO kahapon.
0: No, isang araw, wala din.
1: Wala din, pero dito lang sa ano, siyudad.
0: Oo. Ano yung nag-ooperate? Meron bang taga-region na nandito nag-ooperate o sa central? Wala.
1: Oh, dito lang din sila sa Puerto.
0: Oo nga, mga taga-region 'yan.
1: Nauna yung region. Sumunod yung central office.
0: Central office. Combined group ito. Tsaka kayo.
1: Hindi. Kanya-kanya sila.
0: Hindi kayo kasama?
1: May sumasama sa amin, pero hindi kami lahat. Ang purpose kasi nung sa SIDA, itong sa sentral, ay yung sa in response doon sa mga...
0: Motor?
1: Motor, taxi motor ba tawag dyan?
0: Ito na yung sinasabi ni ASEC Lacanilao na ipapadala niya, magpapadala ng tropa dito dahil dyan sa reklamo na yan, nag-umpisa yan doon sa Abanico, may namatay na estudyante, sinakay ng backride Pinas na wala pang LTFRB franchise. Di ba?
1: Yes, sir. Yan.
0: So, sa nangyaring yon, na-interview siya, at yun ang sinabi, magpapadala ako ng tropa dyan, eto na yon. Sila.
1: Yan na yun.
0: Okay, so linawin ko lang ito, sir, mamaya. Ano, kasi yung nagpadala sa akin, bandang taytay daw. Pero anyway, hindi ko pa rin makumpirma kasi picture lang yung pinadala.
1: Pero kami, sir, ano din muna, tingnan din muna namin kung ano yun. Kasi wala kaming balita.
0: Baka hindi nyo lang alam dyan sa, dito sa opisina ninyo na lumabas sila.
1: Siguro nga. Lumabas sila ng mga law enforcement?
0: Ito, walang kayo.
1: Dito lang sa ano sila, sa syudad lang sila lumabas.
0: Sige. Ikukumpirma ko lang kasi bumibiyahe itong nagpadala sa ate sa akin ng ano ng picture at ito hinabol ng LTO, di pa alam ko ano nangyari. Kaya na itatanong ko sa inyo kung confirm ito, pero i-re-confirm ko pa ito, sir, ha. Kung ito nga ito. Oo, kasi parang hindi yata minto hinabol, ayun, parang nadisgrasya.
1: Yung hinabol na yun, sir, motor.
0: Hindi, ban. Ito, pinapakita ko.
1: Parang hinabol.
0: Ban. So, ano pa natin, i-confirm ko lang. Pero may magkukumpirma naman, bumibiyahe lang siya kung saan banda ito. Kaya naitanong ko sa iyo. Pero wala pa kayo impormasyon kung yung taga central office ng LTO o region ay lumabas na ng puerto.
1: Wala pa.
0: Wala kayong
1: kasi ang team kahapon ng central nandito. Nandito sila kahapon.
0: Nandito. Hindi ba ito yung dating team na pinadala na yung isa ay na issue pa na pati yung isang rider pumasok sa bahay ng Bakuran, pati yung taga LTO na yon na taga region pumasok din sa Bakuran. Hindi ito, iba ito? O yun din sila yon?
1: Hindi ko rin masabi, sir, dahil hindi nga namin alam yung kung may law enforcers bang lumabas diyan sa nag-operate sa Taytay.
0: Sige, linawin lang natin. Siguro mamaya malaman natin, ha, sir, ha? Oo.
1: Sige, sir.
0: Kasi kaya naman napaalis yun dito, binalik sa region, yung tropa na yon. Hindi naman kayo yon, di ba? Hindi naman kayo yon. Kaya binalik doon dahil sa pangyayaring yon na itong isa sa operatiba ni LTO Region pumasok doon sa pribadong lote at inabol yung tao. Di ba? Yun, naging issue. Kaya balik sila. Mga ilang araw, wala na dito. Kaya natatanong ko, kung
1: ang
0: yung...
1: Ang pagpunta nila dito, sir,
0: Oo nga.
1: Ano naman siya? Yung... May certain period lang din naman. Halimbawa, isang linggo or ilang araw lang.
0: Oo.
1: Hindi naman sila yung tipong tuloy-tuloy talaga.
0: Hindi nga. Kaya yun nga, sir, ang sinasabi ko is yung baka ma-over na naman yung katulad nun dati. Yun yung iniiwasan natin kasi napulaanan din yung LTO nun. Nabas pa nga kasi bakit pati sa loob ng Bakuran hinahabol. So yun lang yun ang iniingatan din hon natin. Kaya itatanong ko kaagad sa inyo kung ito ba operation kahapon o lumabas na ba sila, kaya ganon. Iniingatan natin ho yung para parehas ba sa both ng sa inyo at saka ng mga yung mga sa transport group.
1: Sige.
0: At alam naman natin kaya naman pinadala dito yan dahil doon sa operation ang talagang target niyan is yung mototaxi na walang franchise.
1: Yes, sir.
0: Pero ang hirap ulihin, sir, di ba? Kasi yung motor na bumibiyahe talaga. Ang hirap ulihin, ano?
1: May mga nahuli din po sila.
0: Meron na?
1: Meron. Marami din.
0: Oo. Kasi sabi nila, hanggat hindi mo nakita na nagbayad, hindi mo mahirap bigyan ng violation?
1: Meron silang mga...
0: Style, mister. Technique.
1: May style sila na para ma-establish nila yung katotohanan.
0: Ayun. Kahapon, sinubukan naming mag-book sa Backride Pinas. Naka-down yung kanilang system. So, ibig sabihin,
1: okay.
0: hindi ka pwedeng mag-book. Di ba? Hindi ka pwedeng mag-book. Kasi nga, baka mamaya yung nag-book nilalam, baka taga-LTO.
1: May mga ganong posibilidad.
0: Posibilidad. So yung kanilang system, parang hindi ka makakababok. Makakababok ngayon. Sige sir, baka may mensahe tayo sa mga motorista natin na talagang medyo mahigpit-higpit tayo ngayon sa kung wala namang problema, may driver's license ka, ORCR, kompleto, walang sira yung sasakyan mo, walang problema, dire-diretso lang. Di ba sir?
1: Yes sir. Para po dun sa mga motorista, wala na pong dapat na ikabahala o ikatakot pagka pinala ng law enforcer.
0: Yun.
1: Dahil pagka sila po ay tumatakbo dyan sa kalsada, kung okay naman ang rehistro, wala namang nilabag na violation, ay wala namang problema. Wala namang maging violation.
0: Okay. Sige, sir. Sir, ingat sir. At good luck po sa inyo. Thank you, boss.
1: Okay, sige po. Salamat.
0: Thank you. Ayan, mga kaibigan. Si Sir Acosta ng LTO Palawan. I-check din natin ha, mamaya. Hindi pa nila alam kung lumabas ba yung LTO Central o LTO. Dalawa ito ha. Dalawang grupo to. LTO Central Office at LTO Region. Pinadala ni ASEC Lacanilao. Ang target, moto taxi. Gawa yan ang nangyari. Diyan sa may Abanico, namatay yung isang estudyante, sinakay ng Backride Pinas na wala pang mga listen, wala pang LTFRB franchise. Yun ang target nila. Pero damay-damay na lahat, hindi lang mototaxi. Pati yung mga walang ORCR na mga four wheels, truck, kotse, multicab, jeep, lahat damay yan. Kaya pagdaan nyo sa kanila, pag walang papeles yung sasakyan ninyo, huwag na kayo dumaan. So kung marami kayong pera, dumaan kayo, bayaran nyo lang. Violation ninyo. Diba? Mahirap pati yun yung ma-impound. Pasakyan. Diba? Oh, sige. So, ganun. Mahigpit. No? Dalawang grupo. Central LTO at regional office ng LTO. Mga kaibigan. Ang nakakalat ngayon sa mga lansangan ng ating syudad at ng lalawigan. Okay. Mga kaibigan, nala na ho tayong oras. Kailangan natin magpaalam, alas 9 na ng umaga, mga kaibigan, mga katropa. Okay? Maraming salamat sa inyong ginawang pakikinig. Sa ngalan ng buong persa ng XFM News and Public Affairs, ako po naman ang inyong lingkod, Kaluy La Rosa. Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas! 92 days na lang, Pasko na. Oras sa udyat. 9:02 oras atin sa atin ng 1 Plus, numero 1 alaga. Kabal-

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul na sapul ang bawat Bullseye.
2: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisan ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang sa Antone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
6: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
11: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
12: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika.
6: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
14: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
15: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
16: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Ria's Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hyde's Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
18: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
19: Vision X Plus! Softgel Capsule!
18: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
19: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
18: Mabibili sa mga butika.
12: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
20: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
12: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella, isang
10: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Sistapain.
21: Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sistapain
0: hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Cess the Pain lang ang mabisa.
21: Cess the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Cess the Pain,
22: if symptoms persist, consult your doctor.
21: Sa mga butika, Santon Gold Coffee Mix.
23: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
21: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore. Santon Plus Gold.
24: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
21: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
16: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
25: Mga katropa, excited!

Flex FM Time 9:17 ng umaga. Oras, atin sa inyo ng Uno Plus numero unong alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.

0: Servisyong Katropa na!
1: Servisyong Katropa!
0: Dito ho sa XFM Palawan na nakalive na ngayon sa Facebook ha. Meron ng 350 o 350,000 followers ito pong XFM Palawan page.
1: Servisyong Katropa!
0: Siyempre live na rin sa radyo!
1: Servisyong Katropa!
0: Sa 104.7 XFM Palawan.
1: Servisyong Katropa!
0: Servisyong Katropa! Public service program po ng XFM Palawan.
1: Servisyong Katropa!
0: Siyempre, new lingkod ka Gerald Gales hanggang alas 11 po ng umaga.
1: Servisyong Katropa!
0: Mati po pala tunto ng Servisyong Katropa!
1: Servisyong Katropa!
0: Ay hatid sa atin ng Vision X Plus. Ganun din po ng Santon Plus. Yung pong sabon na gamit natin na talagang pinapakilala ko sa inyo. Ito pong Santon Plus Herbal Soap.
1: Servisyong Katropa!
0: Ganda pala nito pagka meron kang mga sugat na antagal gumaling. Linisin lang po, ito yung gamitin na sabon. Mabilis pong matutuyo yan at gagaling ka agad gamit ang Santon Plus Herbal Soap.
1: Servisyong Katropa!
0: Siyempre, yung pong mga merong butlig-butlig, o yung pong mga acne, pimples, ganun din. Ito nakakatulong din po yan para mawala. O kaya acne control, antibacterial, napakaganda ho nito. Tapos guglow pa yung balat mo. Ang bango-bango pa. Yan, Santon Plus Herbal Soap.
1: Servisyo Katropa!
0: Siyempre, hatid din po ng Yes to Health Clinic. Ito hong Servisyong Katropa.
1: Servisyong Katropa.
0: At yung pong Yes to Health Clinic, tatlo, pwede niyong puntahan. Yung pong nandyan sa San Manuel, Puerto Princesa City.
1: Servisyong Katropa.
0: Sa mga taga-Puerto na gusto hong magpa-check up at gustong itry ito pong naturopathic doctor, yung pong mga alternative medicine, pwede ho yan sa Yes to Health Clinic dyan po sa Barangay San Manuel.
1: Servisyong Katropa.
0: Sa Nara meron din, merong Yes to Health Clinic. Tapos sa Rojas ganun din, meron din po. Sa mga taga Rojas, taga Taytay, San Vicente.
1: Servisyong Katropa.
0: Pwedeng puntahan yan ha, Ronald De La Torre. Good morning ka Gerald. Good morning Ronald De La Torre.
1: Servisyong
0: Katropa. Ayun, sa mga taga Quezon, Abu-Abu, Spanyola, pwede ho dyan sa Nara, Aburlan, ganun din. Meron pong clinic dyan na pwede nyo pong puntahan para makapagpa-check up po kayo.
1: Servisyong Katropa!
0: 9:21 ng umaga.
1: Servisyong Katropa!
0: Tingin ko muna yung mga merong birthday ngayong araw na ito. Happy birthday!

0: Happy birthday! Kaya Maribik Nyoso, happy birthday! Ma'am Jackie Hermoso Villasiran dyan po sa San Jose New Market, Ma'am Jackie, happy birthday! Kay Melissa Palanca, happy birthday! Kay Wenda De La Serna, happy birthday! Kay Ma'am Janet Lacson, happy birthday! Kay Sep Gaiti Danggan, happy birthday! Kay Linor, happy birthday! Kay Melissa Palanca, kay De Guzman Marina, kay Rexan Ilaya, dyan po sa Coron. Dami mga nagbabirthday ngayon, no? Rodel Padon, happy birthday rin, ha? Kay Michelle Barone, happy birthday. Kay Amor Abia, happy birthday. Kay Chris Aquino, happy birthday. Kay Camille Amazola, happy birthday. Aming may birthday, ha? Basta i-comment nyo kung sino rin po yung may birthday para masama natin sa pagbati. Hindi man nabati ngayon, baka mamaya mabati natin yan. Happy birthday sa lahat ng mga nagdiriwa ngayon pong araw na ito. Birthday! 9:23 ng umaga. Serbisyo Kagtropa. Meron tayong imbitasyon na natanggap dito, kaya lang di tayo makapunta eh. Alas 9 kasi yung imbitasyon eh. Serbisyo Kagtropa. Eksakto naman program natin yon. Serbisyo Kagtropa. Committee on Education daw, ha? Diyan po sa City Council. Meron pong committee meeting ngayong araw na ito, alas 9. Serbisyo Kagtropa. Chairman, IC, Konsyal Victor Oliveros. Si Konsyal Bitoy. Serbisyo Kagtropa. At inibitahan, nandyan din yung pong una, yung pong DepEd. Sama po dito sa committee meeting na ito. Serbisyo Kagtropa. City Treasurer's Office, ganun din, kasama rin dito. Serbisyo Kagtropa. Hinahanap ko yung ano eh, yung land bank, wala, mukhang hindi kasama sa imbitasyon dito. Serbisyo Kagtropa. Kasi 'di ba yung account nila nasa hindi kasi dumaan pa sa bangko. Pero mukhang wala dito. Serbisyo Kagtropa. Sige. Pag-uusapan po ngayong umaga na ito, alas 9, diyan po sa committee meeting po ng Committee on Education. Serbisyo Kagtropa. Yung pong tungkol dito sa allowance ng mga estudyante. Serbisyo Kagtropa. Eh di ba kahapon na interview na rin po si Attorney Pedrosa at sinabi nga ni Attorney Pedrosa mukhang wala muna, tigil muna yung pong pamamahagi ng student assistance program o ito pong allowance, 3K allowance ng mga estudyante. Serbisyo Kagtropa. Ngayon pag-uusapan, mukhang yun din ang tumbok ng committee meeting. Pero kung mayroong pagbabago, nandyan po si Katropang Mike, magre-report naman sa atin. Ken, itry lang natin kung mayroong pagbabago, ha. Kung wala naman, yun talaga ang mangyayari. Tigil muna. Kailan babalik? Kailan ipagpapatuloy yung pamamahagi ng 3K allowance sa mga magulang? Serbisyo Kagtropa. Para sa mga estudyante, pagka wala ng election ban. Kasi noong pong nakarang araw pa eh, September 18, ipinatupad dito pong election ban. Gawa ng dapat magsisimula na rin yung pong filing ng Certificate of Candidacy. Serbisyo Kagtropa. Apat na araw na lang ito, September 28. Serbisyo Kagtropa. Magsisimula na yung pong paghahain ng kandidatura ng mga tatakbo sa barangay election. Serbisyo Kagtropa. Yan ang dahilan, ha, yung pong nalalapit na barangay election, kaya ho nagkaroon ng election ban. Ngayong nagkaroon ng election ban, alanganin talaga. Hindi pa pwedeng susugal, pinahinto yung pong pamimigay ng 3,000 pesos na allowance ng city government sa mga magulang. Serbisyo Kagtropa. Ang plano sana niyan, dapat sabi, nung unang interview natin kay Konsyal Bitoy, yan sabi, di ba? Nung una sabi, nangangalahati na nga, sabi, bago matapos itong buwan ng Setyembre, maibibigay at matatanggap na ng mga estudyante ng mga magulang itong 3,000 pesos allowance. Serbisyo Kagtropa. Biruin mo. Wala pa pala kalahati. Di ba? Yung huling panayam sa council. Tapos meron ding mga post. Tayo nga nag-post din tayo. Na yung pong pondo na 200 million pesos para dito sa programa na ito na dapat sana, di ba, pang school supply, ng mga estudyante, ginawang cash, pero hindi naman cash, dinaan po sa banko. Serbisyong katropa. 200 million pesos na pundo po ng city government para po yan sa 3,000 pesos na student allowance per student, ha, 3,000 pesos. Nasa 15.8 million pa lang. Okay, 15 million pa lang yung pong naibibigay sa mga magulang. Serbisyong katropa. Ilan yan? Mga nasa 12% pa lang. 12%, wala pa 50%. Serbisyong katropa. Wala pa 20%. 12 pa lang, oh. Maba pa ng bilang. Serbisyong katropa. Ibig sabihin, mabagal. Naging mabagal yung pong pamamahagi ng 3,000 pesos. Saan mayroong problema? Serbisyong katropa. Kanino nagkaroon ng problema? Doon ba sa online o doon sa treasurer's office o sa pagkuha ng mga pangalan, listahan ng DepEd? Serbisyong katropa. Palagay ko doon sa listahan eh mukhang mamadaliin niya ng mga magulang kasi sino bang ayaw ng 3,000 pesos lalo na kung anak mo ilima. Di ba? Mamadaliin niya ng mga magulang na mag-submit kaagad. Yung mga nakaraang buwan pa ito, July pa, di ba? Serbisyong katropa. Ginawa kaagad ng mga magulang yung kanilang listahan per section. Isinubmit kaagad sa DepEd. Serbisyong katropa. Tapos DepEd naman, sasubmit naman kaagad nila yan, di ba? Serbisyong katropa. Saan nagka-problema? Doon sa may mga mali ba? Sa application form nila, kung meron man? Yung pera ba? Binababad mo na sa bangko? Hindi, mga tanong lang naman, di ba? Serbisyong katropa. Pag nakababad ba yung pera sa bangko, meron bang porsyento? Tataas ba? Meron? Serbisyong katropa. Malaki yan. 20 million yan. Hindi, nababasa ko lang. May mga ganun kasi mga comment. Mas maganda malinawan, okay? Maganda maipaliwanag yan mamaya dyan po sa Committee on Education. Di ba? Para malinawan din yung tao kung meron bang porsyento. Umaangat din ba yung pera pagka nandyan pa rin yan sa bangko ng matagal, di ba? Serbisyong katropa. Eh, naghihintay na rin po yung mga magulang na sana maibigay na. Yan. Lalo na kung halimbawa hindi pirmahan ng Pangulo at tuloy na talaga yung eleksyon, wala na. Tapusin talaga itong barangay eleksyon. Eh, kailan yan? November pa. Aroy! Serbisyong katropa. September, October, November. Aroy! Tatlong buwan mahigit pa. Baka mga December pa. Naku naman! Serbisyong katropa! La na! Di na maibigay na dapat sana eh. Napapakinabangan na ngayon, oh. Serbisyong katropa! Abangan natin mamaya kung mayroong mga pagbabago. Basta sa ngayon, ito yung sinabi ni Attorney Pedrosa. Maikli lang! Parinig lang namin sa inyo yung portion na na-interview po ni Manager Louie La Rosa. Kaluwi, ito pong si Attorney Pedrosa. Ito, Serbisyong
1: katropa! Pwede namang i-proseso, Kaluwi. Tuloy-tuloy lang yung proseso. Wala lang release muna sa election ban.
2: Okay, so na, yun pala, mga kaibig. Kailan nag-umpisa yung election ban? Nakaraan lang eh, di ba?
1: September 18, Kaluwi.
2: So, September 18, stop po yung release.
1: Stop muna yung disbursement ng public funds. Bawal, Kaluwi.
2: So, walang download from City Treasurer to Land Bank.
1: Wala muna.
2: Ayun. So kaya pala pag halimbawa nakatapos ka na, inabutan ka nung election ban last week o nakarang araw, walang mag-a-appear na balance mo doon, walang laman.
1: Wala muna.
0: Serbisyong katropa. Kita mo na simula pa nung September 18, walang release. Walang laman. Yung online bank mo sa cellphone mo na Land Bank. Serbisyong katropa. Kasi nga, nung September 18, nag-umpisa na yung election ban. Serbisyong katropa. Huwag nyo mo na buksan ha. Baka sumama lang yung loob ninyo. Walang laman yan. September 18, election ban. Walang release. Walang download mula sa City Treasurer's Office papunta po ng Land Bank. Serbisyong katropa. Hindi natin alam kung ano po yung pag-uusapan ngayon, kung mayroon bang ibang paraan na po pwedeng gawin yung pong city government kasi hindi naman ito dadaan sa barangay, hindi naman ito makaka-impluensya sa magaganap na eleksyon. Serbisyong dahil katropa. Yung pera ay direkta naman, di ba? From city government papunta po doon sa mga Land Bank account ng mga magulang.
3: Serbisyong katropa.
0: Sana magawa ng paraan at maibigay. Kasi kung iiral talaga yung election ban at talagang matutuloy yung pumbarangay election, matagal ito. Diba? September, October, November. Pagkatapos pa ng November election, ay may kampanyahan pa. Diba? Pagkatapos pa ng election, bago pa matanggap, matagal pa. Oh, tagal pa. Anong maganda? Ituloy yung election o huwag ituloy? Kasi pag hindi ituloy, maaaring matanggap ito, yung pong pera.
3: Serbisyong katropa.
0: Saan maganda?
3: Serbisyong katropa.
0: 9:36 ng umaga.
3: Serbisyong katropa. Serbisyong katropa.
0: Papatong ba yung pera na kukuha kung tapos na ang ban? Wala, walang patong. Yung parin talaga yun. Pero yung pera sa bangko, tumaas yun. Di ba? Kasi tulog yung pera doon eh. Kanina mapupunta yun? Yan ang tanong. Baka mapunta rin sa account ninyo. Sige nga, obserbahan natin kung halimbawa din natin makuha ngayon. Makuha natin mga December na. Tignan natin kung mayroong percentage na itinaas. Di ba?
3: Serbisyong katropa.
0: Okay, 9:32 na gumaga. EJ Heredero, good morning po Sir J. Watching from Poblacion San Vicente. God bless po sa inyong napakagandang programa. Thank you.
3: Serbisyong
0: EJ, dyan sa San Vicente. Ding Strilla, good morning po. Katropang Gerald and Sherdan. Salamat sa pag-share.
3: Serbisyong katropa.
0: Annalyn Spanyola, good morning po Sir J. Watching from San Vicente. Barang dami mga taga San Vicente ah.
3: Serbisyong katropa.
0: Mukhang magandang diyan iset yung ano yung next ride, ha? Open ride sa San Vicente sa Long Beach.
3: Serbisyong katropa.
0: 100 riders po 'yun yung dala natin pagka merong rides. Sabihin ko lang yung LGU para nakaporma rin pagka BBI diyan sa San Vicente.
3: Serbisyong
0: Tess Ibon, good morning po. Wag na sila paasa. Malamang nasa bulsa na nila. Aroy.
3: Serbisyong katropa.
0: 3K this month, 3K susunod na buwan, 6K na.
3: Serbisyong katropa.
0: Hindi, one time lang kasi yun eh. Sa isang taon, isa lang.
3: Serbisyong
0: katropa. Hindi siya buwan-buwan.
3: Serbisyong katropa.
0: 3K pa rin ang matatanggap ng mga magulang.
3: Serbisyong katropa.
0: Yan na lang sana kagad.

0: Bits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3.
4: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
7: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
0: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, eh beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.

0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
1: XFM.
2: Serbisyo Katropa. Serbisyo Katropa.
3: Nagbabalik po ang Serbisyo Katropa.
2: Serbisyo Katropa.
3: Kaya Gerald po dito sa XFM Palawan.
2: Serbisyo Katropa.
3: Yan, pakitawagan na ha. Hana Diaz. Okay, sige. Sagutin na nga natin to si Arnold. Nol, saglit lang ha. Sir, kung cash to cash po yan, malamang apektado ng election ban. Pero kung bank transaction ay wala pong epekto yung election ban. Basta tuloy-tuloy lang ang process ng requirements ng parent at naida-download sa banko. Anytime, papasok na po yun sa account ng mga magulang.
2: Servisyo Katropa.
3: Sabi ni Lee B. Moore, wala, hindi talaga Lee. Hindi pina-stop daw talaga?
2: Servisyo Katropa.
3: Na-stop daw talaga eh. Eh pero kung cash to cash nung nakaraan, tapos na nung July lahat na saglit lang yung pag cash to cash.
2: Servisyo Katropa.
3: Ay, nag-online-online na sila eh.
2: Servisyo Katropa.
3: Morning po Sir J. Watching from Poblacion, San Vicente. Okay, thank you.
2: Servisyo Katropa.
3: Nandiyan na?
2: Servisyo Katropa.
3: Sige. Sabi lang nga pag nandiyan na. Oh, sige. Oh. Sabi ko muna. Nold, saglit lang Nold. Unahin ko lang muna ito Nold. Hello po. Good morning.
4: Hello sir. Good morning po.
3: Yes po. Good morning. Sir, ano pong pangalan? Taga saan po?
4: Hans Malbas po sir. Taga Tagboros.
3: Oh, Hans Malbas. Tagboros. Nanakawan ka ng motor?
4: Opo sir. Nung 22 ng gabi.
3: 22 ng gabi, dalawang araw na nakalipas. So, nung Tuesday?
4: Opo.
3: Okay, Tuesday. Anong motor ito?
4: Rosie 110 po.
3: Rosie 110. Okay, meron tayong CCTV dito. Pwede natin niyang ipakita, Ken. Meron din picture dito ng ano eh. Ito yung lalaki. Kita dito eh. Ito ba yung suspect, yung pong naglalakad papunta doon sa... Natakpan pala yung motor mong Rosie.
4: Opo, natakpan, pero may ano po yun, may picture di ay may kuha din po na CCTV sa harap.
3: Oh, meron din. Okay, sige. Yung kita talaga, yung pagsakay ng tao?
4: Opo.
3: Sige, pahinga ko nun ha. Pero ngayon, papakita natin. Ito lang muna, Hans. Saan dito ang suspect? Kasi hindi lang isa yung lumapit.
4: Yung tatlo po sila, sir. Tatlo.
3: O, tatlo pala talaga ito. Parang mga bata pa.
4: Opo, mga bata po pa talaga yan.
3: Okay, isa nakakulay puti, tapos meron siyang tinawag na kasamahan, sumunod yung mas pinakabata. Ah, hindi, nakasando, bago yung nakakulay itim. Di ba? Mga minor pa ba ito?
4: Mga minor din ito po siguro yan.
3: Okay, sige. Bakit nakapark doon yung ano, yung motor mo? Anong ginagawa mo ng mga oras na ito?
4: Diyan po talaga kasi yung parkingan, kasi po dito ako nagatulog sa tindahan.
3: Ah, okay, yung CCTV na ito nasa tindahan.
4: Opo, nasa tindahan po.
3: Diyan ka nagtatrabaho.
4: Opo, dito po.
3: Sige, tapos diyan ka nagpa-park sa pwesto na 'yan. Nataon kasi na ano eh, naharangan eh. Anong sasakyan ito, yung nakatakip sa ano mo, motor mo?
4: Ano po 'yan, e-bike? E-bike po 'yan ng may-ari ng tindahan.
3: Ah, e-bike. Okay, sige. Bago pa ba 'yung motor mo?
4: Hindi na rin po gaano bago.
3: Oo, matagal na. Pero syempre, ginastusan mo rin yan eh. Motor mo yan eh. Pag-aari mo, di ba?
4: Sayang din po kasi.
3: Yun na nga eh. Paano nila na ano to? Paano nila na tinulak lang ba? Napaandar? Paano nila nakuha?
4: Ano po yung may kinalikot sila sa ilalim tapos yung nag-andar na po. Tapos una, hindi pa nila hindi pa nila mapaandar. Tapos tinulak pa nila banda sa may ano, malapit sa may kanto ng Tagburos. Pero kita pa rin sa CCTV.
3: Tinulak lang muna nila.
4: Opo, tinulak muna. Tapos doon na nila pinaandar sa may dulo.
3: Oo. Malayo ba yung tinulakan nila?
4: Mga 5 meters po.
3: Hindi na rin kasi marinig ano, kasi tinulak nga. Hindi nabantayan?
4: Opo.
3: Okay, sige. Merong picture dito, bata, kailan din natin maipakita eh. Ito ba yung kulay puti din mismo? Yung nasend mo sa akin na bata? May picture man na nasend ka sa akin, yung bata.
4: Opo, yan po, sir.
3: Ito mismo yung sumakay?
4: Opo, yan po yung nag-drive ng Manubila.
3: Okay, minor talaga ito, bata pa. Baka mga 12 years old pa lang ito eh.
1: Kahit na ba itong bakal?
3: Diba? Nakilala na ba ito? Yung tatlo na kumuha ng motor mo?
4: Yung dalawa po, kilala po dito sa may tindahan.
3: Ah, okay. Taga dyan din?
4: Opo.
3: Tadi, pinatawag na sa barangay?
4: Wala pa po eh.
3: Pwede mo nang i-report yun para may patawag na kaagad kung taga dyan lang din?
4: Sige po.
3: Nag-report ka na rin ba sa PNP?
4: Wala pa sir, kasi nga sinisure pa namin talaga.
3: Okay, sige. Kung meron ng makapagtuturo talagang siya yan, mo sa barangay, i-report mo para may patawag na.
4: Nakapa-blatter na rin ako sa barangay sir eh. Barangay ng Tagburos.
3: Ay, kaya lang, blatter lang yun. Ano lang yun, susulat lang yun. Oh, balikan mo lang doon tapos sabihin patawag na kasi meron na CCTV para makausap na.
4: Okay po, sige.
3: Wala pa itong balita kung nasaan ngayon motor mo.
4: Wala pa po, hindi pa po nakikita hanggang ngayon.
3: Naku, alam na rin kayo nitong tatlo na ito na nakapost na ba ito, yung CCTV?
4: Wala pa po.
3: Sige, post. Ande, meron na sa amin, ipopost namin. Ito yung motor, yung parang sniper style.
4: Opo sir, yan na yun.
3: Okay, sige. May kalumaan na rin, kaya lang siyempre yung motor mo ito eh, pinagastusan eh. So sana maibalik ha, anong panawagan mo dito sa tatlo na ito, ng mga kabataan?
4: Ano sir, sana po may balik lang nila kasi hindi naman din po sila pinapakaya naman yan.
3: Oh, tsaka gamit mo yata ito, service mo eh, di ba?
4: Kaya nga po.
3: Sige. Pagtulungan natin ito ha, tapos kung mayroong pag-post namin ito, tapos mayroong makapagsabi kung sino. Di bali, usap tayo off air para kung ano mapuntahan natin yan. Masiguro lang natin na yan yung kumuha ng motor mo.
4: Okay, sige sir.
3: Tatawag na din ako sa PNP.
4: Sige po, salamat.
3: Okay, sige. Ang ano pala nito, ang makina pala nito, Wave. Pag nagpalit ka ng mga parts ng motor mo. Di ba?
4: Opo.
3: Matibay itong rusin na ito. Kaha lang sa labas tignan, pero pagka pinalitan mo doon sa loob mga panghunda, matagal. Okay, sige. Thank you, Hans.
4: Sige po, sir. Thank you, sir.
3: Okay, sige.
2: Servisyo Katropa.
3: Usap lang kami ni Hans dito. Meron na rin siyang pangalan. Mukhang merong nagtimbre sa kanya kung sino yung dalawa. Yung isa hindi pa nakikilala eh. So pupunta lang ng barangay. Pero pagka nakumpirma na ito,
2: Servisyo Katropa.
3: Pwede na nating puntahan mismo yung pong dalawa. Yung pong itinuturo na sabi, taga dyan lang din sa barangay Tagburos. Mga kabataan.
2: Servisyo Katropa.
3: Mga kabataan na makukulit. Nakunan ka ng nakunan kayo ng video ng CCTV.
2: Servisyo Katropa.
3: Post na namin to sa page ng XFM. Unahan nyo na kaagad. Kayo na lang pumunta kayo sa barangay para naman makapag-usap-usap na. Tapos kung nandyan pa yung motor, maibalik na kaagad sa may-ari.
2: Servisyo Katropa.
3: Pero ilobat na pala ako. Yung si Arnold naman na... tawagan natin.
2: Servisyo Katropa.
3: Doon sa magulang, baka mapanood ninyo ha, yung anak ninyo na nakuna ng CCTV kasi dito mukhang sila yung tinuturo tatlo suspect sa pagnanakaw ng motor dyan sa Tagburos.
2: Servisyo Katropa.
3: Kung yan, hindi nyo alam, tapos napanood ninyo, makipagtulungan na lang po kayo. Ang pakay ay, di naman talaga kakasuhan eh. Teka, ang gusto lang ay maibalik yung motor. Nold, tawag kami sa 1% na lang. Lowbat na itong yung cellphone ko. Tatawag kami sa cellphone ng XFM, ha? Okay, sige, tatawagan ka. 1% na lang, may operation pa kami mamaya. Anak ng baka, lowbat na naman.
2: Servisyo Katropa.
3: Wala pa kasing pamalit eh. Diba, sige, pagka meron na. Arnold, good morning.
5: Good morning po, Kajeral Gales.
3: Oh, Arnold De La Cruz, tama? De La Torre?
5: Tama po, Arnold De Neros De La Cruz.
3: De La Cruz. Nold, taga saan ka, Nold?
5: Sa taga Puerto Princesa po rin po.
3: Puerto Princesa, sige. Nold, pasyente ka sa ospital?
5: Sa ngayon po, nandito po muna po kasi hindi po ko sa Manila.
3: Ah, sa Manila ka ngayon?
5: Opo.
3: Saan sa Manila?
5: Sa Antipolo po.
3: Antipolo, okay, sige. Anong ginagawa mo dyan?
5: Nagpapagamot po kasi kasi po may bato po ko sa kidney.
3: Aroy, kailangan bang ano, daan ba sa gamutan o operahan ka?
5: Sa ngayon po yung ano po yung gamot lang po ngayon.
3: Gamot lang, okay, sige. Pero yan ang sabi ng doktor, gamot madadaan sa gamutan, matutunaw yung bato.
5: Opo, yung gamot lang.
3: Okay, sige. Naka ano na rin, nakainom ka na ng mga gamot? Nakahingi ka na ng tulong sa DSWD?
5: Bagay po kasi yung binigay po nila po kasi may tulong sa akin, pamasahe lang po.
3: Pamasahe, oo. Kaya nandyan ka rin ngayon. Sino tumutulong sa'yo habang nandyan ka sa Manila?
5: Yung mga kapatid ko lang po.
3: Nandyan din tulong. Ang kailangan mo ngayon ay pambili ng mga gamot. Okay, sige. Kung dito sana may lalapitan tayo eh. Kailang nandyan ka pa eh. Di bali, matagal yan. Nagamutan, di ba? Kailan ang schedule mo baba ng Puerto?
5: Eh, wala pa po kung schedule po eh. Kung hanggang ngayon po eh, nakakalabas po. Kakatitir pa po ko ngayon.
3: Okay, sige. Tapos meron pang schedule? Check-up? Follow-up check-up?
5: Opo. Tuloy-tuloy.
3: Tuloy-tuloy.
5: Saka yung mga pagkain ko rin po dito, wala rin po lang. Kaya hirap po kasi po ng buhay dito sa Manila.
3: Yun na nga eh. Sige. Nold, may video ka na ginawa, no? Kung ano maisend mo sa akin, ha?
5: Opo.
3: Sige. Meron ka ng GCash na hawak?
5: Meron po sa kapatid ko po.
3: Sige, Nold. Nakikinig sila. Ikaw mismo yung manawagan sa mga katropa natin sa mga oras na ito.
5: Ako po ay nananawagan po sa inyo na humingi po ng tulong sa aking sakit po ng kidney stone. Sa aking pagpatutuloy-tuloy sa aking pagpapagamot sa pagpagamot dito po, sige po sa Manila, sa S Avenue. Sana po matulungan niyo po ako sa aking mga pangangailangan at pamasahe sa pagpapacheck-up.
3: Okay, sige. Kung magbibigay sila ng tulong, saan sila mag-send?
5: Sa 09-951.
3: Ano? Ulit daw? No? Ulit.
5: 0951-690-8133.
3: Okay. 0951-690-8133.
5: Apo.
3: Okay, sige. Nold, gawa ka ng video ha. Tapos send mo sa akin para may post natin.
5: Apo.
3: Okay, sige. Tapos pakita natin yung kalagayan mo para naman may maawa kahit papano makapagbigay rin, makapag-share ng blessings para makatulong sa'yo. Ano?
5: 0951.
3: Ah, okay.
5: 690.
3: Kulang.
5: 0951-6908.
3: 188 o 133?
5: Hindi. 133.
3: Sigurado?
5: Opo.
3: Tingnan mo muna kung ano. Sige, hindi mo na natin i-post ito. Ano yung muna? Kanino itong GCash sa'yo o sa ano mo?
5: Sa kapatid ko po.
3: O, tanungin mo yung kapatid mo muna ha para masiguro bago natin i-post.
5: Sige po.
3: Okay, sige. Send mo lang sa akin. Thank you, Nold. Ingat ka dyan at hanap tayo ng paraan para kahit paano makatulong at magkaroon na ng pabili ng reseta.
5: Apo.
3: Ano bang mga reseta?
5: Antibiotic po kasi po yung...
3: Ha?
5: Antibiotic po kasi po ito yung... May dugo po kasi ng aking ihi.
3: Nako! Bakit may dugo?
5: May yung dinadaan po kasi pamamaga po yung dinadaan na ng ihi ko po yun.
3: Sige. Marami ba?
5: Apo.
3: Baka kailangan ka ng operahan?
5: Kaya nga po, pag gano'n po kasi, pag-gobyerno lang po kasi. Mm. Ano, matagal po kasi.
6: Sige.
5: Pag private, eh, opera na talaga po ako dyan.
3: Yung sakit, kidney stone talaga yan? Baka ibang sakit na yan, Olda? Kidney stone.
5: Yan po yun na, yan po yung nakalagay po dito sa akin sa aking mga resulta eh.
3: Oo. Ah, sige.
5: Mataas pa rin po ang aking creatinine.
3: Aroy. Pagaling ka, Nod. Pagaling ka. Palakas ka.
5: Oo.
3: Gawa tayo ng video.
5: Wayawa ng Panginoon.
3: Tulong ako. Magtulungan tayo dito. Pati yung page ng XFM, ganun din, tutulong din sa'yo. Basta send mo lang sa akin yung video.
5: Ha? Opo. Okay. Maraming pong salamat po ka, Gerald.
3: Sige. Ingat ka dyan, Nod. Ingat ka dyan.
5: Opo. Maraming pong salamat.
2: Servisyong Katropa.
3: Si Arnold de la Cruz, taga Puerto, kababayan natin dito ho sa Puerto Princesa na nandun ho ngayon sa Manila.
2: Servisyong Katropa.
3: Nakabiyahe ito sa tulong po ng DSWD para po siya ay magpagamot. Kidney stone daw, kaya lang yung ihi niya mayroon pong halong dugo.
2: Servisyong Katropa.
3: Mataas para yung kanyang creatinine.
2: Servisyong Katropa.
3: May mga reseta, madadaan naman daw sa gamot. Matutunaw rin daw pala yung bato na yun. Gamutan lang, hindi operasyon.
2: Servisyong Katropa.
3: Yung GCash number, sundan na lang natin sa page ng XFM. Pinapasiguro ko pa kung 188 or 133 ang dulo.
2: Servisyong Katropa.
3: Hindi niya account yun. Account yun ng kapatid niya. Kaya hindi niya kabisado. So hingi pa siya ng confirmation kung 3 or 8 yung dulo ng GCash bago natin ito ay maipost. Siguro bago magtapos yung program, maano natin, ma-update din natin ito.
2: Servisyong Katropa.
3: Alas 10 na po ng umaga.
2: Servisyong Katropa.
3: Okay, Arlene Tolentino, kanya-kanyang diskarte lang yan.
2: Servisyong
3: Katropa. Yan ang style now ng alin po, Ma'am Arlene?
2: Servisyong Katropa.
3: Go-commercial kami, magbabalik lang po, makalipas lang ilang mga paalala.
2: Servisyong Katropa.
7: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
2: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabilis sa mga bukika.
9: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
12: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
13: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
14: Sa pabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
2: Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Shing's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
8: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
17: Mag-Vision X Plus, Softgel Capsule. Vision X Plus, Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata, dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus, Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
20: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
22: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santon Vitamin C. Kasi
13: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
18: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
23: Mabibili sa mga butika.
24: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
25: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
24: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng
2: Ang Santon Plus
0: Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
1: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
4: Mag Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drug Store.
15: Ha! May pimples na naman ako!
23: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
26: Ako po si Joanne ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Cease the Pain dahil tatlong take ko lang, tuloy na wala ang pain. Cease the Pain, the best.
27: Cease the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the Pain.
28: If symptoms persist, consult your doctor.
29: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
30: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drug Store, Nara Palawan, sa Ching's Drug Store at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drug Store, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
31: XFM.
32: Serbisyo Katropa. Serbisyo Katropa.
3: Kaya tawagan natin yung bisita natin kahapon dito, si Sir Jay. Nandyan yung number para ma-update natin kung ano nangyari yung pag-uusap nila kahapon.
32: Serbisyo Katropa.
3: Dahil lang pa kayo nun, makaharap, makausap yung kanyang inireklamo, di ba? Si Maricho.
32: Serbisyong
3: Katropa. Briones, yung sabi na scam ng 12,000 pesos.
32: Serbisyong Katropa.
3: Kaya ang gusto lang naman ni Sir J, makausap. Tapos kung talagang na-hack yung account, mapatunayan lang doon. Tapos okay na rin siguro, matanggap niya na rin.
32: Serbisyong Katropa.
3: Sir J, Haimbe, tatawag kami sa'yo, ha?
32: Serbisyong Katropa.
3: Okay, ginagawa na ho ngayon at nag-umpisa na yung pong alas 10 na pala ito.
32: Serbisyong Katropa.
3: Yung pong committee meeting po ng Committee on Education.
32: Serbisyong Katropa.
3: At subukan natin mamaya humingi ng update dun kay Katropang Mike, ha?
32: Serbisyong Katropa.
3: Yung sa 3,000 allowance ninyo yon, yung pinag-uusapan ngayon kung maibibigay ba o hindi. Pero sabi kahapon ni Attorney Pedrosa, mukhang alanganin dahil merong election ban. Baka merong pagbabago. Baka po pwedeng may pagpatuloy, di ba? Abangan natin mamaya, ha? Tatanungin natin si Katropang Mike kung ano ang ganap, ano ang update doon sa committee meeting.
32: Serbisyong
3: Sir Jaime, Sir Jay, good morning!
7: Sir Kajirong, good morning sa ating minamahal na XFM station.
3: Yeah.
7: Na pakinggan sa madla po.
3: O yan, morning. yan.
7: Kamusta? Ito ang Sir Gerald. Actually, kasi yun napag-usapan natin na alas 7, yun pala hindi siya official hours pa para sa barangay Masigla. Kung doon nakatira si Maricho.
3: Oo. Hindi, pero
7: so, ang,
3: nagharap at kayo, nagkita kayo ni Maricho alas 7, yan ang usapan eh.
7: So, nagkita kami. So, balit, ang kapitan nag-antay alas 5 si Maricho late na dumating.
3: Oo. Late
7: so,
3: na.
7: So, ang nangyari, nag-file ako ng summon. So, by Monday, tayo magbigay ng oras. Hindi si Maricho ang masunod.
3: Oh, barangay na ang magbigay ng oras.
7: Oo.
3: Ayun, oh. Hindi, kahapon. Oh, sige, kahapon muna, di, naghintay ka doon. Naghintay yung barangay hanggang sa umalis. Di, nagpanagpuna kayo. Ano yung mga pag-uusap kahapon ninyo ni Maricho?
7: Ang pag-uusap kahapon, una-una, parang kinumpuntra ako ni ano, bakit umabot siya ganon. Ang sabi ko, hindi umabot dito kapag hindi mo account. So, ang sabi ko sa kanya, patunayan mo lang na kailan, anong oras, anong pizza yung hack ng account mo. Ang sabi niya, napuradan daw ako kapag hindi kita kapanyawalaan. Pakita mo sa akin ng kopya ng ganang para mayroon kayong evidence.
3: Big sabihin, duda ka pa rin. Para sa'yo, hindi ka pa naniniwala na talagang nahack yung account.
7: Hindi pa ka duda. Dahil kung nahack yung account niya, ganun, bakit walang kaitmin niya ako eh. Alam niya ang messenger ko eh. Bakit hindi niya ako gisindan?
3: Okay, sige. So, anong sagot niya? Anong pag-uusap niyo na gano'n na gusto mong
7: ang
3: malaman?
7: Kahapon, may medyo high temper pa din siya. Ang sabi niya na ang sabi niya nga, bakit gano'n? Basta ang dami ng mga ano. So ako, nabigla ako. Ang sabi ko, ipakita mo lang yung pagkikita natin uli sa ano, yung mga proof na dahil napaka-imposible na napadalhan mo ako ng proof ng gano'n hack ang account mo.
3: Hindi, mayroon siyang dala. May pinakita siya na, ito, post ko ito. Ito yung screenshot ko. Pinost ko yan eh. Na-hack yung account ko eh. Mayroon pinakita kahapon?
7: Pinakita kahapon sa akin ng ganyan na ano, pero ang tanong ko, hindi man yun na-hack dahil mga bago niyang ano. Sabi ko, kung na-hack man, bakit hindi ako na-inform? Asan ang proof mo? Wala sa maibigay.
3: Kaya nga, yung nakapost na na-hack yung account niya, meron?
7: Wala po. Ang nakalagay na doon mga bago niyang tawag dito, bago niyang ano sa phone.
3: Mga post niya? Ganon?
7: Oo.
3: Pinicturan mo ba?
7: Bari sa Gerald, bari sa Monday, basta usapan namin ka pa, nagtapos kami, ganun mo lang yung mga proof mo para ako naman, siyempre hindi mo ko masisi dahil account mo ang nagtawag sa akin.
3: Yun, okay, sige. So, ang Monday ay schedule nyo na, first hearing na ito?
7: Basta ang sabi ng barangay, padalang siya ng summon kasi nag-fire ako, magkikita kami ng around 2 or 3 ng hapon.
3: Mm-hmm. 2 or 3.
7: Kasi kadaduda naman siya. Ang sabi niya nga, napadalhan si ano ang gano'n. Sabi ko, paan bakit ako hindi mag-run? Asan ang proof mo? Wala naman may ipakita.
3: Oh, yun, okay, sige. So, yun nga, sabi ko nga sa'yo, pakiramdam mo, mukhang di naman na-hack. Tapos, baka kilala niya yung lalaki.
7: po makakilala ng ang sakin ng Sir Gerald, mabigyan natin ng mabigyan maano ba ang katotohanan dito sa nangyari ito. Dahil hindi ba sa basta yung mascam ako ng 12,000?
3: Malaki yun. Saan mo ko kunin yung pambayad na yan? Eh, hindi yan 1,000, hindi yan 500, 12,000 yan, di ba?
7: Oo. Kasi ano, ako talaga, doubtful talaga ako. Kasi basta ano, magkita naman kami sa Monday. I-update na lang kita ka, Gerald.
3: Sige. Eh, paano yung problema mo doon sa tindahan?
7: Sa ngayon sa Gerald ba yung nag-promissory mo na ako na pagbigyan mo na ako ng ano dahil kumakahiram naman ako ng ibang ano sa kakilala ko.
3: Oo.
7: Pero huwag niya akong pilitin na ganun dahil ang tira na yan. Paras kami dalawa na scam.
3: Yun. Hindi. Tatlo. Sabi nga, kasama rin si Maricho. Sabi niya sa, di ba, kahapon sabi niya, siya rin biktima. Biktima ba talaga? Tatlo kayo biktima nito pagka nagkataon. Si Maricho, ikaw pati tindahan.
7: Aba sa akin naman, ang pinaka-dapes, ang pinaka-arini dito ng ganyan, maipakita sa akin, maipakita niya sa barangay, pati sa akin, yung proof na nahack ng talagang account niya.
3: Ay, kung may ipakita siya?
7: Wala lang problema, basta ang ipakita na legit.
3: Okay.
7: Anong oras? Kasi nangyari yun sa akin, September 20, alas 4 ng hapon.
3: Ibig sabihin, dapat meron siya ipakita sa'yo, September 20 ng umaga, o kaya September 19?
7: Yun ang gusto ko kasi nangyari sa akin 20 yun ang around 4 o'clock.
3: Oo. Yun nga, kailangan bago nangyari yung pang-scam sa'yo, may mga nauna na dapat siyang post. Para kinamdam mo, dapat ganun
7: ng... Sabi niya, marami rin siyang napadala. Ako pang utusan na i-chat ko rin si Edwin Raga. Sabi ko, kilala yun, bakit ako mag-inquire na ba't ikaw?
3: Ano yung mga screenshot lang, pakita niya lang na ito, chinat ko, mga ganun ba? Para maano rin, mapatunayan niya.
7: Kasi yun naman talagang utos ng PNP sa cybercrime na yung katotohanan, yung talagang proof na talaga na-hack siya.
3: Okay, sige. Masasunod, huwag ka magsisend-send kagad ng pera, ha?
7: Kaya nga, Gerard, aminin ko naman talaga yung pagkamali din ako, siyempre parang hypnotize ako.
3: Kaya nga, may mali ka rin doon, pero hindi mo kilalang tao na yon, tapos humingi lang sa'yo ng pera, binigyan mo, sinendan mo, wala kang ang pera, tapos naistorbo ka doon sa tindahan, yung tindahan tuloy.
7: Kasi parang ano na, blanco ang utak ko, hindi ko malaman.
3: Kung nag-send ka pa na nag-send doon, baka hingihan ka pa ng nahingihan, mabuti na pagtanto mo na na-scam ka na.
7: Oo, din ako na-realize. Buti talaga hindi ko naibigay ang ibang account ko.
3: Pero nakabigay na ng pera doon.
7: O, nakapagbigay na. Kasi ako naman, aminin ko fault ko. May fault din ang tindahan dahil trust sila sa akin.
3: Sige. Balitan mo ako ha kung anong pag-uusap meron bukas. Monday.
7: Kita sa Monday. Sige.
3: Okay, sige. Thank you. Sir Jay, thank you.
7: God bless. Okay.
32: Servisyong Katropa.
3: Sir Jay, kasi yung bisita natin kahapon dito, nagpapatulong na mahanap daw si Maricho. Si Maricho naman, hindi niya makita, hindi niya mahanap. Wala na raw doon sa barangay kung nasaan. Ngayon, may number, natawagan natin kahapon at nagkasundo na mag-uusap sila. Noong gabi rin, kagabi, mga alas 7 doon sa barangay. Pagdating sa barangay, medyo hindi rin maganda yung kanilang pag-uusap. May kanya-kanya silang ipinaglalaban. Tadi, anong nangyari? Sige, hindi na tayo maayos nito. Mag-file na ako ng kaso sa'yo. O, nag-complain na sa barangay. Sabi naman ng barangay, naka-schedule ang first hearing ninyo sa Monday. Alas 3, alas 4 ng hapon.
32: Servisyong Katropa.
3: Yan. Si barangay na nag-schedule ng oras kasi si... Maricho, gusto niya mga oras mga langanin, mga Sabado, alas 7 ng gabi. O yan, may schedule na yung barangay. Huwag baliwalain ha, kasi pag binaliwalain ninyo mga patawag sa barangay, mabilis. Mabilis yung pong pag-issue ng certificate to file action. Makakasuhan na kayo niyan sa court.
32: Servisyong Katropa.
3: Yan sa barangay, pag-aayusin lang naman. So, puntahan ninyo para mapaliwanag ninyo yung side ninyo. Diba? Baka may punto. Kasi laking pera nang nawala, 12,000 pagkaswerte ng tao na yun na ng scam.
32: Servisyong Katropa.
3: Si Katropa Mike, baka pwede natin matawagan kung meron siyang update doon.
32: Servisyong Katropa.
3: Tada 18 po ng umaga.
32: Servisyong Katropa.
3: Tatry natin ha kung meron pong update doon po sa committee meeting noon pong sa 3,000 pesos allowance.
32: Servisyong
3: Katropa. Go ba? Kayo ba? Natanggap nyo na yung 3,000 allowance na yan? Kasi kasama ba kayo dun sa 15 million pesos na nakatanggap na?
32: Servisyong Katropa.
3: 200 million ang ano eh, pondo ng city government. Tapos 15 million pa lang ang nare-release dito.
32: Servisyong Katropa.
3: Magbago kaya? Kahapon nagsalita na rin po si Atty. Pedrosa. Sabi, election ban. Wala mo ng release hanggang sa matapos itong election ban.
32: Servisyong Katropa.
3: Adi, wala kayong asa na matatanggap. September, mula simula September 18, yan, September, October, November pa. Aroy, matagal pa. Mga tatlong buwan pa ito.
32: Servisyong Katropa.
3: Wala na. Sakto yun. Baka buti pa ng December yan bago nyo pa makuha. Kasi, you know, ni pagka matuloy yung eleksyon, ha? Pagka matuloy yung barangay eleksyon, eleksyon ban talaga yan.
32: Servisyong
3: Katropa. Wala pa, hindi pa pinipirma ng Pangulo. Yung lumabas na mga post na nakikita natin na sabi, pinirmahan na ng Pangulo. Wala pang ano eh. Wala pang update. Katropang Mike, magandang umaga.
8: Parang umaga, Katropang Geraldo. Mm-hmm. So, nandito na nag-start na itong committee meeting.
3: Okay.
8: At isa doon sa pinunto ni Sir Padol ng accounting office na ang nagkaroon pa ng lapses.
3: Yan.
8: Yung ng lapses. Yung doon sa ano, sa orientation.
3: Orientation?
8: So, yung proseso ba?
3: Okay.
8: Ano yung mga kailangan i-submit?
3: Mm-hmm.
8: Ay, kahit mismong yung program manager daw pala sabi ni Sir Padol, hindi niya alam kung ano yung proseso ng yung katulad yan yung bank account.
3: Oo.
8: Dapat ay active o kaya yung mga forms na pinipilapan maayos mo yun yung mga dokumento.
3: Mm-hmm.
8: Doon na nagkaroon ng lapses, so kaya binabalik.
3: Ayun,
8: so,
3: okay.
8: Yun ang nangyari. So ang ano nga nila ngayon, dapat magkaroon ng orientation.
3: Mm-hmm.
8: Kahapon nagkaroon na rin daw ng briefing sa mga information officers. So inaano ngayon na dapat pati sa mas school magkaroon ng ano, samantalahin yung election ban para magkaroon ng orientation. Ano ba talaga ang dokumento ang kailangan? So doon okay. Nagkaka-problema eh.
3: Okay. Nabanggit na ba kung anong dokumento?
8: Oh, yun nga. In-example doon, ano, yung katulad yan, yung pinasang pang-account ng magulang ay inactive pala. Siyempre, hindi talaga ma-release ng, ano, ng hindi talaga ma-release ng landmark. Tapos,
3: mm-hmm.
8: Yung mga personal information, alam mo, mali yung spelling.
3: Oo.
8: Na doon sa yun doon talaga yung problema.
3: Ayun.
8: So, pakinggan natin yung ano, yung deliberation na yan, pakinggan natin.
9: Pagbaba po sa amin, doon po namin mag-review. So, possibly yung kaya po, tama po yung ano ninyo na yung na-release ay yung na-release sa inyo. Record. Yung the rest ay either nasa treasury na nag-review na namin or naibalik na namin doon sa sub 4 correction. Yung po, napunduhan na yun. Napunduhan. Hindi pa lang sa na-release sa mga schools either dahil inabutan ng election ban or from accounting ibinalik namin sa software correction.
10: Okay. Napunta ba? So ito po yung galing sa CCTV. Ang na-encode na raw po ay 54,092. Tama? Section 1,698 na encode nila. So, ibig sabihin ito, nanggaling na sa city accounting. Ay, encode pala.
11: Out of 1,698 na sections po, 450 po yung for verification pa po ng landmark. Then yung 1,030 verified na po ng land bank na nasa sub-team na po yun. Tapos 207 po yung process na, meaning po credited na po sa account. Then yung 11 sections po nakatrending po due to election ban.
10: Okay. Kung pwede nyo kaming submitan ng... ito na yung sinabi mo. Maraming salamat po doon sa mga teachers.
3: Malaboy.
32: Serbisyong Katropa.
3: Inom.
32: Serbisyong Katropa.
3: Medyo malabo yung dating pero kinukunan na naman ang video ni Katropang Mike doon. So, mayroong problema doon po sa proseso ng pag-apply ninyo daw mga magulang doon sa account. Yung sa bank account ninyo online.
32: Serbisyong Katropa.
3: Mayroon pang nasa ilan? 400? More or less na bine-verify pa ngayon ng land bank?
32: Serbisyong Katropa.
3: Marami-rami pa yon. Yung verified nasa 1,000 na rin.
32: Serbisyong Katropa.
3: So, kung kinasana ng mga panahon na yon, nung mga buwan ng July, hindi siya na nagigipit na ganito. Di yung first na allowance, bigyan natin. Cash! Tapos na kaagad, July pa lang, tapos na kaagad yun.
32: Serbisyong
3: ngayon, Katropa. Tapos na yan ha. Sa susunod na taon, gagawin na natin online, naka-online na, online bank na. Simula natin ng January, para pagdating ng July, planchado na. Di ba? Halimbawa, yung in charge, dyan sa city government, kung sino, di ba may grupo dyan na in charge, sa loob ng 6 na buwan, sigurado yun, lahat ng eskwelahan kumapuntahan, maayos na at magkakaroon na kailangan kasi ng ibang magulang na natuturuan din ba sila kung paano gagawin yung account nila. Eh ngayon, parang nagkanya-kanyahan ngayon, nagbigay lang ng instruction. Pagkatapos nun, gawin ninyo yung account ninyo. Pag nagawa nyo na yung account ninyo, palista na kayo kagad sa school. Pero section, ihatid natin doon sa DepEd, pati sa treasurer's office. Pag okay na, pagkatapos nun, hintayin nyo na lang sa bank account ninyo.
32: Serbisyong Katropa!
3: Wala, doon nahirapan. Maganda sana, cash na lang nitong una. Cash talaga. Punta ng school. Okay, schedule kami sa PNS, ha? Ibigay natin ganitong araw. Isang araw lang yan, dapat lahat nandun. Sige, ibigay. Sunod na ano naman, San Pedro na naman. Naskulahan. Schedule. Di natapos mo na lahat. Pagka natapos noon, di sa susunod na taon, paghandaan natin. Kailan ang release? July? Ngayong January pa lang. I-online na natin lahat. Kada eskwelan pupuntahan din. Tuturuan din. Gagabayan. Okay na ito ha. Okay na yung account mo. Pagdating ng July, hintayin mo na lang. Ida-download na lang yan. Tapos pwede mo nang i-convert yan papunta ng GCash. Kasi hindi sa GCash, yung ginawa nila land bank eh. Government transaction daw eh.
32: Serbisyong Katropa!
3: Di kung ganun, mahaba-habang preparation para doon sa online distribution. Simula January hanggang June, perfect yan. Matatapos ng maayos yan. Kasi ang haba ng panahon para paghandaan at iproseso. Yung pong mga online application, yung mga pangalan, address, code, mga ganun ba? Ayos mo yun sa 6 na buwan. Pero kung ngayon na tinahataw, may magkakamali talaga dyan. Lalo pat yung ibang mga magulang, di rin sanay. Yung iba walang cellphone, papatulong lang yan doon sa mga mayroong cellphone. Yung iba naman, yung cellphone, alanganin na rin.
32: Serbisyong Katropa!
3: Kung mayroong mang cellphone, alanganin. Yung signal naman, problema rin.
32: Serbisyong Katropa!
3: Tamo ngayon, karoon ng problema. Hinahanap nila ngayon kung nasaan. Itinuturo nila ngayon doon sa pagproseso ng online ninyo.
32: Serbisyong Katropa!
3: Mayroon pa tayong gustong itanong mamaya. Subukan natin ha. Kung may pag-asa pa ba. Meron bang magagawa yung Committee on Education or yung city government na kahit election ban, di ba? makarequest kaya sila at pahintulutan ng COMELEC na gawin ito?
32: Servisyong Kaktropa!
3: Subukan natin kasi 10:30 na eh. Kukomersyal muna tayo ha. Servisyong Kaktropa! Balik tayo kagad. Saglit lang po ito.
32: Servisyong Kaktropa! Servisyong Kaktropa! Servisyong Kaktropa!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May Mangosteen, Vitamin D3 at Stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa. Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag-Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat. Linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na. Santon Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan, mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
2: XFM.
3: Sakit ng katawan?
4: Mag Santone Plus
3: Herbal Oil.
5: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Santone Plus Herbal Oil.
6: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God. Thanks to Santone Vitamin C. Kasi
7: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
11: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
10: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
11: Salamat, Han.
8: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
1: Sa anumang Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
13: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold.

0: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
1: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist, consult your doctor. Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix.
5: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: XFM.
8: XFM.
1: Serbisyo Katropa. Serbisyo Katropa. Serbisyo Katropa.
9: Nasa uling bahagi, bago ho mag alas 11, bago ho ang sentro.
1: Serbisyo Katropa.
9: Stretch tayo at meron tayong makakausap, mukhang meron panawagan. Nako, sa mga tricycle driver, makinig ho kayo ha.
1: Serbisyo Katropa.
9: Meron tayong makakausap, ito panawagan naman ito. Sige, siya na lang magpapakilala. Hello po, good morning.
10: Good morning po.
9: Ma'am, pangalan po?
10: Pwede po hindi nabanggitin.
9: Okay, sige, wag na magpangalan.
10: Opo.
9: Okay, sige.
10: Concern ko na lang po yung tricycle dito sa barangay Mangingisda. Grabe naman po sila magsingil. Ang lapit-lapit lang po. Umaabot po ng 70 to 100.
9: Ah, malayo pala. Okay, kala ko dito. Opo. Sa bayan. Diyan sa barangay Mangingisda.
10: Opo.
9: 70? Mura na yon. Simula bayan, papunta ng Mangingisda?
10: Hindi, hindi po. Oh, ito ano? Lang po sa amin, sa Rolling Hills 3, papunta po ng elementary ng school po.
9: Oh, okay. Diyan lang din? Sa loob lang din ng barangay Mangingisda?
10: Opo, sa loob lang po mismo.
9: Pagkamahal naman yan.
10: Mahal po.
9: Ilang kilometro parang ba yun?
10: Hindi po, malapit lang po. Wala nga po, 5 minutes ang ano eh.
9: Oo, yun ang singil nila?
10: Opo. Ang ginaano ko lang po sa tricycle dito. Pwede po bababaan nila yung pamasahin nila. Grabe naman po sila maningil.
9: Ay, di ba yung mga namamasada taga diyan din naman?
10: Opo, taga dito lang din po.
9: Tapos yung mga pasahero taga diyan lang din naman?
10: Opo.
9: Di sana naman walang ganun yung overcharging.
10: Grabe naman po sila eh.
9: Kailan ba nagtaas yung pamasahin at naging 70?
10: Ganun pa rin po. Wala naman po pinagbago.
9: Ah, di ba kaya nang nasa taripa nila?
10: Simula pa po dati, ganun na po yun.
9: Baka 70 talaga yung taripa nila dyan.
10: Kahit po wala silang mga prangkisa.
9: Kolorum yun.
10: Wala po silang mga prangkisa.
9: Ay, kolorum yun. Ano, magtawag na ba ako ng City Boy? Schedule lang natin dyan o makiusap lang muna tayo sa kanila?
10: hindi ko naman po sila inaano, yung akin lang po, yung pinakagalit.

0: ko lang po sa kanila, yung nagsakay po yung anak ko, yung dalawa kong estudyante, binaba lang po nila, hindi pa po nakarating ng elementary, binaba lang po.
1: Saan galing?
0: Dito po sa Ruling Hills 3, papunta po ng elementary.
1: Ayun, malapit lang, mga ano lang yan?
0: Malapit lang po, hindi po umabot ng isang oras ang biyahe. Mga siguro, pag ni ano mo, mga, wala nga 5 minutes eh.
1: Kita mo na.
0: Tricycle mo.
1: Adi, magkano binayad mo?
0: Kasi, yung nire-reklamo ko lang po, yung sabi ko lang po, bakit niya naman binaba yung mga anak ko? Yung samantala, nagbigay naman ng tamang pamasahe. Tapos po siya pa yung nagalit.
1: Ay, kaya niya binaba, baka doon din talaga nagpara yung mga estudyante sa eskwelahan
0: na. Hindi po.
1: Aw, saan ba?
0: Hindi po. Kasi saan? Maliban po doon sa elementary, may hinatid pa po siya doon sa high school. Tapos ang sabi niya raw po sa mga anak ko, maglakad na lang daw po sila. Sabi ko nga sa kanya, bakit pinalakad mo? Kung halimbawa may problema yung tricycle mo, kung flat, pwede mo naman i-transfer sa kabila.
1: Yun na nga eh. Malayo yung nilakad ng estudyante, ng anak mo.
0: Malayo po, hanggang sa high school, papunta sa elementary.
1: Gaano kalayo yan? Mga ilang kilometro yan? Wala naman.
0: Wala din po.
1: Okay, kaya lang. Mali rin yun. Di niya binaba. Dapat ibaba niya sa kung saan yung sinabi ng
0: opo,
1: ano niya, pasahero.
0: Kung saan po yung ano, yung binaba niya po, ano, 10 years old at saka 7 years old.
1: Mamaya, masagasaan pa yan sa kalsada.
0: Tapos po yung sinita ko siya, sabi ko, kuya, bakit mo naman binaba yun? Ang sabi niya, flat. Eh, sabi ko, kung flat, hindi ka dapat nagbiyahe. At saka sabi ko, maraming tricycle, pwede mo i-transfer sa kabila.
1: Di, baka ano, baka naplatan siya ng namamasada pa?
0: Hindi po, ay dapat hindi siya nagpila kung naplatan pala siya.
1: Baka kasi habang bumibiyahe, biglang nagplat doon mismo sa tapat malapit kung saan binaba.
0: Yun po ang sabi niya sa akin. Pero ang sabi ng mga bata, ang nagsumbong sa akin yung 7 years old ko na anak, mama sabi niya, ang layo niya pa kami binaba doon sa elementary. Sa high school pa po kami binaba.
1: Kilala mo ba yung tricycle na yan? Tsaka yung may,
0: opo,
1: may-ari?
0: Opo, meron po. Meron ako picture nun. Tapos, nung tinanong ko po siya bakit niya binaba, ako pa po, siya pa po yung galit magalit.
1: Siya pa ang galit, ha?
0: Opo, dinuro-duro niya pa po ako eh. Kaya pinituran ko na lang po yung ano, yung tricycle niya.
1: Pabarangay mo yan, dinuro-duro ko eh. Dapat ma ano
0: pero,
1: yan.
0: Pero kasabi ko sa kanya, okay lang sana kung nakiusap siya sa mga bata na maglakad na lang kayo or hanapan ko kayo ng ibang tricycle. Hindi po, pinalakad niya pa eh.
1: Oo, pinalakad pa.
0: Pinalakad niya pa po.
1: Okay, sige.
0: Kaya so, walang magulang na hindi magagalit na nagbigay ka ng pamasahe tapos ipalakad mo lang pala yung mga bata.
1: Oo, binayaran mo eh. Tapos,
0: binayaran ko po.
1: Hindi nahihatid doon sa tamang babaan. Di ba?
0: Kaya nga, opo.
1: Okay, sige. Dalawa ng concern natin dito. Yung
0: yun di, lang po yung opo.
1: Yung hindi binaba doon sa tapat ng eskwelahan ng anak mo at yung
0: opo, at saka yung
1: mataas.
0: Mga pamasahe na ang singil nila ang mahal.
1: Okay, sige pa. Gusto mo na ba ano, panawagan lang muna tayo o mag-contact na ako sa ano, sa CTMO?
0: Panawag ano po, parang bigyan lang po sila ng ano na wag na po nila ulitin 'yun.
1: Okay, sige pa, panawagan natin muna sa kanila ha. Marami ba yan sila diyan ng mga kolorong?
0: Marami po. Halos lahat dito. Yung iba walang mga prangkisa.
1: Merong franchise yan diyan, may toda nga diyan, 'di ba?
0: May toda po, pero kapag yung halimbawa, yung kulay pula na ano, irarambol po nila yung ano, pag walang mga ano.
1: Napicturan
0: ko po lahat ng mga ano.
1: Oo.
0: Walang prangkisa dito, lahat po.
1: Napicturan mo?
0: Opo, lahat.
1: Aba, okay, sige. Ngayon, mga anong oras yan sila bumibiyahe?
0: Ano po, alas 6.
1: Alas 6 ng umaga, walang piling oras ito, dire-diretso na ito sila.
0: Opo, pagdating po ng ano kasi mga tanghali na wala na po eh. Pagdating ng hapon wala na din po.
1: Magkano ba talaga yung pamasahe? Sabi mo kanina 70 ang singilan nila, pero ang tamang pamasahe talaga diyan sa inyo sa Barangay Bangingisda, pagkamalapitan lang magkano?
0: May yung iba naman po mga 30 lang, tsaka
1: 30 lang?
0: 50. Opo.
1: Oo, okay na 30, 50.
0: Opo. Kasi yung iba, sir, ano na, grabe na, abusado naman sila.
1: Oh, masyado ng mahal pala no, 70. Din, mahal na kasing gasolina.
0: Kaya nga po, opo, naintindihan naman namin yun, na mahal ang gasolina. Pero mas, ang lapit-lapit lang po ng biyahe nila eh.
1: Tapos, ang sakay, marami.
0: Tapos, ang sakay nila, marami.
1: Ay di, sana, kita na rin sila doon. Total, marami na yung sakay. Binabaan na lang sana ba, para...
0: Kaya nga po.
1: Para makamasa rin ba?
0: Kaya nga po eh.
1: Oh, sige.
0: Yun lang po yung concern ko, sir, na... i-ano po nila yung
1: ibaba, ibaba.
0: Pamasahe dito, opo.
1: O, ibaba. Bigyan naman ng tamang pamasahe, di ba?
0: Kaya nga po, marami po nagre-reklamo dito na grabe sila maningil sa mamasahe.
1: Sige, ano ang panawagan mo? Kung napapakinggan tayo dyan, anong gusto mong sabihin sa kanila sa mga Colorum tricycle dyan?
0: Kung ano naman po sila, pwede naman po bababaan nila yung pamasahe nila.
1: Yan, babaan nyo raw ha sa mga tricycle driver dyan sa barangay Mangingisda. Yung sa Los Bay, wala tayong problema? Po. Sa Los Bay?
0: Sa Los Bay po wala naman problema eh. Dito lang po sa loob ng barangay Mangingisda.
1: Dyan lang sa barangay Mangingisda, no? Dyan lang umiikot-ikot pero mahal ng pamasahe?
0: Ang mahal po ng pamasahe, umaabot ng 100.
1: Kita mo?
0: Ang dami na nga po nagre-reklamo dito eh. Kaso wala pong lakas ng loob yung iba magreklamo eh.
1: Sige po, kung talagang di susunod yan sila at hindi bababa, kailangan natin ng mga ebidensya, pero i-schedule natin na mapatawag yung CTMO, mapuntahan dyan at mahuli yung mga nag-aabuso
0: yung
1: na.
0: Yung mga abusado po sila eh.
1: Sige, i-schedule natin yan. Pero sa ngayon, panawagan lang muna. Obserbahan natin,
0: opo,
1: ha?
0: Opo.
1: Nakikinig naman dyan sa mga Insta. May mga nagko-comment ka sa live natin eh. Na,
0: kaya nga po, sana yung tricycle na yun, madala ka na.
1: Ano?
0: Madala na po siya.
1: Madala na siya, okay. Ano ba pangalan ng tricycle niya?
0: Wala po pangalan yung tricycle niya eh.
1: Wala rin pintura?
0: May pintura po, kulay pula.
1: Kulay pula. Ay, baka kasano yan? May permit yan? May franchise?
0: Wala. Hindi ko po alam. Basta sabi kasi nila, wala daw po yung prangkisa.
1: Okay, sige, walang prangkisa. Sige, di bali po. Panawagan natin ito, ha? Tapos obserbahan. Tawagan mo lang ako ulit kung anong ganap uli dyan. Kung
0: sige,
1: bumaba
0: sige
1: na ba o hindi.
0: Kung hindi pa rin po bumaba yung pamasahe nila, tatawag lang po ako ulit.
1: Okay, sige. Thank you, ma'am.
0: Thank you, sir.
1: Servisyong katropa. Yan na sa mga tricycle driver dyan sa barangay Mangingisda. Hindi ito sa bayan. Sa barangay Mangingisda. Servisyong katropa. Baka pwede babaan nyo naman. Nandyan lang kayo umiikot sa isang barangay lang. Pero ang singil ninyo, sabi na sa 70, na sa 100. Servisyong katropa. Babaan nyo naman dyan lang. Malalapit lang. Wala raw 5 minutes. Tapos ang singil, ganun kalaki na. Servisyong katropa. Naunawa naman natin kasi malaki na rin talaga. Tumaas na yung pamasahe sa gasolina. Servisyo. Masay sa gasolina. Tumaas na yung gasolina. Nasa 95 na ngayon, papunta na ng 100 yung pong gasolina. Servisyo. Katropa. Pwede babaan nyo naman, nagre-reklamo. Kabarangay nyo rin naman yan. Mga kapitbahay nyo rin naman yan. Oo, kung marami namang sakay, di ba yung iba kasi terminal-terminal. Pag isa, dalawa, di pa mag-alis yan. Kailangan mga nasa apat, nasa lima, bago bibiyahe. Pagka gano'n naman, puno naman yung tricycle, medyo kumikita rin naman, babaan nyo lang ng konti. Kabarangay nyo yan, kapitbahay ninyo. Servisyong katropa. Edi kung hindi, schedule lang natin yan dyan. Hingin na tayo ng tulong sa Anti-Crime Task Force, hingin na tayo ng tulong sa CTMO, di ba? Para mahuli na yung mga nag-o-overcharging na mga tricycle driver dyan sa barangay Mangingisda. Servisyong katropa. May kalayuan lang, pero schedule ang gagawin. Hindi maaraw-araw yan, pero pwede namang i-schedule na puntahan dyan para manghuli. Servisyong katropa. Tayo, ayaw rin natin na gano'n na magkaulihan. Ang pwede ay pakiusapan lang muna. Ibaba lang. Huwag naman 70, 30, kumalapit lang. Diba? Kung meron kayong taripa dyan, yun na lang ang sundin ninyo. Diba? Tanungin nyo lang yung mga may toda. Kada bang pamasahe natin? Alimbawa, di ba, nandyan sila, nagbi-meeting, mga nasa 20 sila na mga merong franchise, tapos kayo, mga 100. Naku, mas marami pa kayo, di ba? Baka naman pamasahin ninyo kasi yun din ang ano namin, single din namin para iisa lang. Hindi magagalit kapitbahay natin. Hindi pag sinabing 20 o 25, adi yun din ang gamitin natin na pamasahe. Di ba? Talo lang talaga sila yung may franchise, gawa ng sila ay merong mga buwis na binabayaran, di katulad ng mga Colorum. Paglabas niyan, kung anong kita, diretso uwi yan. Di ba? Mag-inom ay mag-inom. Servisyong katropa! Wala na! Servisyong katropa! Ang dalawa, oh, dyan eh. Servisyong katropa! Paalas 11 na! Servisyong katropa! O sige. Servisyong katropa. Kailangan na natin magpaalam dahil paalas 11 na ito at susunod na ho yung sentro. Hindi na tayo nakahingi ng update doon. Hintayin na lang natin yung pong update kung ipagpapatuloy ba yung bigayan ng 3,000 allowance. Mamaya na lang, hintayin natin yung pong update galing kay Katropang Mike sa committee meeting po ng education.
2: Serbisyo Katropa!
1: Maraming salamat mga kababayan. Si Ken Vincent Dancil kasama natin at si Axel Bonnobarenes.
2: Serbisyo Katropa!
1: Alam tayo. Thank you doon po sa mga nakikinig, sa mga nanonood, yung mga nagpapaabot ng kanilang mga problema, ng kanilang mga concern. Dito yan sa Serbisyo Katropa.
2: Serbisyo Katropa!
1: At syempre, ang inyo pong nakasama ka, Gerald Gales. At tayo po'y pupunta pa ng Fiscal's Office. Magpapal pa ng kaso.
2: Serbisyo Katropa!
1: Meron pang operation.
2: Serbisyo Katropa!
1: Maraming salamat. Magandang umaga sa inyong lahat. Thank you!
2: Serbisyo Katropa!

0: XFM.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po, si Ethel Completado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot. Sa anumang uri.
13: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako po si Maribeth ng Cavite.
16: Sa Coffee Nurse,
15: yung sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
10: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santon Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santon Coffee Mix.
14: Sister Pain.
17: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
14: Bili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
18: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
19: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
14: Premium D3. Subok na!
10: na makatutulong sa kalusugan.
6: Premium D3,
10: makatutulong sa kalusugan
6: na may VCO
10: at Moringa.
6: Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: XFM.
0: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: natin mga kabayan, mga tropa, ganap na pong 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
1: Sentro, programang sentro sa mga napapanahong usapin, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo.
2: Dapat nakasentro ang komentaryo.
1: Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Centro.
2: Centro.
1: Centro.
2: Centro.
1: Centro.

0: Sapong nga mainit na patanghali ng umaga. Patanghali na? Umaga pa? Ano ba yan? Isang mainit na patanghali po mga kababayan, mga katropa sa lahat. Ang ating pong mga kababayan ngayon na busy. Oo, talagang abala sa maghaw. Trabaho na naman nila. Dahil po Webes ha? Oo, throwback Thursday po tayo mga kababayan, mga katropa ha? Pansamantala kung po muna ang inyo po makakasama ngayong umaga na ito ha? Si katropang Mike Escote ay nasa committee hearing ng Committee on Education ng City Government. Doon may tinatalakay ng araw po o iyong pong dahilan kung bakit medyo bumagal yung pong pag-release ng SAP ng 3,000 pesos para po sa mga estudyante na mga pampublikong paaralan dito sa lungsod ng Puerto Princesa. May mga natukoy na pong dahilan, mga kabayan, mga katropa. Ha? Mamaya, papatuloy po yung committee hearing. Ha? Bukod po sa talagang wala po tayong asahan yung pong mga susunod na mga linggo, hanggat hindi po nalilift yung election ban. Hanggat di po nalilip yung election ba, yan, alaho tayong aasahan ngayon. Panahon pa para doon sa ating po mga kabayan, mga katropa na may mga kinakailangan pang asikasuhin doon sa kanilang pong mga requirements. Nang sa gayong paglip ng election ban, tuloy-tuloy na yung proseso. Ha? Ano lang talaga. Ano tayo ngayon? Alam magagawa kasi ano po yan ng COMELEC? Bawal mag-dispose ng public funds kapag panahon po ng election ban. Ha? In general po yan sa kalahatan naman. Hindi lang po dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Hindi lang po yan sa lalawigan ng Palawan. Bagko sa buong Pilipinas yan. Ha? Kasi buong Pilipinas po ang nakatakda sana na magkaroon ng barangay at sangguniang kabataan election. Ganun lang yun, ha? Mga kabayan, mga katropa. Okay, doon sa mga aspirants, ha? Oo na, mga tatakbo. Huwag po ninyong kakaligta, huwag niyo pong babaliwalain. Yung pong schedule ng COMELEC, maghain pa rin po kayo ng COC ninyo, ha? Mga sir, mga ma'am. Ano mo, biglang nagbago yung ihip ng hangin, hindi pirmahan, hindi tuloy ang eleksyon. Ganun lang yun, mga kabayan, mga katropa. Ha? Pero sa mga aspirants, attending kayo sa mga pinapatawag na mga orientation, ha? Ng mga iba't ibang COMELEC offices sa buong lalawigan ng Palawan. Yung mga muni-munisipyo, nagpapatawag po yan sila. Ha? Mga orientation sa mga aspirants na mga kakandidato, sabihin na natin. Mga nais maglingkod daw. Sa kanila po mga barangay. Kanilang mga kabarangay. Atinan po ninyo yan, mga sir, mga ma'am. Mahalaga rin po yan. Para naman meron din po kayong dagdag kaalaman. Hindi lang po yung marubdog ninyong hangarin na maglingkod. Kailangan meron din po kayong saktong kaalaman, ha? Kaya yung ating pong partner sa bahaging technical, si Axel Bon, aati na raw siya. Oo, ng mga orientation. Ha? Oo, dyan sa barangay, bangkaw-bangkaw. Ha? Okay, napaka-importante po yan. At saka maghain po kayo ng inyong COC. Ha? Isa po sa mga encouragement ng ating mga COMELEC offices. Hain pa rin po kayo. Ha? Kaya nga po, tatakbo daw siya sa 10 kilometro. O isa ano, yung IBP. Kasali ka doon? Kala ko sasali ka doon eh. Pero sila 10K. Pero bulubundukin. Ay nako, tatakbo raw si katropang Axel Bon sa 10K. Pan run. Well, anyway, nako mga kabayan, nagbibigay lang din po kami ng paalala. Binuboost lang namin yung pong panawagan ng mga taga-COMELEC. Hindi po porke na may mga alingas nga lumalabas na mga nakahaka pala ngayon. Kwento, balita daw na hindi matutuloy. Oh. Wala pa ho, wala pang formal. Maski yung ating pong commissional election, mismo si Commissioner Garcia, sabi, wala pa, wala ho kaming hawak, wala pa kaming natatangga. Kaya tuloy, para sa kanila, tuloy ang barangay at sangguniang kabataan election. Ha? Nakatakda na po yan sa Nobyembre 2. Ilang araw na lang pala, katropang Axel, ano? Ano na ngayon, 24 na tayo ng Setyembre. O, next Monday, piling na. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, yung City Comelec, may mga schedule na, ha? Para hindi po magsagol-sagol sa maliit na opisina ng City Comelec, nag-schedule na sila. Sila na po yung bababa sa ating pong mga mini city halls para doon magkaroon ng filing of COCs. Download nyo na kagad yung link ng COC para print na lang po kayo. Then yung mga requirement andun din po yan, ha? Kasama po dito yung mga sangguniang kabataan. Yung mga aspirant SK, SK chairman, SK council din, ha? Na mga bawat barangay. Kinakailangan yan, mga sir, mga ma'am, ha? Kung talagang marubdob ang inyong damdamin na kayo po ay maglilingkod sa inyong po mga barangay, pahina kagad kayo, ha? Sige. Pero bago kayo mag-file, ngayong pong umaga na ito, mga kabayan, mga katropa, magtsaa muna tayo. Sa mga nag-early lunch na po sa mga oras na ito, ilalo sa ating po mga empleyado ng gobyerno na maagang pumasok, maaga rin siyempre. Maaga rin siyempre na mag-ano sila. Oo, manananghalian. Pumasok ng alas 7, alas 11, manananghalian na yan. Kaya, naku, mainam po ninyong pasundan. Yan pong inyong pong lunch, early lunch ng ating Santon Gold Herbal Tea. Bakit kanyo, mga kabay, mga katropa? Ang ating po ang Santon Gold Herbal Tea, mga kabay, mga katropa, ay gawa po sa mga natural na sangkap. O, nandyan po yung turmeric, moringa leaves extract, at ganun din po may cinnamon bark. Kinatatamis ito ng stevia. Malaking tulong po ang ating Santon Gold Herbal Tea sa panunaw. Diba? Sa pagtunaw ng inyo pong mga kinain. At ganun din po sa pagbalanse ng blood sugar. Sa mga nasarapan po sa kanila pong tanghalian na parami yung kain ng kanin, especially white rice. Nakandalman talaga, source ng ano yan? Source ng... source po yan ng sugar. Yung mga nagme-maintain ng blood sugar level dyan. Blood sugar level. Blood sugar sa katawan! Oo, mga kabayan, mga katropa, mainam po dito, ito po ang inyo pong iinumin after meal, mga kabayan, mga katropa, ha? Dahil ang ating pong Santon Gold Herbal Tea ay meron pong kakayahan na balansihin yung inyo pong blood sugar sa inyo pong katawan, ha? Especially after ninyong manangalian. Malunggay, turmeric at cinnamon bark, yung po mga pangunahing sangkap ng ating pong Santon Gold Herbal Tea na mainam po sa kalusugan, mga kabayan, mga katropa. Ha? Yung pong turmeric, meron po itong kakayahan o sabi nga anti-inflammatory sa mga bloated yung tiyan. Aray mo. marami po yan, mga kabayan, mga katropa. Yung konting kain lang, biglang lobo na naman agad yung tiyan. Bloated po ang tawag dyan. Mainam po dyan yung turmeric. Siya po yung magpapakipis niyan, mga kabayan, mga katropa. At alam nyo ba, ang turmeric po ay may kakayahan po para protektahan yung ating pong katawan sa mga tinatawag na free radicals. Yung nagkokos. Yung mga radicals na yan, mga mikrobyo, mga bakterya na nagkokos po ng heart disease. Kita nyo yan? Yung pong turmeric, meron din po pala itong anti-aging property. Pinababagal ito yung pag pagtanda ng ating pong physical na katawan. Ha, mga kabayan, mga tropa, ha? Yung cinnamon bark naman po, mga kabayan, mga tropa, ito ang the best. Doon po sa mga nakakaranas po ng mga stomach discomfort. O ito na nga po sinasabi nating hirap pong tumunaw. O madali pong sumakit yung tiyan. O pagkatapos kumain, nagkakaroon po ng tinatawag ng stomach cramps. Yung pong problema sa pagtunaw ng pagkain, indigestion. Mga kabayan, mga katropa, ito po yung makatutulong para po pagbutihin pa yung pagpapanunaw natin. At maiwasan po ang pagkakaroon ng stomach cramps, yung pagsakit nga po, panghapdi ng ating pong sikmura, mga kabayan, mga katropa. Ha? Kaya, nako, mainam po, mga kabayan, mga katropa, na pasundan po ninyo ng Santon Gold Herbal Tea, yung inyo pong mga pinananghalian na, ha? At sa mga manananghalian pa lang, the best, bili na po kayo sa mga butika na malapit po sa inyong mga lugar, ha? Mga kabayan, mga katropa, yung ating Santon Gold Herbal Tea. Dahil available na po yan sa lahat ng mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito ka man sa lungsod ng Puerto Princesa o di kaya sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan po ng Palawan, ha? O, ayan po ay dekalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated. At antabay po kayo sa susunod na buwan, Oktubre, ha, mga kabayan, mga katropa, dahil magkakaroon po tayo ng health caravan. Mga kabayan, mga katropa, dito sa lungsod ng Puerto Princesa, sabi po ni Manager Louie, sa inisyal na pag-uusap nila ng Barangay Mandaragat, Kap La Galio, mukhang dyan tayo magkakaroon ng health consultant. Ha? Yung petsa, isineset pa. Pero next month na po yan, mga kababayan, mga katropa, Oktubre po yan. Kaya yung mga taga-lunsod ng Puerto Princesa, Barangay Mandaragat, mga karatig barangay, antabayan po ninyo yung ating pong health caravan, ha? Siyempre, meron po tayo yung mga ayan, libreng konsultasyon. Meron din po tayong pre-taste na mga produkto po ng Yes to Health Incorporated. Ito pa pong mga mga parlor games. Sa mga sasali gusto dyan, parlor games. Magpapasingalong daw po si Manager Louie La Rosa. Yan. Ako, antabayan lang po ninyo yung eksaktong petsa, ha? Pero Barangay Mandaragat po. Nagcha-charge siya. Ha, mga kabayan, mga katropa. 15 minutos bago po, makalipas ang alas 11 ng patanghali, mga kabayan, mga katropa. O, yung ating Santon Gold Herbal Tea, ha? Available po yan sa lahat ng mga butika na malapit po sa inyong mga lugar. Nationwide po, Sa Watson, available po yan. Dragman Dragos, available din po yan, ha? Sige, Engineer Axel Bon, pasuyo kay Katropang Mike. Bukang ngayon laro tinatalakay yung SAP. Kung ano lang, may baka may update lang. At baka, kasi di ba yung sa sinasabing election ban, pwede naman natin makiusap o yung sino yung kukuha ng abiso o permit na ilip doon sa ban. Kasi nakalagay naman doon sa ng COMELEC. With prior authority from the commission. Pwede naman siguro. Pero sa panahon na ito, subukan lang natin, baka lang naman maisip din ng ating pong pamalang panunsod na humingi ng authority. Ang prior consent. Katropang Mike, update lang tayo dyan. Ano bang...
1: Ito pa rin, nagpapatuloy pa itong komitiya meeting dito, Katropang Ali.
0: SAP pa rin. SAP na rin may pinag-uusapan? SAP na?
1: SAP pa rin ang pinag-uusapan sa mahigit na 2,000 sessions. Nasa 200 na lang pala yung ano? Yung hindi pa masyadong hindi pa, yung na-delay.
0: 200?
1: Mostly, nasa PNS.
0: Palawan National School?
1: Palawan National School, sa 200. Majority niya, Palawan National High School.
0: Section? Section?
1: Section, kasi nasa mahigit 2,000 section. Sa mahigit 2,000 section, nasa 200 na lang yung hindi pa nakakapag...
0: Validate?
1: Submit ng ano.
0: Hindi pa nakakasubmit?
1: Oh, yung requirements kasi doon nagkaka problema kasi pag dapat na i-submit doon sa accounting, binabalik na accounting kasi nga kulang-kulang yung requirements, hindi tama yung requirements. Yung ano pala, kaya kanina actually sinabi nung sa yung mga namamahala ng SAP, yung bottleneck daw ay nasa Land Bank at nasa accounting office. Pero dinismute yan ni Sir Padol. Sabi ni Sir Padol, gawin niya yung trabaho ninyo. Gawin namin trabaho namin.
0: Sabi daw?
1: Ah, si... Sabi ni Sir Padol.
0: City Treasurer's Office. Tama?
1: City Treasurer's Office? Si accounting.
0: Accounting. City accounting, oo.
1: Kasi ang reason ng mga namamahala ng programa ay yung...
0: Okay. Trapang mic? Saglit lang ha. Oo. Yung bottleneck daw, nagkakaroon na po ng problema. Oo, doon sa listahan ba?
1: Hello?
0: Tama. Katrapang mic. Yung bottleneck na sinasabi mo, kung saan bumabagal sa proseso ng...
1: Yun. Yung sinasabi nung kasama ni Charlie Ligat. Hindi ko lang ako yung pangalan ko, yung kanyang kasama.
0: Okay.
1: Nung siya sumagot ko sa tanong na saan ba ang problema ang inalo niya. Yun nga, yung may nagkaka-bottleneck doon sa land pack, nagkaka-bottleneck doon sa accounting office. Pero sasabi ni Sir Padol, sa kanila, ginagawa nila yung trabaho nila. Kapag nakita nila, uy, maliit tong dokumento na ito.
0: Oh.
1: Ang sasabi niya, dapat doon pa lang sa yung namamahala ng programa, magkaroon na rin sila ng kanilang pagsusuri sa mga dokumento.
0: Okay.
1: Pero ang naging problema talaga pala na ito na find out ay yung implementation, sabi ni Sir Padol, yung implementation, yun ang nagka-problema kasi yung hindi na or kulang yung sa orientation yung mga yung AOs na tinatawag nila, yung na doon sa smart school, siyempre sila din yung nagpapaano. Kaya kahapon, nagkaroon ng orientation. In-orient na ulit. Para kapag balik sa school, ma-orient na ulit yung kadalasan kasi yung mga nag-aaral doon, mga ano din. Katulad sa PNS, dalawa lang daw kasi yung kanilang AO doon eh. So, kaya sabi ko, tinanong ko nga kung pwede ba magdagdag. Sabi naman ng taga-DepEd, ay ginagawa naman daw yung parte ng ano kasi na hindi rin po pwede maghugot ng mga AOs doon sa kabilang school. So sa dami ng ano ng PNS, so kung dalawa lang yung kumukuha ng mga dokumento, nag-asikaso noon, ay talagang mahirap kasi libo yun sa PNS.
0: Libo, oo, libo yung Palawanay eh. Daming sudyante eh.
1: Kaya nga.
0: Kung dalawa nga lang naman, tapos magsasorting pa sila, tapos isa-isa yun na titingnan, baka may bypass pa sila. Oo, na mali. Hindi, mahirap nga naman. Tapos pagdating nga naman dyan sa accounting, may babalik din sa kanila.
1: Kasi sabi ni Sir Padol, hindi na naman pwedeng 3 minutes lang tumagal sa kanilang opisina yung mga papel na nire-review talaga nila ng ano para hindi magkaroon ng disallowance ng city.
0: Toro kasi yung mahigpit talaga yung accounting Toro. Ngayon. Katropang may kahit doon sa PWD tsaka sa senior, mahigpit yan sila eh.
1: Oo, kaya nga, yun ang maging problema. So... yun na lang din ang ano ni Sir Padol, samantalahin yung election ban na asikasuhin na itong mga pagproseso. Kasi tuloy-tuloy naman tayo pagproseso, yung disbursement lang, yung pag-release lang yung
0: pinagbabawal
1: na ano ng batas ng election ban.
0: Doon sa election ban, katropang Mike, wala bang nag-suggest na pwede naman tayong maghingi ng exemption sa COMELEC? Wala bang ganun?
1: Ay, alam mo na kung sino yung nag-suggest yan. Matik yan.
0: Ha?
1: Yours truly.
0: Yeah,
1: ako rin nag-suggest yan kasi pinanong din tayo, pinagsalita rin tayo. Sinuggest na natin yan.
0: Oo, pero ang sabi nila, anong tugon nila?
1: Sabi ni Attorney Rabanal, pwede naman. Ibangin lang yung reason.
0: Oo, valid
1: pwede
0: naman
1: eh. Mag-request pero kung mag-grant yun ang hindi pa natin alam.
0: Ah, okay. Pero kailangan. Kasi kailangan
1: sabi naman ni Konsehal Bitoy Oliveros, Pag-aaralan daw nila yung suggestion natin.
0: Pag-aaralan. O ito kasi sabi nga natin matagal ang hinihintay kasi nga napangako ng ating city government. Okay lang yung mga nakaraang buwan na talagang hirap pa doon sa pag-comply ng mga requirement. Ngayon halos lahat nakapag-comply na at nag-iintay na. Inabutan pa ng election ban, baka last mas lalong, alam mo na.
1: Pero paliwanag naman ni attorney na sabi niya, kaya may ban kasi may election ban kasi nga, para nga hindi magamit na ma-influensyahan. So sabi naman natin, hindi naman siya maka-influensya dahil hindi naman yan dadaan sa barangay.
0: Actually, tama, totoo yun. Direct naman mula sa city government yun eh.
1: Kaya na. So, pag-aaralan daw ng committee, ilalatan sa city council yung panukalaan natin na gano'n kung pupwede.
0: Oo. Sa dami, no, mga nag-aantabay.
1: Yung tinanong din natin kanina, kung yung kailan pa ba ng pag-apirmahan ng Pangulong Bongbong Marcos yung postponed, hintay pa ba yung 15 days? Ang sabi ni attorney ay titingnan natin yung titik ng batas kung ano ang nakalagay. Kung siya ba ay effective immediately
0: or
1: kailangan pang mayroong 15 days. Titingnan natin doon.
0: Depende doon sa magiging nilalaman.
1: Nilalaman ang batas. Kung nakalagay effective immediately, di halimbawa pitermahan ngayon, effective immediately, kinabukasan pwede na mag-release ulit.
0: Yun. Yan tanong. Meron na ba? Well, sabi kasi, di ba, pronouncement doon sa Ambos Interview sa kanya. Wala pa akong nahawakan. Oo, di ba?
1: Wala pa.
0: Sabi nga, wala pa akong nahawakan. Sabay talikod.
1: Yun ang tanong.
0: Oo, kita mo yun? Napanood mo yun?
1: Napanood ko.
0: So, antabay pa rin, katropang Mike. So, doon sa may problema, nagkakaroon talaga ng bottleneck, kumbaga nagbabagal yung pong proseso. Sa land bank at yung namang sinasabi doon sa city accounting na
1: sa side ng mamahala pero pinabulaanan niyan ni
0: accounting Padula. Accounting officer Sir Charlie Padula.
1: Sabi niya kung kayo gawin niyo trabaho niyo sa inyo pa lang salain niyo na
0: sa baba pa lang. Bago
1: iyak pagdating sa ano salain din namin siguro natin yung problema
0: yun. So, sa baba pa lang, from the program itself, program manager o program staff, salain na ninyo para pagdating sa amin, sasalain man lang namin yan, pero baka kung sabi natin, konti na lang. O kung may masala man kami, konti na lang, di ba? Para hindi na masyadong tumakal. Yun.
1: So, ang sabi ni Sir Padol, ang naging problema, yung hindi na-orient talaga. Yung mga, kahit nga daw yung mismo ang program manager, hindi niya alam eh.
0: Aruy, yun lang.
1: Yan ang nabanggit ni Sir Padol.
0: Hindi pa, Aruy. Kung hindi ito na-orient pala, hirap nga pala nga naman. Paano yan? Baka mag-back to zero pa. Hindi naman.
1: Adi, kahapon nag-orientation na.
0: Okay. Nag-orient na.
1: Tinanong natin kung mag-orientation pa. Sabi, kung sino na lang yung mga hindi pa nakakaintindi, yun na lang yung i-orient nila ulit.
0: Okay. Sana nga naman. Paano yan? Diba, halos lahat nakasubmit na katropang Mike.
1: Dalawang daan na nga lang daw ang hindi pa nakasampit. Yung
0: sa Palawanay.
1: Dalawang daang seksyon.
0: Palawanay.
1: Mostly Palawanay.
0: Mostly. Karamihan Palawanay.
1: Palawanay.
0: May iba pa rin pala mga eskwelahan ang hindi rin nakapagsubmit. Hindi na napanggit yan.
1: Subukan natin makahingi tayo ng mga
0: yung list.
1: Sige.
0: Sige, Katrapang Mike, maraming salamat at sana yung pakiusap na yung mga suggestion na binanggit mo dyan, mapag-aralan nila ng maayos. Ano ha? Di ba?
1: Yun nga, kung kakayanin pa.
0: Kung kakayanin
1: hindi
0: pa.
1: Hindi pa mapapirmahan ni Pangulong Pong.
0: Yun. kasi kung mapirmahan na yan, wala tayong magagawa. Total talaga.
1: Wala na.
0: hanggang kailan daw yung election ban, Katrapang Mike? November na, di ba?
1: November.
0: After ng one week ata, after ng election, kung matutuloy. Oo.
1: Kaya nga.
0: Hindi, pag napirmahan pala, madali na.
1: Depende sa nakalagay sa batas. Effective immediately, inabukasan pwede na mag-release.
0: Pwede na.
1: Kung may available, kung meron ng mga available eh.
0: Available naman fund, di ba? Hindi naman magagawin.
1: Available pa yung fund. Nandiyan pa yung fund, hindi raw pinatubuan. Sabi ni Sir Padon, hindi pinatubuan.
0: Yan pa, issue nga pa yung kayaan, pinatubuan pa raw. May mga lumalabas eh. Di ba?
1: Ay, pinabulaan na rin yan ng accounting.
0: Walang ganon.
1: Walang
0: patubo. Intact wala. Yung
1: saka ng BBM.
0: Intact yung fund.
1: Na accounting office pala.
0: Intact yung fund. Ha? Yung mga hindi pa na-release, syempre intact pa 'yan.
1: intact pa. Nasa ano na pala, nasa
0: land bank na?
1: 26 million
0: ang na ano, na-release na.
1: Na-release. Na-release na.
0: From 200 to 26 million. Tama. Minus 26.
1: Kasi di ba 15 nung nakaraan sabi ni Consial, sa 26 na pala.
0: Siguro nung after mag kuha ng details si Consial, nagpapatuloy kasi yung ano eh, distribution eh, yung releasing.
1: Tuloy-tuloy naman ito, ano, hindi naman humihinto. Yung pag-release lang naman ng pera yung may ban.
0: Yun. Yung magmula sa accounting, papatungo ng land bank, tuloy-tuloy yun.
1: Tuloy-tuloy.
0: From land bank, yun na lang hihintayin mo kasi total ban. Naka-freeze mo na.
1: Yun,
0: sige. And at least, medyo luminaw-linaw, katropang Mike, yung pong mga katanungan ng ating mga kapwa magulang, ha?
1: Kaya nga. Doon lang pala sa mga dokumento talaga kasi kailangan sa lain kung yung guardian ay totoong guardian talaga.
0: Yun.
1: Yung magulang, totoong magulang talaga. Yung kaya, mahigit yung accounting sa kanya.
0: Yun, siyempre. Ano yan, pera yan. Hirap nga naman mayroong magreklamo at makarating sa kinaukulan eh, silang babalikan yan, katropang Mike.
1: Ang pinuntunay ko ni accountant ay pera ng bayan kasi.
0: Pera ng bayan. Yun na nga eh. Dapat masiguro na balik sa bayan nga naman, katropang Mike.
1: Correct ka
0: dyan. Yan, sige.
1: Yung sa tanong doon sa kung ikakas pala ha, sa tanong na kung pwede ba ikas?
0: Yung...
1: Mahihirapan daw yung ano eh, yung magakas advance eh, baka... Kasi magkakas advance ka.
0: Ganun din, kasi total ban din ba? Yung election ban, hindi rin siya makakakas advance.
1: Pero halaman na, kung magakas advance, kung ibabalik doon sa distribution sa ano, meron palang findings yung COA na yung sa mga na-release ng mga alawas, yung mga na-release na cash to cash.
0: Oo.
1: Ay may mga ano, may mga na-disallow pala kasi may mga iba yung perma, iba yung picture. So may nakita yung COA kaya ayaw na lang COA na ganyan.
0: Yun nga, ayan, yan yung isa sa mga nagiging problema nga pag yung mano-mano na ano na payout. Kasi nga minsan nagkakamali nga ng pirma. Beneficiary, alam mo, ang kasunod ng pangalan natin, napirmahan ko pangalan mo. Hindi pala pwedeng patungan yun or burahin, katropang Mike.
1: Hindi.
0: Hindi. Kaya doon nagkakaroon ng problema. Alam mo po, sa Tanmark pa, isa pa rin. Kasi iba, walang kakaya na magpirma. Tanmark ang ginagamit. Depende kasi doon sa ID. Alam mo, PWD siya or senior siya. Kung Tanmark. Dinas ka na ata kasi yan nung sabi nga nung DBM nga raw. Kaya nagigpit talaga ng todo yung city accounting, katropang Mike, itong last na release nung manumanong allowance ng PWD senior.
1: Tama ka dyan, katropang Ali. Yan pa rin. Nagpapatuloy pa rin ang committee meeting dito tungkol sa usapin na yan at hopefully, ma-resolve na rin ito dahil kahapon nagkaroon nga ng orientation doon sa mga nag-aasikaso ng programa na yan sa about eskwelahan.
0: Yun. Sige. Maraming salamat, katropang Mike.
1: Salamat. Mula dito sa session hall ng City Council. Balik mo na sa'yo.
0: Maraming salamat muna kay katropang Mike Escote. O nagpapatuloy pa rin daw yung mga suggestion, mga kabayan, mga katropa, na yung kumbali, pwede rin ibalik na sa manual. So may mga paliwanag din po yung ating pong mga kinauukulan, ha? Ngayon talaga, ang naging problema raw po talaga, ha, mga kabayan, mga katropa, doon sa validation ng pong mga sinubmit na mga requirement. At siyempre, dahil po sa mahigpit din pong bilin ng DBM sa lahat po ng mga accounting officer, especially po sa mga ganito pong programa, involved po dyan ay siyempre ang pera ng bayan. Kaya po ganun kahigpit, mga kabayan, mga katropa, ha? Ang bottleneck, bumabagal doon sa pag-release. So sa bangko, sabi nga namin tempe kasi yung bangko, kung ano po yung approved ng city government base doon sa kanilang MOA, yun lang po yung kanilang re-releasean. Sinasabi naman ng yung problema raw po sa city accounting, sinupla po yan ni accounting officer Sir Charlie Padula. Gawin yung trabaho nyo sa pag-verify, validate. ano mga isinumiti sa inyong mga dokumento, ginagawa namin ang trabaho namin. Magdo-double, sabi nito, magbabalidate din kami. Kung dyan sa baba pa lang, sa inyo pa lang, na ipinasa yung mga requirements, ay na-validate na ninyo ng maayos, hindi na yan magtatagal sa amin. Kaya ganun ang sitwasyon, mga kabayan, mga katropa. Kaya marami sa ating pong mga magulang, guardians, dito sa lungsod ng Puerto Princesa, na mga estudyante, estudyante ng pampublikong paaralan, yung pong talaga namang tanong ng tanong, kailan? Iyan po yung tinatalakay pa sa ngayon, ha? Pero may mga nakikita na pong mga punto kung saan dapat tutukan pa, ha? Para pag na-leaf ito pong election ban, depende raw kung doon sa halimbawang mapirmahan niya, yun dapat pirmahan, wala, sabi nga po ni PBBM, wala pa sa kanyang kamay. Baka ngayon nasa kamay niya na. Pag napirmahan niya na yan, depende kung sa pipirmahan niya, kung yung pag-lift ng election ban automatic agad, tuloy-tuloy naman po yung release. Doon sa mga nangangamba na sinasabi daw po na baka napatubuan pa o pinapatubuan pa yung pondo, wala daw pong ganoon, sabi ng ating city accounting, ha? Mga kaubayan, mga tropa. Well, anyway, sige, tayo na lang tayo. Ganun lang talaga, mga kabayan, mga tropa. Pag-releasing talaga ng mga ganyan pong programa, hindi ko talaga maiwasan na magkasusulputang pong mga problema. Problema naman yan, nasusolusyonan naman po yan, ha? Kaya antabay na lang po tayo, mga magulang, ha? Okay, 35 minutos, makalipas sa pong alas 11 ng tanghalay. Mag-ano muna tayo, mag-Santon Gold Herbal Tea muna tayo, Engineer Ken Vincent Dancela. Mga kabayan, mga katropa, magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunang sentro pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
2: XFM. Sample Plus Gold.
3: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santo Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santo Plus Gold.
2: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas?

0: may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santo Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
3: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
12: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
13: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
15: Sestapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain!
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika.
17: Santone Gold Coffee Mix.
18: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
17: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagal.
19: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
17: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
20: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
21: XFM.
22: Oras mga kabayan, mga katropa! Ganap na po nga 41 minutos makalipas na po ang alas 11 ng patanghali na nagbabadya na naman. Yung ulan na naman, kumukulimlim na naman ang

0: kumukulimlim na naman yung ating papawarin. Kaya ingat po, ah. Dala ng parangga lang sa ulan, yung mga susundo. Mga estudyante ngayong tanghali at yung mga papasok pa lang sa mga maghahatid. Ayan, magdala po kayo ng parangga lang sa ulan, ha? Wala po tayong bagyo, wala po tayong LPA. Thunderstorm lang, sabi ng pag-asa, ha? Sige, ayan, ako mga kabayan, mga katropa sa iba pang mga usapin, mga sir, mga ma'am. Oo, doon sa maraming pong mga kinakabog yung dibdib. Pag bumiyabiyahe. Dahil nga po doon sa presensya ng ating pong mga Tagalan Transportation Office. Bukod sa ating pong LTO dito sa Lalonso ng Puerto Princesa, LTO sa mga munimunisipyo, mga satellite offices, meron po yan silang backup na from region. Ito po mga kabayan, mga katropa, bunsod na rin sa direktiba ng nitong si ASEC Lacanilaw. Mga kabayan, mga katropa, na mas paigtingin pa ang enforcement ng mga batas trapiko sa bawat lansangan sa buong Pilipinas. Malapit-lapit kasi tayo mga kabayan, mga katropa. Kaya ayan, nadagdagan yung tauhan nila. Higpit ngayon mga kabayan, mga katropa, ha? Doon sa Kaiiwas, meron daw pong isang shuttle van yung nadisgrasya. Tapos iwasan. Yun pong checkpoint dyan sa Taytay. Inaalam pa rin ng LTO dito, Perto, yung kung sinong LTO yung nasa gawa ng checkpoint dyan sa Taytay na inuwasan ng isang shuttle van, ha? Hindi na lang, wala pong malalang pinsala. Para hindi po tayo kabugan ng dibdib. Mga kabayan, mga katropa, sure lang natin kasi nakumpleto, di ba, katropang kayo ito? Kasi katropang kayo ito, pasipul-sipul lang yan. Ayayan! pag napapadaan sa mga checkpoint, kasi yan kumpleto, may lisensya. Yung RCR ng inyong mga sasakyan. Wala naman eh, tapos wala lang pong makakikita ang iba pang violation. Hindi mahirap, sabi po ng iba lang natin po mga motorista, hahanapan ka talaga ng violation. Ay, natural po yun. Sa kanila pong mandato, yung kulang ang iyong side mirror, violation yan. Hindi gumagana yung mga turn light mo, violation din yan. Hindi gumagana ang headlight, hindi gumagana ang stoplight, ako, violation po yan. At saka kung may makikita po silang mga tali-tali, ibang parte ng mga sasakyan ninyo, halimbawa, umagalog-alog na yung puntang butyo nyo, tinalian po ng alambre, violation din po yan. Mga kabayan, mga katropa, kaya yung sinasabi po ng ilan natin pong mga motorista, hanapan ka talaga ng butas, ay yun po kasi yung mandato sa kanila, mga sir, mga ma'am. Bukod sa pag i-inspeksyon ng mga kaukulang mga dokumento, ang lisensya, rehistro, ng sasakyan, itinatawag nila kasi ito yung pinapaano nila na dapat roadworthy yung pong inyo pong mga sasakyan. Pag sinabi po kasing roadworthy, hindi po ako tagapagsalita ng ano, ha? LTO. Pero ito po kasi dumaan naman po tayo sa pagkuha ng lisensya. Ito po yung mga binabanggit nila. Ha? Na babanggit naman po yan. Bakit kayo hinihigpitan? Bakit ina-inspeksyon yung mga sasakyan ninyo? Para nga po masiguro na roadworthy ang ating pong mga sasakyan. Ngayon, kung kulang yan sa side signal light, kundido ang headlight, walang stoplight, diba? Kalimitan, mga bigla ang hinto, hindi makikita kasi nga pundi ang stoplight, bunggo. Isa nabubunggo ng kasunod, diba? Walang headlight. Mga kasalubong, silaw ka. Ikaw rin madidiskrasa kasi wala kang headlight. Diba? Wala kang turn light, bigal ni ko. Yan yung mga sinasabing ang dapat roadworthy raw ng ating mga sasakyan. Kaya pag napara ka, kompleto ka naman sa dokumento, walang problema yun. Pero pag may makita silang violation sa'yo, pingas ang iyong side mirror, yung cover lang, yung wala palang salamin, violation yun. At pag LTO po, mahal-mahal, ha? Medyo masakit sa bulsa. Wala pong daan dyan, libo kagad. Ngayon, naglilipa na po yung mga operatibo ng LTO sa buong lalawigan po ng Palawan. Nakaraan, nandun sila sa Batara, sa bigla nagkakaraan, nandito sila sa Taytay. North and South. Maliban po sa mga island municipalities. Katuwang po nila yung HPG, LTO, halimbawa, LTO Rojas, LTO El Nido, El Nido ba? LTO Puerto, LTO Nara, yan. Kasagawa po na talaga sila ng mga toro inspection. Kaya sa mga bumibiyahe at bibiyahe pa sa mga susunod na oras at araw, prepare lang po ninyo ang inyong mga dokumento at siguro din po ninyong roadworthy yung inyong po mga sasakyan, ha? Wala sila makikitang violation, makakalusot at makakalusot po kayo. Ngayon lang yun. Lalo po sa mga motorsiklo, sabi nga ng iba natin, bakit pinag-iinitan yung mga motorsiklo? Sa motorsiklo po mga kabay, mga tropa, yun po sa mga nagmo-modified. Dapat inaalam nyo muna kung ano yun po yung pasok sa kanilang pamantayan. Sa gulong pa lang, meron ng pamantayan yan. Gulong, yung haba nung swing arm, pag ikay nagpa-customize, hindi po porke nagpa-customize ka, pasok yan sa kanila pong pamantayan, dapat aalamin ninyo. Dahil po yan, pag nakita nila, violation yan, tapos wala ka pang lisensya at wala ka papeles, malamang yung inyong pinagpagurang, pinagandang sasakyan, doon mo natutubusin yan sa kanila pong opisina. Pero kung magko-comply ka muna, papakomply sa'yo yan. Ibalik mo sa standard yan. Ibalik mo sa standard bago namin release yan. Kaya yung pong mga nagpapalit-palit po ng mga pyesa, na mga sasakyan, sabi nga natin, hindi po basta-basta yan. Dapat pasok po sa kanila pong pamantayan. Pamantayan ng LTO. Kasi pag nagkaroon po sila ng operation at nasita kayo, although kompleto ang inyong papeles, pero mayroon ka pa rin violation. Yan po yung sinasabi. Kasi nga po, standard na nga, ginawa na nga po ng kumpanya yan. Kung ano po yung gawa ng kumpanya, yan po yung nakarehistro sa ating LTO. At kapag nagkaroon po ng revision sa inyo pong sasakyan, modification, hindi revision, modification pala, sorry. Diyan na po sila yung mag-iinit. Bakit mo pinalitan ito? I-justify mo. Para hindi pumasok sa kanila pong pamantayan o standard violation. Kaya marami po yung kinakabahan. Marami po yung mga kumakabog ang dibdib kapag nakakita po sila ng mga nakakulay asul na uniforme sa mga lansangan, especially national highways. Kapag kahit naman sino, kapag ganyan ay nakikita mo, kabilaan po yan. Sino bang hindi kakabahan? Sabi niya, di ba, kompleto naman kami, hindi naman kami kinakabahan. Kaya lang talagang kakaiba rin lang naman pag dumadaan daw sa checkpoint. Mapadaan ka sa checkpoint. Ngayon nga raw kasi hinahanapan ka ng violation. Kung ikaw naman sa sarili mo, sure ka naman na walang violation ng iyong pong dokumento, kompletong dokumento mo at yung sasakyan mo ay roadworthy, wala kang dapat ikapangamba. Although mapapara ka, pero pag ma-verify naman na ayos ang dokumento at ang iyong sasakyan, makakalusot ka naman. Natural lang pong pagpara. Huwag lang po kayong iiwas. Huwag lang po kayong magpapahabol. Pag ganun po, may iba na pong ano yun, iba na po yung iisipin nila. Bakit ka umiwas? Bakit hindi ka huminto? Bakit hindi mo kami hinintuan? Pag umiwas ka kasi, may ibig sabihin na po yun. Mga kabayan, mga tropa, ha? Something wrong na dapat nilang malaman. Kung wala kang dokumento, wala kang ano, di, kung pinara ka, paray mo, yun. Bigay mo na lang, wala ka ng sat-sat pa. At least, sige sir, yan na. Wala po akong ano, wala kang lisensya, wala po akong ORC. Nadali yung itong nakalipas sa mga operasyon dito sa lungsod ng Puerto Princesa, yung mga habal-habal. Ano ba yung habal-habal? Yung mga motorcycle taxi. may ilang motorcycle taxi apps yung ano ngayon, down. Hindi, ano muna sila? Pansamantala. Pansamantala muna. Na hindi available. May nagsubok na magpabook. Down. Yung kanilang app. At saka wala na rin po mga nakikita nyo naglipana dyan ng mga naka-uniforme na mga motorcycle taxi ngayon. Magpwede naman kayo mag-uniforme. Pero hindi pasahero dapat ang inyong sakay. Pwede kayong food delivery or parcel. Pwede yan. Hindi kayo makakwestiyon dyan. Pero naka-uniforme kahit meron kayong angkas, nako delikado. Baka magdaan nyo sa checkpoint eh. Masampo lang kayo ng LTO. Wala pala akong mic. Walang minuto mga kapayang mga katropa bago ang alas 12 na po ng patanghaling. Kukumalimlim, nagbabanta. Yan naman pong pagbuhos ang ulan, ha? Yung pala dyan sa barangay Inagawansab. Tagumpay, barangay Tagumpay. Yung pong drainage engineer, Aris Grande Sir, baka po, papasalan daw po at meron po silang concern sa inyo. Baka naman daw po pwede po nyo pang magawa pa ng paraan. Si Sir Gakarma, pwede nyo po makausap dyan mismo sa kanto. Ng barangay Tagumpay, National Highway. Yung pong meron pong ginawa kayong drainage na hindi raw po epektibo. City Engineering Office, baka naman po. Pasyalan po ninyo yung pong area na yan. Barangay Tagumpay. Ginagawa pong pag-semento ng kalsada dyan. Papasok. Sa kanto po ng National Highway. Yung bago tumagos ng ng ating pamilyang bayan dyan sa Tagumpay. Baka pwede na po ninyo ma-inspeksyon, ha? Engineer Aris Grande, sir. Ha naman po. May concern po yung ating po mga kababayan dyan, ha? Kasi pag umuulan po, yung pong drainage daw po ninyong inilagay dyan ay nawawalan daw po ng silbi. Ang resulta, sa kanila po bumabalik ang tubig sa loob ng kanila pong mga tahanan. Baka naman daw po magawan pa ninyo ng paraan bago nyo nasementuhin yung kalsada. Ngayon mukhang kinokompak pa. Baka po pwedeng itawid pa sa kabilang kalsada, diretso doon, malapit sa creek. Engineer Aris Grande Sir ng ating pong City Engineering Office. Baka pwede nyo na pong mapa-inspection engineer. Pasuyo lang po sa mga taga City Information Office. Pwede po ba kami makahingi ng number ni engineer? Baka naman po. Ayan dyan pala si Katropang Mike, sakalit lang. I-message natin si Katropang Mike, ha? Pwede nga mapasalan yung City Engineering Office. Para mabigyan ng attention lang ito, ha? 6 na minuto, mga kabayan, mga katropa, bago ang alas 12 ng tanghali. Ay, nako, mga katropa, ha? Huwag po nyo kakaligtaan. Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Lalo na sa ating po, mga kabayan, mga katropa, dyan, na nakakaranas na po ng panlalabo ng paningin. Baka yung ibang mga nag-i-inspeksyon sa mga proyekto ng ating pong gobyerno, pag napapadaan sa mga project nila, biglang lumalabo yung paningin. Ang delikado yan. Oo, ha? Abay, kailangan nyo po dyan ng Vision X Plus Softgel Capsule, ha? Opo, Vision X Plus Softgel Capsule, meron pong kakayahan upang maipanumbalik sa malinaw o maayon sa paningin ang ating pong mga mata. Dahil ito may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin na siya pong kinakailangan ng ating pong mga mata araw-araw para mapanatili nito yung pagkakaroon natin ng malinaw na paningin. Vision X Plus Softgel Capsule, dumaan po sa pagsusuri ng FDA. At yan po ay mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Ako sa ngalan po ng ating nakasama sa bagong technical, Engineer Ken Vincent Dancil at Engineer Axel Von Obaredes. Sa ngalan po ni Katropang Mike Scotte, mga kabay, mga katropa, pansamantala ako naman ang inyo pong nakasama ngayong araw na ito ng Huwebes, September 24, 2026. Katropang Alison Salvatos po, oy antabay po, mga kabay, mga katropa, sa ating pong XFM News Nationwide. Susunod na po yan.
1: Sumain niyo ang kabuuan ng programang Sentro sa damdamin ng mga nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, mga katropa.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain. Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pabili sa mga butika.
13: Premium D3.
14: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
15: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uri ng sakit.
17: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
18: Santon Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
19: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
20: Samsung Plus Herbal Oil.
21: Ako po si Isel Completado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
20: Samsung Plus Herbal Oil.
22: Maaasahan
20: sa sakit ng katawan.
22: Samsung Plus Herbal Oil.
23: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
24: Premium D3 Coffee Mix.
25: Santon Gold Coffee Mix.
26: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen.
25: XFM Network.
26: Kainain mo yun na sa isang kape na ang hinahanap ko.
25: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
27: Mabibili sa mga butika.
28: XFM.
29: Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. Ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
30: Ang mga pauning headlines, ihatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. DP Sara Duterte naging mas maingat sa impeachment trial matapos baguhin ang voting threshold.
0: Headlines. House Prosecution Panel nilinaw na hindi nagdiwang sa pagbabago ng voting threshold.
30: Headlines. COA sinita ang OBP dahil sa kakulangan ng dokumentasyon. The 168 million relief operation.
0: Headlines. Senador Robin Padilla idinagdag si Attorney Jimmy Bondoc sa posible umanong running mate ni VP Sara Duterte sa 2028 election.
30: Headlines. Discord banned na sa Pilipinas matapos hindi makasunod sa direktiba ng CICC.
0: Headlines. PNP handa sa seguridad ng 49th ASEAN Summit sa November ayon sa Malacanang.
30: Headlines. Matinding El Nino mga katropa. Inaasampong lalakas pa hanggang sa unang bahagi ng 2027.
0: Sa balitang regional, construction worker na graduating student sa Aklan inulaan ng tulong matapos mag-viral ang kanyang kwento dahil hindi nakapasok sa BBM program.
30: Balita international na tayo, abangan US President Donald Trump personal na sinalubong si Chinese President Xi Jinping sa airport sa gitna po ng US-China tension.
0: Headlines. Sa balitang showbiz, Pablo ng SB19 nakakuha ng unang Songwriter of the Year Award sa Awit Award.
30: Headlines. Balitang sports, Mary June Adriano or Marie June Adriano nag-uwi naman po ng bronze medal para sa Asian Games Karate.
0: Headlines. At sa balitang sports pa rin, Team Pilipinas sumabante sa finals ng Mixed 4x400 meter relay sa Asian Games.
29: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
30: Mga katropa, pananghalian na po ng Webes sa 24 ng Setyembre 2026. At live muli tayo buhat sa XFM Manila News Center. Live din tayo sa pang XFM Station, Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
30: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
0: Ako si Brian De Paz.
29: XFM News Nationwide. VP Sara, absuelto, absuelto o convictado. Convictado. Impeachment coverage.
30: Mas maingat na umano ngayon ang paglahok ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial matapos baguhin ang Senate Impeachment Court ang basehan ng 2/3 vote para sa conviction. Ayon sa lead defense counsel na si Attorney Sheila Season, ilalagay ng kampo ni VP Duterte sa record ng kanyang pakilahok sa masusunod na proceedings ay ad cautelam o may pag-iingat. Nilinaw po ni Season na hindi umiiwas si VP Duterte sa accountability at hinihingi lamang ng kanyang kampo ang patas at walang kinikiling ang paglilitis. Maaari ring gamitin ni VP Duterte ang lahat ng legal remedies na pinapayagan ng batas at saligang batas kaugnay na naging desisyon sa voting threshold.
29: XFM News Nationwide.
0: Kinuwestiyon ni Attorney Salvador Paulo Panelo ang desisyon ng Senate Impeachment Court na baguhin ang bilang ng boto na kailangan para mahatulan sa impeachment si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Panelo, dapat manatili sa 16 na boto ang kailangan para sa conviction dahil 24 ang kabuuang miyembro ng Senado. Igreet niya na walang sapat na basihan ang Senado para baguhin ang naturang voting requirement at maaaring malabag dito ang due process o karapatan ni VP Duterte sa patas na paglilitis. Dahil dito sinabi ni Panelo na questionable na umano ang pagpapatuloy ng impeachment proceedings sa ilalim ng bagong voting rule. Inakusahan din niya ang ilang senador ng pagbabaluktot umano sa batas habang pinuri naman ang mga senador na anya'y nanindigan para sa kanilang paniniwala.
29: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
30: Itinanggi mga katropa ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na nagdiwang ang prosecution panel matapos baguhin ng Senate Impeachment Court ang voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Chua na nakatuon lamang ang prosecution sa maayos na presentasyon ng kanilang mga ebidensya at hindi raw sa naging pagbabago ng bilang ng kinakailangang boto para sa conviction. Anya, kahit bumaba ang threshold, hindi pa rin nangangahulugang napadali ang kanilang trabaho dahil bumaba din ang bilang po ng mga center judge na maaaring bumoto laban naman sa conviction.
1: Regardless, kahit na mababa pa dyan ang magiging threshold o mataas, kung wala naman silang pagbabasihan na ebidensya, eh paano rin sila boboto ng pabor sa amin?
30: Mm-hmm.
1: Kaya at the end of the day, ang focus lamang namin ay may presenta ng maayos ang ebidensya at umaasa kami na magiging patas ang desisyon ng bawat mahistrado.
30: Dinagdag pa ni Chua na welcome sa prosecution ang naging boto ni Senator Mark Villar sa pagbabago ng voting threshold.
29: XFM News Nationwide.
0: Nakapagtala ang Commission on Audit COA ng ilang inconsistencies at kakulangan sa dokumentasyon sa relief operations ng Office of the Vice President na umabot sa halos 168 million pesos noong 2025. Kabilang sa findings ang hindi pagtutugma ng ilang situational reports, pagbabago sa mga approved mission order ng walang document approval at kakulangan sa records ng mga beneficiaryo at distribusyon ng relief goods. Ayon sa COA 24 na relief operations na nagkakahalaga ng 39.01 million pesos ang lumihis sa original na schedule, lugar ng distribusyon, dami ng relief goods at rise sa location ng walang sapat na dokumentasyon. Walo namang mission orders na sumasaklaw sa 84.12 million pesos ang walang malinaw na tinukoy na target beneficiaries na nakaapekto sa batayan sa pagtukoy ng dami ng ipinamamahaging relief goods. May nakita rin umanong uncertified master list, duplicate entries, kulang na impormasyon ng beneficiaryo at unsigned distribution sheets. Inirekomenda ng COA na palakasin ng OVP ang review process at tiyaking kompleto, verified at otorisado ang mga dokumento para sa relief operations. Sinabi naman ni VP Sara Duterte o ang spokesperson nito na si Attorney Paulo Panelo na maglalabas ng pahayag ang OVP matapos nilang mapag-aralan ang COA notice.
29: XFM News Nationwide.
30: Bagong balita din mga katropa, dinagdag po ni Senator Robin Padilla sa Attorney Jimmy Bondoc sa listahan niya ng mga posibleng maging running mate ni Vice President Sara Duterte sa 2028 elections. Sa nauna niyang listahan, kabilang dyan sina Senate Minority Leader Alan Cayetano, Senadora Amy Marcos, Senador Christopher Bongo, Senador Ronald Bato de la Rosa, Senador Rodante Marcoleta at si Attorney Salvador Panelo. Nauna lang sinabi ni Padilla na wala na siyang planong tumakbo sa 2028 dahil balak o banon nilang lumipat sa isang Islamic country. Gayunpaman, sinabi niyang tatapusin niya ang kanyang kasalukuyang termino at handa pa rin siyang tumulong sa magiging kandidatura ni Vice President Duterte kung hindi siya makukulong.
29: XFM News Nationwide.
0: Asahang dadalo si Senador Robin Padilla sa Department of Justice o DOJ hearing bukas kaugnay ng pag-alis ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senate custody noong May 14. Nakaharap si Padilla at Lieutenant Colonel Jean Ala Yasin Robles sa complaint for obstruction of justice dahil sa umano'y pagtulong kay de la Rosa na makaalis sa Senate premises. Sa impeachment trial naman ni Vice President Sara Duterte kahapon, nagpahiwatig si Padilla na posibleng maapektuhan ng DOJ proceedings ang kanyang pananatili sa Senado. Sinabi niya sa mga kapwa senador na hindi niya alam ang mga susunod na mangyayari sa kanya.
29: XFM News Nationwide.
30: Mga katropa, formal na pong inendorso ni Naga City Mayor Lenny Robredo si Supreme Court Senior Associate Justice Marvick Leonin para maging susunod na Chief Justice ng bansa. Sa liham ni Robredo kay President Ferdinand Marcos Jr. na may petsang September 11, sinabi niyang si Leonin ang pinakamatagal nang naglilingkod sa mga kasalukuyan pong maestrado ng Supreme Court. Ipinunturi ni Robredo ang mga naging ambag ni Leonin sa hudikatura at sa peace negotiations na humantong sa framework agreement sa pagitan ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front. Kasama si Leonin sa limang senior associate justices na iniimbitahan ng Judicial and Bar Council na mag-apply para po sa posisyon na mababakante sa pagre-retiro naman ni Chief Justice Alexander Gesmundo sa November 6. Ayon sa Supreme Court, si Leonin ang magsisilbing acting Chief Justice kapag nag-retiro si Gesmundo habang hinihintay ang appointment ng bagong punong maestrado. Natakdang magsumite ng applications at nominations sa JBC hanggang October 13.
29: XFM News Nationwide.
0: Senador Kiko Pangilinan kinwestiyon ang 23% na bawas sa NBI budget. Capital outlay halos 90% ang itinapyas. Narito ang report.
29: Kinwestiyon ni Senador Francis Kiko Pangilinan ang proposed budget ng National Bureau of Investigation o NBI para sa 2027, partikular ang 23% na pagbaba sa pondo nito. Ayon kay Pangilinan, halos 90% rin ang ibinaba sa capital outlay ng NBI sa kabila ng patuloy na paglala at pagiging mas komplikado ng mga krimen gaya ng cybercrime, online scams, human trafficking at malalaking financial crimes. Binigyan din ng senador na 898 authorized position sa NBI ang nananatiling bakante na anya ay mas makakaapekto sa kakayahan ng ahensya na magsagawa ng mga imbestigasyon. Gayun na senador, kailangang mapuna ng mga bakanting posisyon at mabigyan ng sapat na kagamitan at forensic tools ang mga imbestigador. Layunin na anya nitong palakasin ang justice system, maprotektahan ang mga biktima at matiyak na mananagot ang mga dapat managot. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News. XFM News Nationwide.
30: Sa iba pang balita tayo, katropa, ngayong pananghalian ng Webes, pinag-aaralan po ng Department of Public Works and Highways ang paggamit ng kombinasyon ng concrete at nature-based structures para sa mga flood control projects sa mga lugar na madalas bahain. Ayon kay DPW Secretary Vince Dixon, kabilang po sa tututukan ng mga lugar sa Pampanga at Bulacan bilang bahagi ng pag-aaral sa mas epektibong flood mitigation projects. Sinabi ni Dixon na maaaring gumamit ng concrete sa mga lugar na kinakailangan ito. Pero dapat din daw pag-aralan ang mga nature-based solution na matagumpay na ginagamit na sa ibang bansa. Kabilang sa mga lugar na tinukoy ng DPWH ang Hagonoy, Paumbong, at bahagi po ng Malolo sa Bulacan. Gayun din ang Makabebe, Masantol at Sasmuan sa Pampanga naman. Layunin ng pag-aaral mga katropa na makapili ng angkop na flood control structures at maiwasan ang paggastos sa mga proyektong hindi magiging epektibo sa mga lugar din na mataas ang panganib ng baha.
29: XFM News Nationwide.
0: Kinumpirma ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na banned na sa Pilipinas ang messaging app na Discord matapos itong hindi makasunod sa direktiba na magtatag ng local office sa bansa. Ayon kay CICC Executive Director Yusek Renato Aboy Paraiso, bibigyan ng Discord ang 2 linggong palugit para makapagtayo ng headquarters sa Pilipinas at may pagpatuloy ang operasyon nito. Posible o manong alisin ang ban sakaling makompleto ng Discord ang pagtatayo ng local office at makasunod sa mga requirement ng CICC. Samantala, nilinaw din ang ahensya na Reddit lamang ang nabigyan ng extension matapos makipagpulong ang mga kinatawan nito sa ahensya at maglatag ng commitments para palakasin ang online child safety. Ayon sa CICC, nakipag-ugnayan din ang Discord para talakayin ang mga safety measures nito para sa mga kabataan pero wala itong nakuhang extension bago at pagkatapos ng pakikipag-usap at concrete commitments.
29: XFM News Nationwide.
30: DSWD, binatikos ang paggawa po ng content sa mga may mental health crisis. Natropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
2: Nalawanan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa publiko na pairali ng respeto, dignidad at malasakit sa mga taong may mental health condition o nakaranas ng psychosocial crisis. Ayon kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dublawa, hindi dapat gawing palabas, libangan o social media content ang kalagayan ng mga taong dumaranas ng mental health crisis para lamang makakuha ng views. Binigyan din ng ahensya na dapat mapangalagaan ang kanilang privacy at dignidad at mabigyan sila ng narapat na suporta at pag-unawa. Inibok ng DSWD ang publiko na maging responsable sa pagkuha ng pagpabahagi ng video o impormasyon tungkol sa ganitong mga insidente. At higit sa lahat, unahin ang kapakanan at seguridad ng taong nangangailangan ng tulong. Sa sarang kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, 7 News.
29: XFM News Nationwide.
0: Handa ang Philippine National Police sa pagkapatupad ng security measures para sa pag-host ng Pilipinas sa 49th ASEAN Summit and related meetings sa November. Ayon sa Malacanang, nakikipag-ugnayan ng PNP sa mga concerned government agencies, local government units at iba pang security partners para sa deployment ng mga tauhan. Tiniyak ng pulisya ang seguridad ng mga participating heads of state, delegates, guests at publiko, gayon din ang pagkapanatili ng peace and order sa buong event. Patuloy ang paghahanda ng mga otoridad upang maging handa sa anumang posibleng sitwasyon, kabilang ang mga planong protesta kaugnay ng ilang isyu maaaring talakayin sa summit. Hinimok naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang publiko na malugod na tanggapin ang mga foreign delegates habang iginagalang ang constitutional right sa peaceful expression.
29: XFM News Nationwide.
30: Nagbabala ang pag-asa na inaasahan po magiging very strong ang El Nino sa susunod na buwan. At maaari pa ito lumakas sa unang kalahati ng 2027. Ayon sa ahensya, kailangan paghandaan ang epekto nito sa pag-ulan at supply ng tubig, lalo na po sa mga lugar na nakararanas na ng kakulangan sa rainfall. Tinatayang 45% o 45 na mga probinsya, mga katropa, ang nakapagtala na ng rainfall deficit mula na magsimulang El Nino ngayong taon. Nasang below normal naman ang ulan sa Luzon, Visayas at Caraga pagsapit po na October, habang mas matindi ang pagbaba ng rainfall mula November hanggang December at posible magpatuloy hanggang unang bahagi pa ng 2027. Kaunti rin ay nasang bagyo sa Philippine Area of Responsibility na nasa isa hanggang dalawang tropical cyclone mula October hanggang December na. Pagsapit naman ng January next year, hanggang isang bagyo ang maaaring pumasok o kaya mabuo sa PAR, habang maliit po ang posibilidad ng karagdagang bagyo sa buwan ng Pebrero at Marso. Sinabi ng PAGASA na tututukan nila ang mitigation efforts para matulungan din ang agriculture, water supply, energy at public health sectors na makayanan ang epekto ng El Nino.
29: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
30: Nagpapatuloy po ang balitaan sa XFM News alas 12:19. Live din po kami ninyong pwedeng mapakinggan at mapanood sa SOCMED at sa lahat ng XFM stations, Luzon, Visayas at Mindanao.
29: Balitang regional.
30: Unahin natin sa Iloilo, meron pong lalaki dyan sa Maasin ang patay matapos mabagsakan ng mahogani. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
3: On arrival sa ospital ang 42-anyos na lalaki matapos na mabagsakan ang puno ng mahogani sa bayan ng Maasin, Iloilo. Kinilalang biktima na si alias Ray at residente ng barangay Santa Rita sa naturang bayan. Ayon sa Maasin Municipal Police Station, nagpuputol umano ng puno ng mahogani sa tabi ng daan ang chainsaw operator na si alias Arman. Si alias Ray umano ang nagbibigay babala sa mga dumaraan ng mga motorista at pedestrian. Posible umanong hindi nakailag ang biktima at tuluyang nabagsakan ng puno. Nagtamo ng sugat sa ulo at paa ang biktima na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Pansamantala namang nasa kustudiya ng Maasin Police si alias Arman at posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Hinihintay pa ang desisyon ng pamilya kung sakaling itutuloy ang paghain ng reklamo laban kay Arman. Mula sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Jansen Crisostomo. XFM News.
0: Construction worker na graduating student sa Aklan, inulan ng tulong matapos mag-viral ang kanyang kwento dahil hindi nakapasok sa BBM program. Katropa natin sa balita, Marian Tolentino ng XFM Kalibo.
4: Live report. ang tulong mula sa mga tao at ahensyang nagmalasakit matapos mapanood ang kwento ni J. Mark Inosanto ng Barangay Paningayan Madalag Aklan na isang graduating student at hindi nakapasok sa 5 benepisyaryo ng bawat barangay makikinabang program. Marami ang nantig sa sipag at syaga ni J. Mark dahil sa kabila ng kanilang pagiging ulila sa mag ay patuloy pa rin itong nagsusumikap upang makapagtapos sa kanyang kursong Hotel and Restaurant Management o HRM sa Libacaw College of Science and Technology. Si J. Mark ay nagtatrabaho bilang construction worker tuwing araw ng Sabado at Linggo, gayon din sa ibang araw na wala silang pasok. Hinangaan ng marami ang kanyang katatagan kung saan inimbitahan siya ni Calibo Mayor Juris Bautista Sucro na pumunta sa kanyang opisina at binigyan ng 20,000 pesos. Maliban dito, umabot rin sa mahigit 120,000 pesos ang naipaabot ng pobreng vlogger mula sa mga ipinadalang tulong ng kanilang followers. Maging ang Presidential Communications Office ay nagpaabot rin ng tulong sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development or DSWD. Ito ay matapos silang atasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan nagsagawa ng assessment ang DSWD Field Office 6 at nagbigay ng 20,000 pesos. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, XFM News.
30: Ito naman, ina, kapatid, anak, arestado sa bahay na ginawang drug den dyan sa Santiago City. Katropa natin sa Balita Altea de la Cruz, XFM, Santiago.
5: Matagumpay na nahuli ang isang mag-anak sa ikinasang anti-illegal drug buy-bus operation sa Barangay Caloocan, Santiago City noong September 23 habang nabuwag naman ang umano'y bahay na ginawang drug den. Kabilang sa mga nahuli si alias M, 39 anyos na ina ni alias Dags, 23 anyos sa driver, habang huli rin ang kanyang tiyo na si alias Mag, 30 anyos sa tricycle driver na mga residente ng nabanggit na lugar. Nanguna sa operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 2 Quirino, ng Santiago City Police Office at iba pang mga operatiba ng rehiyon. Nabili sa mga suspect ang isang 0.3 gram ng shabu sa halagang 1,000 pesos na nakuha sa mga ito. Nasumsam sa lugar ang 137 gramo na marijuana na nagkakahalaga ng 16,440 pesos kabilang ang iba't ibang drug paraphernalia. Pangunahin na ang ilang disposable lighters, weighing scale, glass pipes na may drug residue pa at gamit na mga aluminum strips na isinailalim sa inventaryo. Maharap ang mga mag-anak sa paglabag sa Section 5, 6, 7 at paglabag sa Section 11 at 12, Article 2 ng RA 9165, a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na dinala na sa Presinto 1. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Alte de la Cruz, XFM News.
0: Mahigit 800 barangay sa Cebu idireklarang drug cleared. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Sa 816 na mga barangay sa Cebu Province ang idideklarang drug cleared ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA-7. Katumbas ito ng 76% ng 1,066 na mga barangay sa lalawigan batay sa datos ng Provincial Information Office. As of September 17, mayroon namang 18 drug-free at 232 na mga drug-affected barangay sa Cebu. Ayon kay PDEA-7 Investigation Agent Romy Alcantara, tumaas ang drug cleared barangay mula sa 245 o 23% noong 2017. Sa pinakahuling deliberasyon ng Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing, 16 na mga barangay sa Central Visayas, kabilang ang 5 sa Bohol, ang idiniklarang drug cleared matapos maipresenta ang kanilang anti-illegal drug program, intervention at monitoring efforts. Sinuri rin ng Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing ang 766 na mga dating drug cleared at 14 na drug-free barangay na lahat ay nanatili sa kanilang classification matapos makapasa sa validation. Ayon sa PDEA, layunin na validation na matiyak na patuloy na natutugunan ng mga barangay ang mga kinakailangan para mapapanatili ang kanilang klasifikasyon. Ang drug cleared barangay ay dating drug affected ngunit nakapasa sa validation matapos ipatupad ang mga kinakailangang anti-drug intervention. Ang drug free naman ay walang naiulat na illegal drug users, pushers, drug den o iba pang illegal drug activities. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sunthone na vitamin C ang alkaline based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
30: Lalaking walong beses namang nahuli at nasangkot sa illegal na droga, muling inaresto sa bypass operation sa Puerto Princesa City. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
7: Nahuli sa bypass operation ng PDEA at PNP ang isang lalaki na walong beses nang nasangkot sa illegal na droga. Ito na ang pangsyam na beses na siya ay inaresto dahil pa rin sa pagbebenta ng shabu kung saan naganap ang transaksyon sa isang bahay na sakop ng Barangay Bagong Sikat, Puerto Princesa City. Ang suspect ay kinilala sa alias Mar, 57 taong gulang, 20 taon nang nakulong sa walong beses na pabalik-balik nito sa kulungan at siya ay residente ng Barangay Kalipay. Ayon sa PDEA, si Mar ay nabilihan ng isang sachet ng shabu 1 gram at ang halaga 3,000 pesos at sa mesa na nasa harap ng suspect, may mga nakita ring drug paraphernalia tulad ng toter, aluminum foil na mayroong pang residyo o bakas na kagagamit lang. May isang sachet ng shabu na nasa mesa kasama ang lighter at nabawi rin ang bypass money. Nang kinapkapan si Mar, may isa pang sachet mas mabigat. Ito ay nakuha sa kanyang money bag na suot-suot. Lahat ng nasabat na shabu aabot sa halagang 53,400 pesos. Aminado si Mar na pabalik-balik lang ito sa ganitong buhay dahil hindi na raw mababago, kinain na raw siya ng maling sistema. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
8: Weather Update.
30: Diretso tayo sa weather, katropang Brian. As of 7 o'clock today, nasa Pilipinas na ang tropical storm na si Queenie. Sa kabila po ito, mga katropa, maliit din po ang posibilidad na direktang tumama sa lupa ang nasabing bagyo.
9: Katropang Buddy, maaaring makaranas ng mga pag-ulan ang silangang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa trough o buntot ng bagyo.
30: Para po sa malaking bahagi ng bansa natin, magiging generally fair ang panahon pero posible pa rin ang panandalian na localized thunderstorms o pagkidlat at pag-ulan.
9: Sumikat ang araw kaninang alas 5.45 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 5.51 ng gabi.
8: Balitang International.
30: Iatid po sa atin ang Balita International ng Santon Gold. Personal na sinalubong ni U.S. President Donald Trump si Chinese President Xi Jinping sa airport sa Washington bilang bahagi ng state visit na layuning mapagaan ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Magkasamang sinalubong ni na Trump at First Lady Melania Trump, sina Xi at Chinese First Lady Peng Liyuan sa Joint Base Andrews kung saan nagkaroon din ang military ceremony at flyover. Tatagal ng 3 araw ang state visit ni Xi. Kabilang po yung state banquet sa White House at pag-uusap din ang dalawang leader kaugnay sa trade, artificial intelligence at iba pang usaping pandigdig. Paunahing layunin ng dalawang bansa na mapanatili pa rin ang kasulukuyang trade truce o pansamantalang pagluwag ng tensyon sa kalakalan. Inanunsyo na rin mga katropa ng U.S. Treasury Secretary na si Scott Bessent na palalawigin hanggang January 10 ang trade truce na takda sana magtapos po ngayong November 10.
8: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na protection. Unang nakuha ni SB19 member Pablo o Gian Paolo Nace ang Songwriter of the Year Award sa 39th Awit Awards. Sa kanyang acceptance speech, nagpasalamat si Pablo sa Diyos, pamilya, SB19, 18, collaborators at iba pang taong tumulong sa pagbuo ng kanyang mga kanta. Bukod sa kanyang individual award, nag-uwi rin ng SB19 ng ilang parangal, kabilang ang Best Music Video, Best Pop Recording at Best Dance Electronic Recording para sa kantang Dungka. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
8: Balitang Sports!
30: Atid naman sa atin ang balitang sports ng Premium D3. Mga katropa, nag-away si Mary June Adriano ng bronze medal para sa Pilipinas sa Women's Karate. 50-kilogram division ng 2026 Aichi Nagoya Asian Games sa Toyohashi City, Japan. Inalo ng 22-year-old na karateka si Chinese Taipei Xia Chi Chung, scored 10-3 sa bronze medal bout. Naging matamis po itong panalo para kay Adriano matapos siyang talunin ni Chung sa dalawa nilang nakaraang laban. Ang bronze medal ni Adriano ay kalawang medalya ng Pilipinas sa karate at panglimang medalya po ng bansa sa kabuuan ng Asian Games. Samantala, nagtala ng bagong national record ang Philippine Mix 4x400 meter relay team. Matapos din po makapasok sa finals ng 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan. At pinubo po ito ni Naomi Kayla Johnson, Michael Del Prado, Gabriel Borado at Victoria Bosong. Nagtapos ng 3 minutes and 19.68 seconds sa qualifying heat. Ikaapat ang Pilipinas sa kanilang heat at nakuha ang ikawalong overall qualifying spot para mabante sa final. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa. Sumayon na XFM News Nationwide today. Webes, 24 po ng Setyembre, 2026.
11: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
30: Para po sa nagkakaisang Pilipino, sa Pilipinas, kami po ang inyong kapananghalian. Ako si Buddy Obera.
11: Ako si Brian DePaz.
30: Katropa ng lahat, katropa ng pawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
11: Mabuhay, exciting Pilipinas!
12: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
13: To developing convenient wellness products that complement the nutritional needs and lifestyles of modern consumers. At Yes to Health Incorporated, we continuously develop products designed to address specific nutritional and wellness needs. Our product portfolio includes VisionX Plus Softgel Capsule, formulated for eye health support, premium D3 softgel capsule developed to support healthy bones, immune function, and provide essential fatty acids, Xanthom Vitzi, providing antioxidant support, Turbo Dietary Supplement, developed for men's health, and beyond nutraceutical products, we also offer products in the cosmetics and personal care category, including Xanthom Plus Herbal Soap, Clear Skin Beauty Soap, and Xanthom Plus Herbal Oil. Each product represents our continuing effort to bring quality, innovation, and wellness closer to Filipino consumers. Our commitment to health goes beyond products and education. To further serve our loyal clients, Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy was established as part of our wellness division. The clinic provides preventive healthcare services incorporating naturopathy and other natural and holistic healing modalities, helping clients explore health and wellness approaches that focus on prevention, lifestyle, nutrition, and overall well-being. This allows us to bring together our three important pillars, health education, quality products, preventive wellness care. From a vision that began in 2011, Yes to Health continues to move forward with a greater purpose. We envision a future where more people are empowered with knowledge, have access to quality wellness products, and are encouraged to take an active role in caring for their health. We will continue to innovate, we will continue to educate, and we will continue to serve communities with dedication and excellence. Because at Yes to Health, we believe that better health begins with better knowledge, proper nourishment, and a commitment to prevention. Yes to Health Incorporated, your excellent partner in healthcare. Yes to health. Yes to better choices. Yes to wellness. Yes to a healthier future.

0: Victory, ang bago.
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs.
2: Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball.
1: That's why I take
2: Premium D3
1: araw-araw.
2: Effective talaga, subukan nyo.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa Vizio.
3: Ang programang ito ay atid sa inyo ng Santone Plus Gold. Ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
0: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health, Nationwide.

0: Alakay naman po hinggil sa ating kalusugan ang ating pag-uusapan, and especially isa sa pinakagamit at pinaka-importanteng organ sa ating katawan, and of course a way of learning and entrance ng information is ito pong ating mga mata at kung paano ang inyong sugar consumption and excessive carbohydrate consumption ay nakaka-apekto, especially kapag kayo ay may katarata glaucoma. Merong anong connection nito sa sugar consumption and carbohydrate consumption, and also kung paano makakatulong ang ating Santon Plus Gold sa ganyo pong ganyang uri ng karamdaman niyo. Pero ating tatalakayin maya-maya lamang dito sa ating programa.
1: Samahan po kami ni Doc Ron dito sa ating puntalakayan. Welcome na welcome. May po mga katanungan, mga ka-wellness, pwede niyo padala yan sa ating pong numero. Ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga kababayan natin, tayo pinapakinggan sa lahat natin po mga XFM and partner stations na nakahukap dito sa atin pong programa. At tayo rin po ay live na napapanood at napapakinggan sa atin pong Facebook page. And i-search po and i-follow ang atin pong FB page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa atin pong mga FB page, mga ka-wellness. At sa mga nagbabalak naman sumubok ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, pwede po ma-avail yan mga ka-wellness sa ating pong mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacy sa inyong lugar. Ipagtanong-tanong niyo po ang ating pong mga produkto mga ka-wellness. Ha? At hanapin lagi ang tatak, Yes to Health. Ang Santon Gold Coffee Mix natin, napakasarap na kape ng Yes to Health, ay available din yan sa Mercury Drug at Fisher Mall Supermarket. Ha? At ang ating pong mga produkto, lahat ng produkto ng Yes to Health, pwede nyo ma-avail yan sa ating online shopping store sa Shopee. I-search nyo naman po, Yes to Health 2011.
0: And of course mga ka-wellness, ang lahat po ng ating produkto ay available at mabibili rin sa ating mga Yes to Health clinics nationwide. Especially kapag ka sa Yes to Health clinic po kayo, bibili ng ating mga produkto, of course, mas mababa ang price, also may discount, especially po sa ating mga kababayan na mga senior citizens. Dalhin lamang po ninyo inyong senior citizens ID para maka-avail ng discounts or special discounts. And of course, holiday season is coming. Meron po tayong pa-promo, Doc L, yes, sa ating pong ating products, especially ang Santon Vitamin C. Mm-hmm. Starting this October until supply last, ay meron po tayong buy one, take one ng ating pong Santon Vitamin C. And also, pwede din kayo maka-avail ng discount sa Santon Vitamin C kapag kabibili po kayo ng isang box ng ating Santon Plus Gold, Santon Plus Capsule, and also Vision X and Premium D3, less 50% discount kapag bibili na po kayo ng Santon Vitamin C pag meron or nag-avail kayo ng yung mga products natin po na yon. So, until supply last, grab the opportunity, especially ngayong panahon, is uso ang trangkaso, uso ang sore throat, no? Si Doc Algie kahapon tinamaan at medyo kaninang umaga nung dumaan dito papuntang Batangas ay okay naman na ang pakiramdam niya. Lumabas na ang boses. And kaya ingatan po at palakasin ang ating immune system, and also pag-inom ng Santon Plus Gold, also yung ating Santon Vitamin C. And of course, sa ating pong clinic, meron po tayong libreng konsultasyon. Libre po yan sa lahat po ng ating mga Yes to Health clinics all over Philippines, mga ka-wellness. And of course, kapag meron po kayong mga karamdaman, gusto po niyo ng gamutan na kung saan ay purong natural, herbal at walang side effects, meron po tayo dyan sa ating mga Yes to Health clinics. At meron po tayong specialized programs na kung saan ay pwede po nating magawing personalized para po angkop sa inyong mga naninindang karamdaman at mapabilis ang inyong pagaling. Meron po tayong detoxification, cleansing detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, also acupuncture and mugok buyang Korean therapy. Yan po ay exclusive sa atin pong mga Yes to Health clinics. Also by Zapper Therapy and Terahertz Therapy. And also kung gusto niyo pong magpa-align ang mga buto at magpahilot ninyo mga kasukasuhan, meron po tayong Naturetrad Therapy. Exclusive po yan sa atin pong sa ating mga clinics, especially po dito po sa Quezon City branch and also dito po sa

0: ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
3: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito headed sa atin ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang katawan po natin sa pangangalaga at pag-iingat ng ating pong mga mata. At sa episode po na ito mga ka-wellness, pag-uusapan po natin kung ano ang kinalaman ng asukal at ng kalusugan ng ating pong mga mata. Alam niyo, mata natin eh, kamangha-mangha na organs po ito mga kaibigan. Ha? At napaka-ano ito, Doc Ron, napakahalaga sa ating pong pang-araw-araw na pagkikilos. Ano? Mm-hmm. Ay karamihan ng mga majority ng mga informations,
4: yes,
3: eh nakukuha natin sa pamamagitan ng mata through the window of our body or our soul, kung ika nga, ano? At sa pamamagitan ng mata natin, natuto tayong gumawa ng iba't ibang mga bagay, ano? Iba, minsan, kahit na hindi mo pinag-aaralan, pag lagi mo nakikita, Doc Ron, mm-hmm, eh, kumbaga na-adapt mo, ano? Natutunan mo mm-hmm na rin, ano? At alam niyo ba na ang ating pong mata, ano? Yung muscle ng ating mata, yun yung pinakamabilis na muscle sa ating pong pangangatawan, sa buong katawan natin. Eh, dito nga siguro galing, Doc Ron, yung ano, kanta ng River Maya na Kisap Mata.
4: Kisap Mata.
3: At yung katagang faster than the blink of an eye. Mm-hmm. Ano? At alam niyo ba na ang mata natin, napakataas ng ano nito? Napakataas ng specs nito, mm-hmm, mga ka-wellness. Oh, eh, yung specs ng ano, pinakabagong iPhone ngayon, yung iPhone 18 Pro Max, mm-hmm, eh nasa 45 megapixel lang. Eh, yung ating pong mga mata, mga kaibigan, 576 megapixel ang atin pong mga mata. Ganyan kalinaw yung mata natin, lalo-lalo pagka ito'y naaalagaan natin. Nga lamang, pagka tumatanda tayo, kumbaga doon nagdi-decline, mm-hmm, yung health ng atin pong mga mata, mga kaibigan. Lalo digit, kung hindi po natin naiingatan. Eh dati, Doc Ron, pagka tumatanda, tsaka pa lang lumalabo yung mata. Pero ngayon, pabata ng
4: bata,
3: pabata.
4: Malabo.
3: Na ano pa lang,
4: toddler
3: pa lang, mm-hmm, malabo na ang mata. Ano, dahil sa hindi naiingatan. Ayun. At merong mga sa Bible, merong tao, mm-hmm, na hanggang tumanda, hindi nagbago.
4: Hindi nagbago.
3: Hindi nagbago yung kalidad ng kanyang paningin. Mm-hmm. O, kilala niyo ba kung sino yan, mga ka-wellness? Si Moises. So,
4: Moises.
3: Naitala yan sa Bible na hanggang namatay siya, hindi, ganun pa rin yung talas ng kanyang paningin.
4: Mm-hmm.
3: O, naiingatan. Wala pa kasi nga nun, Doc Ron. Wala pa mga cellphone. Wala pa mga gadgets. Ano?
4: Pero well, ano akong nakita, matanda. Parang 76 years old na yung sinanay. Pero yung magpasok ng ano ng sinulid
3: sa karayom,
4: malinaw pa,
3: nasushot pa, alam niyo ba na yung sharpness ng ating pong eyesight, indicator din yan, mm-hmm, ng ating pong health or ng overall health ng isang tao, mm-hmm, kaya nga pagka naglalabo yung mata mo, nakakaranas ka ng mga problema tulad ng katarata, glaucoma, night blindness at iba pa na problema sa iyong pangangatawan, marahil merong mga underlying conditions, mm-hmm, na nakaka-apekto dito, Doc Ron.
4: Mm-hmm. Kaya ang isa sa mga ano dyan, isa sa palaging mm-hmm na-attach doon sa sugar,
3: mm-hmm,
4: is yung tinatawag natin na diabetic retinopathy.
3: Mm-hmm.
4: Ang ibig sabihin ng diabetic retinopathy is yung retina ng ating mata is hindi na gumagana.
3: Mm-hmm.
4: At dito sa Pilipinas, according sa statistics, na nasa 28.22% mm-hmm ng mga may diagnose o na-diagnose na merong diabetes ay nagkakaroon ng complications sa kanilang mata at nagkakaroon ang tinatawag natin na diabetic retinopathy.
3: Mm-hmm.
4: Sa population of 4.3 to 4.7 million, approximately nasa more or less 1 million, mm-hmm, sa mga yun is merong tinatawag na diabetic retinopathy or nabulag dahil sa mataas na blood
3: ganun
4: sugar.
3: Ganun kadami. Ano?
4: Mm-hmm, ganun kadami ang nagkakaroon ng diabetic retinopathy. Mm-hmm. At according sa ano sa DOH, is isa ito sa mga preventable blindness, mm-hmm, ang diabetic retinopathy. Ibig sabihin na preventable blindness, meron po kayong pwedeng gawin at kayang gawin para hindi po mauwi sa pagkaroon o panlalabo ng mata, especially kapag mataas po ang inyong tinatawag na blood sugar level.
3: Mm-hmm. Eh, ang tanong, Dok Ron, ano yung mga pamamaraan or sa pamanong pamamaraan nakaka-apekto yung blood sugar natin o yung mataas na level ng asukal sa ating dugo sa ating mga mata, Dok Ron?
4: Ang pinakauna kasing nadadamage, alam naman natin ang mata natin is just a very little organ.
3: Oh.
4: Of course, to supply yung ano, yung tinatawag natin yung mga nutrients, mm-hmm, especially yung mga antioxidant, is dadaan yan doon sa mga napakapinong ugat. Mm-hmm. And as we have mentioned in our past episode, mm-hmm, na yung mataas na blood sugar level causes inflammation, is lalo-lalo na doon sa ating ugat.
3: Mm-hmm.
4: So, ang nangyayari, yung mga maliliit, yung mga pino, mas pino pa kaysa sa buhok natin ng mga ugat, ay nasisira ng dahil sa inflammation kapag mataas yung ating tinatawag na blood sugar level. Kung minsan, merong nakakaroon ng short-term effects, mm-hmm, ng pagtaas, ng especially sobrang taas. And then, on a short period of time, ang nangyayari is namamaga yung lente at yung glucose ay ang lente ng ating mata is nagkukos ng fluid retention, mm-hmm, doon sa ating mga mata, at that causes temporarily blurry vision. Ang long term, kapag palaging mataas ang blood sugar level, so kung merong short term, kapag palagi yun mananatili na mataas, mm-hmm, ang blood sugar, that causes long term damage, at ang tawag po doon is diabetic retinopathy. Dalawang klase ang diabetic retinopathy, mm-hmm, proliferative and non-proliferative. Mm-hmm. Yung non-proliferative, ang nangyayari is yung mga maliliit na ugat sa atin is lumulobo, mm-hmm, o nagkakaroon parang tinatawag natin na aneurysm doon sa ugat, doon sa maliliit na ugat, bulging. At kapag pumutok yun, mm-hmm, nagkukos ng leak ng fluid, mm-hmm, yun ang tatabon sa lente ng ating, mm-hmm, mata. Yung yung proliferative naman is, di ba, pumutok yung ugat.
3: Mm-hmm.
4: Pag pumutok yung ugat, ang gagawin, kasi nga may sira ang ugat, magkukos ng tinatawag na angiogenesis.
3: Mm-hmm.
4: Tutubo naman ang panibagong ugat. Ngayon, dahil tutubo yung panibagong ugat, ang mangyayari, dahil very fragile, mm-hmm, pagkaroon ng mataas na pressure, puputok
3: uli. Naman.
4: That causes na yung tinatawag na proliferative diabetic retinopathy.
3: So, parami ng damage.
4: Kasi tutubo na naman uli. Mm-hmm. And also, yung tinatawag natin na macular edema, mm-hmm, kung saan yung mga fluid ay nagli-leak doon sa ating makula, na kung saan parte ng ating retina, responsible yan doon sa zoom in and zoom out,
3: mm-hmm,
4: ng tinatawag natin ng ating mata, mm-hmm, ng lente ng ating mata. So kapag nagkaroon ng fluid, hindi na yung kanyang movement, mm-hmm, kasi parang pero ng zoom in zoom out, movement ng ating mata is nahahadlaga ng dahil doon sa fluid.
3: Ito yung madalas na problema sa mga merong refractive errors doon sa
4: Refractive errors. Uh-oh. And that causes also na kapag nagkakaroon ng refractive errors, nahihilo po kayo, mm-hmm, and also yung parang vertigo-like na, mm-hmm, na symptoms. And also yung katarata, kapag mataas ang sugar natin, is, mm-hmm, nagkukos siya ng pagka-cloud. Yeah, makita ninyo yung mga taong may katarata, yung lente nila,
3: parang may ulap.
4: Kapag mataas ang blood sugar level, mas dumadami at mas kumakapal yung ulap doon sa mata.
3: Uh-oh.
4: And that is the reason why yung mga may katarata, kapag early on may katarata kayo, sigurado kailangan magpa-check kayo ng blood sugar level, mm-hmm, ninyo. Kasi isa sa underlying factor niyan is mataas ang blood sugar level ng katawan. And also glaucoma, kung saan tumataas, di ba, yung nakakaroon ng edema. Nakakaroon ng edema, tapos merong leakage ng fluid, yung fluid na yun hindi nakakalabas. Ang nangyari is nakakaroon ng pressure na iipit doon sa loob.
3: Mm-hmm.
4: At yun ang nagdadamage sa mga optic nerve doon sa loob ng ating mata. Kaya either katarata or glaucoma, possible na indicator yan na mataas ang blood sugar level po ninyo.
3: Mm-hmm. Paano malalaman kapag nakaka-apekto na yung high level sugar o sugar sa inyong dugo, ay nakaka-apekto na sa inyong pong mga mata? Narito po mga ka-wellness ang ilan sa mga pagkakilanlan o mga early warning signs na yung mataas na asukal ng dugo mo ay napipermisyon na yung inyo pong paningin. O kapag nakakaranas ka na ng blurry or fluctuating visions kung tawagin, ha? Yung pagkakaroon kasi ng mataas na asukal, Doc Ron, sa ating pong pangangato, no, sa dugo natin, ay binabago niya yung lens at saka yung shape ng ating pong ng ating mga mata. Mm-hmm. So yung pag-focus ng mata natin, hindi yan nagiging maganda. Mm-hmm. Kumbaga dun sa cellphone natin, may merong autofocus no? Pagka nasira yun, blurred na.
4: Blurred na.
3: Pagka ilapit mo ng, medyo ilapit mo yung isang bagay sa camera mo, hindi niya na mag-focus.
4: Kailangan mong i-adjust.
3: Na. So, ganun din sa mga mata natin, mga ka-wellness. Pagka inilapit mo na yung ano mo, yung, di ba, pag nagbabasa ka, dati kaya po magbasa ng medyo malapit,
4: medyo malayo.
3: Pagka nagka-problema na yun, Doc Ron, nagka-fluctuate na yung vision mo, wala na, pahirapan ka na.
4: Yung iba sumisingkit na, gano'n na mata.
3: Masyado ang singkit yung mata para lang mabasa yung mga lalo, medyo mga pino ng mga letra. So, ganun po ang nangyayari. Yung iba naman, Doc Ron, nakakaranas ng mga floaters. Mm-hmm. Ano ba yung mga floaters? Yung parang meron ka nakikita na parang may lumulutang sa paningin mo. Mm-hmm. Minsan nga iba, ganun na ganun. Mm-hmm. Parang may basagabal sa kanilang paningin ba? Mm-hmm. Akala nila sa labas, pero yung pala, sa mata na nila mismo yun. Ano? Mga small specks, minsan parang cobwebs na nakikita ka. Parang may sapot-sapot naman ako nakikita.
4: Kahit ano,
3: malinis naman yung paligid. So, yun po mga kaibigan. Isa pa, pagka nahihirapan ka nang makakita paggabi. Mm-hmm. Kasi yung mata natin, automatic nag-a-adjust yan sa dilim. Mm-hmm. Ang isa sa pinakamalakas mag-adjust ng mata sa dilim yung pusa kasi kumbaga yung vision nila mas sa atin pero yung mata natin, if your eyes is healthy, nakaka-adjust din yan siya sa madilim. Pero pagka hindi na nakaka-adjust yung mata po ninyo sa madilim at nahihirapan na kayong nahihirapan na kayong makaaninag pagkagabi, ayan, mga signs na po yan siya na yung asukal sa dugo mo ay naapektuhan niya na yung healthy eyesight mo. At isa pa, Doc Ron, ay yung color blind. Or minsan faded na yung color, hindi mo na ma-distinguish kung ano yung saktong kulay ng isang bagay, nagtatalo-talo na kayo, ano bang kulay nito? So ibig sabihin, hindi na maganda, especially sa macula natin, which determines color, ay hindi na nagiging maganda yung kalusugan niya, Doc Ron.
4: Upon seeing all these mga symptoms, mga warning signs, mga ka-wellness, kailangan na ninyong magpatingin at magpa-check na inyong blood sugar level, and then if you may be diagnosed with diabetes or yung tinatawag natin pre-diabetes, sasabihin ng iba pre-diabetes lumang padok, pre-diabetes, alam nyo ba ng pre-diabetes is also diabetes na yun. At pagkalalabas, alam nyo ba natataas yung blood sugar natin 10 years already. In the past you have already diabetes bago maglabas na tinatawag natin na symptoms o sobrang pag-spike ng blood sugar level natin. At alam nyo ba mga ka-wellness, sa ating Santon Plus Gold ay napakalaking tulong, especially sa blood sugar regulation kasama ng inyong mga maintenance medicine. In what way? Dahil sa napakalakas na bioactive compounds na meron sa ating Santon Plus Gold, ang tawag doon is yung charantin at saka yung polypeptide P. Yung charantin na meron po sa ating Santon Plus Gold ay ang ginagawa niya ay tumutulong siya na yung mga glycosides ay hindi ipaabsorb sa ating katawan, and especially yung oral effect kasi ng charantin, sapagkat yung charantin ay nananatiling active especially kapag tinitake natin orally, and that is the reason why putting it in a capsule in a concentrated manner, and that is the reason makita natin maraming mga testimonies na kung saan nagsasabi na yung natulungan na bumaba yung kanilang blood sugar level by taking Santon Plus Gold. And also metabolic pathways nito, ang merong pag-aaral sa mga diabetic animal models na kung saan ay charantine ay nagpapababa ng fasting blood sugar level natin by improving yung utilization ng glucose sa ating katawan, and also nag-i-encourage ng glycogen synthesis. Ibig sabihin na magamit yung mga reserve na mga ano glycogen doon sa ating cells. Pag nagamit kasi yon, meron ng space for entry yung mga sugar doon sa na sobra doon sa ating dugo. Kasi kapag puno palagi, hindi nagagamit yung glycogen, puno, of course, hindi mo palalagyan ng panibagong ano, panibagong glycogen. That is the reason why ganun kaganda yung function ng charatin. Ang polypeptide P naman, isa plant-based protein na kung saan ay nagpapalakas ng function, especially ng sensitivity ng ating tinatawag natin ng ating cells doon sa insulin sensitivity. Epekto niya or ang kapareho niya is yung tinatawag na bovine and human insulin. So yung insulin kasi, alam niyo ba na yung insulin kapag nagtuturo kayo ng insulin, nanggaling yan doon sa bovine. Pag sinabing bovine, sa ano yan, galing po yan sa baboy. And that is the reason why merong ibang mga kapatid natin na mga Muslim na hindi sila gumagamit ng insulin, especially pag nalaman nila yung derivatives kung saan galing yun. At ang function nito is halos kapareho nung tinatawag na insulin natin. And ang ginagawa niya, it lowers blood sugar, and sabi ng study na napapakita na minimimic ng polypeptide P ang insulin natin, and na tumutulong na ma-clear out ang glucose sa ating bloodstream without any yung tinatawag natin na hindi na kailangan mag-overstress ng ating pong pancreas. Alam niyo ba na ang ating pancreas kapag kapalaging pigasya ng piga na papuproduce ng insulin that causes inflammation at damage doon sa beta cells natin. Kaya ang nangyayari, hindi na nare-regulate, and also bumababa na ang insulin production ng ating katawan. Kaya ang nangyayari, when you take Santon Plus Gold, you take you absorb ng ng ating katawan yung polypeptide P at saka yung yung ating tinatawag na yung charantin, that would help greatly on regulating tinatawag natin blood sugar. Ito, according sa National Institute of Health, na confirm nila mismo na ito ay napublish sa PubMed Central, ng polypeptide P acts as a hypoglycemic protein lowering glucose. Ang polypeptide P ay hypoglycemic protein. Ibig sabihin, tumutulong siya na pababain ang ating blood sugar level. Sa pharmacological reviews naman, sa Frontiers in Pharmacology, na sinasabi doon na biochemical isolation of charantin and polypeptide P, noting that the roles in metabolic regulation. Kasi ang diabetes is metabolic problem. And that is the reason why mayroon itong epekto na ang itong parehong compounds, active compounds na meron sa ating Santon Plus Gold ay nakakapagpababa o nakakatulong magpababa ng blood sugar level. And kapag mababa ang blood sugar level, of course, hindi magkakaroon ng damage doon sa ating pong mga mata.
3: Ayan ha. Kaya kapag ikaw ay diabetic, tapos may katarata ka pa, may glaucoma pa, macular degeneration at iba't ibang problema sa inyong pong mga mata, gawin yung suplemento or complementary supplement ang Santon Gold Herbal Capsule natin. Sabay niyo yan sa mga maintenance medications po niyo or mga supplementation niyo, mga vitamins niyo para sa inyo pong mga mata, mga kaibigan, ha? At pwede rin isabay, Doc Ron, yung Vision X Plus Herbal Capsule po natin. Para maingatan po natin ang ating pong mga mata at maiwasan natin ang tuloy-tuloy na panlalabo at pagkasira po nito. Marami po tayong pag-uusapan, mga ka-wellness, kaya dyan lang po, itutok lang kayo dahil mahaba-haba pa ito. Ayan. So mga ka-wellness, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa ating pong tinatalakay, i-text nyo lang yan sa ating pong numero. At ipon sa text line 0969-609-6545. Standby lang po dahil magbabalik ang programang
4: The Secret of Health.
0: The Secret of Health.
5: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigat, tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
6: Mabibili sa pinakamalapit butika sa inyong lugar.
7: May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Soft Gel.
8: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
3: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan patungkol sa pag-ingat at pangangalaga ng atin pong mga mata. Doc Ron, pag-usapan naman natin tungkol sa katarata at glaucoma. Mm-hmm. Ano ba yung problema o ano bang klaseng problema ito sa atin pong pangatawan? At ano yung connection ng sugar dito sa mga problema na ito?
4: So with regards to sugar, ngayon kasi makita natin mas bata, mm-hmm, nagkakaroon na ng problema. At the age of teenage, mm-hmm, nagkakaroon na or nananalamin na. Makakapal na ang mga lente ng salamin. And mostly, ang problema nito is consumption of this worst kind of sugars. Mm-hmm. And kalimitan na bibili natin ito sa mga pagkain. Sometimes we think this was unhealthy food, mm-hmm, na mga healthy na mga biskwit, mga healthy na mga pagkain. But then, merong underlying ingredients, mm-hmm, kung saan these are worst kind of sugars that even if you take minimal amount, it destroys your pancreatic function, mm-hmm, and also cellular function, especially yung beta cells. And of course, it takes time para mag-regenerate ng ating pancreatic cells kapag ka na-consume natin ito. These are the list of sugars, and you may be reminded sa ating mga past discussion, mm-hmm, and doon sa mga bagong listeners natin ngayon. Number one is high fructose corn, mm-hmm, syrup. Pagka doon sa mga milk tea ninyo na yan, mm-hmm, doon sa mga sugary drinks ninyo na yan, napakataas po na high fructose corn syrup. At alam nyo ba yung mga caramel na nilalagay doon sa milk tea, mm-hmm, when you taste it, yung tamis na sobrang parang, kasi nakatikim din ako niyan, kaya, mm-hmm, makakapagsabi ako, yung tamis na parang na dumidikit sa yung lalamunan, mm-hmm, at sobrang tagal mawala. And then afterwards, minsan nalibre ako ng milk tea, mm-hmm, ng L. Pagka kinabukasan, taas na ng lagnat, mm-hmm, no? Kasi hindi kasi sanay ang katawan. And that, siguro yung iba kayang itolerate, pero alam nyo ba na hindi maganda, at it damages, according sa study, it damages your liver at namamatay yung mga selula nito. And this later on would cause yung tinatawag natin ng pancreatic cancer. Kung, mm-hmm, hindi man, ang una dyan is diabetes kapag hindi na nakaregenerate, mm-hmm, and that causes mga carcinogen kasi ito eh. Kapag hindi nakaregenerate yung liver ninyo or yung pancreas ninyo, mm-hmm, that would cause also pancreatic cancer. Also liquid sugars doon sa mga soda drinks ninyo, sa mga cola drinks ninyo, mm-hmm, energy drinks, also yung sports drinks.
3: Mm-hmm.
4: Meron pa naman yung mga yung mga energy booster, mataas masyado sa sugar. And also alam nyo ba na also na mga yung mga tea and, mm-hmm, also mga yung tinatawag natin mga fiber food, yung tinatawag natin mga fit foods, mm-hmm, yung mga pang fit na mga pagkain, ang pinapalit sinasabing no sugar, pero yung derivatives ng sugar is iba, mm-hmm. Also dextrose and maltose, pag makita ninyo dun sa pakete, especially yung mga chocolates, mm-hmm, and mga fit bars, kalimitan ang ginagamit na sugar is dextrose and maltose. Even in very minimal amount na natitake natin, sobrang nakakapagpataas and also nakakapag-cause ng inflammation sa atin pong tinatawag na sa atin pong dugo and also sa ating pancreas. Ito, isa sa mga bagay na hindi natin iniisip na parang okay lang. Kasi for many, many years, ginagamit natin, mm-hmm, ito, is itong tinatawag natin na refined table sugar. Mm-hmm. Bakit kaya ang refined table sugar nasali dito, worst kind of sugar? Kasi ito ay half glucose and half fructose. Mm-hmm. At itong standard white or brown sugar ay walang tinatawag na nutritional buffer. At kapag na-take po natin ito, diretso yung spike. Kasi kung titingnan ninyo yung kung saan siya kinuha, especially yung sa beets at saka sa tubo, napakadaming fiber. Kailangan mo natin talaga yung tubo eh. Pero ang problema, in-extract natin and then ginawa natin i-refine, ang wala na yung mga essential vitamins and minerals and especially yung fiber. Kasi yung fiber yun yung nagbabinding na hindi siya ma-absorb directly as soon as possible na papasok sa ating ano, sa ating tiyan.
3: Kaya yung buffer kung tawagin.
4: Yun yung buffer. Yung buffer na para hindi siya ano, hindi siya agad na absorb 100%. So ang nangyari, wala yun. Tapos sila titimplan nyo pa sa mga unhealthy coffee ninyo, ay sigurado po na sobrang nakaka-damaging po siya. Also, agave nectar, ito hindi masyado sa atin. Wala masyado. Kalimitan ng agave nectar is ginagawa kasi itong wine. And also, it is very expensive to produce. Ang pinaka-ano talaga is yung high fructose corn syrup. Ang pinaka-wildly, pinaka-cheapest and at the same time, pinaka-madali na ano, na i-market. Kasi mas mura siya. Kaya sa production ng mga pagkain, yun ang kalimitan na kinakain. So, bakit ito's dangerous? As I've mentioned, kulang siya sa fiber and also kulang siya sa protein and at the same time, nagko-cause ng rapid insulin surge sa ating dugo. At kapag gano'n nangyari, na-overwork yung ating pancreas. And also yung tinatawag natin ng mga refined grains. Ito kalimitan. Ginagamit natin kasi umaga hindi ka makana, hindi ka makakape pagka walang pandesal.
3: Walang tinapay.
4: Walang tinapay, walang pandesal. At alam nyo ba na hindi ko sasabihin na pagbabawal ko sa inyo ang pandesal, pero alam nyo ba na mas the best kainin ang pandesal o di kaya ang tinapay na bahaw kaysa sa mahinit. And also yung concentration, yung mga starches na yung nagkakaroon ng pag-iba ng molecular structure niya, hindi na masyadong nagpapaspay kapag bahaw ang tinapay, pero pag mainit grabe yan, magmataas.
3: Masarap pa naman kumain ng pandesal pag
4: mainit. Ganun talaga, masarap talaga pag mainit, lalong lalo na pag may kape. Ang problema, kapag kayo ay merong tinatawag na weakness sa pancreatic function, especially galing kayo sa pamilya na merong history ng diabetes, mas maiging iwasan po ninyo yan. At ito, isa sa araw-araw nating kinakain, yung white rice. Mahilig sa white rice, mahilig sa mga only rice, and also kapag ang pagkain natin, yung especially mahilig sa mga kakanino, o yung mga glutinous rice, Doc L, Biko, yung mga suman.
3: Paborito pa naman yan.
4: Ako din, mahilig din ako dyan. Kasi pagka meron kasing ano, history, o meron tayong history ng ano, ng ang pamilya is diabetic, yung cravings is pareho. Yung mga cravings. Kaya ganun ang problema natin. So, ang problema nito is rapid absorption ng sugar sa ating system. At kapag ganun ang nangyari, tumataas ang blood sugar, mataas ang glycemic index, damages ating sa ating mga ugat, especially po sa ating mga mata, mga kawelis.
3: Yun, kaya so mga kabayan natin, nang nalabo na ang inyo po mga mata, tapos meron pa kayong history na pagkakaroon ng diabetes. Eh maghinay-hinay po tayo mga kaibigan. At piliin ng husto kung ano yung mga sugar, kinds of sugar na ipapasok nyo sa pangatawan nyo, yung mga kakainin po natin na may iba't ibang klase ng mga refined sugar. O dun sa mga kababayan natin na mahilig uminom ng mga sugary drinks or mga sweet drinks kung tawagin. Ito kasi Doc Ron, yung mas kung mga yung mga nabanggit mo kanina ng mga pagkain, harmful sila sa katawan because meron silang mga refined sugars, mas lalo na yung mga inumin. Kasi yung mga inumin,
4: diretso
3: talaga yan siya compared dun sa mga solid food na meron sugar.
4: Trip pa naman ng mga Pilipino, Doc L, iinom ng energy drink tapos matutulog.
3: Nako. Useless yung pinanggagamitan ng energy drink. Yan mga ka-wellness, itong mga unhealthy drinks or yung mga sobrang matatamis na mga inumin yung iba. Yung ibang tao, hindi satisfied sa kanilang meal kapag hindi nakakainom ng mga powder soda juices, mga soda drinks, mm-hmm. mga soft drinks na yan. At kung ano-ano pa.
4: Dati
3: kaya parang ano,
4: eh.
3: Hindi sila busog. Mm-hmm. Pakiramdam nila hindi sila busog pagka walang panulak.
4: Saragana daw eh, saragana.
3: Eh yung mga yon mga ka-wellness, mm-hmm. eh yun yung nakakapagdulot ng pag-spike ng sugar sa atin pong pangangatawan. O tapos mahilig ka pa sa mga ano, unhealthy coffee mm-hmm. na masyadong matatamis. Mm-hmm. Nako, eh palitan nyo na yung mga kape na ginagamit po ninyo mga kaibigan. Ha? Eh kung kape lang pag-uusapan, Doc Ron, meron tayo, the best coffee.
4: Santon Gold Coffee Mix. Rekomendado yan. Walang asim sa sikmura, mm-hmm. walang problema kahit mm-hmm. may diabetes, kahit mm-hmm. may hypertension, walang problema.
3: Eh, nagtatanong sila, Doc Ron, mm-hmm. bakit yung Santon Gold Coffee Mix daw natin, matamis din naman.
4: Mm-hmm.
3: Ano ba ang meron doon?
4: Ang ano, ang sweetener mm-hmm. natin kasi imposible mo naman painom yung mga mabayan natin na mahilig sa kape. Tapos hindi mo lagyan mm-hmm. ng pampatamis. Uh-oh. But then the sweetener that we use is stevial glycosides mm-hmm. from stevia. At yeah. alam nyo ba na ang stevial glycoside, mga ka-wellness Doc L, mm-hmm. Gusto ko lang kasi kalimitan mm-hmm. hindi natin masyado na pag-uusapan Uh-oh. Yung stevia. Eh. Stevial glycosides that does enhances mm-hmm. insulin sensitivity sa ating katawan. Mm-hmm. Kaya bakit sobrang confident kami mm. na magsabi na kahit may diabetes kayo, mataas ang blood sugar level ninyo, meron kayong ano acid reflux, meron kayong hypertension, pwede sa inyo sapagkat alam po namin kung ano pong nilagay namin sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Mm-hmm. Yan ha. Kaya sa mga kabahan din yan, Santon Gold Coffee Mix. Maganda yan, Doc Ron. Isa mm-hmm. pa yun sa pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule natin. Yes. Kasi bukod din sa mga nabanggit mo kanina, mm-hmm. ng mga bioactive compounds like yung Charan Quarantine, polypeptide P or P-insulin kung tawagin. Mm-hmm. Ang Santon Gold Herbal Capsule natin, yung very potent bioactive compound niyan, yung mm-hmm. Santones mm-hmm. na nandyan sa atin pong kapsula, ay nakakatulong yan na i-lower yung atin pong blood sugar level mm-hmm. sa pamamagitan ng paghadlang or pag-block niya mm-hmm. dun sa mga carbohydrate digesting enzymes. Mm-hmm. Kasi itong mga enzyme nito, ito yung mga tumutulong para mas mabilis yung hatid ng glucose dun sa ating
4: bloodstream
3: dugo mm-hmm. no? Yung absorption ng mga glucose mm-hmm. sa bloodstream natin. So pagka mapipigilan yun siya mm-hmm. ay natutulungan na mapigilan natin yung pag-spike ng blood sugar level. Ano? Mm-hmm. Isa yan sa mga kakayanan ng Santones, mga kaibigan, sa atin pong dugo, mga kaubayan.
4: Ibig sabihin, Doc L, mas best na inumin, mm-hmm. especially pag after your meals, mm-hmm. iinom kayo ng Santon Plus Gold.
3: Yes,
4: kasi binablock niyo yung especially pagka sobrang makarbs. Pero wag na magawin ninyo na, okay, iinom naman mm-hmm. ako mamaya ng Santon Plus Gold.
3: Kain ako, bakbakan ko ng mga tamis. Hindi po ganyan, mga kaibigan. Mm-hmm. Kasi syempre, pagka sobrang dami naman yung mga sweet foods mm-hmm. na yung kakainin, ma-overpower din niya yung mm-hmm. effect nung Santones mm-hmm. na iniinom din po natin, mga kaibigan. Ano? Mm-hmm. Well, minsan yung iba, hindi nakapagpigil sa kanilang mga pagkain, eh kahit paano naman, merong mm-hmm. tulong yung mm-hmm. Santone. Pero hindi yun garantiya mm-hmm. na yung lahat ng kinain mo na sugar, na glucose, mapipigilan uh-huh. yun lahat. Hindi po. Depende pa rin sa dami mm-hmm. ng kinain mo. Pero kahit paano, ibig sabihin, in general purpose, ano, mm-hmm. nakakatulong siya para kahit paano, hindi ganun kabilis ano, yung paghatid ng asukal dun sa atin pong bloodstream, mga kaibigan. Mm-hmm. So, isa pa, yung Santones, meron din yan siyang alpha and beta gamma mangosteen mm-hmm. na ini-inhibit niyan yung two key digestive enzymes sa atin pong gut, yung A amylase at saka yung alpha amylase at saka yung alpha glucosidase. Mm-hmm. So, yung mga ano yan, yung mga ano na yan, mga functions ng mga enzymes na ito, mga kaibigan, ay
4: to absorb.
3: Yun din, ano? Pinapalakas niya yung absorption ng glucose sa ating mm-hmm. pong dugo, mga kaibigan. Marami kasi nga, maraming factor mm-hmm. na ano na ginagamit yung katawan natin para ma-absorb yung glucose sa ating pong pangatawan. Mm-hmm. Actually, ang glucose naman na ito, kumbaga, primary source of energy natin. Kung gagamitin mo nga lang yung glucose na yan, maganda. Mm-hmm. Kasi source of energy mo yan. Mm-hmm. Yung problema, Doc Ron, pag sa dami ng kinain mo, pagkatapos mong kumain, tapos napasandal ka, yung iba humihilik na kaagad pagkatapos kumain.
4: Pagka mag-spec talaga, talaga ka antukin ka talaga, Dukil. Yan talaga ang pinaka side effect kapag spike ang blood sugar. Antok talaga yan. Sigurado.
3: Kaya nga maganda, Dok Ron, pagka ano, pagka medyo na parami-rami yung kain mo, maliban sa pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule,
4: walking ka muna.
3: Oo, maglakad-lakad muna kayo. Huwag lang itatalon-talon, ha? Mm-hmm. O, maglakad-lakad, mga kaibigan, kasi tumutulong yun siya, ano, na kahit pa paano magagamit ng katawan mo, at the same time, mas magiging maganda yung digestion sa inyo pong pangangatawan, ha? Isa pa, yung Santons, mayroon din siya kakayanan to improve insulin sensitivity, kung tawagin. Alam nito sa glucose uptake po natin, ha? Kaya, at saka sa pancreas natin, very ano, helpful, ano? Very beneficial ang functions or yung mga active compounds na nandyan sa Santons, mga kaibigan. Kaya isabay nyo yan sa inyo pong diet, sa inyo pong lifestyle, or sa mga medications po ninyo, pwede nyo i-combine ang ating pong Santon Gold Herbal Capsule.
4: Kaya doon sa mga ka-wellness natin, especially kalimitan itong nagkakaroon ng tinatawag natin glaucoma and katarata, may problema sa insulin sensitivity. Napakaganda po ng Santon Plus Gold. At para mas potent and mas malakas yung ano yung inhibition or mas malakas yung function ng insulin sensitivity is pagsabayin po ninyo ang premium D3 at saka yung ano Santon Plus Gold natin. So ang pag-inom ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, tapos tigda dalawa sa alas 10, dalawa sa alas 4 na ano na premium D3. At saka mapapansin nila if you take premium D3, kapag kalimitan kasi sa problema ng diabetic ay palaging gutom.
3: Yes,
4: cravings ng gutom. Pag mag-take kayo ng premium D3, within a week or two, mapapansin ninyo, unti-unti nawawala yung cravings
3: ng sugar.
4: Yes, kasi yung ano yung insulin sensitivity is nagagamit o nakukuha doon. Kapag mataas ang blood sugar level kasi, nagkukos yan ng cravings sa ating katawan. And then, pag nangyari yon, you do your supplementation within a span of 3 months, saka po ninyo i-introduce yung Vision X.
3: Yes,
4: kasi mas ano na, mas malinis na yung ano, mas malinis na yung ugat just natin and mas madali nang ma-absorb yung mga ano, yung mga antioxidant na meron po doon sa Vision X in order for your eyes to have maibalik yung integrity ng inyong mga mata, mga ka-wellness. So, take Santon Plus Gold with premium D3 for a span of 3 months and then saka po ninyo introduce yung Vision X, mga ka-wellness.
3: Mm-hmm. Ang mga gusto makawil, ang ating po mga produkto, ha, eh, puntahan nyo na kagad ang pinakamalapit ng mga botika, mga parmasya sa inyong lugar at hanapin ang ating pong mga products. Okay? Maraming salamat sa pagsama po sa atin dito sa ating pong talakayan, mga ka-wellness. Ha? Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa ating pinag-uusapan, text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong sa X9-0969-609-6545. At sa ating pong pagkabalik, ay ating pong tutugunan ng live ang iyong mga inquiries. Kaya tutok lang, mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang The Secret of Health.
9: D3, ang bago!
10: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs.
11: Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball.
10: That's why I take
11: premium D3.
10: Araw-araw.
11: Effective talaga. Subukan nyo.
12: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
14: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
15: The secret of health.
16: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos.
17: The Secret of Health Live Advice.
3: Live advice po muna tayo, mga ka-wellness. Sa mga kababayan natin, kung meron kayong mga katanungan, ha, or mga mensahe na si pong ipaabot dito sa atin pong programa, text nyo lang yan sa atin pong numero. At ipong text line 0969-609-6545. Bakit lang, bago ko Sagot bago ko natin sagutin. Mga katanungan natin po mga kababayan, batiin ko lang lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Ayan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, panunood sa inyo pong lahat mga ka-wellness. Ha? Okay, Sir Rico Bagisi, nagka-countdown lagi. Ha? Countdown lagi ng
4: 92 days na
3: Christmas. Ha? Okay. Kay Sir BJ Pastoriaha, lagi sila nakikinig.
4: Pastor Haya,
3: no? Pag break time, laging nanonood Doc Ron sa atin pong ating pong program, ayan. At kasama rin yung iba pang niyang mga kasama. Diyan daw sila sa VCE Hospital sa Valenzuela. Ayan, kasama po sila Ma'am Ami, Charibin. Natambunan yung isa, hindi ko makita.
4: Cherubin Casimiro de Leon and Mark Delino.
3: Ayun, Mark Delino.
4: At also Ma'am Ami Gaita Cruz.
3: Happy viewing po ha, sa inyo pong lahat. Ha. Kay Ma'am Nerlin Dozen, happy viewing din. At kay Brother Nelvin Hope Lucerna, siya nakikinig din. Sabi si ko yata ito. Oo, si Opa. Kay Sir Ronnie Pasugiron, yan. Happy viewing din po dyan sa Quezon. Kay Sir Evelio Simbahon. Sa ano to? Sa Pagadian, I think. Dyan yata siya ngayon. Ayan. Happy viewing din, sir. Ha? At sa lahat ng mga nakikinig at nanonood na nakatutok sa ating pong programa, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Ito, Dok Ron, may nagtanong dito. Mga Dok, magtanong lang po ako kung saan ba ang pancreas sa katawan nakalagay? Salamat po, sasagot Verna ng Tacloban.
4: Ang pancreas po natin nasa ibaba po ng liver yan. Nasa ibaba ang liver kasi magkaano pa konektado kasi yung ang connection yan is yung production ng enzymatic fluid at saka ng gallbladder, isang daanan lang yan. Kaya kapag ka nagkaroon kayo ng gallbladder stone tapos bumara, apektado pati po ang inyong pancreas. So, kaya ingatan po yan ha, at ang inyong ating katawan.
3: Oo, sa mga kababayan natin. Bakit yun po natanong kung saan ang pancreas? Siguro, in-observe siguro niya, baka may mga sumasakit sa kahit sa abdomen po niya.
4: Yes.
3: Actually, pancreas, nagdudulot lang yan siya ng pain pagka mayroong acute inflammation na naandoon, mga kaibigan. Ano? Or pag namamaga, nakakaranas ka ng pancreatitis, dun lamang siya, so nagkikreate ng pain. Ano? Pero pagka hindi na enough yung insulin, sa pangangatawan mo, wala siyang symptoms na idinudulot. Maliba na lang pagka sobra-sobra na yung epekto sa ating pong sistema. For example, kulang na kulang kayo ng insulin, babagsak na gusto yung sugar level sa iyong pangangatawan at manghihina na gusto yung katawan natin at maraming pang iba ng mga symptoms na mararanasan ka. So yan, yung pancreas natin, alagaan nyo yan. Kasi napakahalaga yan.
4: Tapos ang tagal ng regeneration, that is the reason why kapag ka nagkaroon ng pancreatic cancer, isa sa pinakamahirap gamutin na cancer is yung pancreatic cancer. Kaya doon sa mga worst sugar, especially high fructose corn syrup, grabe yan. Nakaka-cause ng pancreatic cancer.
3: Ingat-ingat po mga kaibigan. Ha? Okay. Doc, tanong ko lang po, ano-ano po ang bawal na pagkain sa stroke survivor? God bless po. From Batarasa.
4: Number one is yung mga fats na galing sa karne, especially karne ng baboy and karne ng manok that causes inflammation and also yung mga klase na yan ng tinatawag natin na saturated fats ay talagang highly oxidized na kasi ang mga saturated fats, especially na galing sa karne. Another thing is mataas na or mga sugary foods and especially yung mataas na consumption ng carbohydrates, especially white rice. Kaya mas maganda mag-switch kayo. Another thing na kailangan din yung iwasan is yung mga drinks, especially caffeine and tannins, makukuha dun sa tea, nagkukos yan ng problema po sa ating mga ugat. It causes palpitation and also overall yung mga inflammatory foods, mga processed foods. Kaya mas maganda you will find kailangan makahanap kayo ng mga alternatives, especially doon sa white rice. Kasi white rice, staple natin yan. Pinaka the best alternative is yung polished rice o di kaya yung mais o di kaya yung quinoa, mahal naman yung quinoa. Dito sa atin, mais o di kaya yung ano, mga unpolished rice.
3: Uh-oh.
4: And of course, para hindi pinaka the best in order na ano, maprotektahan yung second episode ng stroke, you take yung ano, yung ultimate trio natin. Mm-hmm. Ang vitamin C para magpatibay ng wall ng ating ugat, endothelial layer, para hindi na ulit puputok at magkaroon ng clotting. Ang Santon Plus Gold, magpababa ng tinatawag natin ng inflammation. Vitamin, ang vitamin premium D3 natin is sumutulong na mabawasan yung tinatawag natin na formation ng pagbara, especially yung calcium or calcification doon sa ating ugat, para yung mga calcium, excess calcium ay hindi didikit sa ating ugat, hindi magkakaroon mataas ng blood pressure at dadalhin niya kung saan dapat, buon sa ating buto.
3: Oo, sa so mga kumbaya natin, mga nakasurvive sa stroke or mild stroke, ayan. Ingat-ingat po, ha? Dahil ano na yan, kumbaga chance nyo na yan na baguhin yung inyo pong lifestyle at yun na rin yung diet po ninyo. Kasi hindi ibig sabihin, Dok, na na-stroke ka na, hindi ka na ma-stroke ulit.
4: Yes. Next episode, ang pinaka-worst niya.
3: Mas delikado, balik.
4: Yung balik.
3: Kasi ang dami ng ano, ibig sabihin, nung unang stroke mo, ang dami ng na-damage doon, ng mga ano, mga ugat,
4: mga nerves
3: sa iyong pangangatawan. Pag binalikan uli yun, mas delikado. Kaya ngayon, iba sabi nila, hanggang tatlo lang daw, yung ano, tatlong episode lang yung stroke. Yung iba nga, hindi na umaabot sa pangatlo.
4: Yung iba,
3: ano,
4: pang isa lang.
3: So, yung iba rin, na na-stroke sila pero hindi nila alam na na-stroke pala sila. Merong mga ganun. Ang naramdaman na parang nabubulol sila, ang hirap makapagsalita. Tapos medyo nahihilo. Ayun na pala, may mild stroke na pala, ano.
4: Temporary blindness. Biglang nawala yung yung paningin sa mata, and then maya-maya babalik, that is mild stroke.
3: Pero yung ano nun, yung effect nun sa pangangatawan po ninyo, kumbaga ano yun, nagbibigay na yun ng lamat.
4: Warning signs.
3: Oo, sa atin pong mga kaugatan.
4: Mm-hmm.
3: So, mahalaga na maingatan natin at maibalik natin yung ano, yung tibay ng mga
4: vitality.
3: Vitality ng mga natin, mga blood vessels, as well as yung mga nerves sa katawan po natin. So, yun, yung mga nabanggit ni Doc Ron, napakaganda po nun, mga kaibigan. Huwag niyo kalimutan, ha, yung ultimate trio natin. It works so well, ano. It greatly helped sa mga kababayan natin na ano, mga stroke survivors.
4: And also yung stressors. Kapag ka stress kayo sa hearing, sa ano, sa Senado, huwag na kayong manood.
3: Huwag na manood. Ayan. At marami pang iba, Doc, na ano, na factor na nakaka-ano, nakaka-trigger niyan. Mas ang maganda yan, Doc Ron, maliban sa mga supplementation, kinakailangan yung physical activity.
4: Yes, exercise.
3: Kung hindi nyo kaya on yourself na makapag-exercise, kasi iba, Doc, bedridden na ano, pag inatake ng stroke, dapat meron yung mag-a-assist sa inyo. Kaya nga nandyan yung mga PT.
4: Tutulong. Ang tawag ni Doc Algie is manipulation of muscle.
3: Kasi sila yung tutulong na dun sa hindi mo kayang gawin. Ano? Kasi the more na hindi mo ginagamit yung mga kalamnan mo, palit ng palit yan. Pahina ng pahina, palit ng palit, hanggang sa wala na.
4: Hindi na mag-function.
3: Hindi na mag-function.
4: So, muscle atrophy ang tawag doon.
3: Kaya kinakailangan merong tulong. Either kayo mismo kung kaya niyo pa, or merong ibang tao na sila yung ano, tutulong sa inyo na ma-move yung mga ano, mga pangangatawan niyo, ano, mga braso or ano pa man yung apektado noong pagkaka-stroke po ninyo. Okay, yun ba, Doc, ang ginagawa yun, ano, ni binabaon sa buhangin. Isa yun sa nakita ko na nakakatulong ng malaki, bilis maka-recover pag ganun ang ginagawa. Every ano, every morning or every afternoon, lalo malapit lang sa dagat, binabaon buong katawan, nakalabas lang yung ulo, ano? And then, ano doon, iniiwan for at least mga 30 minutes. Ang laki ng tulong, kasi parang na, ano, na bubuhay yung mga, ano, mga ugat, yung mga nerve endings, kung tawagin, sa pangatawan nila.
4: Ang ano kasi doon, ang epekto nung pagbabad, di pagligo, o di kaya pagbabad sa buhangin, ang ano kasi natin, ang ugat na, ang skin natin is meron yung pores. And that those pores that absorb yung tinatawag natin minerals.
3: Yes,
4: limitan kasi ng asin natin is deficient sa minerals.
3: Tama,
4: and that causes also stroke. And when you have, pag na-absorb, alam nyo ba, nakapagkakulang sa magnesium ang ating katawan. Pag naka-absorb siya ng magnesium, biglang sigla agad ang ating katawan. Kaya maligo sa dagat, mm-hmm, o maglakad sa dagat, o yung magbabad sa buhangin, and also you need to find yung asin na kompleto sa minerals.
3: Oo. Dahil yan, yung ano, sea salt. Tawagin, ano?
4: O yung nabibili dito sa Cavite, yung nabibili ninyo sa
3: Mindoro.
4: Sa Mindoro. Mga asin na ano, asin na talagang galing sa dagat.
3: Yes, so, meron ding mahal kung gusto nyo, yung Celtic salt.
4: Celtic salt.
3: medyo pricey nga lang.
4: Medyo pricey.
3: Pero yun, kompleto yun sa mga minerals.
4: 85, according sa ano, sa study, is yung Celtic salt ang may pinakamataas na minerals. 85 to 90 kinds of minerals na meron doon.
3: No, yun. Kung kaya naman ng budget, mga kaibigan, why not? Ano?
4: Pang-good-good sa salad.
3: Oo. Para makakuha tayong sapat na minerals. Okay. Ano daw, napakabilis ang oras natin, Doc Ron. Sa mga hindi po natugunan ng mga katanungan ay sa mga susunod po na kabanata na ating programa ay atin po sasagutin na yung po mga inquiries. Doc Ron, baka ipahawil ka pa ang mensahe sa ating po mga tagapakinig.
4: Ayan po mga ka-wellness ha, with regards to the worst kind of sugars, it's a big no-no, even in small amount. Kung gusto po ninyo manatiling malusog inyong katawan at manatiling maliwanag ang inyong mga mata. And of course, doon sa mga tinatawag natin carbohydrates, maghanap po kayo ng healthy alternative. As we have mentioned, yung tinatawag natin na unpolished rice, and also pagka tinapay naman, if you can get yung tinatawag natin na tinapay na wheaten or may fiber, that is the best. And of course, lahat ng klase na tinapay, healthy man na tinapay o hindi, mas pinaka the best, kainin siya ng bahaw. Huwag po yung mainit pa yung tinapay. And of course, huwag ninyong kalimutan ang pag-ehersisyo araw-araw, iwas sa stress, and at the same time, isabay po ninyo sa inyong healthy lifestyle ang ating ultimate trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, lalong-lalo na may promo tayo, and also ang ating premium D3 para palagi po tayong malakas araw-araw sapagkat tandaan po natin, ang kalusugan po natin ay pamana ng Diyos binigay po sa atin, mga ka-wellness.
3: Maraming salamat, Doc Ron, at maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin lagi nakikinig at lagi nanonood sa atin po mga programa. Ganoon rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin po mga dekalidad ng mga produkto. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bacla, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, ang sabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po lang dalangin ng Panginoon wa nang siyang tutulong ng magpagaling at magpalakas sa atin pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng atin pong programa, makarinigan po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
18: Metro Manila Branch, second floor.
19: Sa pagtatapos ng ating programa, naway-way natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula

0: XFM.
1: Exciting time, it's 1:40 p.m.
0: X-Rated. Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa'yo. Dito lang yan sa X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

0: Ayan, nag-fluctuate. Diba? Kasi umuulan. So anyway, sa lahat po ng mga katropa natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa, good afternoon!
1: Sana
0: sinisinok pa ako. Sa lahat po ng mga katropa natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa, nakakaranas din po ng ulan. Mga katropa natin, magdala po kayo ng payong ha, or umiwas po kayong magpabasa ng ulan. Mahirap magkasakit mga katropa natin sa panahon natin ngayon kasi talagang, alam niyo yun, pabugso-bugso yung ating ulan dahil nakapasok na po sa loob ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Queenie. Tatawagin po itong Bagyong Queenie mga katropa natin. Kaya simula bukas o simula ngayong araw kung lalabas po tayo ng ating mga bahay ay magdala po tayo ng payong. And syempre, sabayan po natin yan ang pag-inom ng Santon Vitamin C Ascorbic Acid, mga katropa natin. Para iwas sakit, iwas trangkaso, iwas ubo, at talagang hindi rin tayo mahihirapan. Hindi tayo maghihingalo, diba? Kasi may mga time tayo na kapag tayo nagkakasakit, sasabihin natin na ano ba to? Bakit ako pa? Bakit sa dami ng tao, ako pa talaga ang naulanan? Maganda ka pa sa hapon, Ma'am G. I thank you naman, Mrs. Wow. Mrs. Wow, nakapag-ready ka na ba? Ready na ba yung mga question mo dyan? Ihanda mo na yan kasi talagang dudurugin kita. Wow! May bagyo naman pala dapat ang name Bagyong Girlie para talagang yanig ang buong mundo. Ay, grabe ka naman sa yanig ang buong mundo. Kapag ako ang naging bagyo, sinasabi ko sa iyo, talaga namang lahat mayayanig. And syempre, good afternoon kay Sir Ronald Robles. Paulan na hapon, idol. Nanunod ako ng live mo. Pakiplay ang song na Loves Kita. Talaga si Sir Ronald, oo. Hindi talaga mawala-wala yung pagiging cheesy. And syempre kay Christian Kit or aka Daryl Burt ng Tagbilaran City, Bohol. Good afternoon po sa inyo. And syempre sa lahat po ng mga katropa natin, pwede nyo po akong i-text, i-call mga katropa natin sa ating mga hotline numbers again and again. Nandito lamang po yan sa baba ng ate o sa gilid ng ating monitor mga katropa. Sa lahat po ng mga gustong tumawag, pwede nyo po akong tawagan sa 0985-202-713 o di naman po kaya sa 0953-514-1303. Ano yung maingay? Parang may naririnig ako. Shh! Yun. Diba? Parang may something. Sasabog na ba? Hoy, sa amin dito sa ano, sa San Pedro, napakalakas ng ulan. Dito lang ba sa San Pedro ito or sa ibang lugar o ibang barangay din dito sa puerto? Ay, huwag nyo napansin yung pimples ko, ha? Kasi baka mamay mapansin nyo yung pimples ko dyan sa aking ilong. May star-star yan. Pa-play ng Giling-Giling. Talaga si Mrs. Wow? Oo. Wala pa nga tayo sa exciting part. Gumigiling ka na. Wala ito. Mauubusan ka ng ano, lakas niyan. Eh, syempre, dito nga, te, mainit. Uy, bakit sa inyo mainit? Bakit dito sa amin maulan? Yung tipong yung paglabas pa lang ng, ano, paglabas pa lang ng asin bugs. Ganun yung ulan dito. Ang bilis. Di naman halata ang pimples mo. Ay, ano ba, Mrs. Wow? Talagang inuuto mo lang ako sa Orduha. Nakakaloha ka, Joy. Ang napakalay na Orduha dito sa San Pedro. Dito sa San Pedro, napakalakas ng ulan. Ewan ko lang kung tumigil na. Kasi kanina paglabas ko, napakalakas ng ulan. Kaya mag-ingat lang kayo dyan. Ma'am G, pick up line, bulaklak ka ba? Bakit? Kasi ngung kasingiti mo palang humahalimuyak na.
1: Sana ako.
0: Akala ko, Ma'am G, bulaklak ka ba? Bakit? Kasi pag... Wag na nga lang, baka mamaya wala yung joke ko. Nakakayos ka talaga, Mrs. Una, saan na ba yung ano ko dito, ha? Wait. Ayan, meron tayong caller. Sagutin muna natin to. Hello! Good afternoon! Wala pa naka-ready ng tanong. Nabablanko ako sa'yo. Kay Bem na lang siguro. Huwag kay Bem, dito ka sa akin. Hello po, good afternoon po.
2: Good afternoon, Jerry Aranga ng Claridel Abodan.
0: Hello Sir Jerry, kamusta naman ang buhay-buhay? Maulan ba dyan sa inyo?
2: Ako, una kong isang sagot. Siyempre, wala, okay na okay. All right pa sa all right. Pakak na pakak.
0: Pakak na pakak? Alam ba, Sir Jerry, kanina pag-open ko ng monitor, yung mukha mo agad yung nakita ko.
2: Alam, patay tayo dyan.
0: May bit-bit kang bata. Apo mo yata yun.
2: Sabi ko, yes po.
0: Sir Jerry, oh, umikot-ikot lang dito sa Facebook. Talagang nagpapamonetize. Nagpapapansin kay Lolo M. Talagang si Sir Jerry kapag ano ha, kapag kumita ka na, huwag mo akong kakalimutan.
2: Ala, hindi ko naman po ugali ang magpasikat sa social media.
0: Pero alam niyo, ang dami nagpapamonetize ngayon. Talagang marami talagang pera dito sa Facebook ha.
2: Hindi, kasi po, nagpapamonetize. Kaya nga sabi, para ano, para sumikat, para kumita, at di po ba?
0: Yes.
2: Kung tanong mo lang sa posisyon, nandyan lahat ang mukha sa social media.
0: yung tipong lahat na lang ng ginagawa nila, pagbukas ng pinto, lahat naka-ano. Kasi doon talaga ang pera. Doon maraming pera.
2: Hindi po maraming pera. Hindi lang maraming pera. Maraming pwede ibulsa.
0: Yes! Amen! Sana all talaga maraming maraming maibubulsa.
2: Carried away lang po talaga.
0: Na-carried away. Oo, talagang nagbi-blink-blink yung ating mga eyes. Pero sino ba naman ang ayaw ng pera? Sabihin nyo sa amin ngayon, Sir Jerry, kung sino ang ayaw ng pera, talagang manghihingi kami.
2: Ayun, kaya diba? Nga po, ganito eh. Ganito ang pinakatanong niyan dyan dati ng naging lately professor ko noong college dito sa Western Philippines University.
0: Mm.
2: Sabi niya po, ano daw po ang pinakamainit sa ibabaw ng loob?
0: Pera. Pera talaga.
2: Tama po.
0: Oh, totoo.
2: Tama po talaga.
0: Diba? Pera talaga.
2: Mas mainit ako sa akin yan.
0: Kasi kayang pumatay ng pera. Pero yung yung apoy, pwedeng mapatay yung apoy, 'di ba? I mean, pwedeng pag nalagyan ng tubig yung apoy, pwedeng mapakiusapan na liliyab. Pero ang pera kapag yan nawala, sinasabi ko sa iyo, diretso talaga yung itak, kung may itak lang talaga simula sa ulo hanggang paa mo, kung pwede lang mabiyak yan, biyak talaga yan. Lalo na pag pera ang usapan.
2: Share lang, Digi Girly. Siyempre kami mga 80s to 90s kami, di ba? Kung napanood nila yung dating manga or anime ng Japanese na The Flame of Reka, o in Japanese ay Reka no Hono.
0: Flame of Reka?
2: Yes po.
0: Yes, naabutan ko yun.
2: Yun po ay ang pinaglalaban doon, kung gaano kagahaman yung nagpapaligsahan, naghaman sa pera, and then yung kapangyarihan ng mga nagpaprotekta doon sa babaeng ni Hana.
0: Wala.
2: Ibig sabihin lang po noon, pera kontra sa pagmamahal na tunay.
0: Wala nang pagmamahal ngayon, pera-pera na lang din talaga. Kahit gaano ka pa din talaga basta't meron kang pera, laban na 'yan. Sa panahon ngayon,
2: sinasamba ang pera.
0: 'Di ba? 'Yun lang talaga 'yun. Pero meron pa naman din ng mga tao na kaya naman din i-reconsider yung mga bagay-bagay pagdating sa sa love.
2: Okay po. DJ Girlie, bago magpala-out, bati na lang po ako. Baka mamaya may magalit na naman, may mambato na naman.
0: Okay, sige.
2: Una po, syempre, binabati ko ang aking nanay habang naglalaban, nagikinig sa'yo, ang lakas-lakas ng monitor. Jema Aranga ng Claridel Abodan, syempre. Queen of the family yan .
0: Queen of the family, okay.
2: Tapos po, syempre, na-shoutout ko na rin po sila kahapon. I-shoutout ko naman ngayon. Siyempre, yung si Uncle Roger, tapos si Paring Romel, ang Kik, magandang hapon. Si Andreo, si Raisa, Laura.
0: Si Raisa, si Janine. Laura. Si Janine.
2: Tapos si Giselle.
0: Si Giselle.
2: Tapos si Janine, si Raisa, si Renzo, tapos si Jade, si Dexter,
0: si
2: tapos sino ko ba to? Si Tita. Tita ang tawag ko eh.
0: Okay.
2: Ng barangay sa Marinya na Brooks Point. Sa inyo pong lahat, shout out po sa inyo. Siyempre, nag-chat na naman dito sa aking DJ bago lang pumasok. Pa-play na lang po ng song kung pwede.
0: Anong song?
2: Hindi na po You Made Me Live Again kasi na-realize niya na siyang pinatatamaan ko eh.
0: Oh my God! Sina, okay.
2: Paano lang po yung... ano ba to yung...
0: Sa iyong ngiti.
2: Kasalanan bang mahalin ka ng lubusan?
0: Kasalanan bang mahalin ka ng lubusan? It's either si Raisa, si Nora, si Jade, si Janine.
2: Alam mo, ganun, kumisa-isa.
0: Nang sa Marinyana Brooks Point?
2: Kasi po yung isa doon, yung pangalan niya ay lalaki pero babae po talaga siya.
0: Si Junjun.
2: Patay.
0: Bukas aabangan ko to, ha. Ano ko to? Kasi sa isip ko lang to eh. Apat lang yung na-save ko na pangalan ngayon. So bukas, i-take note ko to. Magdadala ako dito ng ball pen at papel.
2: Ala, patay tayo dyan. Mag-search tayo dyan. Tapos ano pala, padagdag na lang po nung babatiin pala, DJ Girlie. Kasi
0: okay.
2: Nandiyan siya ngayon sa Puerto. Siyempre, yung membro ng pamilya Anoncio at ng Rizal family ng Barangay Tarusan, Sitio Naranara, Batara sa Palawan. Para po tala doon sa kanya, kahit na anong papansin ko sa'yo, hindi mo naman ako pinapansin. Siyempre, doon na lang yun. As a friend, di ba?
0: Kasalanan bang mahalin ka ng lubusan? Si Jade daw. Sabi dito ni Katro.
2: Jade po ang totoong pangalan yun, Jimil.
0: Jimil.
2: Wala.
0: Mali ka, katropang ano, Gerald Gales. Kasi si Gerald Gales, so biglang nag-chat sa akin, sabi niya si Jade. Ibig sabihin, hindi lang ako yung nag-aabang, Sir Jerry. Marami kami. Mga ano talaga yung mga taga-XFM ng mga chismuso.
2: Tapos, shoutout na rin po pala kay Kuya Jun. Nag-chat dito si Alvin, nakasama niya eh. Na-shoutout ko rin sila. Diyan po sila sa Naranara, Barangay Tarusan, Batarasa. Yun lamang, DJ Girlie, marami po pong katawag. Nandiyan na naman po si Nanay Maan mamaya-maya.
0: Okay, sige po. Thank you po, Sir Jerry.
2: Yun lamang po at isang mapagpalang wilis ng hapon sa ating lahat ng mga nakikinig.
0: Okay, sige po. Mga taga-XFM, oh, chismuso ko. Oh. Kasi si Gerald Gales, oh, nakikinig rin pala. Oh. Nauhula-hula rin talaga si Gerald Gales. Oh. Hello! Good afternoon!
3: Hello!
0: Good afternoon! Sino to?
3: Hi!
0: Sino?
3: Nani! Nani!
0: Nani! Sino Nani? May na-signal natin!
3: Tatay ba ito?
0: Sino po?
3: Oo, mga hotel.
4: Ang asawa nila may
0: ah, si Tatay Gani. Si Tatay Gani pala. Hello, Tatay Gani. Good afternoon po.
3: Hello.
0: Hello po, Tatay Gani. Kamusta po kayo?
3: Ito, mabuti rin.
0: Uy, ang ganda ng boses si Tatay Gani, no? Parang macho guwapito ng mga kabataan. Parang yung Tatay Gani, parang boses nyo pa lang, parang mapapa-ulalam. Tatay Gani, bakit parang mahihain kayo?
3: Oo naman, siyempre, pag ganitong edad na, mahihain na.
0: Pero ang ganda ng boses nyo, Tatay Gani, ha? Talagang, parang maniniwala na ako ngayon na ang daming mong babaeng pinaiyak nung kabataan mo.
3: Hindi, wala. Magbibiro lang yung misis ko.
0: Misis?
3: Wala ang one and only ko.
0: Siya lang talaga, wala nang iba.
3: Walang wala.
0: Ay, walang ibang naligaw?
3: Wala.
0: Nay! Ang gwapo ni Tatay Gani Lalo. Dapat ganito yung tinutularan ninyo. Ayan na, nagsalita na si Nanay Maan. Sinasabi ko na talaga.
3: Wala talaga.
0: Ay, wala na. Alam mo kasi, Tatay Gani, naniniwala ako na yung karamihan ng mga ano talaga, meron talaga yun. Talaga si Nanay Maan, oo. Pati ba naman dito? Lasing. Ay, nako talaga. Tatay Gani! Nasaan ka na? Wala na, tuloy ako kausap. Si Nanay Maan kasi... Hindi ka ba nagsasalita?
3: Nagsasalita ako.
0: Tatay, meron akong tanong. Sa buong katawan mo, ano ang pinakagwapo nung kabataan mo? Tatay! Yuhuu! Tatay, kausapin mo ako. Wala na, di ba? Namatay. Tinatanong ko siya kung saan yung pinakagwapo sa buong katawan niya noong kabataan niya pa. Ano kaya yun? Ano kaya? Ano daw? Ha? Ano to? Bakit may blue star yun? Wala yan. Ano yan? Ang tawag dyan kat, ano, is ano, basta wag mo nang pansinin. Wag niyo nang pansinin yung ano ko, star-star ko sa ilong. Ganyan na talaga yan. Kasi meron tayong pimples na malaki. Hello? Hello po, nanay. Nanay! Dinideny ni Tatay Gani na yung kabataan niya daw, wala daw siyang ibang pinaiyak na babae. At wala daw siyang ibang minahal na iba, kundi ikaw lang, nag-iisa lang. One and only.
4: Paniwala ka pang gagirli. Walang marit na... Alam mo na yan. Hindi nagkaroon ng chick.
0: Yan ang sinasabi ko na si Tatay Ga. Ay, si nanay na yung nagsabi.
4: Una mo, bakit itago natin? Di ba yun naman ang katotohanan?
0: Yan ang katotohanan.
4: Yan lang sa akin. Naging matatag ako dahil alam ko ako naman ang original.
0: Wala na. Oh. Wala na sa akin. Ipinamigay ko na. I-denonate ko na sa China. Idodonate ko na sa China yung sa akin. Titigil na natin tong gera na ito.
4: Oo, kaya nga. Uy, pang-girly.
0: Po.
4: Po. May itanong ako sa iyo. Sabi ng ano, nung anak ko na si Karen, si Roxanne.
0: Apo.
4: Type-forward daw niya sa iyo dyan yung jingle ko.
0: Yung jingle? Sabi mo na i-chat niya ako ulit. Baka nakalimutan ko lang.
4: Sige, pakinggan mo yung jingle ko pag forward sa iyo.
0: Ha? Okay, sige po, nanay.
4: Alam mo yan, pag narinig mo yan, tunay na kasaysayan ng buhay ko yan.
0: Ah, okay.
4: Baka hindi mo lang ma-receive, pina-forward daw niya dyan sa
0: baka
4: iyo.
0: Baka hindi ko lang napansin, nanay, kasi sa sobrang dami nag-chat.
4: Kaya nga, mamaya, kasi nag-ano sila ngayon, nag-seminar sila dahil kasi yung anak ko, ano dito sa ano, sa barangay namin, bali siyang parang pinaka-president ng Lipon. Sa barangay Masaga. Mamaya pagdating, papaforward sa iyo.
0: Okay, ano sige. Okay, so, sige po.
4: Lang ako, ha?
0: Okay, so, sige po.
4: Pinabati ko yung mga kabarangay ko dito sa barangay Masaga. Lalong-lalo ng aming kapitan, mga kagawad, pati mga kapitbahay ko dito. Nabati ko silang lahat dito sa barangay Matsaga. Ganon din kayo dyan. Oo, lahat kayo dyan. Si Ken Dante. Ganon din ikaw. Pati si ano, si... Yung kausap mo, si... Kuya, si... Randy Aranga.
0: Si Sir Jerry Aranga.
4: Si Sir Jerry Aranga. Dahil kasi yung Randy nga pala, si Kuya Randy Bakumo.
0: Yes.
4: So, narinig ko siya, single pa raw siya, naghahanap siya ng kanyang partner.
0: Naghahanap daw siya ng partner, single na single daw siya, wala daw sabit.
4: Kaya nga, wala raw siyang sabit kahapon.
0: Wala siyang sabit kahapon, pero ngayon meron na. Yun talaga yun.
4: Kasi na rin yung mga kasamaan ko na laging tumatawag sa'yo, si Nanay, sino ba yun? Si Aaron ba yun?
0: Si Nanay Susan.
4: Susan, o pati yung si, ano, yung doon sa Rizal, si, sino ba ito? Si Norba.
0: Si Nanay, si Ate Norba.
4: Ate Norba, yeah. Mga kasama ko na nag-ano sa'yo, nakikinig, na walang muntawang makinig ng iyong programa.
0: Ayan.
4: Yun, ano, request na lang ako ulit na, ano, na naawit. Ano, yung, ano, itong To Love You More ni Juan, ito si Diana Ruth. To Love You More. O, yan daw ang request ni Tatay Gianni mo. At yung muling binuhay mo.
0: Muling binuhay mo. Okay, sige po, nanay.
4: Pati yung andamanaya, yan lang. Yung tigtatay mo gani, yan dalawa. Sige.
0: Okay po, thank you po.
4: Girlie, God bless sa iyo.
0: Okay po.
4: Pag-text ka rin ha, kung tayo mag-meet kasi ngayon maulan.
0: Sige po, thank you po. Ingat po kayo.
4: At kay
0: pinatrangkaso
4: kasi ako ngayon.
0: Okay,
4: sige
0: po.
4: God bless.
0: Okay po. God bless po. Parang lasing man to. Sabi dito ni Mrs. Ohaha, basta ako mukhang pera. Ako din, present! Lahat tayo dito mukhang pera. Sino dito ang hindi mukhang pera? Sabihin niyo sa akin. Magandang hapon, gandang DJ. Pabati naman po dito sa buong Barangay Malatgaw, Nara, Palawan. Hello! Sala po ng mga katropa natin dyan po sa Barangay Malatgaw, Nara, Palawan. Shout out naman po kay Lola Suping, tapos si Lolo Eduardo from Princess Orduha. Hello! Kay Lola Suping at kay Lolo Eduardo. Shout out Ma'am Girlicious dito sa Rizal Basari at Jacquelon Asar, Osmin Kabutig. Salamat po from Erwin Celino Siniet. Kay Bobby Balame, good afternoon katropang girly. Sorry sa mga Reddit at Discord users, pero putang, yeah, ng government na ito, ano naman, connect ng Reddit at Discord sa school shooting. Pag nabayan ang Facebook, may mangyari sa Malacanang at Senado. Sinabi ko sa inyo, fuck government. Talagang grabe naman yung galit ni Sir Bobby Balami. Oo, ano naman bang kinakagalit mo, Sir Bobby? Huwag ka nang magalit dyan. Alam mo, the more na ni-stress natin yung mga sarili natin sa gobyerno, wala na tayong magagawa dyan. Kahit naman magalit tayo na magalit, wale! May i-stress lang tayo sa mga taong yan. Ang unahin na lang natin ay ang ating mga kalusugan, mga katropa natin. Lalong-lalo na sa panahon na ito, talagang paiba-iba yung ating panahon. Sa mga mahilig magkape dyan ha, meron tayo dito ang Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Gold Coffee Mix para iwas wrinkles at gustong pumunti ang kanilang mga kuyukot. Mag Santon Gold Coffee Mix kayo mga katropa natin. Bago na ako tawag kapag nakalista na ko ng tanong ko, wala talaga ako matanong sa'yo. Ako na lang ang magtatanong sa'yo, Mrs. Wow. Kasi dito sa amin umuulan. Bakit sa inyo dyan mainit? Pa-play ng kantang Sa Paskong Darating by Freddy Aguilar. Thanks, Daryl Burt, watching from Tagbilaran City. And syempre, hello po DJ. Maulang hapon po sa inyo. Dito po ako sa bahay ngayon, nakukunting-ting. Oy, ano? Maulang hapon daw at nangungutingting. Nangungutingting daw siya. Ano ang kinukutingting mo dyan? Ha? Ano ba yung kinukutingting mo? Sabihin mo sa amin, ano nga ba ang kinukutingting natin kapag maulan? Baka kayo may mga kinukutingting kayo dyan na hindi ko alam. ipaalam nyo naman sa akin. Bigyan nyo naman ako ng idea para makatulong sa aking isipan. Bago na ako tawag kapag nakalista na ako. Okay, sige. Ano yung mga kinukuting-ting ninyo kapag maulan, mga katropa natin? Kasi baka mamay may mga kinukuting-ting kayo dyan na hindi ko alam at ngayon ko lang malalaman. Hello! Good afternoon!
5: Lang hapon, ma'am.
0: Hello! Oh my God! Si Ate Norba. Ate Norba!
5: Po.
0: Pag maulan dyan sa inyo, ano ang kinukuting-ting mo?
5: Wala na nga eh.
0: Well, hindi kasi may nagtanong dito, may nag-ano sa akin, may nag-text sa akin dito. Sabi niya maulan na hapon po, nandito po ako sa bahay nangungutingting. Ngayon nagtataka ako, ano kaya ang kinukutingting niya? Baka ikaw may kinukutingting ka dyan na maishishare mo sa amin kung ano yan.
5: Yung ano, mali mo, nagaw ka sang pinggan.
0: Oh, di ba?
5: Nagaligtik na mga damit.
0: Oh, di ba? At least merong kinukutingting ang ano, mga plato, mga kutsara, ganyan. Ang kinukuting-ting daw ni Ate Norba. Ano lang tayo dito? Relax ka lang. Huwag kang masyadong ano. Mag-ano ka lang dyan. Kalma, inhale, exhale. Ganon.
5: Ganon ba, ma'am?
0: Oo. O, sige. Ano? Diba? Binubuting, ako ang binubuting-ting ko, alam mo na, Ma'am G, nagsisimula sa letter B. Ano daw, ikaw Ate Norba, baka may kinukuting-ting ka dyan na nagsisimula sa letter B.
5: Ah, mayroon, Ma'am.
0: Ano, anong klaseng B yan?
5: Oh, na lang ah.
0: Be... makukuting-ting yung letter B kung ano. Diba?
5: Kung ano.
0: Kapag yun, ano? Talaga kayo, Sa inyo kasi pag nasa bahay kayo, madali lang magbuting-ting, manguting-ting. Ay, syempre, ako nandito ako sa trabaho, paano ako makakakuting-ting? Diba?
5: Yun na nga, ma'am.
0: O, diba wala akong mabuting-ting? Nakakaloka. At talaga to si Mrs. Wu, ang daming alam na letter B, letter ano. Diyos me, yung marimar. Ano ba yung mga kinukuting-ting mo, ha? Ah, sige, Ate Norba, bumati ka muna, Ate Norba, bago ako mabaliw dito kay Mrs. Wu.
5: Huwag na, ma'am. Huwag na magbati. Hindi rin nila maririnig.
0: Ay, hindi rin nila maririnig. Ah, sige, ano na lang gusto mong mangyari ngayong hapon?
5: Excuse lang, ma'am.
0: Ang request. Okay, ano pong request mo?
5: Hanggang sa dulo ng walang hanggan.
0: Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Parang ang sakit-sakit naman nun. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Hanggat ang puso ko'y napaglalaruan. Ganun ba yun?
5: Opo, ma'am.
0: Opo, ma'am. Ay, naku talaga. Talaga ito si Ate Norba, oo. Okay, sige, wala na iba?
5: Wala na, ma'am.
0: Okay, sige Ate Norba, ingat ka. Ingat ka dyan, baka ikaw ang mabuting-ting.
5: Wala na yung namumuting-ting, ma'am.
0: Wala nang namumuting. Sige Ate Norba, thank you po.
5: Sige po.
0: Okay po. Wala na raw nangungutingting at wala nang mabubutingting. Ano ba yung binubutingting nyo naman na kasi na yun, no? Oh, talaga kayo, ha? Kung ano-ano lang yan yung mga binubutingting-butingting nyo dyan. Hanggang sa tulo ng ating walang hangga. Hello! Kay Ma'am Josephine Australia and syempre kay Sir Ding. Hello po sa inyo. Madali lang magbutingting. Letter... na madali lang magbuting-ting ng letter B, ah, may kamay tayo, diba? Ah! Gandang hapon, katropa girly, share dan Libis Homeowners. Thank you, Sir Ding. Talaga si Sir Ding, hindi niya talaga ako nakakalimutan. Salamat, Sir Ding, sa palaging pag-share, pag-like ng ating live. Talagang love na love talaga ako ni Sir Ding, ha? Kay kate, pati na rin si Ma'am Josephine. Thank you po sa inyong mag-asawa. And syempre, DJ, good afternoon po sa inyo. Ako po may binubuting-ting din ngayon. Malambot po siya pero minsan tumitigas din. Nakakaloko kayo. Ano yun? Mrs. Wow, yung isang phone lang natin yung nandito sa akin eh. Wait lang. Ano bang number nito? Check ko lang ha kung ano yung number nito. Yung isa kasi nating cellphone yung nahanap namin kung nasaan na ba yun. Ano pa yun eh. Namasyal. Namasyal pa ang ating cellphone. Wait lang. Check ko kung anong number to. Ano bang number natin ito, katropang Ken? Wait a minute. Che-check natin kung anong number ito. Mm-hmm. Sa 0985 kayo tumawag. 0985. 0985-20-2713. Doon po kayo tumawag. Kasi yung isa nating cellphone nag sige, sige. Pahingi number. O, ayan na. Sige na. Ayan na. O, di ba nag... Di ba nag-echo? Ang lakas ng ano ko, ang lakas ng monitor mo?
6: Yan ang monitor ko, kaliit na ng bus ko eh.
0: O, sige. Gusto mo magbuting-tinga na naman tayo ngayong hapon. Na para bang walang mga batang naririnig, nakikinig. Mrs. Wow, meron akong problema.
6: Sige, sige. Anong problema mo, ma'am?
0: Sabi niya dito... DJ Girlicious, ako po may binubuting-ting din. Malambot po siya pero minsan tumitigas din.
6: Ano kaya yun?
0: Tulungan mo akong mag-isip ano ang binubuting-ting na malambot tapos tumitigas din.
6: Baka yung talong.
0: Talong? Ay, kahit yung talong hindi mo ganito ah. Talong ba yun? Wala. Di ba color violet yung talong? Anong bang klaseng talong? Yung sinasabi mo na yun. Kasi ang alam kong na talong yung piniprito lang.
6: O yung ginagulay?
0: Oo, ginagulay. Pero hindi naman tumitigas. Malambot nga daw eh. Malambot. Tapos, sabi niya dito, DJ Girlicious, ako din po may binubuting-ting. Malambot po siya at tumitigas din.
6: Ah, ice yan, ice. Kasi malambot. Lagay mo sa pressure, titigas yan.
0: Ay! Lusot!
6: Ilagay niyo sa rep, sabi mo sa kanya, sino nag-chat yan, ilagay niyo sa rep yung malambot yung posibleng hindi magtigas yan.
0: Yan ang sinasabi ko sa inyo. Isip-isip din ba tayo? Ice, di ba? Simula sa malambot, tapos pag nilagay sa rep, titigas.
6: Yes.
0: Yan ang sinasabi.
6: Ayaw letter B na sinasabi kong ginabuting-ting ko.
0: Ano ba yung letter B na binubuting-ting mo? Hindi ko alam.
6: Ay, akin-akin lang yun.
0: Atin-atin lang yun, walang ibang makakaalam.
6: Wala iba, lalo na pag malamig. Eh, grabe, kainit ba?
0: Malamig pero umiinit.
6: Di, kapag malamig ang panahon, tapos mahawakan mo yun, grabe, kainit.
0: Ay, ano ba yun? Ano ba yung...
6: Nagsisimula nga sabi.
0: Ha? Ano?
6: Nagsisimula nga sabi.
0: Ano ba yung nagsisimula sa letter B?
6: Basta, mainit-init. Na matigas-tigas.
0: Beklat? Ano yun? Ano ba yung letter B na yun? Hindi ko alam. Ipaalam mo naman sa akin. Kasi...
6: Tapos kapag yun nahawakan mo sa una, grabe kainit. Tapos bandang huli lalamig. Tapos masarap.
0: Anong klaseng sarap ba yung nararamdaman?
6: Ah, grabe. Humahagod sa buong
0: katawan. Sige, subukan nyo si Mrs. Wow ngayon nang magkaalaman tayo. Diba?
6: Diba, wala talaga akong matanong sa'yo kaya puro kalukuhan na lang talaga masasabi ko eh.
0: Meron dito nag-message. Pwede ba pakitanong kay Mrs. Wow, ano din po ba yung letter B na mabilog na malambot? Ano daw yun? Bilog na malambot.
6: Bilog na malambot?
0: Yes. Bilog na malambot na letter B rin.
6: B rin? Eh, yung bula, diba? Malambot pag pinano mo? Pag pinapag-bilog
0: mo,
6: malambot.
0: Oh, may tawag dito. Ano kayang entry nito? Natatawag.
6: lalo pag hindi mo pinahanginan, di ba?
0: Yes, di ba? Sinasabi ko sa inyo, hindi nyo kaya si Mrs. Wow. Pag ito talaga...
6: Gusto ko pa nalang magtanong, anong klaseng bilog yung pumuputok?
0: Anong bang bilog yung pumuputok? Bola, balloons.
6: Ayun, natumpak balloon.
0: Diba? Balloons. Kayo talaga. Pero meron ding balloons na nakakatakot kapag pumutok.
6: Ay, sobra, grabe. Makakamatay.
0: Talagang hindi nakakamatay, nakakabuhay. Nakakadagdag ng pagkatao. Kaya mag-ingat. Kaya mag-ingat kayo dun sa bola na yun. Sinasabi ko sa inyo. Baka magulat kayo kung ano yun.
6: Grabe talaga.
0: Sakit na lalamunan ko sa'yo. Nakakaloka ka.
6: Parang ino... Literary ba?
0: Parang inaubos...
6: Ano, literary? Wala. Ano muna, literary ko?
0: Beklat. Bolket. Hindi ko alam. Ano ba yung letter B na yun?
6: Secret!
0: I-chat-chat na lang natin ha, kasi baka mamaya maano tayo, ma-restrict ba tayo dito ni Meta?
6: Mabiolation
0: talaga tayo. Tanggal talaga tong page ng XFM.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Gold. Ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
0: Ano yun?
6: Ano? Ba't ko makagat? Naka!
0: Para akong mabingi siguro.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Gold. Ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
8: Nandito na ang programang The Secret of Health.
0: Wala mga secret sa akin. Sa'yo talaga yun, katropangkin. Bakit pa yung nagsalita? Parang tatlo na kami dito magkakausap. Di ba? Itigil na natin to. Nagpapaalala na yung Santone Plus Gold na itigil na natin to. Sige na, bumati ka na, Mrs. Wow. At na makapag-commercial ako. Nakakaloka ka.
6: Binabati kasi kaya Mike. Nagatingin nito. Hindi ko alam, meron pala nakikinig sa atin. Nabating si Kuya Mike na nakikinig sa atin. Pero may nalaradyo po. Ang letter B muna.
0: Baka mamaya mahuhulaan niya ni Kuya Mike.
6: Sige. Kapag nahulaan, wala lang.
0: Pag nahulaan, di wow. Hala, si Katropang Bem tumatawa. Ano kaya ang letter B, Katropang Bem?
6: Oh, Ma'am Bem, anong letter B? Baka masagot niya. Ay, Ma'am Bem.
0: Ikaw nga magtanong, Mrs. Wow, na nakikinig siya ngayon.
6: Sige, Ma'am Bem, ano yung kapag malamig, tapos masarap, ano ba talaga? Nawala na naman yung tanong, basta ako talaga magtanong.
0: Ayan na, sinasabi ko na talaga eh.
6: Ano yung letter B na binubuting
0: king? I-open mo yung ano dyan. I-buksan ko yung ano dyan. Yung... Yan. Nakabuka... Ayan, saglit lang. Mag-headphone ka. Ayan. Go.
6: Ano ang masarap na buting tingin lalo na kapag malamig na isisimula sa letter B?
0: Ano daw ang masarap buting tingin kapag maulan na nagsisimula sa letter B?
6: Yan.
0: Katropang Bem.
9: Buhok.
0: Wait lang, saang buhok?
6: Sa baba?
9: Sa ulo.
0: Sa ulo? Oo. Saang ulo?
9: Ilang ulo ba yung ito?
0: Ay, hindi ate kakayanin yun. Sa buhok. Sa ulo. Saang sa ulo? Sa baba ba o sa taas? Both. Hindi natin kaya si Katropang Bim. Ayan, bumalik. Ayan, sige. Pagbigyan natin yan. Ano?
9: Matigas na ulo.
0: Matigas na ulo. Ano, saan naman yung matigas na ulo, Katropang Bim?
9: Saan ba banda?
10: Gusto mo malaman? Saan ba gusto malaman ni Ate Usang?
0: Hindi mo kaya, sabi ko sa'yo.
9: Saan? Saan niya ba gustong malaman?
0: O, saan daw? Saang ulo daw yung gusto mong malaman?
6: Sa ulo? Isang ulo nga, sa baba?
0: Hindi niya kinaya yung tanong. Sabi niya, saan? Saan ulo?
6: Sa ulo? Sa baba? Sa taas?
0: hindi niya masagot. Saang ulo daw yung gusto mong malaman na matigas?
6: Ah, saang parte ng ulo? Oh. Sa gitna.
0: Sa gitna, gitna daw. May ulo ba sa gitna?
10: Sa gitna? May ulo ba sa gitna? Alam ko, sa taas yun eh.
6: Biyak pa nga eh.
10: Anong klaseng ulo ba yun yung sa gitna?
6: Ha?
0: Anong klaseng ulo daw yung sa gitna?
6: Basta ulo na walang buhok.
10: Ulo na walang buhok, kalbo yun.
0: Kalbo daw yun kapag walang buhok.
6: Yung kalbo, tapos
10: malaking
6: yung
10: ulo ba yun?
6: Sa gitna, yun?
0: Malaking ulo yun. Daw ba yun?
6: Ha?
0: Malaking ulo daw ba?
6: Ay, grabe, kalaki ng ulo. Sigurado.
10: Kaninong ulo ba yun?
0: Kaninong ulo daw ba yun?
6: Kanong ulo? Ulo. Mag-isip ako, ulo na lang ni Kuya Mike. Kanya ba si Kuya Mike?
0: Hindi ko na kaya. Tama na, please. Baka kidnatan tayo.
6: Ay, tama-tama. Di pa naman nagawalan dito. Ma'am G, babig lang mula doon sa gawa natin, Daslo.
0: Talaga naman. Talaga dito, ano na, umaambon na kanina pa. Sige na, tama na to. Ang sakit na ulo ko. Hindi ko kaya. Hindi ko kinakaya. Talaga. O, di ba, napagod ka? Pinagpawisan ka. Aminin mo.
6: Ano, kapay-pay nga ako.
0: Ay, ako. Minsan nga, i-guess nga natin yung sikatropang Bem dito at nang magkaalaman tayong tatlo.
6: Sige.
0: Sige, Mrs. Oh, maraming salamat sa pagtawag mo.
6: Sige po, Ma'am J. Bukas ulit.
0: Okay. Ewan ko ba kasi, sino ba yung nag-una-una ng buting-ting-buting-ting na yan? Nananahimik talaga ako dito. Kakaloka. Sige, mga katropa natin. Ayan, may tumatawag. Wait lang. Hello?
11: Hello, Pangang Jelly. Tumawag ako ulit.
0: Hello?
11: Kaya natatawa. Itanay maan. Sagutin po lang yan yung tanong.
0: Yung ano? Yung
11: kung ano yung kinukuting-ting.
0: Ano ang kinukuting-ting? Na letter B.
11: Sagutin ko.
0: Ano po yung kinukuting-ting na letter B?
11: Letter B, buhok sa kilikili.
0: Buhok sa kilikili. Tama rin naman, di ba? Makati.
11: Dahil binubunot yung buhok sa kilikili. Dahil kasi makapal ang buhok sa kilikili.
0: Yes, buhok sa kilikili.
11: Pag babae ang may buhok sa kilikili, nakakahiya, di ba? Lalo na pag naka-isliblis, di ba?
0: Yes.
11: Yan ang sagot ko dyan sa letter B na yan.
0: Ayan.
11: Buhok sa kilikili.
0: Okay, nanay, maraming salamat sa iyong entry.
11: Ay, hindi na kayo maurapan mag-isip.
0: Okay po.
11: Mag-isa na tanong. Di ba, buhok sa kilikili?
0: Tama din naman talaga.
11: Lalo na pag-alibo ang kilikili natin, magkapal ang balaibo, magtutoy ng scribblet, spaghetti, dapat presentable ang kilikili natin, di ba?
0: Yes!
11: Okay, yun lang.
0: Okay, thank you po. Buhok sa kilikili. Yun yung entry ni Nanay Maan. Sabi dito ni Mrs. Wow, Nanay, mainit-init ba yun? Yung B na nun? Tama na, Mrs. Wow. Pagod na ako. So anyways, mga katropa natin, mag-commercial po muna tayo dahil talagang napagod ako kay Mrs. Wow. At magbabalik po ang programang X-Rated.
12: XFM.
13: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Diba, nasarapan tayo ng tugtog? There you go, mga katropa natin. Hello, good afternoon pa rin kay Ma'am Elsie Maran mula po dyan sa Singapore. And syempre kay Ma'am Grace. Ma'am Grace, good afternoon. Kay Nanay Susan mula po dyan sa Brooks Point. Kay Nanay Lulia, kay Ate Ria, Ate Ria Lynn mula po dyan sa bayan ng Batara sa Palawan. And syempre kay Ate Merlin ng bayan po ng Nara, Palawan. Good afternoon. And syempre sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig po palagi ng XFM Palawan and syempre ng X-Rated. Maraming maraming salamat sa inyo mga katropa. Meron pa tayong humabol na caller. Hello, good afternoon.
3: Good afternoon po.
2: Hello, sino po ito?
3: Sir Binsoy po.
2: Sino?
3: Sir Binsoy po.
2: Si Sir Binsoy.
3: Nang Batarasa.
2: Binsoy. Oh, Binsoy. Alam ko mahihain to eh. Hindi ko to matatanong eh. Sir Binsoy.
3: Po.
2: Nakikinig ka ba ng program natin kanina?
3: Opo. Sorry.
2: Binsoy. Meron akong tanong.
3: Ano po?
2: Naiiya ako, wag na lang. Bukas na lang. Hindi ko kaya itanong. Daya mo, idol, hindi na play yung song ko na Loves Kita. Loves Kita, katropang Ken. Sinisigil na ako. Sige, Sir Binsoy, bumati ka na lang, Sir Binsoy.
3: Okay.
2: Okay.
3: Masalat, binabati kita ng magandang hapon.
2: Sino?
3: Opo, binabati kita.
2: Okay.
3: Tapos si katropang Ben.
2: Si katropang Ben, okay.
3: Tapos si Kagawad Gerald at si Kaya Tutoroni.
2: Si Kagawad Gerald at si katropang Tuturbo.
3: Tapos pahabol po si Kagawad Mike Escote rin.
2: At si Kagawad Mike Escote. Sige, sino pa?
3: Tapos yung binabati ko rin si auntie ko dyan sa Rio po ba?
2: Mm-hmm.
3: Hindi pa request ng song?
2: Yes, of course.
3: Ah, yung ano po, kalapastangan po.
2: Kalapastangan. Kalapastanganan.
3: Okay, hindi po dalawa.
2: Okay.
3: Kaya hindi na nga. Hindi na nga. Sige lang po, salamat.
2: Okay, Sir Binsoy. Binsoy, Binsoy ng buhay ko. And syempre mga katropa natin, may humabol pa na isa. Hello?
4: Hello, ma'am.
2: Yes.
4: Hello.
2: Si Sir Randy ba to? Hello po. Good afternoon po.
4: Si Tatay Jun po to.
2: Ah, si Tatay Jun. Tatay Jun. Kamusta naman po kayo, Tatay Jun?
4: Talaga. Nabirya kami, ma'am. Ito, pwede namin yung ano namin. Pwede mag-request, ma'am?
2: Yes po. Ano pong request nyo?
4: Alone.
2: Alone. At saka? Alone daw. Okay, thank you po. God bless po. Okay po,
4: alone.
2: Sige. Alone. Talaga yung mga request nila, oo. So anyways, mga katropa natin, maraming maraming salamat po sa lahat ng sumama sa atin ngayong araw ng Webes, September 24, 2026. Ako pa rin po ang inyong nakasama, DJ Girlicious, sa programang X-Rated.
0: XFM.
1: XFM.
5: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting.
6: Exciting.

0: Mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
1: So far,
0: hindi ako nagkasakit this year.
1: Thank God.
0: Thanks to Sansom Vitamin C.
1: Kasi Sansom 25
2: years. Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
4: Mapibili sa mga butika.
5: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
6: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
5: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
6: Salamat, Han.
3: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Sakit ng katawan?
8: Mag
7: Santon Plus
8: Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
7: Sa anumang
3: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
11: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
12: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
14: Mag-Vision X Plus ka!
15: Vision X Plus! Softgel Capsule!
14: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
15: Vision X Plus! Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
13: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3. Subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Sister Pain.
19: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
18: Sister Pain, tanggal ang pain.
20: Fast and safe.
18: Sister Pain.
20: If symptoms persist, call your doctor.
3: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quirky
1: quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix.
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
21: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
22: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
23: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
24: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pamagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The secret of health. Santon Gold, live testimony. Santon Plus Gold.
5: Nanay Christy?
6: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
2: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
2: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom na mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
3: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Saan naman?
1: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, si sekreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa to araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Habibili sa mga butika.
7: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santone

0: Sumutulong sa self-protection. Yung Moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix, Sister Pain.
1: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Pagpili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela David Kim.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sample Plus Gold.
8: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
2: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: XFM.
10: XFM.

0: Rocky.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: oras natin mga kabayan, mga katropa, garap na pong isang minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at sa anumang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado.
0: Oras mga kabayan, mga katropa, handog naman po sa ating yan ng 1 plus, numero 1 alaga.

0: Sa pong mainit na hapon, mga kabayan, mga katropa, o ngayon pong Webes, ika-24 sa buwan ng Setyembre. Throwback Thursday, ang init. Alinsangan! Tapos bumuhos yung malakas sa ulan kani-kanina lang, mga kabayan, mga katropa, dito sa bahagi po ng San Pedro. Ito ngayon, ang init, tindi ng init. Alinsangan! Ito yung sinasabing pabago-bagong panahon. Yung pagbuhos ang ulan, yung tinatawag na thunderstorm. Kalat-kalat na pagbuhos ang ulan. Yan ang sinasabi natin, mga kabayan, mga katropa. Huwag mong i-expect na buong maghapon ay magiging mainit. Dahil pagdating ng mga tanghali or hapon, bumubuhos ang ulan. Katulad kanina lang. Mga kabayan, mga katropa. Bumabaha ngayong harapan na harapan namin dito. Mga kabayan, mga katropa. Pero ang init ng sikat ng araw. Maalinsangan siya. Mga kabayan, mga katropa. Ganun pa man ako. Tuloy-tuloy tayo, mga kabayan, mga katropa, sa paghatid po ng mga impormasyon at mga balita para sa inyo, mga katropa, saan man kayong bahagi ng ating pong lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din dito sa lungsod, sa lalawigan ng Palawan. Mga muni-munisipyo natin, kamusta po kayo? Pareho rin ba naranasan nyo? May mga pagbuhos din ba ng ulan? Dito sa amin, ganoon eh. Ulan init. Pero sa San Manuel, ambon lang eh. Kalat-kalat nga. Huwag lang tayong magkalat. Di ba yun ah? Huwag lang pong magkalat. Di ba pong magkalat-kalat ang ulan, huwag lang pong magkalat. Yung iba. Ay nako, anong kalat kaya yung binabanggit ko ha? Bahala na kayong mag-isip niyan kung anong kalat yan ha. Mga kabayan, mga katropa, sa ngalan po ng ating pong partner sa bahaging technical ngayon pong hapon na ito ng Webes, Engineer Moises Acosta. Sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa pangunguna pa rin po ng ating pong station manager, Calu Villarosa. Welcome na po sa ating pong pang-Webes edisyon ng programang Asintado. At syempre, mga kabayan, mga katropa, pag itong oras po ng hapon, di ba, napakasarap ding humigop ng kape, lalo na po yung sa mga inulan din dyan. Yung mga mapuno, walang problema eh. Yung sa mga medyo simentado lang talaga, medyo masakit sa balat. Yung singaw ng lupa, mga kabayan, mga katropa, dito po sa amin sa harapan kasi simentado eh. Pero yung mga nasa ilalim po ng mga punong kahoy, malamig-lamig naman. May mga punong kahoy sa kanila po, mga gilid ng bahay, medyo malamig-lamig naman. At pag ganitong hapon na, yung iba lalo na yung mga medyo inabutan ng ulan. Kanina, kinakailangan magbanlaw ha. Sabi nga ng mga nakatatanda, pag inabutan ka ng ulan at hindi ka naman naligo dyan sa ulan, mag-anlaw. Dahil daw na isareho sa mga nagkukosan sakit. Alam niyo naman yung ating pong mga nakatatanda, di ba? Kaya magbanlaw muna kayo, mga sir, mga ma'am. Tapos painit ang tubig, kape tayo. Ay, nako. Siyempre, yung ating pong palatuntunang asintado, mga sir, mga ma'am, abay, handog po sa inyo yan ng Santon Plus Coffee Mix. Mild coffee, healthy coffee, mga kabayan, mga katropa. Para sa ating pong mga katropa dyan na meron pong hyper acidity, yan po, ito yung kaping nababagay sa inyo. Sa mga mayroong hyper acidity, yung madali pong sumakit ang sikmura, iba parang naduduwal, acid reflux po yan, mga kabayan, mga katropa. Yung iba nga dyan, nagkakaroon pa ng palpitation. Pag ganyan po ang nararamdaman nyo, mga sir, mga ma'am, acid reflux. Mayroon po kayong mataas na tinatawag na uric acid sa katawan. Pero sabi niya, hindi nyo mapigilang magkape. Huwag ka na mag-alala. Dahil meron na pong kapeng sadyang para po sa inyo, mga kabayan, mga katropa. Opo, ito yan yung Santon Plus Coffee Mix. Dahil ito po ay non-caffeinated. Ulitin ko po, non-caffeinated. At ito rin po, mga kabayan, mga katropa, gawa sa mga purong sangkap. Natural na sangkap. Gaya po ng mangosteen powder, moringa powder, at soya powder. Kaya naman, mga sir, mga mama, ito ay healthy coffee. Kahit bata nga po, pwede nyo uminom nito ng ating Santon Plus Coffee Mix. Opo, mga sir, mga mama, kaya nga po, non-caffeinated. At ito ay gawa naman po sa mga purong natural na sangkap. Kaya wala po kayong dapat ikapangamba. At ang ating pong Santon Plus Coffee Mix, mga kabayan, mga tropay, dumaan yan sa pagsusuri ng FDA. Kaya makakasiguro po kayong ito po ay safe at effective. Santon Plus Coffee Mix, available na po yan sa lahat ng mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. At dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan po ng Palawan. At siyempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers na matatagpuan po ninyo, mga sir, mga ma'am, sa limang munisipyo, sa apat na munisipyo at dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Isa po dyan sa bayan ng Kuyo, sa barangay Tunga-Tunga, ang ating pong Yes to Health Wellness Center dyan. Nasa barangay Tunga-Tunga, Poblasyon Kuyo, Palawan. Nagsasagawa po ng libreng konsultasyon si Doc Kit Magnay po dyan, ha? Sa ating mga kasimanawang kuyo noon, dyan sa Kuyo, Imagsaysay. May ingimat yan kamo sa indong lawas. Tapos harap budget. Pakong kamulan dyan sa ating Yes to Health Wellness Center, ha? Sa barangay Tunga-Tunga. May libre ang consultation dyan, ha? Samantala, dito naman sa parte ng norte ng ating lalawigan, sa Rojas. Sa bayan ng Rojas, yung ating pong Yes to Health Wellness Center dyan ay nasa Veronica Gabriel Building. Sa harap pa lang po yan ng ASIS, o dating ASMES. Ngayon po, ASIS na siya. Yung ating Yes to Health Wellness Center dyan, si Doc Gemma Ebet naman po nagsasagawa ng libreng konsultasyon dyan. Tuwing araw na Lunes, Martes at Miyerkules. At pag-araw po ng Huwebes, Biyernes at Linggo, si Doc Jamar Ebet ay nandito naman po sa lungsod ng Puerto Princesa. Sa ating pong Yes to Health Wellness Center, na matatagpuan naman po sa DCRM Building, second floor, door 208. Ang DCRM Building, yung building na pahaba sa kanto po ng Barangay San Manuel. North National Highway, mga kabayan, mga katropa. Sa itas sa bahagi lang po tayo ng Nokinox Restaurant. At ganoon din, meron din tayong Yes to Health Wellness Center dyan sa bayan ng Nara. Nasa Caltex Compound. Kanto lang po ng Barangay Panakan 1, Corner National Highway, Nara, Palawan. Si Doc Albi Briones naman yung ating pong health consultant dyan, ha. Sasagawa rin po ng libreng konsultasyon yan. At ganoon din, sa bayan ng Brooks Point, si Doc Albi Briones din po yung nagsasagawa ng libreng konsultasyon dyan. Sa ating Yes to Health Wellness Center na nasa door number 1, Jekos Place, Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. Likurang bahagi lang tayo. Anang Unitap Mall, Brooks Point, mga kaabay, mga katropa. Sa ating po mga katropa dyan, may mga karamdaman. Medyo alanganin ng budget. Gusto nyo po ng libreng konsultasyon, punta lang po sa ating po mga Yes to Health Wellness Center, ha? Libre po ang consultation, mga katropa. Ay, samantala, 11 minuto na po makalipas ang alas 4 ng hapon. Mga kabayan, mga katropa, sa ilan pa po nating mga balita para sa hapon na ito. Magandang hapon muna, Ma'am Hannah Diaz. Ganun din kay Ma'am Eva Concha. Ma'am Merlin Villones. Uy, mainit nga po, Sir Ali. Watching yung video while kape-kape ng Santon Plus Coffee Mix. Good to your health. Nakapag-kape ka na, ginagamot ka pata. Lalaking kukun, di ba, Ma'am Merlin Villones? Matamang salamat, ha, Ma'am Merlin. At igmayad nga po ka rin doon dyan, ha, sa purok niyong prinsesa. Ma'am Lina Ribo, magandang hapon po. Pakibati naman po si Mr. Toy Ribo ng Barangay Mambalot, Brooks Point, Palawan. Aba talaga naman, no. Magandang hapon po, ha, sa pamilya Ribo. Kay Mr. Toy Ribo. Sabi ni Ma'am Lina Ribo ng Barangay Mambalot, Brooks Point, Palawan. Uy, kamusta po ang Brooks Point? Inuulan din po ba kayo? Ma'am Lina? Oo, ha? Sa amin kasi laktaw-laktaw. Hindi isahan, eh. San Pedro inulan, San Manuel wala. Tapos sa kabila inulan din. Ganun ba? Kalat-kalat. Diba, Manong Ding, Australia? Maganda nga po, Manong Ding. Meron din kay Ma'am Josephine Abrugal, Australia, ha? Ayan, ano to? October 1. sino to? Department of Trade and Industry. Abat talaga. Umaga pa. Sir Gerald Philip Paalan, magandang hapon din. Maraming salamat sa pag-share din. Sir Gerald, ha? Yan, ako. Sa ating pong mga katropang nakikinig naman sa kanikilala pong mga radyo, sa mga oras ito, magandang hapon na po sa inyo, ha? Sabi ko nga, baydakuhin muna natin yung ating pong mga magiging balita. Ulo ng ating pong mga magiging balita ngayong hapon na ito, mga kabar, mga katropa, ha? Sa balitang lokal, information campaign. Isa pong information campaign program ang inilunsad sa bayan ng Quezon, Palawan. Para saan kaya ito? Municipal Assessor's Office ng El Nido humingi ng paumanhin sa mga limitadong serbisyo raw ng kanilang opisina dahil sa kawalan ng kuryente. Tamo yan. Pati serbisyo sa publiko, damay. Planout pa more. LGU Brooks Point, binigyan pugay yun daw pong sakripisyo ng mga kalabaw at mga magsasaka sa pagdiriwang po ng Civil Service Anniversary. Samantala, dito naman sa lungsod ng Puerto Princesa, pondo para daw po sa student assistance at tiniyak ng City Budget Office na kompleto. Huwag po kayong mag-alala, hindi po yan pinatutubuan. Ang sabi po ng ating city, ano yan, accounting, ha? Samantala, El Nino, posible raw pong umabot sa very strong category. Ayon po yan sa PAGASA. Super tag-init ba ito? Super tag-tuyot? Samantala, mga kabayan, mga katropa, isang delivery rider sa Quezon, Palawan ang dismayado matapos ipuno siyang mabayaran ng peking pera. Batara sa Tourism Office, nagsagawa naman ng benchmarking sa bayan ng Brooks Point, Palawan. At Pipa Arena sa Puerto Princesa, dagdag oportunidad para daw po sa mga batang manlalaro. Ayon po yan sa city government. At 90.40 million seaweed production at processing hub nakatakda na pong itayo sa bayan ng Taytay. 20 anyos na mga mangingista naman sa bayan ng Malabak, Palawan ang nawawala. Philippine Coast Guard naglabas na rin po ng notice sa lahat ng mga mandaragat. Mga kabay, mga katropa, yan po mga ulo ng ating po mga balita ngayong hapon na ito sa ating pong palatuntunang asintado. At yan po, ihandog naman po sa inyo ng Santon Plus Herbal Oil. Okay, tama-tama, Webes. Sa mga opisina po ng ating gobyerno, nasa 4-day work week pa rin sila. Isa lang pa ibig sabihin, bukas relax sila. Para todo ang relaxation mo, katropa, mamaya pag-uwi mo. Pag-uwi nyo, sa inyo po mga tahanan, may magpamassage ka, magpapisil-pisil ka. Sarap magpapisil-pisil ba? Papisil-pisil ba ng inyo pong mga muscle sa katawan? Pamasahe ba? Massage. Sarap yan, diba? Tapos ang gagamitin po ninyong panghaplas dapat, mga sir, mga ma'am, yung ating Santon Plus Herbal Oil. Opo, ha? Tandaan nyo, ha, bago kayo umuwi mamaya sa inyong pong mga tahanan, daan kayo sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar at sabihin nyo, pabili po ng Santon Plus Herbal Oil. Kasi gusto kong mag-relax. Gusto kong magpapisil-pisil. Magpapisil-pisil po ng aking muscle. Diba? Tapos yan po ang ihahaplas ninyo. Bakit yan? Baka nagtatanong, bakit yan? Abay mga kabay, mga katropa, ang ating Santon Plus Herbal Oil ay meron pong tinatawag na soothing effect na nunuot agad yung pong mga natural herbs na ingredients ng ating pong Santon Plus Herbal Oil. Agad-agad mong mararamdaman yung saktong init at lamig na manunuot sa inyo pong mga muscle, mga nananakit mong muscle sa katawan. Na po sa mga maghapong kumayod ng todo-todo. Kailangan mo naman, deserve mo naman yan, diba? Para sa araw ng bukas, relax ka, mga katropa. Subukan po ninyo ang inyong pong mapatunayan, ha? Yung sinasabi kong soothing effect, ang ginhawa, dulot-dulot po ng Santon Plus Herbal Oil. At bukod sa ginhawa, meron pa rin pong benepisyo itong Santon Plus Herbal Oil. Tinatawid din po nito yung pong lamok para hindi kayo kagatin. Dahil nga po sa mga natural nitong sangka, meron po dyan na nagsisilbing insekrepelant, particular na sa lamok. Iwas dengue ako katulad nitong panahon na ito, ulan init. Papalit-palit ang panahon. Mga istak na tubig sa kung saan-saan dyan sa inyong paligid. Nako mga kabay, mga katropa, paborito yung pangitlogan yan. Na mga lamok, ha? Maliban natin yan, baka mayroon na po dyan dengue virus carrier. Para iwan sa kagatala mo, magpahid ka rin po ng Santon Plus Herbal Oil, katropa. Dahil ang sinabi ko, ang ating pong Santon Plus Herbal Oil, available po yan sa lahat po ng mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan po ng Palawan. Siyempre, available yan sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 20 minutos makalipas na po ang alas 4 ng hapon, mga kabay, mga katropa. Saglit lang muna, ha, bago sa ating pong coffee break. Si Ma'am Lina Ribi pala nandito sa San Pedro. Dito inulang ka rin kanina, Ma'am Lina. dahil dito sa San Pedro, umulan, di ba? Yan, ako. Sa ating pong mga katropa, mag-coffee break muna tayo. Sabayan nyo kami ni Engineer Moises Acosta na magtimpla ng Santon Plus Coffee Mix, ha? Si Ma'am Merlin Villanes kasi kung nagkakapi na eh, baka tapos na nga eh. Kami naman muna ni Engineer Moises, ha? At samahan nyo kami mga katropa. Magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunang asintado. At syempre sa pagbabalik natin, tutunghay na po natin ang detalye ng ating pong mga balita. At makinig doon sa mga benepisyaryo ng DAR, Department of Agrarian and Reform. Dito sa lalawigan ng Palawan, makinig po kayo dahil kayo na nagsagawa po ng kapihan sa SM, yung pong PIA at ang kanila pong guest ay yung mga taga DAR Palawan. Sino pa ba mga hindi nakatanggap na ng kanilang e-title dyan? Electronic title. Sino pa ba mga beneficiary dyan na meron pong mga iniintay na good news mula sa DAR? Mamaya po pakinggan ninyo, ibabahagi po namin mga kabayan, mga katropa, yung pong naging flow ng programa kanina, ha? Para sa mga benepisyaryo ng DAR, especially doon po sa mga munisipyo. Alam po natin, marami pang mga hindi nabibigyan ng kanilang e-title, ha? Mamaya po yan sa kabuuan ng ating pong palatuntunang asintado. Kaya dyan lang muna kayo, magbabalik pa rin ang asintado.
1: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Santon Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santon Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister Pain.
4: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
7: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider, ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
7: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
3: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
13: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
3: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hyde's Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Bill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drug Store, sa Rizal, Palawan, sa Raguntón Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
14: Mga katropa, excited!

0: nasa loob.
1: Ang kabu...
2: Oras natin mga kabayan, mga katropa. Garap na po ang alas 5:30 na po ng hapon. Bye-bye yung mga na pumapasok ha. Hindi kasama ka. Paparamdam na ba? Uy, September pa lang. Iba yung pinindot ko, iba yung tumunog. Pinag-ano ako ng computer natin na engineer mo siya. Paparamdam ba? Sino kaya yon ha? Well, anyway, ako mga kabayan, mga katropa, sa oras na ito, dadakoy na po natin na detalye ng ating pong mga balita. Pero bago niyan, siyempre ang oras at ang bahaging ito ng ating pong palatuntunan. Mga kabayan, mga katropa, handog naman po sa inyo yan ng Cess the Pain. Tama-tama, sabi ko nga yung mga inabot ng ulan dyan. Kanina, mula sa mainit na panahon kayo ng umaga hanggang tanghali, tapos inulan. Ano po yung ating po mga ordinaryong mga manggagawang Palawenyo? Nako, kailangan yung magbanlaw ha para iwas trangkaso. Pero pag hindi talaga umubra yung paliligo, pag-aanlaw, sabi nga ng ating mga nakatatanda, tinamaan kayo ng trangkaso or makaranas kayo ng matinding pananakit ng ulo or ng matinding pananakit ng inyo pong mga katawan. Trangkaso na yan. Aba, i-Cess the Pain mo po yan, katropa, ha? Opo, Cess the Pain capsule, mga kabayan, mga katropa. Meron po ito kasing paracetamol na siya pong magtatanggal ng pananakit na yan, trangkaso yan. Lalo na kung ikaw pa ang breadwinner sa pamilya mo tapos absent ka dahil may trangkaso ka, nako. Diba, mga kabayan, mga katropa, sayang ang araw. Kaya dapat lagi po kayong merong stock sa inyo pong mga bahay ng Cess the Pain capsule. Cess the Pain capsule available na rin po mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Detalye po ng balita, mga kabayan, mga katropa. Balitang lokal ngayon pong hapon ng Huwebes, September 24, 2026 at live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bahay din po ninyo napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. At live din tayong napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at sa XFM Palawan Broadcasting Network page. Nandito natin ang balita nitong si katropang Ray Elgaran kung saan isang information campaign daw po ang inilunsad dyan sa bahay ng Quezon, Palawan. Anong klaseng information campaign ito? Detalye na balita yan mula naman kay katropang Ray Elgaran.
3: Tumatayag na sa 178 na mga individual ang sumailalim sa information campaign ng Kumilig kaninang umaga sa Cultural Center ng Barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan. Kaugnay pa rin ito sa nalalapit na barangay at sanggunyang kabataan eleksyon, September 24, 2026, pasyado alas 9 ng umaga, kung saan pinalakay ng ahensya ang mga dapat gagawin ng mga ito, mga batas na dapat sundin at mga importanteng impormasyon na dapat malaman ng mga tatakbo. Samantala, inilabas na rin ng ahensya ang simula ng filing ng COC sa darating na September 28 hanggang Oktobre 5. Yan ang balita atin sa inyo ng Cess the Pain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Cess the Pain. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
2: Katropang Ray!
3: Nagapong, katropang Lison.
2: Oo, kasama ka ba sa information campaign na yan?
3: Naku, masakit sa ulo yan.
2: orientation ito. Tama ba?
3: Oo, katropang Lison. At binigyan na ka sila ng information na dapat siyempre.
2: Yan.
3: Ay, sa darating na Lunes, mas maidap na filing na lang, katropang Lison. Kanina nga ay pinambigyan na sila ng form. No?
2: Form?
3: Para dito sa lang si Usi,
2: katropang
3: Lison.
2: Oo, pipilapan na lang nila.
3: Yes, tama-tama, katropang Alison. Para nga pagdating sa Lunes ay pasa na lang nila, katropang Alison.
2: May mga nakikita rin ako mga kabataan, ano, kasama rin pala sila sa inimbitahan.
3: Tama-tama, katropang Alison, lahat na yan, no? Para isahan lang.
2: Yun. Ito, lahat ng mga barangay dyan sa Quezon, pinag-isa na lang sila?
3: Yes, tama-tama, katropang Alison, 14 na barangay yan, katropang Alison dito sa Bayan ng Quezon.
2: O, di punong-puno pala yung venue.
3: Nako, wala, sobrang dami yan, sobrang daming tao sa loob at sa labas, katropang Alison. Hindi ko lang nakunan yung set. Yung banda sa gilid, no? Kasi talaga tumpukan talaga kanina. Hirap talaga magpusto sa loob.
2: Ayun. Ah, akala ko kasi, nabigyan ka rin ng form. Bakit? Hindi mo masama sa barangay. Saan ka ba nakarehistro? Alfonso 13?
3: Oo, tama ka. Tropang Alonso sa Alfonso 13 ako
2: nakarehistro. Talaga naman. Sa sentro ka pa pala eh. Why? Ayaw mo talaga na sa Katsolo?
3: Ayaw ko. Tropang Alonso sa ibang mundo yan eh.
2: Ibang mundo. Well, anyway. Oy, kamusta ang panahon dyan? Inulan ba kayo?
3: Sa ngayon, katropang Alison, ay walang ulan, no? Maganda naman yung panahon. Sakto lang yung init, katropang Alison.
2: Mabuti pa kayo dyan. Well, anyway, sige. Okay, good luck doon sa mga nakatin ng orientation campaign na yan. Anang Comelec. Iba na yung sigurado. Nabigyan na rin sila ng kanilang form para pilapan. Pilapan nyo rin, ha? Pero huwag nyo naman po yung itutupi. Parang pangit naman tingnan, di ba? Katropang Ray.
3: Mas maganda yan. Katropang Ray, ilagay ka nila sa folder para hindi matupi. Para pagdating ng Lunes, maganda pa rin yung form.
2: Ayan. Tsaka sasamit na nila kasi, pero ano na, ay tawag dito, napilapan na. Saan pala sila magpapanotaryo? Kasi nabanggit din daw isa sa mga requirement, yung kanilang form na yan, kailangan ipanotarize daw yan eh. Nila ba nabanggit? Kung dyan, may libre ba dyan?
3: Kasama na yung katropang
2: Ayun, sige. Anyway, sige, maraming salamat katropang Ray.
3: Maraming salamat katropang Alison. Balik sa inyo.
2: Kala ko, pati si katropang Ray kumuha ng form. Hindi pala, nag-cover lang daw siya. Ayan, kabi-kabili na nga po yung mga sinasagawang mga orientation or information campaign ng mga COMELEC sa bawat munisipyo, ha? Yung mga aspirant, dumalo kayo. At pag sinabihan kayo, mag-file kayo sa araw na Lunes, mag-file kayo. Or depende sa schedule, ha? Diyan sa inyo-inyo pong mga muni-munisipyo. Diba, Ma'am Mayrabe Madarcos Gabinete? Ikaw, Ma'am Mayrabe, Araka Paypay. Diyan ba, San Vicente? Kamusta dyan? Meron na bang ganitong mga patawag ang inyong COMELEC dyan? At least yan po, mga kabayan, mga katropa, meron pong mga tuloy yung sinasagawa pong calendar of activity ng ating pong mga COMELEC, ha? Iba po yung pronouncement, iba rin po sa mga kumakalat na mga chismis pa ngayon na postponement. Iba po yung sa actual talaga, mga kabayan, mga katropa. 37 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Samantala, punta muna natin si katropang Bellamucha. Doon naman sa bayan ng El Nido, yun daw pong kanilang Municipal Assessor's Office. Humingi na ang paumanhin sa mga nakikipag-transaksyon sa kanila dahil daw sa limitadong serbisyo. Ito'y dulot daw po ng kawalan ng kuryente sa kanilang munisipyo. Katropa natin sa balita niyan, Bellamucha.
0: Humingi ng paumanhin ang Municipal Assessor's Office ng El Nido sa publiko dahil sa limitadong serbisyo ng tanggapan bunsod ng mahina at hindi stable na supply ng kuryente. Ayon sa tanggapan, mula pa kahapon ay naapektuhan na ang kanilang operasyon dahil sa problema sa supply ng kuryente, dahilan upang hindi magamit ng maayos ang mga computer, server, network at iba pang kagamitan kinakailangan sa pagproseso ng mga transaksyon at pag-access sa mga records at system. Dahil dito, may ilang serbisyo na pansamantalang hindi available, habang ang iba naman ay maaring mas matagal bago matapos kaysa karaniwang proseso. Wala pa rin tiyak na impormasyon ang tanggapan kung kailan tuluyang magiging normal ang supply ng kuryente. Nangako naman ang Municipal Assessor's Office na agad ipagpapatuloy ang regular na serbisyo sa sandaling maging stable ang kuryente at ligtas ng magamit ang kanilang mga gagamitan at sistema. Humingi ang tanggapan ng pag-unawa at pasensya ng publiko habang inaayos ang sitwasyon at nangakong magbibigay ng update sa oras na may balik sa normal ang kanilang operasyon. Para sa mas malinaw na paningin, uminom ang Vision X Plus, mga katropa, mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bella Mucha, XFM News.
2: Maraming salamat, katropang Belia. Yan po, mahirap kapag high-teach na tayo. High-teach. Okay, mga naka-computerize na. Mga naka-server na. Mga kinakailangan na po ng computer. Pag ganyan po, nagkakaroon po ng problema sa daloy ng kuryente. Fluctuation.

0: Ah, pag may mga nagpapacheck ng kanilang record, ako, tulong-halungkat namin yan nun. Ah, naka-alphabetical arrange. Mga kadastral name, kadastral number. Ah, kaya yung bawat opisina noon, ah, hindi mawawala yung pong pagkalaki-laki mga filing cabinet. Oo, pagkahaba-habang mga filing cabinet. Eh, doon, magkamali ka na ng kuha at mali ang balik mo. Nakaw, rambol na kayo. Maghahanapan kayo. Eh, ngayon, mga computerized na, okay na sana, di ba? Kasi isang click mo na lang sa computer, lalabas na mga record nyo. Pero ang problema nga lang, mga kabayan, mga katropa, kapag ang supply ng kuryente sa isang opisina hindi bastante, low voltage, o di kaya talaga namang patay-sindi, sisiraan niya yung mga gagamitan hanggang sa yung apektado naapektuhan ay yung serbisyo ng opisina. Gaya ng nangyayari dyan sa El Nido. Samantala mga kabayan, mga katropa, 41 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon, punta muna natin si katropang Dennis Chua. Ito naman ay nagbigay ng pagpugay sa sakripisyo raw. Yung LGU Brooks Point nagbigay pugay sa sakripisyo ng mga kalabaw at mga magsasaka doon sa kanilang pumbayan. Ito may kaugnayan pa rin po sa pagdiriwang ng Civil Service Anniversary. Ano naman kaya ang kapalit nito? Ang binigay nila sa sakripisyo ng mga kalabaw at magsasaka? Libre bang pagkain? Alamin po natin ang detalye ng balitang ito mula naman kay katropang Dennis Chua.
1: Binigyang pansin at pinarangalan ng lokal na pamahalaan ng Bronx Point ng sakripisyo at mahalagang ambag ng kalabaw sa agrikultura sa pamamagitan ng pagbida kay Kaani sa pagdiriwang ng Philippine Civil Service Anniversary. Si Kaani ang tinaguri ang Guardian of the Beautiful Harvest, ang opisyal na mascot concept ng Office of the Municipal Agriculture sa OMA. Ito ay sumisimbolo sa kalabaw bilang katuwang ng mga magsaka sa sigasig ng sipag, tiyaga, lakas at pag-asa sa bawat ani. Ayon sa nasabing tanggapan ng pagkilala sa kalabaw ay pagkilala rin sa mga magsasakang patuloy na nagsasakripisyo sa kabila ng hamon sa bukid. Hindi lamang anibersaryo ng serbisyo o sibil ang selebrasyon, kundi pagpupugay rin sa mga bayani sa likod ng masaganang ani. Para sa LGU Brooks Point, ng kalabaw ay paalala sa likod ng bawat masaganang ani na nagsasakripisyo ang mga magsasakang nagsusumikap. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Matagal ng panahon talaga pag isa sa mga activity na mga opisina ng gobyerno, kapag ang kanila pong inirepresenta ay mga magsasaka, unang-una talagang binipit-pit dyan kalabaw. Kalabaw! Kapag yung makalumang araro. Yan, yung simbolo ng mga magsasaka sa buong Pilipinas. Tapos isa pong dati may mascot pa yan . Bukod sa kalabaw, mayroon pa yung kasamang magsasaka . Naka sombrero ng anahaw, naka kamison di chino, mahabang manggas, tapos yung pantalon tupi hanggang binti. Yan. Tapos may itak. Ayan yung mga simbolo ng ating pong mga magsasaka. Ha? Yung pong ginawa ng LGU Quezon, maganda naman yun. Sana may beneficio rin para dun sa mga kalabaw na hanggang ngayon ginagamit pa rin ng mas nakakarami pong mga magsasaka. Katuwang nila sa kanila pong mga bukid. Ha? Sana mabigyan po ng libreng injection, mga vitamina yung mga kalabaw dyan sa Brooks Point. Ito pala natin ng katropan Dennis yun. Pero siyempre, pupugay o pagbigay pugay, sakripisyo ng kalabaw, malamang baka yung kanilang municipal assessors tuloy, municipal agriculture office o OMA, baka mayroon pong project or programa para sa mga alagang hayop, partikular kalabaw at baka. Nga pala, sa ibang bahagi ng Pilipinas, yung baka ginagamit ng nag-aararaw rin. Dito sa, dyan sa inyo, katropang mo sa Brooks Point,

0: nakakita ka na? Kalabaw na baka ginamit sa pang-araro. Eh, meron ba? Oo, oh, meron din daw pala. Sa Quezon Province, malimit yan eh. Pero malalaki, yung may bukol sa likod, yung Brahman. Huwag ka lang lalapit pag nakapula ka. Nakabuling ka. Yun ang panakot sa amin noon eh. Pero nakakatakot ha. Mga kabayan, mga tropa. Well, anyway, oh, salamat naman doon sa LGU Brooks Point at kanila pong kinilala. At binigay pugay yung sakripisyo ng mga kalabaw at magsasaka, ha? 46 minutos makalipas naman po ang alas 4 ng hapon. Punta muna natin si katropang Maika Iscote. Ito naman, pondo para doon po sa Student Assistant Program. Tiniyak ng City Budget Office na kumpleto po yan. Hindi po mababawasan. At hindi rin po pinatutubuan. Tara pa natin sa balita niyan, Maika Iscote.
1: Tiniyak ng City Budget Office ng Puerto Princesa City Government na hindi nagkagalaw at tiling nakalaan ang pondo para sa Sensory Assistance Program. Ito ang paglilinaw ni Attorney Joy Vincent Rabanal, kinatawa ng City Budget Office sa isinagawang committee meeting ng Committee Education and Culture na pinamunuan ni City Councilor Victor Oliveros kanina. Sa pagtatanong ni Oliveros kung maaaring mapikuhan o mawala ang pondo ng programa, sinabi ni Rabanal na kasalukuyang nasa mahigit 200 milyong piso ang budget para sa student assistance. Ipinaliwanag din niya na may nauna ng halagang mahigit 26 na milyong piso na naipamahagi na. Binigyan din ni Rabanal na hindi gagalawin ang kanakalang pondo para sa student assistance at hindi ito maapektuhan ng ibang kasusin o pagbabago sa budget ng city government. Kailangan lamang umanong sundin ang mga proseso sa pag-release at pag-proseso ng mga kinakailangan dokumento at bayarin. Kanya rin ang pinabulaanan na ito ay, sinabi mga katropang Ali, ay napatutubuan. Yan ang balita katulad ng Santon Golden Balti na tumutulong para maging magaganda pakiramdam na ating channel mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Trapang Mike, wala naman pong mga naging tawag dito, violent reaction yung mga dumalo kanina.
1: Wala naman.
0: Akala ko
1: wala naman. Relax lang naman sila.
0: Relax lang. Pero hindi talaga pinatutubuan yan, ha?
1: Hindi naman. Hindi naman.
0: Oo. At intact yan. Hindi magagalaw yan.
1: Oo. Kaya nga. Mga bata pa pala yung mga nakasign dyan sa ano?
0: Sa
1: City Mayor's Office Story Assistance Program.
0: Ah, mga bata pa?
1: Oo. Si Sir Dike Carpio, si Sir John Charlie Liga, siya yung program manager. Mga bata pa eh.
0: Oo. Oh, sinasanay na sila, katropang may.
1: Kaya, isa doon sa ano ha, dyan sa yung mayroon akong video na pinasa dyan, yung sinasabi ni Sir Dike na hindi, wala naman siya sinisisi, pero nagkakaroon doon ng bottleneck doon sa City Accounting Office. Kaya darating ko siya sana na, okay, madagdagan yung tauhan.
0: Pero, tauhan wala, nila? O tauhan lang?
1: Tauhan ng City na nagre-review.
0: Ah, na nagre-review. No, mga... mga papeles.
1: Oo, na mga papeles. Kasi medyo doon na tumatagal.
0: Doon nagkakaroon ng bottleneck.
1: Pero sabi ni kapitbahay mo,
0: hindi.
1: Dapat meron kayong ginagawa namin trabaho namin, dapat gabi. Gawin yung trabaho ninyo. dapat sa inyo pa lang.
0: Na-verified na. Oo.
1: Baga,
0: na-validate na nila. Nasala na nila.
1: Medyo bata pa, kaya hindi na sumagot na matanda.
0: Wala naman, pwede naman yun. Ang suggestion na magdagdag ng tao doon sa konsang opisina para madagdagan naman nga naman. Kasi kung dadalawa, tatlong tao lang yung nagre-review, sa dami-dami ng mga dokumento na yan, siyempre talaga magtatagal nga naman, katropa ni Mike, di ba?
1: Yung sa PNS pala, dalawa lang yung administrative officer.
0: Dalawa?
1: Yung admin officer.
0: Oh.
1: Sa dalawa lang.
0: Oh, yun lang.
1: Wala. Hindi na makadagdag eh.
0: Hindi na makadagdag. Hindi na pa pwede.
1: Oh. May sinend pala ako dun sa, hindi ko pa kasinala. Yan ay galing sa City Treasurer's Office.
0: Oh.
1: Yung sinend ko na picture. Ito yung bilang, katropang Ali.
0: Andiyan na.
1: Tingnan mo. Yung dun sa encoded, nasa number of section, 1,698. Oh.
0: Oh, ito.
1: Oh, yan. Yeah.
0: Oh. Number of student, teka lang ha. Nakatagilid eh. I-arrange ko lang ha. Ang tropang may, teka, saan ka ba? Rotate.
1: Yan.
0: Oh, encoded. Oh. Number of student, 54,092. Yeah. Number of section 1,698. Mababa yeah, pa rin.
1: No. Yung section dyan, yan yung binulpin na maliit.
0: 2,130.
1: Oo, yung kapuang section.
0: Na na-release na?
1: Wala pa.
0: Ah, wala pa.
1: Lahat-lahat.
0: Ah, lahat ito?
1: Lahat ng section ay 2,130.
0: Okay. Sa kalahati na rin.
1: Ang date code nila ay 1,628.
0: O, sabi sabihin, sobrang nakalahati.
1: O, nakalagay dito, 80% na eh.
0: Ah, 80%. Ayun,
1: so, percent sa gilid. No?
0: Pending LBP verification.
1: Ayan yung land bank. I-minus mo yan, yung land bank. Pending LBP verification sa land bank nasa 450.
0: Okay, tapos
1: 450 section.
0: Oh, 450 section pa yung may pending.
1: Oh, kasi yan number of section.
0: Oo.
1: Nasa ano na yan, nasa LBP verification. LBP verified.
0: Okay na ito. 1030.
1: Dito tayo sa section.
0: Oo nga, 1,030.
1: Oo, 1,030.
0: 1,030. Oo. Yung na-process na payroll na, 207 sections.
1: Oo.
0: Pending for processing, 11 section pa.
1: Oo, yun ang ano nila.
0: Ano ito sa baba? Eliminate.
1: Ha?
0: Eliminate.
1: Hindi ko alam kung sa city accounting yun.
0: Sa accounting.
1: Yan yung sa mga section.
0: Section
1: dito
0: at
1: sa
0: students.
1: Students.
0: Yan,
1: matay pa eh.
0: Kailangan inabot niya ka.
1: Pero para daw hindi ka malito, sa section na lang daw. Sabi na ka city.
0: Sa section na lang. Para hindi na maguluhan.
1: Actually, yung hindi daw trabaho, sana nila yung mag-encode pa eh. Kasi yan nga, ano pa eh. Nadagpag sa trabaho nila.
0: Galing ito sa city.
1: City Treasurer's Office.
0: City Treasurer's. Yun lang.
1: Yan yung notes nila kanina eh.
0: Yun lang. Eh, sila yung nabigyan ng trabaho. Gawin lang. Gawin na lang. Diba?
1: Kaya nga.
0: Sige. Yun nga. Inabot tayo ng election ban. Wala tayong magagawa dun. Diba? Katropang Mike.
1: Yun nga. Yun ang problema eh.
0: Kung sabi ni
1: Council. Pero may magandang ano daw. May magandang yung election ban.
0: Bakit? Para maasikaso pa.
1: Sabi ni Sir Charlie to Padol, magandang samantalahin ito para ayusin yung mga papeles.
0: Yeah, yung mga may problema pa. Oo, katulad niya ng nasa 450 pa. Oo, na pending para sa LBP verification. Yan. Dapat nga. Sana nga. At ng pagtapos o paglip ng election ban, tuloy-tuloy na pamamahagi. Sana nga. Oo. Katropang Mike. Sige.
1: Sana nga. Ayan.
0: Maraming salamat, Katropang Mike.
1: Sige. Maraming salamat, Katropang Ali. Balik mo na sa'yo.
0: Ito na lang daw. Masaya natin. Number of section. Ang na-encode. 1,698 less. Number of section ay 2,130. Na-encode na po ito, ha? Tapos, ang pending daw po sa LBP verification, nasa 450 pa. Section yan, hindi po individual. 450 sections. Ang Land Bank of the Philippines verified ay nasa 1,030 sections na. Ang process payroll, nasa 207 sections na. So, magmula sa 2,130, na number of section, mabawasan mo ng 450 sa hindi pa ho na verify. Tapos bawasan mo pa ng 1,030 para sa mga verified na. Ito sa payroll. Ay, sa payroll. Doon sa LBP, ha? O yung account sa lang Bank of the Philippines. Yung na-process, 207. Yung pending pong for process, 11. Section na lang. Ibig sabihin, kapag kung hindi nagkaroon ng election ban, yung 11 section na ito, matatapos na sana. Pending pong processing na eh. 11 section na lang. Marami-rami na po yung pong na-process payroll. 207 sections out of 2,130 sections sa kabuuan ng mga benepisyaryo, mga estudyante dito sa ating pong Lusod ng Petro Prinsesa sa mga pampublikong paaralan. Sama-sama na ito. Elementary at high school siguro ito. Mga kabayan, mga katropa, ha? sana naman. O pa, pag tapos siguro ng election ban, o malif na yan, tuloy-tuloy na pamamahagi. Doon sa mga nag-aantabay, antabay pa rin tayo, mga kabay makatropa. Katropang Ali, pwede rakabay ag file? Pwede, pwede. Mamay rabe, madarkos gabinete. Abaw, pagpay lamang. Ara, problema dahil. Kayang-kaya danda, mamay rabe, ha? Oy, samantala, 4 minutes na lang bago po ang alas 5 ng hapon. Mula po kay katropang Mike Scotte, punta mo na natin ang balita ni katropang IC Pakaldo. El Nino, posible raw pong umabot sa very strong category. Ayon po yan sa PAGASA. Ano bang ibig sabihin ng very strong? Di ba yung napakalakas? Very strong eh. So talagang tuyot na tuyot ito. Alamin po natin ang detalye ng balita ngayon mula na kay katropang IC Pakaldo.
2: Posibleng umabot sa very strong category ang El Nino at magpatuloy hanggang sa unang kalahati ng taong 2027. Ayon kay Analisa Solis, hepe ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, maaaring malampasan ng kasalukuyang El Nino ang mga naitalang strong El Nino mula pa noong 1950s. Nagbabala naman ang World Health Organization na ang mabilis na paglala ng El Nino ay maaaring magdulot ng mas malaking panganib sa kalusugan sa buong mundo, kasabay ng tumataas na temperatura at mas matinding mga kaganapan sa ating panahon. Dahil dito, tumataas ang banta ng dry spill o pagkatuyo na maaaring makaapekto pa sa agrikultura, supply ng tubig, kuryente at kalusugan. Hinihikayat naman ng PAGASA at mga LGU kasama na ang publiko na maghanda na at magtipid ng tubig. Yan ang balita atin sa atin ng VisionX Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng VisionX Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang IC. Baka yun ba nagtatanong, El Nino, nag-iinulan nga. Iba po ibig sabihin nun, ha? Hindi po porke El Nino, tag talagang tag-init o tag-tuyot. Ang ibig po sabihin yan, masyado na pong mainit yung pong mga hangin, yung ating pong nasasagap. Mula dyan sa bahagi po ng Pacific Ocean, umiinit yung Pacific Ocean. Dulot naman niya, mga kabay, mga katropa, siyempre sobrang init yan. Dito sa Pilipinas, kakaroon ng tag-tuyot. Mga kabay, mga katropa, although may mga namumuumbagyo kahit na El Nino, sabi nga ng ating PAGASA, kalimitan dyan, mga super, malalakas. Pero yung pong maalinsangan, tuyong hangin na papasok sa ating bansa mula dyan sa Pacific Ocean po yung nagdudulot ng matinding init, mga kabayan, mga katropa, ha? Yung mga baha, tubig baha, dapat pala na kolekta ng gobyerno yan, dapat inipon pala nila yan, ha? Para gamitin sa tag-tuyot. Ang tanong, saan kaya iimbak? Ay nako, mga kabay, mga katropa, oras po natin, ganap na pong alas 5 na po ng hapon. Magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunan, mga kabay, mga katropa, pagkalipas lang po ng ilang paalaala.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.
1: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
3: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
1: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Sister Pain.
4: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, muri, Inga, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
3: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
1: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Shing's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
7: Ice yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
1: Plus Herbal Oil.
11: Ako po, si Aisel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
12: Santone Plus
1: Herbal Oil.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
12: Tara, kape tayo!
2: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
13: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
14: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, alisang manhit.
15: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa mga butika.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
18: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
2: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
20: Mga katropa, excited!

0: Oras natin mga kabayan, mga katropa, ganap na po ang 10 minuto makalipas na po ang alas 5 ng hapon. Balik po tayo sa ating palatuntunan mga kabayan, mga katropa, at syempre ang oras na ito andog po sa inyo ng Cess the Pain Capsule ng Santon Plus Herbal Oil at ganoon din ang ating pong mild coffee na Santon Plus Coffee Mix. Ang ating pong mga produkto po ng Yes to Health Incorporated ay mabibili po ninyo sa lahat ng mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating mga Yes to Health Wellness Centers. At nga po, Mamalaw na Dagaraga Santino, kay Tayalon, kay Naijo Santino dyan sa Bangkaw-Bangkaw, ha? Samantala sa ikalawang bukso ng ating po mga balitang lokal, balikan natin si Katropang Ray. Isang delivery rider sa Quezon, Palawan ang dismayado matapos dumuna siyang mabayaran ng peking pera. Katropa natin sa balitang yan na Ray Elgaran.
1: Live report. Dismayado ang isang delivery rider sa Quezon, Palawan matapos kumanong mabayaran ng peking pera kamakailan kung saan ayon sa asawa ng rider na si Shane Humrobia Perez, bago raw ang insidente ay nag-deliver raw ng parcel ang kanyang asawa sa isang individual. Dahil sa pagmamadali ay hindi nito agad na-check ang perang naibayad. Dagdag pa ni Perez, nalaman na lang daw na pege yung pera nang sumalang ito sa money detector. Samantala, dahil sa insidente ay humakotaman ng isang masaring reaksyon mula sa publiko nang may post sa social media ang pangyayari. Habang paalala naman ang maturidad sa lahat na mas mainam na bago tanggapin ang pera sa bawat transaksyon ay mas mabuting suriin raw muna. Yan, nabalita natin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
0: Ingat-ingat po doon sa mga may negosyo, ha. Double check lang po kayo sa inyo pong mga tinatanggap na mga pera, especially po sa mga malalaking pera, oh, yung bill, oh, 1,000. Peke pala yun. Sabi ni Katropang Eko Echalar sa Rojas, meron din, 1,000 din. Halos pareho lang. Medyo magduda na po kayo mga kabayan, mga katropa, ha. Hindi naman po masama magduda, pero i-double check nyo rin, ha. Mga 1,500 peso bill, i-double check po ninyo yan. Lalo po kung hindi po yan yung bagong labas na pera, yung mayroong plastika. Merap-erap ka IPKA nyo. Pero ito yung wala pang yung polymer. Polymer ba ang tawag doon? basta yung plastika. Ingat po, ha, mga nagninegosyo. Siyempre, alam naman natin ang puhunan. Hindi ganun-ganun, di ba? Tsaka yung pagod at hirap ninyo sa pagninegosyo, tapos magaganun kayo, mapipike. Doon naman sa mga tumatanggap din po ng mga pera, yung mga sweldo, double check nyo rin po, ha? Kung hindi galing sa bangko yan, ako, delikado. Double check nyo lang, ha? Mga sir, mga ma'am. Maraming pong paraan para ma-check yan. Punta po kayo sa website ng integrated tuloy ng ating pong Bangko Sentral, BSP. Bangko Sentral ng Pilipinas. Meron po sila doong yan, no? Parang papila lang, di ba? Kasi nagkupas ang kulay. Pakita mo nga. Engineer Moises, parang kumupas. Xerox. Xerox! Pag Xerox, halata mo na kagad yun kasi masanong manipis ang papel niyan. At talagang papel. Pag kinusot mo yan, hindi yan babalik. Yung ating pong original na pera, pag kinukusot mo, kusa siyang nag-expand. Bumabalik sa kanya pong malapad na forma. Yung mga papel na Xerox o mga peke, pag kinusot mo yan, hindi po yan bumabalik. Mahahalata. Tsaka yung mga kapain nyo lang po, mga kabayan, mga katropa, yung mga numero, pag hindi po imbust yan, o hindi, wala po kayong makakapang, parang plat na plat lang, kung magduda na po kayo, ha? Kasi yung ating po mga pera, yan, o, Xerox nga talaga. nagkapunit-punit pa. O yan, walang ano yan, sa gitna, yung film. Wala siya. Tsaka yung kanyang, yung stripe na yan, o dapat may kulay yan. Sa kanya talagang blue lang. May peke talaga yan. Ah, mga kabayan, mga katropa. O, ingat ha, sa mga nagre-negosyo. Talo kayo dyan. Eh, kung itanggi yan ang nagbigay sa inyo, nako, baka sabihin, o, pati pala ako nadalay. May mga ganun eh, ha? Mga kabayan, mga katropa. Ingat lang, mga katropa, ha? 15 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon. Balikan natin si katropang Mike. FIFA Arena sa Puerto Princesa. Dagdag oportunidad daw po para sa mga batang malalaro ayon sa city government. Katropa natin sa balitang ito, Mike Iscote.
1: Dagdag oportunidad daw para sa mga batang malalaro ng football sa Puerto Princesa. Inaasahan hatid ang bagong FIFA Arena Puerto Princesa. Matapos na isagawa ang ceremonial turnover at groundbreaking na posibilidad kanina umaga. Pinangunahan ang magkatawag ng FIFA, Philippine Football Federation at Puerto Princesa Palawan Football Association ang aktividad kasama mga opisyal ng pamalapang lungsod. Sabi lang rin sa dobalong sina FIFA Council Member Mariano Araneta Jr., PFF President John Antony Gutierrez at iba pang kinatawan ng FIFA ngayon din si Vice Mayor Peter Maristera at ilang mimbro siyang ngayon palungsod. Sa pamagitan doon ng FIFA Arena, magkakaroon ng mga kabataang Puerto Princesa ng pasilidad para sa training, development at iba pang football activities na maaaring gamitin sa paghubog ng kanilang kakayahan at paghahanda sa mga kompetisyon. Bahagi rin ang programa ng FIFA Boots for All kung saan naman pong Paris ng football boots ay pinamahagi sa mga batang lokal na atleta ayon sa PFF. Kabilang sa pangmatagalang layunin ng proyekto ang pagtuklas at pagpapaunlad ng mga batang talento na maaaring makapaglaro sa mas mataas sa antas, kabilang nga ang Philippine National Football Team. Yan ang balita natin sa inyo na Business Plus Capsule na tutulong para maging maibalik natin muli ang magandang paningin mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Tropang Mike.
1: Yes, Tropang Ali.
0: Saan yung FIFA Arena na yan?
1: Diyan lang yan sa may LT, sa may sports complex.
0: Ah,
1: sa may,
0: sports complex.
1: Yung may, kung papunta ka ng City Hall, dito ka sa dadaan sa Malayo. Meron dyan left side, pero ano dyan? Dyan ako yung kanilang area.
0: Football field talaga ito.
1: Okay. Parang ano lang siya, nakakulong eh. Kumbaga may net, may ano eh. Parang sa mga bata eh.
0: Mm. Hindi ito yung mismong sa harapan ng grandstand, katrapang Mike? Yung ba yan?
1: Hindi, iba. Sa may, ano, sa may tower.
0: Ah, sa may tower?
1: Okay.
0: Oh. Hiwalay pala ito. So parang training area
1: pero,
0: yun.
1: Pero ano ito eh, kumbaga, hindi katulad kalaki gano'n sa ano eh, sa football field na natin sa grandstand. Hindi. Ano na ito? Parang nakakulong eh.
0: Ah, parang half lang ito. O, parang ganon.
1: Oo, parang sa mga bata eh.
0: Practice lang ito.
1: Oo.
0: Ayos yun. Oo, FIFA Arena. Meron na pala. Kaya, bago ko lang nalaman, meron pala dyan.
1: Akala ko, ako ano lang dati yan eh. Dadaanan ko eh.
0: Dadaan-daan lang ano. Yung pala yung FIFA Arena pala yan.
1: Yung pala yun.
0: Isa rin kasi ako sa nahilig sa larong football dati eh. Elementary pa. Kaya pa.
1: Talaga nang ba? Kaya pa.
0: Wala na, hindi na kaya.
1: Madali. Makasipa.
0: Madali lang matapilo. Pero 'yan ang unang larong ano,
1: hilig ko.
0: Pinaglaruan ko.
1: 'Yan ang unang minahal mo.
0: Ayan. Yeah. Tapos, eh, siyempre.
1: Kaya, ikaw na yung pinuputbol.
0: Ako na yung pinuputbol. Sige, maraming salamat ka, tropang Mike.
1: Baka papapas pa pa yung bibig ko, ah.
0: Ha? Ah?
1: Maputbol ka pa ni Ben.
0: Ah, wala naman. Hindi naman yan.
1: Biro lang. Mabaitan si Marik Ben.
0: Sige. Maraming salamat ka, tropang Mike.
1: Sige, maraming salamat. Balik sa'yo.
0: Ganda ito, FIFA Arena. Kompleto sa gamit ito. Para pag-practisan. Para doon sa mga mga batang mga manlalaro ng football. Soccer baga. Ayan. Soccer. Samantala, Batarasa Tourism Office nagsagawa naman daw po ng benchmarking sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Katrabal natin sa balitang ito, Dennis Chua.
2: Live report. Nagsagawa ng benchmarking activity ang Batarasa Tourism Office sa bayan ng Brooks Point, Palawan upang matuto at makakuha ng mahalagang kalaman sa best practices pagdating sa tourism management, cultural mapping and heritage promotion niya. Nagsilbing daan ang aktividad para sa pagbabahagi ng karanasan, estratehiya at pamamaraan sa pagsasagawa ng cultural mapping, pagdodokumento ng mga lokal na kultura at pamana, at pagpapalakas sa mga programang turismo antas ng munisipalidad. Sa pamamagitan ng inisyatibo ito, layo ng Batarasa Tourism Office na gawin ng kaugnay sa best practices ng Brooks Point, lalo na upang palakasin ang pagsisikap nito sa pagre-reserba, pagtataguyod at pagpapaundad ng mayamang cultural heritage sa bayan ng Batarasa, Palawan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizonda. Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, 90.40 million seaweed production at processing hub. Nakatakda daw po itayo sa bayan ng Taytay. Uy, ganda yan ah. Kailan kaya? Alamin po natin sa balita ni katropang Belia Mucha.
3: Live report. Nakatagdang itatayo sa bayan ng Taytay, Palawan ang isang 90.40 milyong seaweed production and processing hub na inaasahang magpapalakas sa industriya ng damong dagat sa lalawigan. Itatayo ang pasilidad sa Sitio, Timburan, Barangay Polaraque ng Taytay, Palawan sa pamamagitan ng Department of Agriculture, Mimaropa, Philippine Rural Development Project, DA Mimaropa PRDP, katuwang ang Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program at Provincial Government of Palawan. Kabilang sa mga katuwang sa pagpapatupad ng proyekto, ang Provincial Agriculture's Office, the DA Mimaropa, F2C2, Sakol Fisher Fox Association, Municipal Government ng Taytay, mga seaweed clusters at iba pang kaukulang ahensya ng pamahalaan. Nabuo na rin ang Technical Working Group na binubuo ng Provincial Agriculture's Office, Provincial Planning and Development Office at Provincial Engineering Office upang tumulong sa paghahanda at pagsasakatuparan ng nasabing proyekto. Naaprubahan ang panukala ng Sakol Fisher Fox Association para sa proyekto bilang PRDP IREAP Scale Up Enterprise Project sa Regional Project Advisory Board o RPAB Mimaropa Department of Agriculture's Business Meeting na ginanap sa Quezon City nitong September 16. Layunin ng proyekto na palakasin ang produksyon at pagproseso ng seaweed sa Taytay at makatutulong sa pag-unlad ng kabuhayan ng mga seaweed farmers at Fisher Fox sa nasabing bayan. Sa kasalukuyan, wala pang inihayag na petsa kung kailan sisimulan ang konstruksyon ng naturang pasilidad. Para sa mas protektadong kalusugan, uminom ng Sandro Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng Ilido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Belia Mucha. At sa uling bukso ng ating po mga balitang lokal, 20 anyos na mangingista sa bayan po ng Balabac, Palawan, nawawala. Philippine Coast Guard, naglabas na po ng notice sa lahat ng mga naglalayag sa karagatan dyan sa bahagi po ng Balabac. Karagdagan detalye ng balita niyan mula naman kay katropang Girlie Cadasio.
4: Patuloy ang isinasagawang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard sa isang mangingisda na naiulat na nawawala noong September 5, 2026 sa Balabac, Palawan. Kinilala ang pinaghahanap na si Cholo Wagwag, 20 years old residente ng Barangay Riotuba, Balabac, Palawan. Ayon sa PCG, huling nakitang nangingisda si Wagwag sa karagatang sakop ng Lumaban Island, Balabac at huling nakita na gumagamit ng PVC pipe. Nananawagan ng PCG sa mga mangingisda, boat operators at iba pang mga nasa karagatan na maging mapagmatsyag at agad na iulat ang anumang impormasyon na maaaring magkatulong sa paghahanap kay Wagwag. Patuloy naman ang koordinasyon ng Coast Guard Station Southwestern Palawan at Coast Guard Substation Mangsi sa search and rescue operation. Yan ang balitang atin sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kapi ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girlie Cadasio, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang girly. Yes. Samantala, mga kabay, mga tropa, inyo na po napakinggan ang mga balita ngayong hapon dito sa ating palatuntunang asintado. Handog po sa inyo yan ng Santon Plaza Herbal Oil, Santon Plaza Coffee Mix, at ng Cess the Pain Capsule. Ang mga dekalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated, aking pong nabanggit, ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre, sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Samantala, 25 minutos sa po. 25 minutos sa po makalipas ang alas 5 ng hapon, mga kaubay, mga katropa. Sa ganda nga po muna sa Raymond John Paduga. Good afternoon po. Pwede po ba makahingi ng tulong sa inyong tanggapan kahit pambili ng gamot at pagkain? Saan ka ba? Sir Raymond John Paduga, PM mo lang sa ating pong page, Sir Raymond, ha? Ate Maribel Gasita, magandang hapon din dyan sa Barangay Santa Monica kay Manong Galo Gasita, Gasita family, ha? Sa Santa Monica. Ako, mga kabay, mga katropa, sa oras na ito, gaya po ng aking binabanggit kanina, sino ba mga katropa natin dyan ang binipisaryo ng DAR, mga programa ng DAR, mga kabay, mga katropa, ha? Meron po kasing sinagawa pong kapihan sa SM with PIA at DAR. Sama po ang mga lokal na mamamahayag kanina. Dito po ipresenta ng kinatawan po ng Department of Agrarian Reform Palawan Field Office yung pong mga programa at mga nakalaang programa para sa mga benepisyaryo, especially sa mga magsasaka. Alamin natin, mga kabay, mga katropa, yung pong mga napag-usapan kanina sa pamamagitan po ni katropang Kuya Toto Ronnie na siya pong dumalo kanina, mga sir, mga ma. O mga binipisyaro ng DAR, makinig po kayo.
5: Ito ang XFM Palawan.
6: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
5: XFM
6: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
7: Exciting!
8: Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
11: Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puso.
11: Desminoria.
13: No more.
11: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa Pharmamed.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Coffee break na naman!
15: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
16: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the pain, alisang manhit.
17: Says the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa mga butika.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape. Panalo.
20: Santon Gold Coffee Mix. Yawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tanggapin ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
19: Mabibili sa mga butika.
15: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
22: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
23: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
24: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
15: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
25: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
15: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Ria's Med Shop,
0: Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, Sabataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
1: Mga katropa, exa

0: oras natin mga kapal, mga katropa, 36 minutos na po makalipas ang alas 4 ng hapon. Saglit lang tayo. Nag-break pala tayo kanina. Balikan natin yung sinasabi ko kanina, yung mga programa ng DARHA sa mga beneficiary dyan, yung mga nag-aantay dyan. Nang balita mula sa DARHA. Narito po mga kabayan, mga katropa, yung bahagi ng kapian sa SM with the PIA and the Department of Agriculture. Agrarian Reform pala, hindi Agriculture. Department of Agrarian Reform. Mga kabayan, mga katropa. Narito po ang bahagi po na yan ng mga natalakay kanina.
1: Pihan sa PIA, ako po si Rachel Gananchal, ang inyong makakasama ngayong hapon. Ang kapihan po sa PIA ay isang regular program ng Philippine Information Agency sa ilalim po ng Presidential Communications Office. Ito po ay sa ilalim din sa permission ng aming Director General, si Ms. Catherine Chloe Di Castro. At ngayong hapon naman po, ang ating guest ay nagmula po sa Department of Agrarian Reform, Palawan. Kasama po natin ang ating Public Information Officer, si Mr. Joshua Bella. Sir, magandang hapon po.
2: Magandang hapon, Ms. Magandang hapon po sa inyo lahat.
1: Una, sir, maraming salamat po sa papaunlak ng aming imbitasyon na makasama sa aming kapihan ngayong hapon. Dahil marami rin talaga ang aktibidad yung bar. Una siguro, sir, baka pwede natin bigyan ng information yung mga nanonood natin. Ano po yung pinakamandato ng ating departamento?
2: Ulit yung magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Joshua Bello, ang Provincial Information Officer ng Department of Agrarian Reform, Palawan. And bago ko usahin, maraming salamat sa PIA and sa SR Puerto Princesa para sa mga ganitong pagkakataon na pinagkalamasahan ng pagmapahagi namin sa inyo ang mga programa at inisiyatibo ng aming departamento sa Department of Agrarian Reform. So, ang aming departamento, aming ahensya ay mandated to acquire and distribute equitable land for farmers or landless farmers para meron silang magkawin sila ng lupa na paari nilang sakahan. Kung understanding po is nagtatapos lamang sa distribution ng land ang trabaho ng DAR, pero ngayon hindi po natatapos sa pagmamahagi ng titulo o pagmamahagi ng lupang sakahan ang aming trabaho sa DAR. Pinagkakalampin po namin sila mga trainings, mga seminars upang hindi lamang sila matapos bilang magsasaka kundi matuto sila maging negosyante at pagkakitaan ang kanilang lupang sakahan.
1: Speaking of those initiatives na meron po ang DAR para sa ating farmers, itong 2025, Sir Josh, ano po ba yung mga naging major accomplishment ng ating departamento dito sa lalawigan ng Palawan?
2: Ever since patuloy po ang ahensya namin sa kanyang mandato na mamahagi ng lupa. Ano? So last 2025, nagkaroon tayo ng 136 hectares na land distributed. Mabiyayaan po ito ng 317 ERB, so Agrarian Reform Beneficiaries. Kasama rin po sa aming programa, ang aming inisiyatibo ay sinatawag na pagbibigay ng certificate or COCROM na pinatawag, release of mortgage, yung pagpapatawag ng kanilang utang sa lupa sa gobyerno. So nagkaroon tayo ng, pagbigyan natin sila ng 3,169 COCROMs. At ang benefit ito ng 2,942 ERBs, covering 49,443,000 square meters. At yung kabuuan ng lupa na po ngayon na napatawad natin o napatawad sa kanilang mga pagkakautang ay nagkakahalaga ng 125 million more or less pesos. So ando naman po sa split program. Ang split program po, ito po ay programa o inisiyatibo ng aming ahensya na po saan ang collective GLOWA o ang collective na pagmamayari ng titulo ay hahati-hatiin sa individual na pagmamayari. Sa split program po, nagka-distribute po tayo ng 1,672 na e-titles at benefit po ito ng 1,518 na ERBs.

0: pinagpapilangan sa mga organization nila, ang mga organization nila naka 35-year organization po tayo, na natrain po sa mga ganong pagsasanay.
1: Last year din po, nakapag-establish tayo ng processing center for kimchi. Kasi po ganito po, isa po sa mga programa po namin sa TAR is para magkaroon pa po ng mas mataas na halaga yung kanilang produkto. Hindi lamang po natatapos sa raw product yung ani nila. Halimbawa po, diba, bigas. Hindi lamang po bigas, meron ng rice wine, mga ganun. Ngayon naman, ang aming napag-aralan last year is kimchi naman. Kasi may isa kaming farmers organization na nagtatanim sila through hydroponics ng Chinese cabbage. So, nakapag-establish tayo last year ng processing center para sa kimchi. Nakapag-develop din tayo ng atsara. Gawa naman sa mga sitaw, carrots, yung mga sobrang raw products ng ating mga farmers is tinuruan natin silang gumawa ng atsara. Natulungan din natin sila ang mga ARVs natin makapag-enroll sa PCIC, Philippine Crop Insurance Corporation, upang ma-insure sila sa kanilang mga produkto. Natulungan din natin sila makapag-enroll sa RSPSA ng DA para at least mayroon silang benefits from the Department of Agriculture. And also, nabigyan natin sila, ito yung matalas natin nakikita maliban sa pagbibigyan ng titulo at pamamahagi ng lupa is nabigyan din natin sila ng mga farm machineries and equipment. So last year, meron pa yung 11 or farmers organization na nabigyan natin ng mga iba't ibang farm machineries and equipment. So kabuuan, patuloy po ang TAR na pamamahagi ng lupa at mga mga programa para sa ating mga pagsasaka.
2: Nabanggit mo nga, Sir Josh, na patuloy yung binibigay nating tulong sa ating mga magsasaka from land distribution, meron din tayong training and capacitating them na maging equipped at magkaroon ng kadagdagan pang livelihood opportunities. Itong 2026, Sir, ano po ba yung mga ongoing projects, programs na ini-extend pa natin sa ating Palawenyo farmers?
1: Nitong 2026, kaugnay nang nabanggit ko kanina about sa processing center ng kimchi. Ngayon 2026, sila naman ngayon ay ongoing sa pag-process ng kanilang application for the FDA-LTO. What is FDA-LTO? FDA-LTO is a license to operate na binibigyan ng FDA upang ang ating mga farmers ay makapag-export na kanilang produkto. Sa gayon, makatulong ito sa kanilang dagdag na income sa kanilang buhay. Ngayon taon din 2026, nakapagmahagi tayo ng mga farm machineries na equipment sa 10 farmers organization ngayong 2026. With regards naman sa ating land distribution, kasalukuyan meron po tayong ongoing na segregation and subdivision survey sa 5 lote under project split sa Busuanga, Palawan. Up to now po, currently, ito po ay sinasagawa pa. So, pag natapos po ito is, we are assuming na nakakatulong po ito na pagbigay ng mga titulo sa ating mga farmers sa Busuanga, Palawan.
2: Sir Josh, thank you sa mga paunang update na binigay mo regarding sa mga binibigay ng TAR sa Palawan. Ngayon naman, sir, i-open natin yung floor para sa questions ng ating colleagues. Kindly state your name lang po and affiliation para ma-recognize po tayo ng ating guest. Sino pong mauuna?
3: Hello sir, good afternoon from K5 News FM. I'm Miss Grace Velostrino. Ang tanong ko lang po, napakalawak po kasi ng lalawigan ng Palawan at alam ko marami po tayong mga lupain dito. So, sa ngayon po, ano po yung mga challenges na kinakaharap po ng inyong opisina in case po ba dun sa pagtugon po dun sa mga pangangailangan? Namimit naman po ba natin given yung napakalawak po ng lalawigan ng Palawan?
1: Challenges. With regards to land distribution, ma'am, we have a legal process na kailangan pagdaanan. Isa sa mga obstacles or challenges na aming primary na aming nasa salubong is yung land classification na mabibigay po sa atin ng DNR. Unless na ang lupa po is A&D, hindi po ito sa clause sa aming mandate ng TAR na makover at madistribute sa ating mga farm.

0: farmers. With regards naman po sa mga support services sa ating mga farmers, bago po kami magsagawa ng isang programa o mamahagi ng anumang benepisyo para sa kanila, nagsasagawa po muna kami ng mga training needs assessment or monitoring para malaman po namin kung ano po talaga yung mga kailangan nila. Dalawang reasons po. Una, magastos po. Hindi po ideal na magbigay po tayo ng farm machinery and equipment o anumang programa sa kanila na hindi nila magagamit in the long run. Pangalawa, madidismaya sa atin ng farmers kasi masasayang lang po yung kanilang oras, masasayang yung kanilang natutunan kung hindi naman po nila ma-apply sa kanilang pang-araw-araw na pagsasaka. So, yung mga ganung problema po is ina-assess po natin, pinag-uusapan, kinakausap ng farmers, ina-assess ang area, kung yung mga programa po ba natin na nakalaan para sa kanila is magagamit po ba talaga nila sa kanilang araw-araw na pamumuhay po.
1: Follow-up lang po, yung mga sinasagawa po natin mga programs and trainings, paano po ito tinatanggap ng mga magsasaka? Nakikipag-cooperate din po ba sila or what? Kasi po may mga study na halos ngayon mga magsasaka nga po natin puro mga elders na ng mga matatanda na wala nang sumusunod ng mga henerasyon. So yung mga training ba na mga ginagawa natin is makakatulong lalo na doon sa nagiging problema nga ng kulangan na rin ng ating pong mga farmers.
0: Unfortunately, that's the reality po, no? Yung age po ng mga farmers natin is patanda na po talaga and wala na pong bata na pumapasok kasi common knowledge or common misconception po natin is walang kita sa pagsasaka. Parang hindi siya enticing sa mga kabataan ngayon. Pero reality po kasi kailangan po natin naman magsasaka kasi kung wala pong magsasaka, wala po tayong pagkain. Alam kong dumadala namin is may mga programa po kami, may mga servisyo po kami na nakalaan para sa magsasaka. Actually po, meron po kaming scholarship program para sa mga agricultural students na mga anak ng mga AOPs po natin. In the hopes na at least ma-entice po sila or ma-encourage po sila na magpatuloy sa kanilang sa magsasaka ng kanilang mga magulang. We are also incorporating po sa ating mga trainings yung mga digitalization, modernization, para makita po ng mga future generation na ang pagsasaka po is hindi na katulad ng dati na ganun kahirap. Kundi dahil sa modern technology, is magiging madali na po yung pagsasaka. Culture na ang ganitong thinking na mahirap pagsasaka is mahirap din i-break sa generation natin ngayon. So we are more on education talaga and knowledge sharing sa kanila na hindi po mahirap o hindi na meron kita sa pagsasaka at hindi ito mababang trabaho. Ito ay kagaya lamang ng kagaya ng ibang trabaho rin, kagaya ng engineer, kagaya ng doktor, ng attorney, hindi po mababang trabaho ang pagiging magsasaka. So sa mga ganong pangangaral, sa mga ganong pagtuturo is in-encourage po natin mga kabataan sa pagsasaka. Thank you,
2: po. Thank you, sir. Sa sharing po from Padera. So sa inyo pong opisina po sa DAR, ano po yung common problem na nilalapit po ng mga farmers po natin at mga may-ari po ng lupa?
0: Common problem po is land conflicts po talaga sa mga may-ari ng mga lupa. Land boundaries, halimbawa po si yung kapitbahay is nag-overstep ng boundary niya dahil sa tagalang panahon or halimbawa naman po yung magulang ko, halimbawa po yung magulang ko is may previous kasunduan sa magulang ng kapitbahay ko tapos yung napatira pa sa aming lupa parang malabo na yung kasunduan, mga ganong problema po.
2: So ano po ang tugon ng DAR dito, sir? Alam naman po natin yung binanggit po ninyo is a common problem po sa buong Palawan po natin. At mayroon pa nga tayo ng mga, especially Northern Palawan, na ganun po yung mga problema. Ano po yung tugon ng DAR doon sa ganung problema na nilalapit sa inyo, opisina po?
0: Sa mga ganung problema, sir, meron naman po kami mga legal offices, mga legal officers in the municipal level and also sa amin sa provincial level na nag-accommodate sa mga ganung problema po.
2: Thank you.
3: So mga kabayan, mga katropa, bahagi lang po yan ha, ng naging talakayan kanina with the isa sa mga tinalakay na tanong doon. Okay, paano yung pong mga susunod na henerasyon? Ano yung kanilang engage o yung kanilang pong ginagawa para ma-encourage pa? Yun daw pong mga bagong henerasyon na ipagpatuloy. Yung pong pagiging mga magsasaka. Karamihan sa mga magsasaka ng mga kabay, mga tropa, eh, olds na. Paano na? Kumbaga, paritero na. Wala na pong tawag din eh, mga sumusunod. Yung sa dami, meron pa rin, pero mangilan-ngilan na lang. Kasi nga po, naiingan nyo na sa iba't ibang larangan. Naiiwan na po yung agriculture, mga kabay, mga tropa. Kaya nga po yung ating Western Philippine University, WPU, nag-o-offer po yan ng mga kurso na may kinalaman po sa agriculture ng libre. Ha, mga kabay, mga tropa. Para nga po isa raw sa paraan yung pong mahikayat yung pong mga bagong henerasyon na, na kumuha ng mga kurso na magpapatuloy sa mga gawaing sakahan, pansaka. At masiguro yung ating pong food security sa mga darating pong panahon. Oo nga naman, mga kabayan, mga tropa, tumatanda na po yung mga magsasaka. Wala pong sumasalo. Yung iba pong mga lupain, binibenta na lang. Dahil nga wala po, nakatenga na lang. Oo, ha? Binibenta na lang at gagawin naman pong mga bahay or mga industrial zone na nakalaunan ang nagiging epekto. Mga kabayan, mga tropa, kakulangan sa mga pagkain, mga kabayan, mga tropa. Sana doon sa mga makabago o mga kabataan, yung pong daro mag-o-offer ng mga programa para sabing madagdagan, maipasa yung pong karunungan ng mga nakatatanda sa pagsasaka para sa mga kabataan naman ngayon, ha? Dagdagan pa ng teknolohiya, mas maganda, mas mainam. Diba, mga kabayan, mga katropa? Mga karugtong pa ho, ha? Yung mga, yung sa usapin ng mga, paano ba ma-identified na alienable and disposable na yung isang parte ng lupa, forest land. Yan yung iba pang mga katanungan na idudugtong natin sa araw naman bukas, mga kabayan, mga katropa, ha? Siyempre dito pa rin yan sa ating pong palatuntunang asintado. Pero sa ngayon, yan lang po muna, mga kabayan, mga katropa, ha? Sa ngalan po ng ating nakasama sa bahaging technical, Engineer Moises Acosta, ha? Alam din po ng buong persa ng XFM Palawan sa pangunan ng ating pong station manager, Calo Villarosa. Mga kabayan, mga katropa, sumain nyo na po ang ating pong pang-Webes na edisyon ng programang Asintado. Ngayon pong 24 sa buwan ng Setyembre taong 2026. Ako naman po ang inyong nakasama, ang inyong pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alizon Salbatunsa. Nag-iwan na po ng isang magandang hapon o magandang gabi na, Pilipinas!
4: Sumain nyo ang Asintado. Hanggang sa susunod na talakayan, dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado.
5: Ito ang XFM Palawan.
6: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
7: XFM Network Philippines.
6: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
7: This is XFM.
6: Ang katropa mo.
7: Exciting!
8: Exciting!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.
1: Santon Gold, live testimony.
3: Arur, balik si Niloal Laguna. Laging nga CD, kaharing gabi, maatake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
5: Stereo ko, Nero, taga Dubarao. Yung baywang masakit, basta dito sa puso ko yung sakit. Ito ngayon, okay na. Magkilos ako, ayos na.
6: Ayos na.
5: Ayos na. Hindi kagaya noon niya, hirap po magtayo, hirap po magiga, hirap po magupo.
6: Normal lang pagkilos mo ngayon.
5: Oo, okay.
6: After na. One week na gamutan.
5: Wala na gani, one week, eh, ng araw lang. Dati hindi ko patulog. Masabi ko lang yan, ang iba niya magkagaya kung may sakit. Kailangan nung punta kayo dito.
6: Size to help.
5: Oo, oh, magpagamot.
4: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
7: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santon Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen-Jen or Palsy.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
10: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
11: Good evening po muli at taga-subaybay dito po sa buong lungsod ng Puerto Princesa at syempre sa buong lalawigan ng Palawan at syempre sa ating mga katropa dyan. Ako po ang inyong lingkod, katropang Cynthia Punay na makakasama po ninyo ngayon sa loob ng maikling panahon. At syempre bago po ang lahat, sa lahat ng nais magpadala ng inyong mga katanungan patungkol po sa inyong karamdaman dyan, maaari po kayong mag-text sa aming text line number 0907-332-4366. Ulitin ko po, 0907-332-4367. Ayan mga katropa, ang aming text line number. Maari po kayong mag-text ng inyong mga katanungan mula sa inyong mga karamdaman or mga health concern. At sa programang ito mga katropa, sama-sama po nating alamin ang mga sikreto tungo sa mas malusog, mas masaya at mas mahabang buhay kasama ang ating wellness consultant. Magandang gabi sa iyo dyan, Doc.
12: Magandang gabi sa iyo, katropang Cynthia. Magandang gabi sa
6: natin sa ating mga katropa na laging nakasunod sa ating programang The Secret of Health. At nawa na sa magandang kalusugan kayo mga katropa sa oras na ito. At ngayon po ay muli nyo kaming makasama. Pwede kayo magpadala sa inyong mga katanungan tungkol sa inyong mga karamdaman sa ating text line sa 0975-8424-832. Pwede kayo magpadala dyan, pwede kayo mag-text. Ngayon, magdalakay na naman tayo mga katropa, katropang Cynthia, ng mga karamdaman na iniinda ng mga tao, mga kababayan natin, lalo na sa mga hindi health conscious sa pagkain, talagang hindi makaiwas sa mga iba-ibang karamdaman, katropang Cynthia. Kaya isa ito sa paraan na magkakaroon tayo ng kaalaman paano natin i-prevent yung mga naramdaman natin, mga iba-ibang karamdaman sa katawan gamit ang natural. Isa yan sa ating ituturo dito sa ating programa, yung natural na pamamaraan sa pagsugpo sa mga iba-ibang karamdaman, katropang Cynthia.
11: Yes, Doc. So, mga katropa, stay tuned lamang po kayo para marami tayong malaman, no? Patungkol po sa ating kalusugan ngayon, marami tayong matutunan ng mga health tips mula sa ating wellness consultant. So, ngayong gabi, Doc, ano yung ating tatalakayin naman?
6: Ating tatalakayin, katropang Cynthia, itong tinatawag na tonsillitis. Itong tonsil, katropang Cynthia, ito yung tinatawag na frontliner defense mechanism sa ating katawan. Siya yung dumidepensa sa'yo mula sa banta ng mga virus bacteria. Itong tinatawag na tonsil. Pag namamaga yan, nagiging tonsillitis. Pag namamaga yung tonsil natin. Yan yung function ng tonsil sa ating katawan, siya yung nagdidepensa sa atin mula sa mga virus bacteria. No? Pinupuksa niya yung mga virus bacteria na sumusubok na papasok sa ating katawan. Kaya kung mahina yung ating resistensya ng katawan, katropang Cynthia, mga katropa, kaya makakaranas ng infection sa tonsil. Nagkakaroon ka ng tonsillitis. Ito naman yung dahilan ay na-infect sa virus yung tonsil. Kaya nagkaka-tonsillitis, namamaga yung tonsil. At yung klaseng virus, yung common cold virus, yung flu virus, isa yan sa mga dahilan, no, na nagkaka-problema yung ating tonsil, katropang Cynthia. At siyempre, pag meron tayong ganitong problema sa katawan, siyempre makaranas tayo ng ubo. Meron tayong sipon, ubo, lagnat, at pagkakaroon ng sore throat. No, yun yung maranasan pag may tonsillitis. Kung yung iba, katropang Cynthia, mahirapan na maglunok ng pagkain.
11: Oo, kasi namamaga.
6: Namamaga, yes. Yung tonsillitis nila. Yung iba din, mahirapan maglunok ng tubig. Sa sobrang sakit, ilunok talaga. Kaya ating imintin, katropang Cynthia, mga katropa, na malakas lagi yung ating immune system. Dapat meron tayong mga isupply na mga vitamins sa ating katawan, no? Para mapanatiling malakas yung ating immune system at makaiwas tayo sa ganitong problema sa nagkakaroon ng tonsillitis. At siyempre, iwasan talaga natin yung mga matatamis, malalamig, matatamis na mga inumin, mga pagkain, maliban lang sa prutas, katropang Cynthia.
11: Oo.
6: Yung mga unnatural sweets, gaya ng mga soft drinks, powder juices, yung mga... Yes, candies. Yan yung mga hindi natural na matamis na pag yan yung ipasok sa katawan, hihina talaga yung resistensya ng katawan, katropang Cynthia. Hindi lang unnatural sweets yung magpapahina ng ating resistensya ng katawan. Pag mahilig din tayo sa mga maalat, no? Bawat kain, kailangan talaga may kasamang sobrang alat, no? Hindi mabusog pag walang kasamang maalat yung pagkain. Yan ay hindi din maganda epekto sa katawan. Kasi isa yan sa magpapahina din ng immune system, katropang Cynthia. Yung mga sobrang alat na hilig natin. Kaya yan yung mga iwasan natin, no? Ito yung mga iwasan natin pag mayroon tayong mga tonsillitis, yung mga pagkain na matatamis, malalamig, yan yung mga iwasan. Kasi pag meron kang ganito, kahit kaunting sintoma lang, pwedeng mapalaki pag mahilig pa rin o magpasok pa rin ng mga hindi natural na mga matatamis. At siyempre, iwasan din yung mga red meat, katropang Cynthia. Mga red meat, mga fry foods, kasi nakaka-irritate din yan ng tonsil natin, no? Yung mga sobrang, yung mga mahilig sa instant din na mga pagkain, dapat hindi natin yan hiligin kasi yung kasabihan, katropang Cynthia, instant food, instant life.
11: Yes.
6: Pag mahilig tayo sa mga instant na mga pagkain, dahil lagi tayong tinatamad, parang pinapaikli natin yung buhay natin yan. Kasi yung mga instant na mga pagkain, may mga preservative, katropang Cynthia. Yung mga preservative na yan, yan yung magpapahina ng immune system din. Nagpapahirap ng pagpunction ng ating mga organ. Kaya huwag natin hiligin, no? Lagi nating isipin yung ating kalusugan, nakasalalay pag tayo ay hilig sa mga instant na mga pagkain. Kasi sa sinasabi, katropang Cynthia, lalo na yung mga pagkain na matagal masira, katropang Cynthia, dahil sa preservative. Sinabi ng mga expert, kaya nga hindi daw yan nasisira kaagad dahil hindi nakikialam yung bakterya. Kaya hindi siya nasisira. Kaya sinabi ng expert din, kung ang bakterya daw hindi kumain yan, kaya hindi agad-agad nasira. Bakit ka kumain? Isang palaisipan, mga katropa, sa atin na dapat hindi tayo mahilig. Bigyan natin ng time na mapaganda natin yung ating katawan, no? Sa pamagitan ng pagkain ng mga prutas, mga gulay, kasi yan yung kailangan ng ating immune system. Diyan humuhugot ng lakas yung ating immune system sa ating pagkain. Kaya payo ng mga eksperto, kain tayo mga pagkain na matataas ang fiber. Kasi yan yung nagbibigay sigla ng mga organ, lalo na sa ating immune system. Yan talaga yung araw-araw na pinapalakas natin. Kasi araw-araw, Katropang Cynthia, nakaka-encounter yung katawan natin. Uras-uras na mga virus, bacteria. Kaya kung mahina yung immune system natin, talagang magkakaroon tayo ng mga iba-ibang karamdaman. Gaya ng tonsillitis, tigdas, yung mga chicken pox, yan ay infected by virus. Kaya dapat yung iwasan natin kasi pag magkakaroon tayo ng ganong karamdaman, ay talagang hindi din maganda ang epekto sa katawan. Kaya ating ma-recommend, Katropang Cynthia, yung ating vitamin C. Na yung vitamin C natin, yan ay araw-araw dapat isupply. Yung ating Santon Beet C, yan yung alkaline vitamin C na kailangan ng katawan. Kasi yan ay 100% nagagamit ng ating katawan, napapalakas na yung ating immune system araw-araw. Kasi pag mag-inom tayo ng acidic na mga vitamin C, hindi 100% nagagamit ng katawan, Katropang Cynthia. No, kaya pagbibili ka ng mga acidic na vitamin C, parang nagtapon ka lang ng pera niyan eh. Kaya yung hanapin natin, yung ating Santon Beet C, yan ay alkaline vitamin C. Yan din yung klaseng vitamins na dapat isupply sa katawan araw-araw dahil hindi siya naiipon sa katawan. Araw-araw siya natatapon, kaya yung function niya sa ating immune system ay napakahalaga. Kailangan talaga ng vitamin C. Siya yung pinaka pangunahing vitamins na dapat isupply para mapalakas yung ating immune system, no? Para mapalayo tayo sa infection gaya ng tonsillitis. At siyempre, meron din tayong Santon Gold, Santon Plus, at yan ay pinapalakas din, no? Na produkto, yan ay meron na tayong Santon Plus Gold. Meron na yung Ampalaya, Spirulina, Malunggay, at Mangustin. Kaya yan ay mabisa, mga katropa, yung Santon Gold natin at saka yung Santon Plus sa mga pamamaga. Kasi yung Santon Plus natin, hanggang ngayon, available pa rin sa ating clinic, Katropang Cynthia. Kasi yung iba din, mas maganda sa kanila yung Santon Plus. Yeah. Iba din, mas maganda ang effect sa kanila yung Santon Gold. Hiyang-hiyang lang kasi yung tao. Kaya yung Santon Gold natin, Santon Plus, yan ay mabisa sa mga pamamaga. Lalo-lalo na sa may mga tonsillitis. Partner yan ng Santon Betsy natin. Yan ay mabisa na magpahupa ng mga infeksyon. O makaiwas sa infeksyon at magpahupa ng mga pamamaga sa tonsil. Kasi yung pinaka-target ng ating Santon Gold, Santon Plus, ay inaayos niya yung mga pamamaga sa loob at labas ng ating katawan. O, siyempre, mayroon din tayong premium D3 soft gel sa ating clinic, mga katropa, na yan ay mahusay na magpuksa ng mga virus bacteria dahil sa content niya na BCO. Yung BCO, pag mapasok yan sa katawan, nagiging monolaurin, yan ay tinatawag na powerful antimicrobial. Ibig sabihin, siya ay mabisang magpuksa ng mga virus bacteria sa ating katawan. Siya din yung tumutulong, mga katropa, yung monolaurin na hindi ma-overwork yung ating immune system. Yan yung magandang epekto ng ating premium D3 soft gel. Talagang isa yan sa isupply sa katawan araw-araw, no, yung ating premium D3 soft gel, dahil pinaparelax din niya yung ating immune system, no, na hindi siya mapagod sa pagtrabaho araw-araw. At meron din siyang epekto, no, sa pagpapaganda ng daloy ng dugo dahil inaalis niya yung mga barado at nilininis niya yung mga daanan ng dugo. Kaya gumaganda yung circulation ng dugo sa katawan. Marami pa, no, yung benepisyo maliban sa akin nabanggit. Nakakatibay din siya ng buto dahil sa content niya na vitamin D sa ating premium D3 soft gel. Yan yung kailangan na vitamins na para magamit, maabsorb yung calcium sa ating buto. Yan yung isa din sa tumutulong na mapasigla yung ating buto. Mag-inom tayo ng Santon Gold, Santon Plus, vitamin C at sa yung ating premium D3. At siya din yung nagpapalubricate ng ating mga joint kasi pag magkaedad na yung tuhod, unti-unting natutuyuan. Nawawala ng lubricate kung sasakyan pa yan, grasa. Kaya yan yung isa din sa function ng premium D3. Tinutulong tulungan niya na laging lubricated yung ating mga joint para hindi laging makaranas o makaiwas sa mga pananakit, panghihina ng tuhod. At siyempre, meron din tayong Visionix dyan sa ating clinic, mga katropa, katropang Cynthia. Yan ay maganda sa laging puyat. Pag laging puyat, katropang Cynthia, laging na-expose sa radiation yung mata. At isa yan sa dahilan, katropang Cynthia, na magkakaproblema talaga yung mata mo katagalan. Medyo bata-bata pa pero nakaramdam na ng panalabo ng paningin. At minsan, natutuyuan yung mata. Kulang sa fluid yung mata. Isa yan sa dahilan din, katropang Cynthia, na kulang sa nutrients. Hindi mo nasuplayan ng mga iba-ibang kailangan yung katawan mo. Kaya nagkakaproblema yung mata. Kaya itong ating Visionix ay ito yung dapat isupply para sa mata. Ang nakaganda nito, naka-soft gel na, katropang Cynthia. Hindi mo na kailangan na kakain ka pa dun sa mga natural na hindi mo gusto. Pag hindi ka mahilig sa mga gulay, prutas, itong Visionix, ito yung swak na inumin mo para masupply ng ating mga katropa yung mga kailangan ng kanilang mata. No? Para makaiwas sa mga glaucoma, mga katarak, panlalabo, panunuyo ng mata, yung Visionix natin, kompleto yan. Kompleto yung content niya sa dapat isupply sa mata. No? Kasi meron yung lutein, may bilberry, may beta-carotene din, at zeaxanthin. Yan yung nakaganda sa ating Visionix. Kaya wag natin hintayin, mga katropa, na tayo ay iinom na pag meron na tayong malalang kondisyon sa mata. No? Mas maganda, lalo na pag magkataas yung edad, katropang Cynthia, papatong na ng 20s, talagang makaramdam na yan sila ng panalabo ng paningin. Dahil sa trabaho, radiation, puyat. O, isa yan sa nagpapahina ng mata, kaya inom na ng ating Visionix. Yung Visionix natin, yung ating produkto ng Yes to Health, ay yan ay mabilis sa mga pharmacy na malapit sa inyong lugar. At siyempre, mas maganda kayo ay magpunta sa clinic, mag-avail ng ating libre check-up sa ating clinic gamit yung ating machine na high-tech machine na magbasa ng mga mahihinang organ sa katawan. Binabasa din niya yung mga kulang na mga minerals, vitamins sa iyong katawan na kailangan mo isupply, no, para makarecover mula sa iba-ibang karamdaman. Yan yung pamamaraan ng ating check-up sa clinic na maganda na inyong i-avail kasi yan ay libre, katropang Cynthia, pag sila ay pupunta sa clinic. At siyempre, mayroon din tayong natural soap, no, dyan sa ating clinic, yung ating Santon na soap at yung ating clear skin sa mga katropa natin na naghahanap ng epektibong para sa mga problema sa balat, epektibong pampaputi at pampakinis ng balat, mga katropa, ay yung ating natural soap, yung ating Santon soap at saka yung clear skin ay mabisa sa inyong mga hinahanap para sa mga skin problem at saka gustong kikinis at puputi yung balat. At maganda din yan, mga katropa, no, sa may mga balakubak, yung ating Santon plus soap. At hindi lang sa may mga balakubak, maganda din yan sa may mga kuto kasi yung ating Santon soap ay antibacterial yan siya. At siyempre, dyan sa ating clinic, meron din tayong tatlong klaseng kape, katropang Cynthia, na pwede nilang subukan yung ating Santon Plus Coffee Mix. Yan ay maganda sa may mga hormonal imbalance. Yung epekto naman ng hormonal imbalance, katropang Cynthia, sa katawan ng babae, madaling magkakaroon ng bukol. Madaling magka-picos, magka-mayuma, bukol sa breast, guiter. Isa yan sa dahilan ay yung hormonal imbalance. Kaya huwag nang hintayin na magkakaroon tayo ng hormonal imbalance. Mas maganda, mayroon na tayong prevention. Kasi yung ating Santon na coffee mix, isa sa component niyan is soybeans. Isa yan sa natural source ng protein, yung soybeans. At maganda siya sa may mga hormonal imbalance para makaiwas sa mga iba-ibang klaseng mga bukol. At siyempre, mayroon din tayong coffee na premium D3 coffee. Yan ay maganda sa may mga mahinang buto, mahinang tuhod. Yung ating premium D3 coffee kasi mayroon siya vitamin D at pinapalakas niya yung ating mga buto dahil sa vitamin D. At isa din yan sa mas maganda, ito yung klaseng kape na dapat ikape, katropang Cynthia, dahil sa natural siya, wala siyang caffeine, katropang Cynthia. Yung kape natin, katropang Cynthia, mga katropa, ay hindi lang siya para isatisfy ka sa sarap maibigay niya. Magbibigay din siya ng magandang kalusugan yung mga coffee natin, gaya ng ating premium D3 coffee. Yan ay maliban na kape, pinapaganda, pinapa sigla, pinapatibay din niya yung mga buto natin. Kaya ito, maganda sa mga hilig sa mga kafe. Itong ating mga coffee po ng Yes to Health. Kasi ito ay habang nagkakape ka, maramdaman mo yung lumalakas at sumisigla din yung katawan. Yan yung benepisyo ng ating coffee. At siyempre, mayroon tayong Santon Gold Coffee. Ito naman yung klaseng kape, Katropang Cynthia, na may glutathione. May collagen. Yung collagen natin na nasa ating Santon Gold Coffee, ay yan ay maganda na magpasigla din ng ating mga buto sa katawan. Para hindi maghina yung ating mga buto, yung collagen dapat yan ay isupply sa ating katawan. Maliban sa vitamin D, calcium, ay yung collagen din, isa din yan sa kailangan ng ating katawan, Katropang Cynthia. No, lalo na sa pagpapasigla ng buto. Yung coffee natin na Santon Gold, swak yan, no? Sa may mga mahilig sa kape na gaganda din yung mga buto nila. At meron ding glutathione ito, yung ating Santon Gold Coffee. Ito naman yung maglinis ng atay, Katropang Cynthia. No, para makaiwas sa sakit sa atay. Ano ba yung sakit sa atay, Katropang Cynthia? Gaya ng hepatitis, fatty liver, ano pa? Cirrhosis of the liver. Yung glutathione, kailangan yan ng atay, Katropang Cynthia. Yan yung the king of king sa lahat ng antioxidant. Itong glutathione. Ito yung naglilinis ng atay. Itong glutathione. Pag malinis yung atay natin, malayo tayo sa infection mula sa hepatitis, makaiwas sa fatty liver, at gaganda din yung ating kutis, Katropang Cynthia.
2: Yes.
6: Kaya yung kasabihan na habang nagkakape ka, gumaganda ka rin. No, kasi nga, papagandahin niya talaga yung balat. No? Kaya yung iba, Katropang Cynthia, nag-iinom ng mga glutathione, ang purpose nila para malinisan yung atay nila at puputi at kikinis yung balat nila. At ganoon din yung ating Santon Gold Coffee. Yan ay available sa ating clinic, mga katropa, yung produkto po ng Yes to Health. At kung kayo ay user ng ating produkto, kung malapit kayo dito sa ating clinic sa San Manuel, mas maganda dyan kayo mag-avail, magbili ng ating produkto. Kasi sa bawat produkto natin, makaka-avail kayo ng discount. Dalhin nyo lang yung PWID, Senior Citizen ID, para ma-avail nyo yung discount. At siyempre, yung SRP natin dyan sa ating clinic, Katropang Cynthia, ay para naka-discount ka na, Katropang Cynthia. Kasi nga, yung SRP natin na napakababa yung price sa bawat produkto natin. Kaya kung sila ay user na ating produkto, mas maganda sila ay magpunta sa clinic at mag-avail ng ating produkto. At siyempre, mayroon tayong libreng check-up sa ating clinic. Gaya na binabanggit ko kanina na mayroon tayong machine dyan na ginagamit na magbasa ng mga mahinang organ at mga kulang sa katawan na mga minerals vitamins. Kasi isa yan sa dahilan, nagkakasakit yung tao. Kasi Katropang Cynthia, yung kinakain ng tao, iniinom, ang maapektuhan yan, magkakaroon ng imbalance. Pag kakain ka ng mga acidic, mag-inom ka ng mga acidic na mga inumin, yung mga mineral sa katawan mo niyan magbaba eh. Pati immune system mo maghina. Kaya ang resulta, Katropang Cynthia, magkakasakit talaga. Kasi yung mga minerals, vitamins, nag-i-imbalance na, at saka yung mga organ, humihina, at saka yung immune system din. Kaya mas maganda sila ay magpa-check up sa clinic, kung mayroon sa ating clinic, kung mayroon silang mga karamdaman, no, para ma-advise yan sila. At yung clinic natin, open yan, every Sunday to Friday. No, yung clinic natin dito sa to. At ibigay natin yung mga address, Katropang Cynthia, sa bawat branch natin.
11: Ayan mga katropa, no? So marami tayong mga natutunan mula sa ating wellness consultant. So kailangan baguhin po natin yung ating lifestyle at manggamot at magpa-regular check-up para mas malaman natin yung ating mga kalagayan ng ating kalusugan. At syempre, meron tayong free consultation dito po sa Puerto Princesa, sa Yes to Health Wellness Center. Meron tayong free consultation, free dietary guidelines na ibibigay mula sa ating wellness consultant. May free terahertz therapy tayo mga katropa. At syempre, open po kami from Sunday to Friday 8:30 a.m. to 5 p.m. at every Saturday close naman po kami. Yan lamang po yung aming pahinga. At syempre, ang Yes to Health Wellness Center dito po sa Puerto Princesa, matatagpuan po yan sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Sa taas lamang po yan ng Nokinox Barangay San Manuel. Ayan, malapit po yan sa Land Bank San Manuel. At syempre, meron din po tayo sa Rojas. Matatagpuan po ang Yes to Health sa Veronica Building, Barangay 2, Rojas, Palawan. Sa harap lamang po yan ng ASMES, yung elementary school po doon. At meron tayo sa Nara. Matatagpuan naman po sa Caltex Compound, Panakan, Nara, Palawan. Ayan po. At meron din po tayo sa Brooks Point. Matatagpuan po ang Yes to Health sa Jacob's Place, door number 1, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. At panghuli, meron tayo sa Cuyo, Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. Ayan po, at pwede po kayong mag-search sa ating mga social media, especially ang ating Facebook page. Marami po kaming Facebook page. I-search nyo lamang po ang Yes to Health Wellness Center or Yes to Health Clinic. Ayan, lalabas po ang lahat naming Facebook page. Kung nasan po kayong mga lugar or kung saan po kayo malapit, lalabas po kung anong branch yon. Kaya maaari po kayong mag-chat or mag-direct message para sa inyong mga inquiries at syempre sa inyong mga katanungan at kung kayo po ay magpabook ng appointment for a free consultation, mga katropa. At syempre, yung ating text line number, kung may mga katanungan po tayo dito po sa Puerto Princesa branch, ito po ang aming text line number 0907-332-4367. Ulitin ko po, 0907-332-4367. Ayan po, maaari po kayong mag-text ng inyong mga health concern, mga health issues, or mga katanungan. At sasagutin po yan ng ating wellness consultant. At syempre mga katropa, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sa walang sawang pakikinig dito po sa aming programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. Dahil para sa amin, ang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Hanggang sa muli mga katropa, ako ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
6: At ito naman po inyong lingkod, Dr. J. Maribet, magsasabi, stay happy and stay healthy.
10: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Sa isang kape na ang hinahanap ko. Antioxidant na. Anti-aging pa.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Habili sa mga butika.
12: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Isang pahid lang sa puso.
13: Desminoria.
15: No more.
13: Santon Plus Herbal Oil.
16: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
17: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
18: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Santon Plus Gold. Mas pinalakas.
19: Doon si Kayabyab ko. Nagkape ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Take to take ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong. Yung sa paa ko, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
10: Santon Plus Gold.
20: Tayo ay makinig sa The Secret of Health. Yolito Binto Kupo, Barangay Tinitian, Luas, Palawan.
6: Dati sir, ano yung inihinda mo na karamdaman?
20: Sa pananakit ng katawan, arthritis po ito.
6: Arthritis? Ilang taon po nyo na inihinda yun sir?
20: Mayigit isang taon at kalahati ang karamdaman ko na yan.
6: Ngayon na tayo po nakapunta dito sa Istuyat, kumusta po sir?
20: Sa awa ng Diyos, marami na akong napagamutan na magagamot. Walang lunas na gumaling ako. Awa ng Diyos, nakapunta ko dito sa Istuyat. Awa ng Diyos, dito ako gumaling.
6: Balik na talaga sa normal yung katawan?
20: Balik na sa normal yung katawan ko. Malakas na ako.
6: Nakaka-farm na?
20: Opo, farm na po. Trabaho na. Totoo lang. Talagang yan ang hindi ko talaga makakalimutan ng gamot ng Health to Health.

0: sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
2: Nimia Nerbato, 59. Marami akong nararamdaman sa katawan, yung kabilang katawan ko namamanhid. Yung tulog ko, hindi ako makatulog sa gabi. Tapos, yung ulo ko, laging sumasakit. Tapos, parang lagi akong kinakabahan. Sa ngayon po, okay na. Natanggal na lahat yung dinaramdam ko sa awa ng Diyos. Isang linggo inom ng gamot. Nawala lahat.
3: Ano naman po yung masabi niyo po sa mga tao na may karamdaman gaya ng dinaramdam niyo po?
2: Magpagamot po kayo dito sa
3: Yes to Health.
2: Yes to Health. Kasi yung mga gamot nila talagang epektibo. Ilang araw mo lang na inom ng gamot nila, mayroon ng alibyo. So, totoo lang sa akin, dalawang araw ko pa lang na inuman ng gamot. Nararamdaman ko talaga na parang nabawasan na talaga yung mga nararamdaman kong sakit. Ngayon po, okay na po ako. Kaya nagpapasalamat po talaga ako kay Lord, kay Duk, sa Yes to Health.
1: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
4: Ito ang XFM Palawan.
5: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
4: XFM
5: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
6: Exciting!

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
1: XFM. Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
2: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
3: Sister Pain, tanggal ang pain.
4: Fast and safe.
3: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpipili sa mga butika.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Sarap!
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
6: may collagen
7: at glutathione pa.
6: At sa lasa, kape-kape.
7: Panalo ka dito.
6: Ayan, subukan nyo.
7: Santone Gold Coffee Mix.
6: Gawa sa pinaghalong mangustin,
7: moringa,
6: spirulina,
7: garlic,
6: plus
7: collagen
6: and glutathione.
7: Santone Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na,
7: lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
9: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
11: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa Pharmamed.
1: XFM.

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alag.
1: XFM. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Cafe Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Cafe Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Cafe Mix. Santone Plus Cafe Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: Sakit ng katawan?
11: Mag Santone Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
13: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
14: Santone Plus Herbal Oil.
15: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
16: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
1: XFM.
17: XFM.

0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
2: Santone Coffee Mix. Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
0: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
2: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
0: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hyde's Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy

0: XFM. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
4: Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
5: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
0: Santhon Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Santhon Plus Herbal Oil.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Tara, kape tayo!
9: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
11: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santhon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
9: Santhon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ang Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
0: XFM.
12: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at sa

0: Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
2: No more.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Coffee break na naman.
3: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
6: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, alisang manhit.
7: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
10: Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
10: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
12: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
13: XFM.
14: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Coffee break na naman.
5: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
6: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, ay isang manhid.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
11: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
12: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
12: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: FM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ng Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaanang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Supple Plus Gold. Sa pag-inom ng Supple Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
3: The Secret of Health.
2: Ano nga ba ang meron sa Supple Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Supple Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Supple Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronavirus. Coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Supple Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
3: The secret of health.
2: Huwag hayaang natili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Supple Plus Gold Herbal Capsule.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Supple Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
3: Supple Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Supple Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Supple Plus Coffee Mix.
3: Supple Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
2: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Supple Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Supple Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Supple Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para Alta Pre- presyon ay maiwasan at masolusyonan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remily Toy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.
0: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
4: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
11: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pabili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
4: Kape na may natural energy boost. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
14: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sansone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
15: Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Sister Pain. Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
17: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Bibili sa mga butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
19: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagawin.
6: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
3: Samsung Plus Gold.
4: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nabihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yun. Santon Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Santon Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
3: Samsung Plus Gold.
5: Yahoo!
2: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
3: The Secret of Health.
2: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Vision X. Marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredium. Takot ako talaga. Bago ako nagdesisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panacos.
3: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
3: The Secret of Health.
2: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
3: The secret of health.
2: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
3: Samsung Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
3: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
3: The Secret of Health.
2: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium Dietrich Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: XFM.
5: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
0: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Sister Pain.
4: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Sanzone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.
6: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Sanzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanzone Plus Gold.
3: Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Sanzone Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Sanzone Plus Gold Herbal Capsule. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen. Sa Sanzone Coffee Mix, may Sanzones na tumutulong laban sa skin aging. Plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Sanzone Coffee Mix.
8: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
9: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
8: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
9: Salamat, Han.
0: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang Sanzone Plus Gold Herbal Capsule, Sanzone Gold Coffee Mix at Sanzone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Paytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
1: XFM.

0: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
7: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pili sa mga butika.
8: Premium D3.
9: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At moringa, mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: Santone Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag-Santone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santone Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus. Ang Santone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
12: XFM.
13: XFM.

0: ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: FM.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Premium D3.
3: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uri ng sakit.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Santol Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
6: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Ako po, si Aisel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
8: Samsung Plus Herbal Oil.
9: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
1: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
12: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Ganun po ang naramdaman ko. Trinotunuri na, wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluya ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin, ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki niyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli ang ating programang The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
0: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santhan Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santhan Plus Gold.
3: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
4: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
3: Marami na akong narinig
4: na testimonya
3: tungkol sa Santhan Plus Gold.
4: Kaya sabi ko, try ko rin.
3: Laking pasasalamat ko talaga.
4: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santhan Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santhan Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santhan Gold Coffee Mix. May mango chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santhan Gold Coffee Mix.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santhan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
4: No more.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
7: Sabi ng boss ko,
8: bawal akong mag-absent sa trabaho
7: dahil
8: ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
7: Buti na lang,
8: lagi ako naka-Santhon Vitamin C.
7: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
8: Ako pala si Michelle,
7: isang store manager.
0: Santhon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santhon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santhon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
10: Hindi lahat ng kape, hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santhon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santhon Coffee Mix.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
14: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mabilis sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll call. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
8: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
12: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabilis sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
15: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
18: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
20: Mabibili sa mga butika.
18: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
21: XFM.
22: XFM.

0: XFM. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3 lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din ng moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
4: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: XFM.

0: FM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C.
1: Kasi Sansom 25 years. Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
5: Hi, bayarin dito, bayarin dun, tuition pa ni Junior. Paano na to?
4: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
5: Salamat, Han.
2: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Sakit ng katawan?
7: Mag
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
10: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
11: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
13: Mag-Vision X Plus ka!
14: Vision X Plus! Softgel Capsule!
13: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
14: Vision X Plus! Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
15: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
18: XFM.
19: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!

0: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming buhay. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

FM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting! Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Ka-Gerald Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Ka-Gerald Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Herlicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
0: Mga katropa, exciting!
2: Mga katropa, exciting dito!

oras natin, mga kaubay, mga katropa, ganap na pong ika-apat

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: Good morning, good morning, good morning, Pilipinas! Mayat niya timprano, lalawigan ng Palawan! Magandang umaga, lunsod ng Puerto Princesa! Hoy, thanks God, it's Friday! TGIF, mga kabay, mga tropa! Relax ang mga empleyado ng pamahalaan! Iban sa mga first responders, mga nasa peace and order department, at ganoon din po sa mga health. Oo, ha, dahil sila ngayon ay on duty pa rin. Anyway, mga kabayan, mga tropa, kahit araw po ng Biyernes, at relax ang mga empleyado ng ating gobyerno. Good morning pa rin sa mga ordinaryong mga manggagawang Pilipino. Yung kinakailangan magtrabaho ng 6 na araw para may maipanghain sa mga hapagkainan. Kailangan magbanat ng buto araw-araw. Mga kabayan, mga tropa, walang mga 4-day work week. Kung tutusin nga, straight 7-7 24-7. Yung iba nga 24-7 na. Ganun pa rin po ang estado ng pamumuhay. Maliban na lang doon sa mga pumapaldo. Ay, naka, mga kabayan, mga tropa, kung saan saan pamapunta yung ating po mga sinasabi. Ha? Ang mainam po sa mga oras na ito, mga kabayan, mga tropa. Doon sa mga katropa natin dyan na ngayon ay pupungas-pungas na. Usal din po tayo ng panalangin ng pasasalamat sa ating pong poong lumikha. For another day, for another gift of life, mga kababayan, mga katropa. Ha? Ayan, ako, para sa buong maghapon ang gagawin, hingin na rin po tayo ng gabay, ha? At protection. Good morning! Count your blessings. They are many beautiful things in our life. To appreciate, especially mga kabay, mga katropa, the gift of life. Sabi ko nga sa inyo, di ba? The gift of life is priceless. Be thankful, be grateful, and be blessed. Have a nice day. Have a nice, beautiful Friday day, mga katropa. Maraming salamat muna kay Sir Weng Hara Ilibera dyan sa kanyang thought of the day. Count your blessings, hindi lang po sa mga magaganda o sa mga magagandang mga nangyari o mangyayari pa sa ating po mga buhay. Yung mga pagsubok, blessing din po yan. Mga sir, mga mama. Diyan tayo nasusukat. Kung gaano ba tayo katatag? Paano ba natin yan na sabi nga hinaharap? Diba, mga kabayan, mga tropa? Diyan pinapaalala ng ating pong may kapal. Lahat ng mga pagsubok na kanya pong ibinibigay, yan po ay may mga solusyon. Tayo na lang po ang mag-iisip paano masusolusyonan yan, ha? Kaya be thankful every day, every minute, mga kabay, mga tropa. 5 minuto makalipas sa po ang alas 4 ng morning. Oy, good morning muna sa ating po mga bumibiyahe na. Sa mga oras na ito, from north to south and south to north. At ano pa man yung mga importante ninyong lalakarin sa araw na ito, oy, sana po ay maayos, maging maayos. Ha? Ingat din sa mga katropa nating mga driver, mga sweet lover. Sabi nila, ingatan niyo yung mga pasahero niyo, ha? Mga nasa pampublikong sasakyan. Isipin niyo, pare-pareho kayong mayroong nag-aantay sa inyo pong pag-uwi, ha? Siyempre sa ating po mga ordinary mga manggagawang palawenyo na naghahanda na rin po sa mga oras na ito. Para sa maghapon na naman pagkayod. Yan. Oo, relax, kondisyon ng katawan, ha? Siyempre, mga kabayan, mga katropa, sa mga katulad po nating maaga pang lumulukso sa kanilang mga tahanan para magtrabaho. Hindi po lumulukso dahil meron pong iniiwasan. Magpainit na po tayo ng ating pong sikmura, ha? Sikmura, hindi ulo, ha? Mga kabayan, mga katropa, at hindi lalong, lalong-lalo na hindi yung ulo-ulo, ha? Delikado yan. Sikmura muna yung ating pong paiinitin, ha? Ay, yung ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas, mga kabayan, mga katropa, ay handog po sa inyo yan, anang premium D3 coffee mix. Kape muna tayo! Mga kabayan, mga katropa, para maging matibay yung ating pong mga buto sa katawan, mag-premium D3 coffee mix muna tayo. O bakit sa kanyo premium D3? Para tumibay yung ating mga buto sa katawan. O dahil nga po sa ang kaping ito, mga kabayan, mga katropa, ay mayroong vitamin D3. Na isa sa mga kinakailangan ng ating pong mga buto araw-araw para mapanatili nito yung pagiging matatag, matibay, hindi maging marupok tulad ng mga ex nyo. Naging marupok sa inyo. Mga kabayan, mga katropa. Pero biro, ang premium D3 coffee mix, mga kabayan, mga katropa, certified ng FDA na effective at safe. Premium D3 coffee mix, vitamin D3 na nasa kape. At ito rin po ang kape yung sadyang ginawa ng Yes World Incorporated para sa ating po mga katropa dyan na nag-maintain. Nakadilan po ang blood sugar level sa katawan. Ang nagpapatami sa premium D3 coffee mix, mga kabayan, mga katropa, stevia. Isang uri ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener na hindi nakaka-apekto sa ating po mga blood sugar. Kaya naman, enjoy lang ang pagkakape nang wala kang iniisip na baka mag-fluctuate ang iyong blood sugar, ha? Enjoy, nakapagkape ka na. Meron pang vitamin D3. Yan ang premium D3 coffee mix. Mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga katropa, ang premium D3 coffee mix sa lahat ng mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Exciting Pilipinas! So, ano bang ka-excited site ngayon pong araw ng Biyernes? Bukod sa... Biyernes na? bukod sa huling araw na po ng Linggo para sa karamihan. Ano pa ba mga ka-excited ngayong araw na ito, ha? Siyempre yan, mga kabayan, mga tropa, ay makadidepende na sa inyo pong mga gagawin. Siyempre, naku, mga kabayan, mga katropo, isang alam muna ng ating pong partner sa bahaging Technical Engineer Moises Acosta. Isang alam din po ng buong persa ng XFM Palawan sa pangunan ng ating pong Station Manager, Kaluwi La Rosa. Nagmamagandang morning na po kami sa inyo at siyempre, ako naman ang inyo po makakasama. O yun yung pong tagapagbulao, tagagising sa umaga. Para po hatiran kayo ng mga balita. Ako naman po si katropang Alison Salvatos. Good morning, Pilipinas! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! What speaking of... paghahatid ng balita, mga kabayan, mga katropa, narito naman mga... Headlines! Para sa ating pong mga balita ngayong araw ng Biyernes. Para po sa ating pambalitang nasyonal, pagtanggal ng 12% VAT sa system loss charge ng mga bill ng kuryente, ay mararamdaman na raw ngayong pong paparating na buwan ng Nobyembre. Samantala, mga kabayan, mga katropa, Barangay Kapitan sa Negros Oriental, patay matapos simunong barilin. At unang araw ng pagbisita naman nitong si Chinese President Xi Jinping. Jinping sa White House sa Amerika. Aba, itinuturing daw pong tagumpay ayon niya na kay US President Donald Trump. Headlines. Para naman sa ating pong mga balitang local. Barangay Ransang sa bayan ng Rizal, Palawan, patuloy daw po yung pamamahagi ng mga vegetable seedlings at mga damit sa mga katutubo doon. Isang aso naman sa Quezon, Palawan, abay kinatatakutan daw. Matapos mo na itong mga gata at ng habol sa mga dumaraan. Alam ko kung bakit kinakatakutan. Samantala, mga programa para sa kapakanan ng mga bata, pinagtibay naman ng LGU San Vicente. At PNP, pinag-iingat ang publiko sa napapadalas araw po na nakawan dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At barangay officials, tutol daw po sa panukalang civil service eligibility ang kailangan para lang daw po makapaglingkod. May ganon. Samantala, Mayor Benedito ng Brooks Point, pinangunahan daw po ang barangay Anti-Drug Abuse Council Information Dissertation. Information dissemination sa barangay Tubtub. Motorcycle, nagbangga, motor at tricycle. Bayan, nagtugtong kasi. Motor at tricycle, nagbanggaan daw po. Diyan sa bayan ng Quezon, ilang individual ang sugatan. At sports facility sa Taytay, sinuri para daw po sa grassroots Esports Development. Samantala, dito naman sa lungsod ng Puerto Princesa, na isang lalaki na ilang beses na raw pong nasasangkot sa mga nakawan. Uli, sa isa nagawang bypass operation, baril ng CIU operation, bypass operation sa baril. Sinagawa naman po ng City Intelligence Unit ng PPCPO sa barangay Bangkaw Bangkaw. At ilan sa mga motorcycle rider dito sa lungsod ng Puerto Princesa, huminto daw po sa pamamasada dahil sa mahigpit na panghuhuli ng mga otoridad. Mga kabayan, mga katropa, yan po ang mga ulo ng ating po mga balita ngayong araw ng Biyernes. At yan naman pong mga headlines na yan, handog naman po sa ating yan. Ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated, mga kabayan, mga katropa, ito po yung Santon Gold Coffee Mix. Mga kabayan, mga katropa, Santon Gold Coffee Mix na mayroon pong glutathione and collagen na mayaman po sa antioxidant properties at ganun din anti-aging properties. Para po, sabi nga muling tayo magkaroon ng younger looking skin. Mga kabayan, mga katropa, kinakailangan natin dyan ng glutathione and collagen. Diba sa mga beauty products, yan naman po ang laging ibinibida. Gusto mo bang muling bumata-bata ang iyong balat? Ang iyong balat sa buong katawan? Kailangan mo ganito, ganun, di ba? With glutathione and collagen. Ang ginawa na naman po ng Yes to Health Incorporated, ito ay kanila pong inihalo na sa pampainit natin kada umaga. Pampainit ng sikmura. Opo, kape. Kasi nga po, certified ang mga Pilipino na coffee lover. Ano pa man po ang panahon, tag-init man yan o tag-ulan, kape ay hindi mawawala sa mga paboritong inumi ng mga Pinoy. Dito, nakapag-enjoy ka na magkape, katropa sa ating Santon Gold Coffee Mix, aba ay meron ka pang benepisyong pang kalusugan. tulad na lang po ng pagkakaroon nga po ng younger looking skin kapag ang iyong kakapihin ay ang Santon Gold Coffee Mix. Lalo na po sa ating po mga katropa, mga kababayan dyan na palaging stress na lang sa buhay. Oo naman talaga, sabi nga hindi kompleto ang araw na hindi siya nai-stress. Marami yan, may mga ganyan mga kabayan, mga katropa. Yung bang kahit anong gawin mo sa buhay, may stress ka pa rin. Ay naku, malaking factor po yan para yung pong ating pong physical appearance, mga kabayan, mga katropa, ay lumayo sa ating pong tunay na edad. Dahil doon po yan sa stress. Kaya kung ikaw laging stress, katropa, at para hindi naman po halata, natin maiwasan ng stress eh. Diba? Para hindi halata yung epekto ng stress, mag Santon Gold Coffee Mix ka. Magkape ka lang ng Santon Gold Coffee Mix. Marerelax ka na. Matatanggal yung stress mo. Nai-enjoy mo pa ang the dulot. Dulot na benepisyo o benepisyong pangkalusugan ng Santon Gold Coffee Mix. Dahil nga po bukod dyan sa glutathione at collagen, siyempre, andyan pa rin po yung natural nitong sangkap gaya po ng mangosteen powder at moringa powder. Healthy coffee yan, mga kabayan, mga katropa. Ha? Certified po yan ng FDA, mga kabayan, mga katropa. Kaya makasisiguro kang ito po ay effective. At syempre, ito po ay safe. Kaya naman, punta ka na sa mga parmasya at mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At ganoon din, sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Dahil pwede ka nang bumiling yan. Ha? Tandaan mo, stress ka. Para hindi ka magmukhang mabingay stress. Huwag mong ipahalatang stress ka. Mag Santon Gold Coffee Mix ka na lang, katropa. Ha? Ako, mga kabay, mga katropa, 17 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga o kagabi, mga kabay, mga katropa. O kagabi nga. Nagkaroon ng sunog ha, dyan sa Bukana. Ang barangay matahimik yung relocation. Mayan, tabayanan po ninyo sa balita ni Katropang Mike. Siya po yung tumakbo dun kagabi. Ano ba yung pinagmulan nun? At syempre, iba pa pong mga balita mamaya sa kabuuan ng ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas. At sa oras na 18 minutos, mga kabay, mga katropa, makalipas po ang alas 4 ng malamig, mamasa-masa at madulas na umaga, magpapainit muna kami ng sikmura ni Engineer Moises Acosta. Magbabalik ang ating pong palatuntunan para tunghayan ang mga detalye ng ating pong mga balita at iba pang mga impormasyon. Kaya dyan lang muna tayo, mga kabay, mga katropa. Magkape na rin kayo. Premium D3 Coffee Mix na kayo, katropa. Ha? Magbabalik pa rin ang ating pong palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM
3: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Santon Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santon Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
6: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ang ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Hi, ako po si Anna, 45 pero
4: Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
9: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
10: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
11: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
5: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Ang Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
9: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
5: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
17: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
8: Mga katropa, excited!

0: 27 minutos sa makalipas sa po ang alas 4. Anong umaga, bakit magmamadali tayo, ha? Teka lang, good morning muna sa ating pong mga katropa dyan. Nagising na at nakatutok na sa ating pong Facebook live. Ay kay katropang ML Fair Dumapas Pailon, dyan sa bayan ng Rara. Kay Sir Weng, last Friday morning of the month. Oo nga pala, huling Biyernes na, ng buwan ng Setyembre pala ngayon. Mga kabayan, mga katropa, last Friday. Nang Setyembre, nako, sunod na Biyernes pala, Oktobre na. Bilis ng paglipas ng mga araw, ha? Yan, good morning. Thank you very much, Sir Weng. At kay Sir Joe Dine. Joe Dine. Good morning, Pilipinas. At good morning po sa inyo. Ganun din sa lahat po ng mga OFW sa ang mang sulok ng mundo. I'm watching from Dubai. Thank you very much po, Sir Joe. Ano ba ito? Sir or ma'am? Basta, Joe Dye. Yan, good morning po dyan sa Dubai. Ano ba sa inyo ngayong umaga? Ngayon ba umaga o gabi? Hapon dyan sa Dubai, ma'am or sir. Anyway, ingat po kayo, ha? Sa ating po mga kabay, mga katropa, mga OFW sa ang mga sulok ng mundo. Ayan, maraming salamat sa inyo, ha? Ma'am Merlin Olivia, good morning din po. Sir Randy Artiaga Santisas, good morning. Sa bayan ng Roha, sa Barangay Abaruan, umuulan daw. Maulang umaga daw, sabi ni katropang Echo Echalar. Lamig naman talaga. Mapapakapi ka talaga ng maagang-maaga niya, katropang Echo Echalar. Kung maulan dyan sa inyo, ingat, ha? Sa mga bumibiyahe pa Rojas, Abaruan, Rojas, Palawan, umuulan daw, sabi ni katropang Echo Echalar. Mga kabayan, mga katropa, alas 4:30 na po ng umaga. Oras na po, mga kabayan, mga katropa, para tunghaya na po natin ang ating pong mga balita. Ngayon pong araw ng Biyernes, huling Biyernes na po sa buwan ng Setyembre. Ngayon po ay 25 na po sa buwan ng Setyembre taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod po ng Puerto Princesa. Nasa bayan din po napapakinggan sa lahat po ng mga relay station ng XFM Palawan sa buong lalawigan. Live na rin po tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at ganoon din po sa XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga kabayan, mga katropa, sa ngala ng ating partner sa bahaging Technical Engineer Moises Acosta, narito na po ang detalye ng ating pong mga balita. Unahin na po natin, mga kabayan, mga katropa, ang ating pong balitang nasyonal. Mga kabayan, mga katropa, ayon po sa ulat, mararamdaman na raw po nating mga consumer ng mga kuryente. Sa darating daw po na buwan ng Nobyembre, yun daw pong bawas singil. Matapos mo nang maglabas ang Bureau of Internal Revenue o BIR. Sa pamumuno nitong si Commissioner Charlito Martin Mendoza ng Revenue Memorandum Circular Number 97-2026. Ito po ay kanya po napirma nitong September 14 noong 2026. Sa ilalim nitong Revenue Memorandum Circular na ito, mga katropa, tuluyan na raw pong tanggalin na raw yung 12% value added tax o VAT sa allowable system loss charge na pasok daw po sa cap ng Energy Regulatory Commission o ERC. Layunin nito na mabawasan daw ang buwan ng gastos ng mga consumer sa kanilang mga electric bill. Dahil dito, tinatayang aabot daw po sa 20 hanggang 30 pesos ang maaari daw pong matanggal na VAT o VAT component ng system loss charge para naman daw po sa isang karaniwang pamilya o household na kumukonsumo ng 200 kilowatts kada buwan, posible raw pong umabot sa 20 pesos ang kanilang matitipid. Ikinatuwa naman daw ito ng maraming consumer. Ayon na lang po sa ilang residente sa Makati, malaking tulong daw ito upang pandagdag pa sa panggastos nila sa araw-araw, particular sa pambili ng pagkain. Pareho rin daw po ang sentimiento ng isa pang residente naman ng kamay nila. Isa rin mo ng magandang hakbang ito mula sa pamahalaan dahil anuman daw po ang estado sa buhay, mahirap man o mayaman ay parehong makikinabang. Ngunit hirit pa rin ng ilan. Ilan po nating mga kababayan na sana raw po ay magkaroon pa ng ibang paraan upang mas maipababa pa ang singil sa kuryente sa gitna ng pagmahal ng mga bilihin sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas. Mainam na po yan, mga kabay, makatropa, na makabawas kahit 20 o hanggang 30 pesos man lang sa ating pong mga electric bill. Huwag na kayong magreklamo, at least natanggal na yan. Oo, ha? Yan po ay sa allowable system loss charge. Ano ba yung allowable system loss charge sa ating mga electric bill? Mga kabayan, makatropa, ay naku naman, mayroon na nga ang system loss charge, tadagdagan pa ng 12%, but ay naku talaga. At least ito, mayroon na pong kahit pa paano, may bawas na yung ating pong electric bill. Sa darating daw po yan ng Nobyembre. Ayon po yan mismo sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Sa ilalim na kanila pong inilabas na Revenue Memorandum Circular Number 97-2026. Ito ang Exciting Pilipinas. Mga kabayan, mga tropa, ang balitang yan, handog naman po sa atin ng Vision X Plus. Vision X Plus, meron pong kakayahan upang maipanumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Ito po ay may sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin na kinakailangan ng ating po mga mata araw-araw para mapanatili nito yung pagkakaroon po natin ng malinaw na paningin. Ang Vision X Plus po, mga kabay, mga katropa, ay aprobado ng FDA. At ito ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At ganoon din po sa iba't ibang mga butika sa mga munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 35 minutos makalipas ang alas sa 4 ng umaga sa karagdagang balitang nasyonal pa rin. Dapa nga po nag-iumpisa yung pong hindi pa nga alaman kung matutuloy o hindi yung pong sasapit na barangay at sangguin ng kabataan eleksyon. Abay, isa pong barangay kapitan yung pong patay matapos pagbabarilin sa barangay Kansumandig, La Libertad, sa Negros Oriental. Patay ang isang kapitan ng paulanan daw ito ng bala ng hindi pa nakikilalang mga nakikilalang lalaki. Hapon po yan, Merkules, noong Merkules ang umaga, September 23. Patay daw po sa paunang investigasyon ng mga otoridad, papauwi na ang biktima sakay ng kanyang motorsiklo na galing sa barangay Pakwana nang dimanay tambangan ito ng hindi pa nakikilalang suspek sa sityo Mabilog. Saksi rin ang ilang mga residente sa krimen nang makarinig ang mga ito ng ilang putok ng baril at nadatnan na lamang nila ang biktima na nakahandusay na sa daan. Nakatakas na rin umano ang mga salarin sa pagpatay. Na-recover naman ng mga otoridad sa pinangyarihan ng krimen ang tatlong basyo ng kalibre 45 na bala, apat na slug at isang cellphone. Hindi pa rin tukoy ng mga otoridad ang motibo sa likod ng krimen. Gayun din ang pagkakakilanlan ng mga salarin sa pagpaslang. Samantala, ipinagutos naman itong si Negros Island Regional Director, Police Brigadier General Rudencido Reales ang isang komprehensibong investigasyon sa naturang insidente at inatas niya sa isang Special Investigation Task Group at ang patuloy na pagkahanap sa mga suspek sa pagpatay. Samantala, nakikipag-ugnay na rin na po ang mga otoridad sa Scene of the Crime Cooperative o SOCO para makapanayam ang mga saksi sa krimen. Gayun din ang pagbabacktrack sa mga CCTV footage na maaari daw pong makatulong sa kanilang investigasyon. Incumbent po yun, yung pong barangay kapitan na ito, kasalukuyang punong barangay ng Barangay Kansumandig, La Libertad, sa Negros Oriental, yung pong biktima.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Wala naman po, hindi pa naman po alam daw ng mga otoridad ko talaga yung motibo. Ano kinalaman ba yan? Sa kanyang pagiging kapitan o ano mo pang mga angulo? Iyan po ang inaalam pa ng mga otoridad doon sa lugar, ha, mga kabayan, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantalak, 38 minutos sa po makalipas ang alas 4 ng umaga. Punta muna natin ang atin naman pong balitang international. International, ipinagmalaki ni itong si US President Donald Trump na naging matagumpay daw ang unang araw ng pakikipagpulong nito kay Chinese President Xi Jinping. At bago nga po ang opisyal na pagpupulong, personal itong sinalubong ni US President Trump kasama ang unang ginang ng Amerika na si Melania Trump. Ito nga pong si Xi Jinping sa Joint Base Andrews sa Maryland kung saan ibinigay ang isang bihirang red carpet welcome. Inikot ni Trump ang Chinese President sa loob ng White House kung saan nagkaroon pa ng military parade sa Rose Garden. Nagsagawa naman po ng bilateral meeting ang dalawang leader kung saan tinalakay ang kalakalan, artificial intelligence at ang usapin sa Taiwan na inaangkin ng China. Sinabi pa ng presidente ng Amerika na ipinagmamalaki niya ang relasyon ng US at China at tiniyak na magpapatuloy daw ang kanilang pagtatrabahong dalawa. Layunin ng makasaysayang pagbisita na ito na maitaguyod daw ang tinatawag na constructive strategic stability upang maiwasan daw po ang lalong paglala ng hidwaan sa kabila ng magkakaibang interes ng dalawang makapangyarihang bansa. Magugunit ang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang Amerika at ang China dahil sa usapin ng pagpapataw ng buwis ng US sa ilang produkto na nagmumula sa bansang China. Nabanggit yung sa Pinoy sa West Philippines siya. Taiwan lang yung nabanggit. Kaya nang humusga mga kabayan, mga katropa. Kung ano ang ginagawa ng Amerika.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Mga kabayan, mga tropa, yan pong balitang international na yan ay handog naman po sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa ngayon. Ito na lang. Mga kabayan, mga tropa, palakasin na lang natin yung ating pong immune system. Araw-arawin po natin ang pag-inom ng Santon Vitamin C, mga kabayan, mga tropa, ha? Dahil ang Santon Vitamin C, mga kabayan, mga tropa, ay pumasa po sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang ating pong immune system upang hindi tayo magkasakit. Kaya katropa, araw-arawin mo na ang pag-inom ng Santon Vitamin C na mabibili na sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
1: Ito ang
0: nag-uusap yung dalawang makapangyarihang bansa. Talaga naman na China and America. Parang may mga naamoy na naman yung mga alam mo na. Sa mga pagbisita-bisita na ito, nako naman. Huwag kayong umasa. Huwag kayong lubusang umasa, mga katropa.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: May naglulumikot lang sa aking kaisipan. sa mga pangyayari niya, mga kabayan, mga katropa, ha? Hayaan nyo na yun, maglumikot sa kaisipan ko. Huwag na kayo madamay. Ito na lang, mga kabayan, mga katropa, sa oras sa 42 minutos makalipas ang alas 4 ng umaga. Dakuin na po natin ang ating naman po mga kasamahang mga field reporters para sa ating po mga balitang lokal. Nain na po natin ang balita ni katropang Dennis Chua kung saan itutumpong barangay Ransang o pamunuan ng barangay Ransang sa Rizal, Palawan. Patuloy daw po yung pamamahagi ng mga vegetable seedlings o mga binhi ng gulay. At ganoon din po na sa pamamahagi din po ng mga damit para daw po sa ating po mga kabayan makatutubo sa naturang barangay. Detalye ng balita niya mula naman kay katropang Dennis Achua.
1: Live report. Live report.
2: Patuloy ang sinasagawang pamamahagi ng barangay Ransang ng vegetable seedlings sa kanilang nasasakupan sa panguna ni Barangay Captain Roberto Himaya. Katuwang ang mga volunteers, matagumpay na naisagawang pamamahagi ng iba't ibang punla ng gulay kasama rin ng mga damit na magagamit ng mga pamilyang katutubo sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ayon kay Kapitan Himaya, layunin ng programang itong matulungan ang mga katutubong pamilya na magkaroon ng sariling mapagkukunan ng masustansya at sariwang pagkain sa pamamagitan ng pagtatanim na sa kanilang bakuran na bukod sa food security. Layon din itong turuan silang maging self-sufficient at magkaroon ng karagdagang pagkakitaan sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga sobrang ani. Malaking tulong din ang naipamahaging damit lalo na sa mga kabataan at matatanda na naninirahan sa malalayong sityo na sakop ng Barangay Ransang at Bapang Barangay. Ang balitang ito'y atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix ng kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, isang aso naman sa bayan ng Quezon ng Palawan ang kinakatakutan daw. Dahil ito po'y nangangagat sa mga dumaraan. Ano ba ito, nakatali o hindi? Alamin nga po natin ang detalye ng balita niya mula kay katropang Ray Elgaran.
1: Live report! Live report!
3: Pinangangagat. Ng ilang dumaraan sa harap ng Municipal Gymnasium of Sakop ng Barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan ang isang aso matapos umanong itong nangangagat na lamang nang bigla sa mga dumaraan sa lugar. Ayon sa ulat, tumatayang nasa tatlong individual ang sinasabing tinagat ng aso at muntik na rin raw mabigyama ang isang bata dahil rito mabilis na pinanawagan ng mga residente kung sino ang may-ari ng naturang aso na dapat raw maging responsable sa mga alagang hayop. Samantala, ang mga nabiktimang nakagat ng aso ay agad naman nagpabakuna ng ating rabies para sa seguridad ng kalusugan. Yan ang balita atin sa inyo ng Sister Pain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sister Pain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Labang dog pound ang munisipyo, nagarang kapag kilos. Kung tatlo na po yan, nakakagat pala niyan. Yan ang tinatawag na mad dog. Mad dog. Nangangagat na lang basta-basta. Sa pamunaan ng barangay, pwede namang huling agad yan. Kung nakatatlo na pala yan eh. Wala na nga amin yan. Ano mayari? Sigurado. Kaya doon sa pamunuan ng barangay, action na nyo na yan. Ha? Kaysa naman po dumami pang mabiktima o makagat niyan. Ako kung may rabies pa yan, delikado. Ha? Samantala, mga kabayan, mga katropa, 46 minutos makalipas na po ang alas 4 ng umaga. Punta Kasama na natin si Katropang Belia Mucha sa kanyang pong balita. Ito raw pong mga programa para daw po sa kapakanan ng mga bata. Pinagtibay naman ng LGU San Vicente. Ano-anong mga programa ba ito, katropa natin? Sa balitang yan, Belia Mucha.
4: Nagsigawa ng pagpupulong ang Municipal Council for the Protection of Children o MCPC ng Bayan ng San Vicente kahapon September 24 sa conference room ng munisipyo. Pinangunahan ng pagpupulong ni Vice Mayor Maria Carmen Silagan, MLGO o Katrina Ferrer, Sangguniang Bayan Member Roel Molo, SB Member Evangeline Maagad at Liga ng mga Barangay President Dandy Del Cruz. Dumalo rin si MPDC at Acting Municipal Administrator GC Valete kasama ang mga kinatawan mula sa Municipal Health Office, Municipal Agriculture Office, Municipal Nutrition Action Office, Human Resource Management Office, Municipal Civil Registrar, San Vicente Municipal Police Station, Department of Education, mga Youth Association at iba pang miyembro ng konseho. Sa pamamagitan ng Municipal Social Welfare and Development Office, sa pamuno ni Jeneline Laro, tinalakay sa pagpupulong ang mga hakbang at programang nakatuon sa kapakanan at proteksyon at pagpapaunlad ng mga bata sa bayan. Layunin ng MCPC na mapalakas ang koordinasyon ng iba't ibang tanggapan at sektor upang matiyak ang patuloy na pagpapatupad ng mga programa at serbisyo para sa mga bata ng Bayan ng San Vicente. Para sa mas malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa Bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Oras po natin, 12 minutos bago po ang alas 5 ng umaga. Punta muna natin si katropang Mai kung saan nga po isang bahay sa Barangay Iwahig na sunog po kagabi. Katropa natin sa balita niyan, Mike Iscote. Live report. Live
5: report. Naapo ang isang bahay sa Zone 2 sa Tibukana, Barangay Iwahig, dito sa Lonzon, Tapuat at Prinsesa kagabi. Ayon kay Dioscoro Cortez, may-ari ng bahay, tanging ang kanyang kinakasamang siliselang naiwan sa kanilang tahanan ng masmulok ito dahil siya ay nasa bahay ng kanyang anak sa kabilang ibayo doon sa barangay. Bagamat hindi makausap ng maayos dahil mayroong karamdaman ang babae, sinabi raw ng kanyang kinakasama na bago maganap ang sunog, ay may nakita itong apoy sa ilalim ng kanilang barong-barong. Kilala ni Manong Dioscoro, sinadyang sunugin ang kanilang bahay. Pinabulalan niya rin ang sinabi ng ilang residente na nagluluto umano sila

0: sudah para matukoy ang sanhi ng sunog. Yan ang balita katuwang ng Santon Golder Balti na tumutulong para maipsan ang ating floated na tiyan para sa nagkakaisang umula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas. Samantala, PNP, pinag-iingat naman ang publiko sa napapadalasan naman ng nakawan dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Katra pa natin sa balitang yan, Gerald Gales.
2: Live report! Live report! Pinag-iingat ng Puerto Princesa City Police Office PS1 ng publiko sa mga magnanakaw, lalo pat pasok na sa bare months ang buwan. Bukod sa pagbabantay sa mga bahay, humingi rin ng tulong ang PNP na maipagbigay alam agad pag merong makita na magnanakaw, lalo na ng mga kable o tanso mula sa linya ng mga streetlights sa Puerto Princesa. Ito kasi ay isa sa tinututukan ng PS1 dahil marami nang naitatalang nakawan ng mga tanso ng streetlight sa lungsod. Sa pagkakahuli sa isang lalaki na laging suspect sa mga nakawan, malaking tulong ito lalo na sa mga nag-aalala sa kani-kanilang bahay. Bukod sa PNP, maaari ding magbigay ng impormasyon sa mga tanod, barangay officials, na nakakatulong din sa pagpapatupad ng peace and order ng barangay. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Sa pangangati, may sabon na tutulong sa iyo. Pampaputi, pampakinis at maghapong kakapit ang bango. Santon Plus Herbal Soap, pampamilyang sabon. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino, sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Gerald at barangay officials. Tutol naman sa panukalang civil service eligibility ang kailangan daw po para makapaglingkod. Siya ba nagsabi niyan? Alamin nga po natin ang detalye ng balita niya mula naman kay katropang IC Pacaldo.
2: Live report! Live report!
3: Hindi umano pabor ang liga ng mga barangay sa panukalang gawing requirement ang civil service eligibility para sa mga manunungkulan sa barangay. Ayon kay Puerto Princesa City ABC President Kapitan Ladi Gimang, dapat munang balansihin at pag-aralan ang naturang panukala bago ito ipatupad. Matatandaan, isinusulong ni Jesus Crispin Rimulya ng Ombudsman ang pagkakaroon ng civil service eligibility para sa barangay officials. Tiniyak naman na susundin ng mga barangay ang mga magiging abiso at panuntunan ng COMELEC kung ano ang kakalabasang direktiba sa nalalapit na barangay at SK election. Yan ang balita din sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pacaldo, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang IC. Nagatid sa ating orasan na 6 na minuto bago po ang alas 5 ng umaga. Samantala, punta muna natin si katropang Kuya Toto Ronnie. Wala naman sa ospital ng Palawan. Katropang Kuya Toto Ronnie, good morning.
2: Live report. Live report.
4: Yes, good morning katropang Ali. Happy TGIF. Ayan. Happy Friday sa ating mga katropa. At update natin sa ospital ng Palawan. Isa ang naitala ngayong umaga, katropang Ali. Pasado alas 12 kagabi, may hinahatid sa ospital ng Palawan kung saan itong mga magkakaibigan, katropang Ali, ay nagiinuman ito sa may bahagi ng barangay Santa Lourdes. Mm. Na kung saan nga noong habang nagiinuman ito, nagkaroon ng diskusyonan o pagtatalo itong mga magkakaibigan, katropang Ali, na kung saan nga ay nagkabugbugan ito at dumampot na itong kaniyang mga kaibigan na kasama sa inuman. At itong biktima na edad 20 anyos na taga barangay Santa Lourdes ay umawat lamang umano ito sa kaniyang mga kaibigan na nagkaragulo na nga, katropang Ali, na may dumampot na nga isang dos por dos, na kung saan nga sa kanya ibinaling itong pangpalo. katropang Ali. Nagtamo itong biktima ng sa may bahagi ng kanyang

0: Anang kilay katropangali ito ay medyo nasugatan at namaga ito ng paluin nga ng dos por dos nung kanyang mga nakainuman dyan sa may bahagi ng Barangay Santa Lourdes. Hindi lang natukoy kung ano yung mga pinagtatalunan itong kanyang mga kaibigan doon sa kanilang pag-iinom dyan sa bahagi ng Barangay Santa Lourdes. Yun lang ang naitala sa buong magdamag katropang Ali at ang ating inabangan ngayon ay nasa tatlo ang manganganak ngayong araw ng Biyernes. In-update natin sa Police Station 1 na natili pa rin yung dalawang nakakustody ngayon. Sa Police Station 1, itong suspect doon sa nakaraan na pananaksak dyan sa may Barangay San Pedro at maging itong nahulihan nga ng illegal na sigarilyo katropangali sa isang barangay din, sa Barangay San Pedro pa rin. At inantay na lang din ito ang kanilang commitment order para may biyahe o mailipat sila sa City Jail Katropang Ali. So yun lang muna yung ating update dito sa hospital ang Police Station 1. Dito tayo ngayon sa bahagi ng Barangay San Jose sa public market natin. Dahil nung nakaraan mayroon tayong nababalitaan na mukhang nakatakda na rin silang ililipat Katropang Ali itong ating mga maninindah dito sa San Jose, dito sa bago nilang palengke. Mukhang hindi rin sila sangayon doon sa paglilipatan nila Katropang Ali.
1: Bakit daw?
0: Parang pare-pareho yung kanilang nakita na sa old market yung paglilipatan sa may B-Walk area, parang pareho yung kanila mga hinaing na mukhang hindi nila gusto yung pwesto, yung paglilipatan dahil nga sa mukha doon maliit katropang Ali.
1: Maliit.
0: Parang pare-pareho yung kanilang sentimiento nung mga manilinda sa San Jose Public Market natin. So parang hindi nata magbabago yung kanilang decision. Parang ayaw nilang lumipat katropali. Pero depende dahil nga mayroon pa rin pag-uusap itong ating mga maninindah dito sa public San Jose Public Market dyan sa ating sa city government dahil nga doon sa naiulat na yung paglilipatan nila mukhang hindi sila komportable katropang Ali.
1: So, isa yun baka sa mga... Na, lang, baka na naribago lang. Pag nakalipat na, masasaray din naman yan kasi... hindi man sila lumipat, wala rin sila magagawa kasi gigibain man yan. Saan sila pupwesto?
0: Nung nakaraang araw, nung nakaraang linggo, nakausap natin yung taga city government, mukhang yung iba, pagka medyo may bakante pa daw, yung ilan daw sa mga talipapa, mukhang dadalhin nila dito sa San Jose, Katropang Ali.
1: Ililipat yung, yan, dadalhin dyan.
0: Oo, yun yung nadinigan natin.
1: Kung ako may talipapa, bakit ako pupunta dyan? Magtatalipapa na ako.
0: Oo, nadinigan natin kahapon no, sa interview natin sa programa ng Bullfight kahapon. Mukhang mayroon ng ordinansa na mukhang yung barangay pinapayagan na magkaroon ng mga talipapa sa Katropang Ali.
1: Oo, DILG, ano yun eh. Memo. Ano rin reklamo nila? Yung pwesto mismo maliit.
0: Yun, tama ka Katropang Ali. Mukhang yun.
1: Hindi ba, hindi ba kasing sukat ng pwesto nila yung paglilipatan nila ngayon?
0: Mukhang hindi Katropang Ali dahil nga gagaya ng iba dito. Mukhang mga medyo malaki yung ibang pwesto. Doon sa bago nilang paglilipatan, mukhang medyo may bawas ng laki-laki. Hindi na gagaya sa dati. Halimbawa dito sa San Jose ngayon, yung kanilang pwesto mukhang mababawasan ng ilang metro Katropang Ali. So pa ayun isa sa mga inaano nila nirereklamo mukhang hindi man naman daw kagaya ng dati ng pwesto dito kung ikumpara sa kanilang paglilipatan Katropang Ali.
1: Yun lang. Eh kung maikli, edi kumuha siya ng dalawa. Hindi na kasi po pwede kumuha ng dalawang pwesto eh.
0: Oo, base doon sa kanilang ang isang may pwesto, isa-isa lang. Kung isa yung may permit mo, isa lang. Hindi ka pwede daw magdalawa para maka-accommodate lahat yung may mga mapaninda sa Katropang Ali.
1: Yun lang. Anyway, sige. So, kung under ano pa naman yan, negotiation, makikita pa yung maaaring maging solusyon siguro dyan katropang ko yato, ha?
0: Oo, okay. Parang
1: kasi, isa yung... Kasi lumipat man sila o hindi, wala rin sila magagawa kasi pag yan giniba, damay-damay sila dyan. Lalo sila wala na pwestuhan.
0: Oh, kasi yung napatapli natin, taga City Government, yun ang binabanggit sa atin, na kung mailipat na nga sila, itong pinupwestuhan nila ngayon ay sisirain ito. Mm. Pero wala rin nabanggit kung anong gagawin nila pag, na, pag silira na itong pwesto nila, Katrapangali. Pero sa kanyang sinabi na ililipat nga daw, sila doon sa bagong building ng palengke natin sa Tanasi.
1: May nabanggit na ba kung kailan sila lilipat dyan?
0: Hindi pa natukoy Katrapale, pero pinasilip na din ng mga maninda yung loob ng ating bagong paglilipatan nga dito sa barangay public market sa atin natin. Yun nga yung komento nila na mukhang na mukhang hindi sila komportable sa bago nilang paglilipatan. Katrapangali. So abangan natin siguro kung ano yung magiging kainatnan doon dahil nga isa yung sa kanilang concern na mukhang lumiit yung kanilang pwesto na paglilipatan Katrapangali.
1: Sige.
0: So yan muna no, yung ating sa anusin ngayon mo wala pa mang ganong tao Katrapangali maliban lang sa mga nagbubukas ng kanilang mga paninda sa isdaan, medyo wala pa tayo nakita sa karne. Manok, medyo nandyan na rin sila. Pero inantin na lamang yung ating mga kababayan na pupunta at mamili dito sa San Jose Public Market. Sige. Yung ating update wala dito. At good morning kay Ma'am Jam sa Ospital ng Palawan. Siyempre, good morning din sa ating mga kapulisan mula Station 1 hanggang Police Station 6. Yan natin sa atin yan ng numerong vitamin C sa bansang Santon Vitamin C. Na ito'y mabibili na sa lungsod at sa lalawigan ng Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Ako yung katropang Kuya Toto, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat at katropang Kuya Toto Ronnie from ONP hanggang Police Station 1 at San Jose Public Market. Mga kabayan, mga katropa, ang bahaging ito ng ating pong palatuntunan ay handog po sa atin ng Santon Plaza Coffee Mix. O ito naman po, mga kabayan, mga katropa, yung kape na nararapat sa ating pong mga kabayan, mga katropa, ha, na meron pong hyper acidity o mataas ang uric acid level sa katawan. Mga katropa, ito pong kape na ito, mild coffee, non-caffeinated, at gawa sa mga purong sangkapa, gaya po ng mangosteen, moringa, at soya powders, na mayroon pong mga health benefits pa sa ating pong katawan. Ikaw katropa, hyper acidity ka pa? Mag-switch ka na sa kapeng Santon Plus Coffee Mix. Dito, nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Available po ang ating Santon Plus Coffee Mix sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar nationwide. Magbabalik pa rin po ang ating pampalatuntunan pagkalipas po ng ilang paalaala.
2: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
5: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
6: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
3: Sister Paint. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Paint. Sister Paint, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Paint ka na rin.
4: Sister Paint, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paint. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, muring, nga espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mambibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
4: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
8: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
9: Ice yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika. Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Ria's Med Shop,
9: Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy sa Mataraza, Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara, Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy sa Espanyola, Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: mga kabayan, mga tropa, 11 minutos na po makalipas ang alas 5 ng umaga. O, balik tayo sa ating po palatuntunan. Samantala, o bago sa ating pong karagdagang mga balitang lokal, sabi ni Ma'am Sir Joday ng Dubai, ay madaling araw na pala sa kanila. Gising pa si Sir or si Ma'am, ha? Ingat po kayo dyan, mga OFW natin, ha? Good morning mo na, Ma'am Alona, Dagaraga Santino, Villaverde, Erwin. Good morning na po sa mga katropa sa Barangay Mamplasan, Binyan, Laguna. Ayo, ha? Ingat po kayo dyan, Sir Erwin Villaverde, ha? Kay katropang Peter Armo Almoroto ng Misamis Oriental, magandang morning din sa iyo dyan, DJ 195. Kumusta kayo dyan sa Misamis Oriental? Ma'am Esneria o Miss Alpa, magandang umaga rin po. Mel Escalante. Good morning po katropa, shoutout naman po from Ilocos Norte. Talaga naman ako. Good morning din po Sir Danilo Cañete. Good morning po sa mga taga-barangay Malatgaw, Nara, Palawan. Sige, balikan natin ang ating po mga kasamahan sa labas ng impilan. Para sa karagdagang balitang lokal pa rin po mga kabayan, mga katropa. Balikan natin si katropa Dennis Chua. Ito na pong si Mayor Benedito ng Brooks Point. Pinangunahan yun daw pong barangay. Anti-Drug Abuse Council Information and Dissemination sa Barangay Tubtub. Badak ito. Katropa natin sa balitang ito, Dennis Chua. Live report.
1: Inangunahan ni Mayor Cesario Benedito Jr. ang isinagawang Barangay Anti-Drug Abuse Council o Badak at Violence Against Women and Children Orientation Information Dissemination Campaign sa Barangay Tubtub sa Bayan ng Brooks Point, Palawan. Kasama ng alkalde sa aktibidad ang iba't ibang ahensyang nagtataguy ng nasabing programa. Layunin ito na palawakin ang kaalaman ng mamamayan hinggil sa tungkulin ng badak sa pagpigil at pagsuko sa ilegal na droga sa antas ng mga barangay. Gayun din ang pagpapalakas ng kamalayan sa batas laban sa karasan sa kababaihan man o kabataan o bawsi. Dinalakay sa orientation ng mga legal na proseso, mga ensyang maaaring lapitan, mga programang nagbibigay ng protection at suporta sa mga biktima ng pang-aabuso. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Mayor Benedito ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalaan at komunidad upang mapanatili ang kaayusan, kapayapaan at kaligtasan ng bawat pamilya sa bayan ng Brooks Point. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa vitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Motor at tricycle naman sa Quezon, Palawan, nagbanggaan, ilang individual sugatan. Katro pa natin sa balitang ito, Ray Elgaran. Live report.
2: Sugatan ng ilang individual matapos magbanggaan ang isang motorsiklo at tricycle sa kahabaan ng Sitio Tumarbong, Barangay Maasin, Quezon, Palawan noong Setyembre 24, 2026 ng hapon. Ayon sa ilang residente sa lugar, galing umano sa paaralan ang sakay ng motorsiklo upang sunduin ang dalawang estudyante. Ganon din ang nakatricycle. Subalit pagdating sa lugar ng pinangyarihan ay dito na nangyari ang aksidente. Dahil rito, nawala ng malay ang driver ng tricycle at isang babaeng angkas ng motorsiklo, habang sugatan naman ang isa pang estudyanteng bata na nasangkot sa insidente. Samantala, agad naman sinugod sa paggamutan ang mga nasugatan na individual at nilapatan ng kaukulang medikasyon. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix, kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
0: Sports facilities naman sa Taytay, Palawan, sinuri para daw po sa grassroots sports development. Katro pa natin sa balitang yan, Belia Mucha. Live report.
3: Nagsigawa ng pag-i-inventory at assessment ang Palawan Provincial Sports Division sa mga sports facilities sa bayan ng Taytay bilang bahagi ng paghahanda sa mga programang naglalayong palakasin ang grassroots sports development. Isinigawa ang pagbisita kasabay ng courtesy call ng grupo kay Taytay Mayor Norbert Lim na pinangunahan ni Program Manager Rexel Rosario kasama sina Sports Admin Kent Ervin Rosario at Sports Trainer Mark Raymore Magdali. Layunin ang assessment na matukoy ang kasalukuyang kalagayan at pangangailangan ng mga pasilidad na maaring gamitin sa mga aktibidad at programa para sa mga atleta at kabataan sa bayan. Kabilang din sa mga tinalakay ang planong pagsasagawa ng sports clinic sa mga susunod na buwan na nakatuon sa pagbibigay ng karagdagang pagsasanay, kaalaman at oportunidad sa mga kabataang atleta at sports enthusiast. Inaasahang magsisilbing hakbang ang naturang inisyatiba sa pagtukoy at paghubog ng mga bagong talento sa palakasan at sa patuloy na pagpapaigting ng sports development sa bayan ng Taytay. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin, uminom ng Vision X Plus, mga katropa, mula rito sa bayan ng Iligo, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
0: Sup! Ordinance, hindi na raw po kailangan pang amyendahan. Ayon po yan kay Konsehal Oliveros. Katropa natin sa balita niya na Mike Scotte.
4: Live report. Hindi na kailangan amyendahan ang ordinance na nagtatakda na 3,000 piso social assistance sa Puerto Princesa City sa kabila ng naitalang pagkaantala sa pamamahagi nito. Ayon kay City Councilor Victor Oliveros, maayos at malinaw ang umiiral na ordinansa at hindi ito ang dahilan ng pagkaantala sa implementasyon ng programa. Maliwanag ni Oliveros, nagkaroon ng problema sa proseso ng pagpapatupad, partikular na sa mga dokumentong kailangang isumite at sa pagsunod sa mga lituntunin ng accounting. Anya, isa rin sa malaking dahilan ng delay ang kakulangan sa paunang orientasyon sa mga kinakailangan dokumento at requirements. Sinabi ni Oliveros na matapos ang sinagawang pagupulong at orientation, nakita na sapat at simple naman ang mga provisyon ng ordinansa, kaya wala na kinakailangang amindahan dito. Gayon pa man, kailangang masunod ang mga umiiral na rules and regulations sa accounting office at iba pang kaugnay na proseso. Bilang mayakta raw ng ordinansa at chairman ng Committee on Education, tiniyak ni Oliveros na patuloy niya susubaybayan ang implementasyon ng programa kahit na naipasa na ang ordinansa. Humingi rin siya ng pag-unawa sa mga magulang at estudyanteng naghihintay dahil ito ang unang pagkakataon na ipatupad ang naturang programa. Tiniyak naman ni Oliveros kasama ang administrasyon ni Mayor Celso Bayron na pagsisikapang maayos ang proseso upang matanggap na lang ng makwalipikadong beneficiaryo ang 3,000 pisong student assistance. Yan ang report, katuwang ang Vision X Plus Capsule na tutulong para muling may balik ang linaw ng ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Ito ang Exciting Pilipinas. Samantala, lalaki na ilang beses na dimonong nasasangkot sa mga insidente ng nakawan dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Uli naman daw po sa isinagawang bypass operation ng mga otoridad. May kaugnayan ba ito sa illegal na baril? Katra pa natin sa balitang niya na Gerald Gales.
5: Live report. Huli na naman si Jose Talapian sa bypass operation ng baril ng CIU ng PPCPO sa Barangay Mangkaw-Bangkaw kagabi. Ayon sa CIU, nagbenta si Talapian ng isang revolver na baril 38 halagang 3,500 pesos. Di niya alam may kasama ng pulis ang alpha na kanyang kausap. Naganap ang bypass operation pasado alas 7 ng gabi sa daan patungong Princesa Garden. Nabawi ang bypass money kay Talapian at wala ring ibang nakuha dito nang siya ikapkapan. Si Talapian ay nahuli na rin ang mga tanod ng Bangkaw-Bangkaw, pero ilang beses na rin itong nasangkot sa mga pagnanakaw at nakulong na rin siya dati tungkol sa droga at pagnanakaw sa Bangkaw-Bangkaw. sa San Miguel at iba pa. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Dapat araw-araw kang kondisyon at may proteksyon. Subukan ang Santon Plus Herbal Capsule. Meron ito mangustin, moringa at antioxidant. Katawang matibay, naka-Santon Plus Herbal Capsule yan. Mula dito sa XFM or 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: At sa uling bukso ng ating pong mga balitang lokal, ngayong pong umaga ng Biyernes, ilan daw po sa mga motorcycle rider dito sa lungsod ng Puerto Princesa ang huminto sa pamamasada? Dahil daw po yan sa maigpit na panghuhuli ng mga otoridad. Katra pa natin sa balitang yan, Girly Cadasyo. Live report.
6: Pansamantalang huminto sa pamamasada ang ilan sa mga motorcycle riders sa Puerto Princesa dahil sa mahigpit na panghuhuli ng kapulisan sa iba't ibang bahagi ng lungsod, kung saan marami na sa mga namamasadang nakamotorsiklo ang pinapara at natitikitan dahil hindi na pinapalampas ng mga otoridad kung ikukumpara noong mga nakalipas na buwan na napagbibigyan pa ang mga ito. Matatanda ang tinalakay sa Committee on Transportation sa City Council na binigyang diin ni City Councilor Gilao na hindi pinapayagan ang kanilang pamamasada, kaya naman pinaghihinto muna ang mga ito hanggang hindi pa nagbababa ng kautusan ang LTFRB na isama ang lungsod sa pilot study para sa mga motorcycle taxi. Yan ang balitang atin sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kapi ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girl Kadasyo X sa FM News.
0: Maraming salamat sa ating po mga kasamahang mga field reporters. Samantala, ang mga balitang lokal na inyo pong napakinggan, mga katropa. Handog naman po sa inyo yan ng Premium D3 Coffee Mix. Ganun din po ng Santon Gold Coffee Mix at ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Ang mga healthy coffee na yan, mga kabay, mga katropa, ay di kalidad at epektibong produkto ng Yes to Health Incorporated na mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang mga munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre, available po yan sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Samantala, mga kabay, mga katropa, alas 5.23 na po ng umaga.
7: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Sa magiging tayo naman po ng ating pong panahon ngayong pong araw ng Biyernes, sa pinakang huling weather bulletin na inilabas po ng DOST Pag-asa, ito may kaugnayan pa rin po sa kanila pong binabantayang bagyong si Queenie o Tropical Storm Queenie, alas 3 ng madaling araw ngayon pong araw ng Biyernes. Ang sentro nitong si Tropical Storm Queenie ay namataan sa layong 1,075 kilometro silangan ng extreme northern Luzon. Taglay po ng bagyong si Queenie ang lakas ng hangin na aabot po sa 75 kilometer per hour malapit sa gitna. At ang bugso nito ay umaabot naman sa 90 kilometer per hour. Kumikilos itong si bagyong Queenie pahilagang silangan o hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometer per hour. Samantala, ang isa pang weather system na nakakaapekto ngayon sa bahagi po ng Visayas at Mindanao ay ito pong Intertropical Converging Zone, kung saan ang Mindanao, Negros Oriental at ang Siquijor ay makakaranas po ngayon ng maulap na papawirin na meron po mga kalat-kalat na pagulan, pagkulog, pagkidlat, dulot nga po ng ITCC. Ang nalalabing bahagi naman po ng Visayas, kasama na po ang lalawigan ng Palawan. Makakaranas naman po ngayon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na meron din po tinatawag na mga isolated rain showers at thunderstorms. Ito ay dulot pa rin po ng Intertropical Converging Zone. Samantala, ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi naman ng Luzon ay makakaranas din po ng maulap o bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Na meron din po mga tinatawag na isolated rain showers at thunderstorms. Dulot naman na yan ng localized thunderstorms.
7: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Alas 6:26 po ng umaga, mga kabayan, mga katropa. Sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas ngayong pong huling araw ng Biyernes sa buwan ng Setyembre. Ngayon po petsa 25 na po ng Setyembre taong 2026. At live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa, nasa bayan din pong napapakinggan sa lahat po ng mga relay station sa buong pong lalawigan. Ay rin po ay napapanood ng live sa 104.7 XFM Palawan at ganoon din po sa XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Sa ngalan po ng ating pong nakasama sa bagong Technical Engineer Moises Acosta, ako naman ang inyo pong naging tagapagbalita, ang inyo pong tagapagbulahaw at tagagising kada umaga. Ako naman po si katropa nga Alizon Salvatus. Maraming salamat po mga kababayan, mga katropa, at magandang umaga na Pilipinas!
7: Narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas! Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
8: Exciting!
9: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga sekreto at mga solusyon kung paano po natin mas maiigtiin ang pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, kasama pa rin po natin ang nasa likod ng ating pong mga programang ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health. At ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede mong mapuntahan, mapagpakonsultahan at pwede rin kayo maka-avail dyan ang lahat ng produkto ng Yes to Health. Sa ngalan po ni Dr. Emilito, ating pong CEO, ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hines, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, Doc Michelle, at sa lahat ng ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po sa The Secret of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan sa pamamagitan ng pagkapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po na about your health. Yan. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan, ha. Text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasalan yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Umanhin po muna sa mga tumatawag, hindi po natin ma-entertain ang inyong po mga calls para mabigyan daan din naman natin ang ibang mga may mga katanungan, ha. Kaya kung meron kayong mga inquiries, i-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ulitin ko po ating pong number, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: The secret of health.
0: Kumusta po mga katropa? Kumusta mga kaibigan? We hope and pray nasa maayos at malusog po tayong sitwasyon at kondisyon. Yan, lalo na Dok, pag nakakainom ng ating pong ultimate trio, ang katuwang po natin sa pagpapalusog, pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Ha?
1: Ang ultimate trio ay mga herbal supplement na pinagsama-sama yung kanilang synergistic effect kapag ito inyong ginagamit araw-araw. Katulad na Santon Plus Gold, yung Santon Beat C, at yung ating pong Premium D3. So itong mga to, pag together, pinagsasabay-sabay nyong inumin sa isang araw, mas nagiging malawak yung kanyang benepisyo sa ating kalusugan.
0: Mm-hmm. Yan, sa mga katropa natin, mga kababayan natin dyan, pagod na pagod sa pagtatrabaho, ubos na ubos ang enerhiya, mapapisikal man o yung ating pong mentalidad na lakas, talagang nadidrained sa mga stresses. Ayan, mga napakaraming stressors ba, ano? Sa araw-araw natin na pagkikilos, pagkatrabaho po natin, kinakailangan natin ng backup, ha? Kinakailangan po natin ng suplemento, mga powerful supplement. Bukod sa mga kinakain natin ng mga masustansyang pagkain, mahalaga na meron pong backup nutrients tayo. Pwede din makuha dyan sa atin pong ultimate trio, mga kaibigan, ha? Araw-arawin po ang pag-inom ng atin pong mga suplemento. Naroon na yung ultimate trio po natin, ha? At yan po sila may bibili sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pwede rin po yan ma-avail sa atin pong online shopping store sa Shopee, ha? Search lang atin pong official Shopee page, Yes to Health 2011. O di kaya, ay bumisita po, pumunta sa atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Dahil sa mga center po natin, available po lahat dyan ng atin pong mga produkto at pwede kayo makapagpakonsulta pa dyan. Isabay nyo na yung pagpapakonsulta sa mga karamdaman na inyong nararamdaman sa inyong pangangatawan. Ha? Sa mga gusto pong bumisita sa atin pong mga wellness clinic, narito po mga katropa ang ating address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health. Secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ahead sa atin ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Ang Premium D3 po, mga kaibigan, ay meron pong vitamin D3, ang most potent form ng vitamin D na napakahalaga sa formation ng atin pong mga buto, pagkapatibay ng atin pong bone mass. Meron ngang sinabi, kasabihan daw, gusto mo na mabuhay ng matagal, ingatan mo yung mga buto mo.
1: Oo, kasi yung tinatawag na framework eh.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, ang framework, ang trabaho niyan, magbigay ng matibay na estruktura ng katawan.
0: Mm-hmm.
1: So, ibig sabihin, pag malambot yung buto natin, kahit pa matibay yung kalamnan, wala rin.
0: Wala din.
1: Mangyayari. Saka mga buto natin, dyan ginagawa yung ating mga pulang mga dugo.
0: Cellula.
1: Oo. So, kumbaga ito ay kinakailangan mananatiling matibay lagi.
0: Yun ha. O kaya sa mga katropa at mga kababayan natin dyan, alagaan natin na gusto yung atin pong mga buto. At hindi lang yan, kapag araw-araw po tayong umiinom ng Premium D3 Soft Gel Capsule natin, mga kaibigan, ano? Ay nagbibigay po yan sa ating pangangatawan ng sapat ng mga essential fatty acids. Ang mga essential fatty acids, napakarami pala, Dok, ng ano ito. Napaka-broad ng gawain nito sa ating pong pangangatawan, mula sa pagkokontrol ng ating pong kolesterol, mga lipids sa ating pong dugo, hanggang sa pagpapatibay ha, ng ating pong mga tissues, mga kalamnan sa ating pangangatawan. At yung lagi mga nababanggit, Dok, ano? Yung brain nga natin, yung composition niyan, karamihan is kolesterol, di ba? Itong mga fats. So napakahalaga ng ginagampanan ng mga essential fatty acids na ito sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan, mga katropa, ha? Kaya sa mga gusto makakuha ng sapat na mga essential fats na yan, inom po kayo araw-araw itong atin pong Premium D3. Magandahan pa yan, meron niyang moringa seed oil. Napaka-unique na content ng atin pong Premium D3, kaya bibihira lang yung mga suplemento na makikita nyo na mayroon pong moringa seed extract, mga kaibigan, no? Moringa seed oil extract. Merong iba na puro lang na moringa seed extract, ano? Pero sa premium dito natin ay nakaluhok na po doon yung moringa seed oil extract na yan, mga kaibigan, ha? Kaya sa mga gustong makakuha ng benepisyo na taglay-taglay ng ating pong premium D3, mabibili na po yan, ha, sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pag-uusapan po natin dito sa ating pong programa, sa ating talakayan, mga kaibigan, ano? Ito pong benepisyo sa kalusugan ng tinatawag po ng mga electrolytes. Ano nga ba itong mga electrolytes na ito at bakit po isa ito sa dapat na panatilihing balanse, Doc, sa atin pong pangangatawan?
1: Oh, magandang tanong yan kasi ang electrolytes, actually, ito isa sa pinaka-importanting aspeto ng healthy body, yung balance ito. Kasi itong electrolytes, mga ano to eh, actually mineral, na ang kaniyang trabaho ay magdala ng electrical charge mula sa ating utak papunta sa iba't ibang parte ng ating katawan. Especially kapag nadidissolve or mix in water itong mga minerals na ito. Yung mga minerals na to ay tumutulong ano para doon sa conductivity ng ating muscle, yung muscle contraction, o paggalaw na ating kalamnan, ganun din yung nerve signaling. Na kung saan nagiging mas epektibo yung nerve signal kapag mayroong sapat na electrolytes. Ganun din yung sapat at normal na tibok ng puso at yung communication ng bawat cellular ng katawan ay nakadepende yan sa balanse ng electrolytes sa ating katawan. So meron tayong pitong electrolyte na kilala. Una yung sodium. Sabi nga eh, yung mga ayum-ayum, ano? Ito yung mga pinaka-importante. Yung sodium, nagkocontrol yan ng balanse ng ating mga fluid sa katawan, including din yung nerve function natin. Ano? Kaya pag ikaw kulang sa sodium, pwedeng manghina ka. No? Potassium naman ay napaka-importanteng electrolytes para sa ating tibok ng puso. Ganon din sa paggalaw at tamang contraction ng ating muscle o kalamnan. No? Kaya isa ito sa madalas yung mga tao na ospital pag bumabagsak yung potassium kasi apektado yung tibok ng puso.
0: Merong iba, Dok, nagko-collapse pagka nag-drop ng husto yung potassium level sa katawan.
1: Yung calcium naman ay napaka-importante sa tibay ng buto, ganun din sa proper signal ng nerve at tamang galaw ng kalamnan. Isa ito sa mahalagang ano kasi electrolyte o mineral sa ating pong kalamnan. Pag kulang ka sa calcium, usually commonly muscle cramps ang mararamdaman natin. Ang magnesium naman, nare-regulate niya yung mahigit sa 300 biochemical reaction sa ating katawan. So very important yung magnesium. Chloride, balance naman ito ng acid at yung cellular hydration.

0: Pag ikaw eh hindi balanse ang blood pH, mm-hmm. 'di ba? Acidic yung pH ng dugo mo, nagkakaroon ka ng acidosis, mm-hmm. hindi maganda nagiging dulot sa katawan natin. Mm-hmm. So, yung bicarbonate ay importante para makatulong sa balanse ng blood pH natin. So, yung mga electrolytes na yan, they work together to maintain yung ating total electrolyte balance ng cells. Kaya nagiging ano tayo, healthy, malakas at tama yung paggalaw na ating katawan.
1: Dito Doc, sa mga nabanggit mo ng mga electrolytes na ito, ano yung kahalagahan nila Doc sa functions ng ating pong pangangatawan o yung mga trabaho ng iba't ibang parte ng pangangatawan natin?
0: So electrolyte basically very important sa hydration.
1: Mm-hmm.
0: So yung kininom nating tubig ay kinakailangan din ng electrolytes, mm-hmm. ng tubig. Kasi parang ano yan eh, pag kulang ka sa tubig, babagsak yung electrolytes mo.
1: Mm-hmm.
0: Pag kulang ka sa electrolytes, hindi mame-maintain yung stability ng hydration ng katawan.
1: Water ng katawan natin.
0: Kumbaga, they need each other. Mm-hmm. So, yun ang isa sa maganda. No? Yung pagpasok at paglabas ng tubig,
1: mm-hmm.
0: sa ating mga cells, yan ay ginagawa at tinatrabaho ng ating mga electrolyte.
1: Mm, tama, oo.
0: Kaya pwedeng maapektuhan yung cellular hydration natin.
1: Mm-hmm.
0: O, yun yung isa sa importante. Pangalawa, nerve function.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung mga nerve natin, nagko-communicate sila using electrical impulses,
1: mm-hmm.
0: na dumedepende naman sa sodium at potassium para maging efektibo. Parang yung sa kuryente, di ba? Yung, parang isang eksperimento niyan, mm-hmm. para sa kahalaga ng electrolytes. Kumuha ka doon ng distilled water, ilagay mo sa isang baso, tapos maglagay ka ng dalawang kuryente, yung kawad ng kuryente na
1: tama
0: buhay, live wire. Ano? Yung one end nasa kabila, and the other end, yung negative-positive, di ba, maghiwala yun.
1: Mm-hmm.
0: Pareho mo silang itutubog sa tubig,
1: yan,
0: na distilled water. Dahil wala siyang electrolytes, wala siyang mineral, hindi magta-travel yung kuryente doon sa distilled water.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kahit ilagay mo yung kamay mo, hindi ka makukuryente.
1: Oo.
0: So yun. So, yun din ang ginagawa niya sa katawan. Without electrolytes, yung electrical impulses na nanggagaling sa brain, going to the different parts of the body, hindi magkakaroon ng magandang conductivity.
1: Mm-hmm.
0: O kaya yung mga tinatawag nating function ng katawan, na katulad ng paghinga, pagdigest, ay naapektuhan. Yung direct control kasi ng brain natin sa iba't ibang bahagi ng katawan, yun ang apektado.
1: Oo.
0: So, yung muscle function, including yung paggalaw nito, nangangailangan ng calcium, magnesium, potassium, yung tatlo na yan. Kung wala yon, pwede ka magkaroon ng cramps, mahina yung muscle mo, liliit, o lagi ka magkakaroon ng spasms.
1: Mm-hmm.
0: Ang tawag nila doon sa mga Tagalog term, mga pasmadong paspadong kalamnan. Isa pa, ang electrolytes is napaka-importante sa blood pressure regulation.
1: Mm-hmm.
0: Especially yung potassium at sodium. Kaya pag ikaw ay high blood lagi, kulang ang iyong potassium o kaya naman ang sodium mo sobra.
1: Mm-hmm.
0: Oh, yun yung ano doon. And last but not the least, energy production.
1: Yun.
0: Oh, kasi yung magnesium, phosphate, more on ano yan eh, generating energy mineral.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kaya pag nanghihina po kayo, malamang kulang kayo sa electrolytes.
1: Yan ha. So mga katropa, mga kababayan natin diyan, itong mga electrolytes na ito Doc, naalala ko tuloy yung isang nagpost. Ang mga Pilipino daw ay yung mga taga-ibang bansa, pagka sila ay yung nag-exert ng extra effort, like exercise, physical activity, doon sila nagiinom ng mga ano, yung mga isotonic drinks. Sa atin daw, umiinom lang ng mga isotonic drinks pagka yung nag-lose bowel, dehydrate.
0: Mali.
1: Mali, ano? So, sa mga kababayan natin, napakahalaga na tayo po ay nakakakuha ng mga electrolytes na ito. Yung mga ano, Doc? Yung mga food supplement, kagaya ng Santon Gold natin, pwede yung makuha na ng mga electrolytes based doon sa mga content po niya, mga kaibigan, ano? So, pwede yung isabay po niya or pwede yung gamitin yan na pandagdag ng mga electrolytes sa inyo pong pangangatawan, ha? Ang tanong, Doc, ano-ano yung mga dapat nilang bantayan na mga simptomas if bumababa na yung mga normal na electrolytes sa kanilang pangangatawan?
0: Oh, bago kong banggitin yung mga symptom, unahin natin bakit bumababa yung electrolytes.
1: Yun,
0: una, dehydration.
1: Mm-hmm.
0: Kapag ang isang tao kulang sa tubig,
1: mm-hmm.
0: at dehydrated, di talagang babagsak yung electrolyte
1: talaga
0: ng katawan. Kasi nga, di ba, sabi ko nga kanina, ang electrolyte, mm-hmm. at ang water, mm-hmm. is talagang dapat equal sa katawan natin. they work with each other. Pangalawa, yung sobrang pagpapawis. Makala natin yung sobrang pagpapawis tapos walang replenishment ng fluid sa katawan, nakakabagsak po yun ng electrolytes ng katawan natin. Isa pa yung pagsusuka at saka pagdudumi o yung sukatae. Pasintabi sa mga kumakain. Yung yun po ang pinakamabilis magpabagsak na electrolytes. Kaya yung mga bata, kapag sila ay sumusuka kasama yung pagdumi, wag nyo na hong hintayin na sila ho ay lumalim pa yung mata. Dalhin nyo na ho sa ospital. Kasi pag mga bata, mabilis lang yan. Meron akong kakilala na healthy yung bata. Tapos naka-apat lang daw na dumi, naka-dalawang suka, wala na, hindi na umabot sa ospital. Kasi bagsak, pag bumagsak electrolytes mo, hihinto puso mo. Hihinto yung body functions mo. So, ano mangyayari sa'yo? So, lalo pag bata, delikado yan. Pwede rin kapag mahina yung kidney mo o meron kang mga chronic kidney disease, pwede pong bumagsak yung electrolytes. Kasi mahalaga din yung kidney function sa balance ng mineral ng katawan. Yung hindi maganda yung ating diet, ha? Laging kumakain ng mga pagkain kulang sa minerals, and sinasabi pa nila may mga certain medications na pwedeng nagpapabagsak din ng electrolytes, especially yung mga diuretic.
1: Yan.
0: Halimbawa, pinapainom kayo ng diuretic. Ang diuretic, may mga anti-hypertensive medication na may diuretic effect. So, kinakailangan nyo talaga na kumain ng mga pagkain mayaman po sa electrolytes. Ngayon, ano mga signs?
1: Yan.
0: Okay, una, yung mga simple, mga early signs, yung madali ka mapagod, parang sasakit ng kalamnan mo, nahihilo ka, sakit ng ulo, isa yan sa common kasi sa hindi ng dehydration yan. Yung pag-dry ng iyong mga labi, muscle cramps, yan yung mga palatandaan. Pag naman severe na yung yung symptom, pwede ka magkaroon ng matinding palpitation, nahihirapan kang huminga, yung iba nagsisisure, nahihimatay, nagkakaroon ng muscle paralysis, at parang erratic yung blood pressure nila, na hindi na maintindihan, tataas, biglang babagsak. Yun yung palatandaan.

0: lagi ka may anxiety. Mm-hmm. Tapos yung may mga muscle twitching, alam mo yung muscle mo parang gumagalaw na hindi mo naman... Iba yung cramps eh. Ang cramps kasi masakit yun eh. Mm-hmm. Yung twitching, hindi. Parang involuntary movement. Kulang ka sa magnesium.
1: Meron nga mga ganyan. Minsan sa face, minsan sa kamay din, minsan sa lower extremities.
0: Sign kasi yun ng extreme stress and anxiety. Kaya pag bumagsak yung magnesium mo, yung muscle mo, hindi niya alam kung ano yung movement. Yun yung ano noon. So, dapat pong bantayan kung ang mga pasyenteng mababa ang electrolytes ay yung mga matatanda. Kasi commonly, ang mga tao na pwedeng always at risk yung mga atleta. Eh, di ba yung mga atleta, meron silang mga iniinom na isotonic drinks. Yung mga isotonic drinks na yun, especially nasa extreme sports ka, kailangan mo yun.
1: Mahalaga talaga yun.
0: Mahalaga yun. Pero hindi yun kasi pwedeng inaaraw-araw.
1: Tama.
0: Kasi pwedeng yung kidney mo naman tamaan kung sobrang taas ng ano, tapos hindi mo naman kailangan. Yun kasi yung ano ginagamit ng mga athletes.
1: Kaya nga dapat meron ng ano yun eh. Supervision, doc.
0: Yes, yung iba kasi ang ginagawa nila sa mga gano'n, ginagawa ng tubig.
1: Yun na nga. So kailangan merong mga katropa. Dapat in moderation. At saka depende sa pangangailangan ng kakatawan mo.
0: Ang nangangailangan ng high electrolyte, yung laging ang trabaho mo, lagi kang pinagpapawisan. Yung mga kargador, yung mga farmers, iba, driver. Yung mga individual na meron talagang trabaho, talagang sabi nga nila, dugot pawis ang puhunan.
1: Tama. Kung madalas, Doc, bumaba or bumagsak yung electrolytes na yan, bukod dun sa mga nababanggit natin, ng mga isotonic drinks na yan, ano yung pwedeng gawin ng mga katropa natin, mga kababayan natin, para pang replenish ng mga electrolytes na yun or mga minerals na yun na nawawala sa kanilang pangangatawan?
0: Sa totoo lang, actually, yung mga electrolytes, especially yung mga ayum-ayum, yung apat yan eh. Calcium, magnesium, potassium, sodium. Actually, napakarami niyan sa mga pagkain. Especially yung mga gulay. Pag kumain ka ng gulay, ang electrolytes kasi hindi siya madaling mawala sa pagluluto. So, ibig sabihin, kumakain ka ng gulay, merong minerals yun, may electrolytes yun. Kaya lang ang problema, minsan yung tao, mahina yung panunaw, mahina yung absorption. Tapos, hindi kumakain ng gulay. Yung potassium, kung particularly kulang ka sa potassium o kumain ka ng saging. Pero, ang nakakatawa yung ano, yung malunggay. Seven times more potassium than banana. O kaya, panalong-panalo yung Santon. Mamaya, pag-usapan natin yung Santon Plus Gold. Bakit marami ang agad-agad, after 2 to 3 days, malakas daw ang katawan nila.
1: Oo nga.
0: Yung magnesium, ang dami yan sa mga buto-buto. Yung mga buto ng kalabasa, buto ng pakwan, di ba? Yung mga kinakain natin, mga kukutin.
1: Gusto mo ng medyo social, almonds.
0: Yun talaga, matindi yun.
1: Pistachio, yan.
0: Calcium naman, napakaraming calcium sa mga root crops, sa mga... yung mga ano, sa mga hindi vegetarian, kumakain ng mga dairy products, yan. Isa sa maganda dyan, yung calcium. O sardinas nga, may calcium eh. Kaya lang, hindi naman talaga lahat dapat puro ganun na kinakain.
1: Tama,
0: kasi may iba rin epekto sa katawan.
1: Minsan yun ba, binabakbakan tuloy yung mga ano, mga process na ganito, ha?
0: Hindi rin maganda. No? Yung sodium naman, sa asin pa lang, meron ka na sodium. Yung tinatawag na sea salt. Saka sa mga fermented food, tapos yung mga nilagang gulay, napakaganda ng sodium content niya. So, ang paalala lang talaga, hydration is the key for absorption of electrolytes. Kaya ganun yun eh, parang yung relationship nila, parang saan ang galing ang itlog sa manok, saan ang galing ang manok sa itlog. Hindi mo sila pwedeng paghiwalayin. Hindi mo pwedeng sabihin, alin bang uunahin, tubig o electrolytes. Hindi pwede, pareho sila.
1: So, sa mga kababayan natin ha, na laging bumabagsak yung electrolyte sa katawan nyo, marami kayong pwede makuhanan yan. Sa mga prutas, gulay, iba't ibang klaseng mga herbs, punong-puno po yan sila ng mga electrolytes, mga kaibigan. No? Pagka, kaya kinakailangan yung water, Doc, dun sa mga pagkain. Ano? Kasi, ano yun sila eh, dun nagbabind yung mga electrolytes dun sa water natin.
0: At saka yun yung activator, actually.
1: Yan,
0: yung H2O, that's actually the activator of electrolyte function. Even sa principle ng electricity,
1: Water pa rin.
0: Talaga. So water yan talaga na tumutulay. Conductor kasi ang water. Wala naman tayong ano, wala naman tayong bakal sa katawan na unless yung mga tinatawag na minerals. Yun yung ano niya. Kaya dapat talaga pag

0: makain kayo ng mga ganitong pagkain, tapatan nyo rin ng tubig.
1: Tubig, oo. Oh. Kasi useless lang din na madami kang ini-intake ng mga foods, o marami kinakain ng mga masustansya mga pagkain. Minsan, hindi mo rin nakukuha talaga or napapakinabangan yung mga gusto mong mapakinabangan doon, such as yung mga electrolytes. Uh-oh. Kasi kulang ka rin talaga sa water intake.
0: Kaya nga yung mga, ano, mga tinatawag na summer fruits, mm-hmm. mga pampalakas ng katawan mm-hmm. pag summer.
1: Mga makakatas.
0: Mga pakwan. Uh-oh. Yan talaga, perfect yan. Kasi una, mataas ang electrolytes. Mm. Tapos, watery.
1: Oo.
0: Kaya yun yung mga pagkaing pinatutubo ng Diyos tuwing summer. Kasi alam nyo, maraming tao madidehydrate sa init eh. Yun tapos pagpapawisan tayo.
1: Mm-hmm. Okay, ha? Para Dok, napakabilis ang oras natin. Baka ipahabol ka pa, Dok, na mensahe sa ating mga tagapakinig.
0: Siyempre, thank you ho sa ating mga katropa nationwide. At sana ho'y meron po tayo natutunan na mga informasyong pangalusugan na magagamit natin sa ating pagpapalusog. At abangan po kami muli bukas sa ganitong oras at himpilan sa ating palatuntunang The Secret of Health. Ako po si Doc Algie mula sa Yes to Health. Isang malusog na araw sa inyong lahat.
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin, mga katropa natin dyan na lagi po nakatabay at lagi po sumasama sa bawat programa po natin dito sa ating po mga himpilan. Diyan na rin sa lahat po naman tumatangkilik ng ating po mga dekalidad na produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ni Doc Remili Tukoy, atin po ang CEO. Ito po yung Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Pansamantang nagpapaalam hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating pong programa. Magkasama-sama po tayo at magkarinigan. Maraming salamat po sa pakikinig sa ating po programang The Secret of Health.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
3: Mga katropa,

XFM Time, eksakto alas 6 po ng umaga. Oras, atin sa inyo ng 1 Plus, numero 1 ng alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Headlines.
2: Headlines. Sa mga pangunahing headlines. Headlines. Mga tanod ng Barangay 4, Rojas, ipapatawag para sa investigasyon sa paggalat ng larawan ng isang individual na nagugat para kumitil ng kanyang buhay. Headlines.
3: Kung ano man po yung kahinatnan ng ating investigasyon, dapat po managot po talaga yan.
4: LTO Palawan, hindi pa makumpirma operasyon ng Central Region sa Bayan ng Taytay.
5: Wala silang operasyon. Dito lang sa puerto, wala nang pong dapat na ikabahala o ikatakot pagka pinala ng reinforcer.
4: Yun.
2: 3,000 pesos student aid na antala, proseso at kulang sa orientasyon, tinuturong dahilan.
6: Na-orient sana natin lahat ng mga liangan ng dokumento lang na sa school.
4: 70 pesos sa biyaheng wala pang 5 minuto. Reklamo sa kolorom ng tricycle sa Barangay Maingisda.
7: Hindi po, malapit lang po. Wala nga po, 5 minutes ang
2: Oo, yun ang singil nila?
7: Opo.
2: Sa Balitang Nasyonal, ERC sinili pang outage ng mga power plant na nagdudulot ng power shortage sa Visayas Grid.
4: Balita naman sa Ibayong Dagat, 71.4 billion dollars sa bundok para kailangan para muling maisaayos daw ang Gaza.
2: Sa Balitang Sports, Pilipinas nagtala ng bagong national record sa mixed 4x400 relay ng 2026 Asian Games. Headlines.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Buenos dias, Pilipinas! Maga ho ngayon ng Biyernes, September 25, 2026.
4: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
2: Nasa bayan pong napapakinggan sa 14 na mga relay stations sa buong Palawan.
4: Kami rin ay napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
2: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagpapalawan. Pagbalita ngayong umaga, ako si Katropang Gerald Gales.
4: At ako naman si Katropang Mike Escote.
1: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express Balita sa Umaga.
2: Mga katropa, sa detalye ng ating mga balita.
1: Express Balita sa Umaga.
2: Papatawag ho ni Barangay 4 Rojas, Palawan, Kapitan Tintin Trinidad, ang mga talo na posibleng may nalalaman sa pagkakakuha at pagpapakalat ng larawan ng isang lalaki na kumitil sa sariling buhay matapos malamang na i-post sa social media na nakaposas habang nasa kustodiya ng PNP Rojas. Ayon kay Kapitan Trinidad, aalamin ng barangay kung sino ang kumuha ng larawan at kung paano ito nakarating sa social media ng Rojas website. Tinitignan din umano ang posibilidad na may nakakuha ng larawan mula sa mga taong nasa kwarto o sa 4 bar malapit sa lugar. Sinabi ni Kapitan Trinidad, Ang gagawing investigasyon ay upang makatulong na matukoy ang responsable sa pagkuha at pag-post ng larawan, lalo na at malinaw ang kuha at mukha ng suspect at nilagyan pa umano ito ng mapanirang caption na estapador.
8: Oh, ngayon, sino ang nag-post nito? Dahil meron nung pananagutan sa batas. Meron nung matay. May pananagutan sa batas. Yung nag-post po nito.
3: Yes po, tama po kayo. Kung ano man po yung kahinatna ng ating investigasyon, dapat po malagot po talaga yan.
8: Mga tiga Cuatro Bar na kasama na nagdala dito ng ano?
3: Ay, yan po yung hindi ko pa alam kasi babase po tayo sa CCTV footage po, no? Yun. So, patawag po namin. Yan po yung usapan namin.
8: Ilista mo yung pangalan ng tanod, ah. Anong pangalan yung apat, Kapitan?
3: Sir Nestor Kasungkad.
8: Nestor?
3: Opo.
8: Kasungkad.
3: Opo.
8: O, Nestor Kasungkad. O, sino yung isa pa? Pangalawa?
3: Si Sir Atong Conde.
8: Atong Conde. Nako, ano na yun?
3: Isang babae, Girly Orit,
8: pangatlo. Girly Orit.
3: Opo. At saka si Sir Ronel Conde. Opo. Apat po sila.
2: Yan ho ang tinig ni Kapitan Tintin Trinidad ng Barangay 4, Rojas, Palawan. Yan po ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami nang natulungan na gumaling po sa iba't ibang karamdaman. Ito po ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong dalawigan ng Palawan. Express, balita
4: sa umaga. Choy, wala na ano, no? Yung post, hindi na screen siya, wala na ebidensya.
2: Ako hindi ko na rin nakita eh, kung nakapost pa, mukhang wala na rin yata.
4: Wala na eh, wala rin nakuha yung pamilya na nagpost.
2: So, ito ay na ano to, nahuli ng mga tanod, tapos na i-post yung picture, tapos nagpakamatay, ganun?
4: Oh, ganun eh, ganun yung istorya niya, kasi mukhang hindi nag, kumbaga may atraso sa parang 1,700 lang.
2: Ayun, mayroong atraso. Oh, yung parang atraso niya ay naging basihan din kung bakit nag-post ng picture na mayroong caption na estapador.
4: Estapadora. Maring ganun. Yun ang kanyang, eh ang sabi ng pamilya nga, magbayad na lang ng ano, kung lasing kasi.
2: Mm-hmm.
4: Kung naimasmasan ha, magbayad ng 1,700 lang naman eh.
2: Oo.
4: Yun lang ang ano lang, yung kahihiyan nga, yun ang matindi.
2: Yun ang mahirap ngayon.
4: Pero para paano sa kung hindi nga mag-amin ito? Halawa, walang aamin. Mm-hmm. Ano magiging ano natin?
2: Na nag-post.
4: O na nag-post, di ba?
2: Yan, no?
4: Oo. Yan ang ano eh. Kaya lang yan kasi, nasa ano na eh. Ibig sabihin, nadala na siya sa PNP. Nasa loob na ng ano?
2: Ng PNP.
4: Nasa PNP na eh.
2: Oo.
4: So,
2: ano, kasama, imbestigan dito yung PNP. Kung sino yung nagpicture nito. Pamilya ba? Kakilala ba? Kaaway ba? Tanod? PNP personnel ba?
4: Oh, yung pamilya, mukhang wala na ano yun kasi mukhang hindi kasama yung pamilya doon. Yun ang ano dyan. Ang masakit na kasi, yun ka, yun ang naging reason, yung pagkapahiyaan niya. So, na wala nang
2: yun po ang hirap sa mga halimbawa mayroong mga nahuhuli tapos hindi naka blur, di ba?
4: Ako sigurado ako yung PNP hindi naman maglalabas yan ng picture na hindi naka blur.
2: Lahat ng PNP ngayon, kahit po yung mga media ganun din po, kahit national naka blur na rin po lahat ng mga suspect eh.
4: Ang ano natin ngayon kasi kung wala nang ebidensya kung sino nag-post, siyempre wala nang aamin yan. Paano natin mapapatunayan na siya ka ang nag-post gayong wala nang ebidensya? Halimbawa, wala nga halalang umamin. Siguro, konsensya na lang nung nag-post kung aamin siya o hindi. Ay, siyempre, kung aamin ka,
2: makukulong ka.
4: Matidimanda ka. Diba? Yun ang ano doon, yun ang masakit. Sana kung na-screenshot sana yung ano.
2: Na-screenshot kung sino yung nakapag-post.
4: Kasi dyan, no? Di ba nakalagay, no?
2: Sa ano kasi?
4: Gray, ano ba yan? Gray Otter 9122. Yan, no? Yung naka, ano eh. Dyan sa, kung sino yan, si ano na yan? Gray Otter na yan. Di ba meron nakalagay eh? 50, siya ba yan ang nag-ano? Yung sa taas, engineer. Yung sa taas ng, ano ba, senior lang ba yan? O dyan yan, ano? Diyan niya mismong pinost.
2: Na-post ito sa Rojas web by site.
4: Oh,
2: yung group, di ba?
4: So, yung admin, ayan o, may nakalagay o.
2: Ayan o.
4: Gray Otter 9122. Ayun, sino yan?
2: Yan ang ahabulin dahil siya yung nag-post doon sa site ng ano, ng dyan sa Rojas web by site.
4: Yan. Sino yan si group? Gray Otter 9122? Yan na hanapin natin.
2: Mahirap na yan kasi hindi yan totoong pangalan.
4: Kaya nga eh. Admin, sino yung admin ng ano dyan?
2: No. Nang ayan yung page na yan.
4: Oo, dapat yung yung admin ng page na yan. Siya yung ano,
2: yan ang habulin. Muna. Tapos yung admin naman yan, ang habulin niya yung nag-post.
4: Oo, kasi alam niya yan eh kung sino ang ano. Kung sino yung mga sa bagay, madami kasi minsan kahit na admin ka pala, 'di ba? Ano lang pag na-accept mo lang yan siya diyan.
2: Oo, yung baka siya automatic na kagad eh.
4: Oo. So yan ang habulin. Sino yung si Gray Otter 19122 na yan?
2: Ang tanong kung sino kasi siya po yung may siya yung nakapag-post.
4: Siya yung nakapag-post.
2: Ng pong picture at yung pong caption na yan. Narang inana para sa investigasyon na ginagawa ko ngayon dyan po sa munisipyo ng Rojas.
4: Alam kaya kung sino yung admin ng Rojas Webby site na yan, mapatawag din. Hindi ba kaya ng ano yan? Wala po tayo NBI, malaman niyang Gray Otter 9122 na yan.
2: So, cybercrime ano?
4: O cybercrime.
2: Kung sino yan?
4: Kasi di ba, bago ka ngayon makagawa ng ano, ng Facebook account mo, may ano yan eh, meron kang...
2: Pipilapan ka doon.
4: Email ad.
2: Email ad. Oh, tapos yung mga kinukuha yan, yung name, yung first name mo, last name mo, yung iba pa mga personal details, kinukuha naman nila yan.
4: Kaya nga. Para malaman natin kung sino si Gray Otter 9122. Sa iba pang balita, hindi pa makumpirma ng Land Transportation Office Palawan kung nag-operate ang mga tauhan ng Central at Regional Office sa Bayan ng Taytay noong Miyerkules ng hapon. Ayon kay LTO Palawan Albert Acosta, nagsagawa ng operasyon ang kanilang mga tauhan itong Miyerkules ngunit sa poblasyon area lamang. Kinumpirma rin itong may mga nahuling motor taxi na nagsasakay ng pasahero. Matatandang sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Villacanilao na magpapadala ng mga tauhan sa Palawan upang tumulong sa mga operasyon. Express
5: Balita sa Umaga. Wala silang operasyon dito lang sa ano puerto.
8: Andali. Hindi sila lumabas. Hindi sila lumabas, sir.
5: Kahapon lumabas sila kahapon pero dito lang din sa ano sa puerto.
8: Puerto lang? Oo.
5: Wala na pong dapat na ikabahala o ikatakot pagka pinala ng reinforcer.
8: Yun.
5: Dahil pagka sila po ay tumatakbo dyan sa kalsada, kung okay naman ang rehistro, wala namang nilabag na violation, ay wala namang problema. Wala namang maging violation.
4: Yan po ang tinig ni Albert Acosta ng LTO Palawan. Yan ang balita atin sa inyo ng numero 1 vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayong magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong dalawigan ng Palawan. So dito lang sa puerto. So natuwa ako doon sa sinabi ni Sir Albert ha.
2: Saan?
4: Merong mga motor taxi na nahuli.
2: Na nahuli?
4: O yan. Nung nakaraan sinabi ko diba, LTO huwag kayong patulog-tulog. O ngayon nagising ang LTO.
2: Nagising? Oo.
4: Salamat naman ang tagising.
2: At wala bang nahuli. Wala bang coordination yung central at regional office dito sa LTO Palawan? O baka may tampuan ba? Meron bang friendly competition na lang?
4: Paparamihan ang huli?
2: May snaban ba kayo, LTO Palawan at yung central pati yung regional office? Mukhang wala kayong coordination. Hindi alam yata ni Sir Albert na mayroong operation doon sa Taytay, yung central at regional.
4: May lumutang daw na issue doon siya eh.
2: Oo.
4: May nag-missis sa akin na sabi niya, what? Yung sa Taytay ba na van na nadisgrasya yung sa LTO ay may pinagbibintangan ba na tao ng LTO employee siya? Kasi may balita daw, parang lang naman, sabi ng informante natin, parang may balita daw na yung isang pasahero ay binibintangan na spy ng LTO.
2: Yun na nga, at magsasalita mamaya sa atin.
4: Ay, ganun? Pero ano daw yun? Trainer daw yun ng ano eh.
2: Ng
4: isang company na... Na LG, hindi rin taga dito yun sa Palawan.
2: Napagbintangan na...
4: Spy?
2: Spy,
4: ayun na ba yun?
2: Mamaya, tignan natin yung paliwanag niya. Pero dito ay
4: pero,
2: hindi ko kinukumpirma.
4: Pero anong ginawa sa kanya?
2: Hindi ko alam kung anong ginawa sa kanya. Mamaya ko pa
4: mamaya malalaman. Mamaya pa, sige. Malaman natin yan mamaya. Nag-business din pala sa'yo.
2: Dito ay hindi kinukumpirma at hindi alam ng LTO Palawan na mayroong operasyon. Sakop pa naman yan ng LTO Palawan.
4: Kaya hindi alam ni Taytay. Sir Albert.
2: Oo, Sir Albert, meron ha, may operasyon sa
4: baka yung Taytay, head lang yung nakakalam.
2: Miyerkules ng hapon.
4: Choy-choy baka yung mga head lang, baka si Pam Karen lang, tsaka yung head na ano yung nakakalam. Kasi minsan may mga ganun eh.
2: Mm-hmm.
4: Hindi na pinapala sa mga tauhan. Ayun. Yung mga boss na lang yung...
2: Oo, ayun, papwede yun. Sige, papwede na may dahilan halimbawa lang na follow up na ano, pasensya na. Hindi ko na ano, kasi sila pala sa taas nakakalam.
4: Oo, yun. Kasi may, minsan may mga ganun talaga eh, na yung mga taas na lang yung nag-uusap eh. Yung mga head of office na lang eh.
2: Oh, yun ha. Kasi mayroong picture eh, na nakita yung van nakabalagbang, sa gilid ng ano. Hinabol ata raw ang sabi doon eh.
4: Ganun? Oo. Parang ano yun sila, night patrol noon ha.
2: Hinabol daw yata yung van na yun, mukhang na-aksidente.
4: Baka may ano, baka may information sila na ano, may daladalang ano yun.
2: Yun ang hindi natin alam.
4: Or anong ano, kasi pa ibang mga ganyan, di ba? Pag may mga information, oy, may dadaan dyan na may dalang kontrabando.
2: Ang hirap din kasi sa ban, kahit walang kontrabando, pag alam mo meron kang violation, lalo tatakbo ka, namasada talaga ka.
4: Ay, 200,000 kasi yung multa.
2: Yan ang kailangan mong iwasan, yung 200,000 pesos na multa. Eh. Laki, di ba? Yung bus, 1 million. Yung van, 200,000. Lalaki ng mga, ano, ng mga multa pagdating po sa bayarin sa LTO.
4: So, na pag hinalaan to na yung isang sakay na spy.
2: Hindi yun ang nangyari.
4: Ay, kasi nga kung hindi taga dito, ay, hindi ka taga dito sa amin, ha. Baka magkakilala yung nakasakay sa van.
2: Yun na nga.
4: Maliban sa kanya.
2: Kaya nga. So, yan po, ha. Operation po yan sa Taytay ng Central at Region Office ng LTO Palawan na nandito ho sa Palawan. Kalangan ng ni Sir Albert, wala na dito yung region, ha. Yung pala nandito pa nag-operate pa. Di, may mission order ba ito pagka ganito?
4: Okay.
2: Halimbawa, nag-extend sila ng another one week. Meron bang notice man lang? Meron bang order na gagaling sa central office? Mag-stay kayo dyan ng
4: kasi,
2: 1 week. Tapos hindi, yung stay nyo ng 1 week, okay, schedule ninyo dito sa munisipyo ng. Tapos merong sign. May ganun ba sila? Na
4: dapat, merong ganun.
2: Kasi
4: meron,
2: kung ano.
4: Or hindi kaya strike anywhere?
2: Iyan ang pag-strike anywhere. Nako, kahit saan talaga.
4: Oo, yan si Ray. Kasi nga, kulang din talaga yung tao ng LTO Palawan. Pero, paborito nila ang Palawan, no?
2: Dito sila nandito eh. Kasi yung sabi, ang dami, yung region ng nakaraan na nandito na nakausap ko, ang dami raw kasi dito na walang lisensya na mga violator dito sa atin sa Palawan.
4: Alam mo kung saan sila manghuli?
2: Saan?
4: Alam mo saan sila magpusto?
2: Saan?
4: Doon sa terminal.
2: Termin Aroy, pambira sa terminal kaagad.
4: Terminal kaagad. Doon sila, kasi diba sabi nung Mr. Joseph, ano, nasa 90%+. Sa bagay, ngayon yung mga ano, hindi na nakakapasok ang terminal, yung mga cool room.
2: Oo.
4: Wala na, hindi na nakakapasok eh.
2: Kita mo na, diba? Kaya gustong-gusto ho dito sa atin ng LTO region, pati ng central, ang dami sa atin na walang lisensya, ang dami mga violators. Yan ang sabi, kaya nandito sila.
4: Ay, ganun pala. Sa Santa Monica sila kahapon eh.
2: Santa Monica.
4: O, pagdaan ko.
2: Yan ha. Hanggat marami pa silang nahuhuli, dito pa rin yan, nandito sila kasi hindi nambasihan nila. Dami nahuhuli dyan, o. Ibig sabihin dami violators.
4: Hindi ba pa pwedeng para baka makatulong lang, suggestion ko lang, bago magkuha ng motor, yung mga nagkano ng motor, yun ang basihan, may lisensya ka ba?
2: May lisensya na kaagad.
4: Oo, hindi pa pwedeng ganun.
2: Kailangan mayroong batas nasyonal pagka ganun.
4: Pagka ganun?
2: Oo. Oo.
4: Kasi negosyo yun eh. Kung kahit sino pwede bumili ng motor, di ba?
2: Yan.
4: Pero para lang ma-regulate natin, para ano, isa sa gawing requirements, yung driver's license bago ka bumili ng sasakyan.
2: Yan, diba? Meron ang pinapractice dito sa atin eh. Pagka halimbawa na-involve sa aksidente yung mga sasakyan, bago mo makuha, dapat merong lisensya. So ang ginagawa rin ng ibang tao, kung sino yung kakilala nila na merong lisensya, ino-authorize nila
4: na sila ang magkuha. Dapat hindi ganun.
2: Ikaw na lang magkuha kasi wala akong lisensya eh. So nai-release din.
4: So, pero para sa motor, kung makagawa tayo ng batas, no driver's license, no
2: by brand new ano unit.
4: Oh, di ba? Oh, ganun. Pagka wala kang lisensya, hindi ka pwedeng pagbintahan ng ano. Congressman Helacosta Jr., pwede ba gawin ating batas yan?
2: baka ano yan, makatakot-takot na labanan talaga mangyayari yan. Oo, pero maganda naman ang hadikain, di ba?
4: Kaya nga, kasi kung hadikain natin ay ma, yun nga, ma, ano yan, ma-lesen yung mga walang lisensya. Gawin natin.
2: Hanggat kita natin, di ba, pagka merong hulihan, tapos dulo-dulo, ang dami nagtutumpukan. Ayan, ang dami pa rin talagang mga violator sa atin. At gagawin yan, magbabalik-balik pa rin talaga yung LTO region at saka central pagka marami pa rin walang lisensya.
4: Ay, tuwan-tuwa sila, 200,000 ang multa.
2: Kita mo na sa mga van, di ba?
4: Siyempre, pagka nahuli ka, ang Pilipino, ganito gagawin yan, makikiusap.
2: Kung hindi ko kaya ng 200,000, pero may kaya ako.
4: Oh, yun! Doon na naman tayo mapapunta sa ano, sa mga na, ganyang usapan. Oh, sige, kapit tayo doon.
2: Teka, halika mo na. Huwag tayo dito, huwag natin pag-usapan yan dito. Yan na.
4: Doon tayo sa ano.
2: Tignan mo ito, ha? Ito, kolorom naman din ito, nirereklamo. Maabot po sa 70 pesos po ang singil sa ilang pasahero sa Barangay Mangingisda. Dito yan sa atin sa puerto, ha? Barangay Mangingisda. Sa kabila ng biyahe na wala pang 5 minuto ayon sa isang nagre-reklamo na ipinaabot po sa XFM Palawan. Ayon sa isang pasaherong hindi na ho nagpakilala, kabilang sa mga sinakyan niyang tricycle lang mga tinutukoy niyang kolorom na naningil po ng lampas ay tinakdang taripa. Reklamo niya na hindi umano ibinaba sa tamang babaan ng kanyang dalawang anak. Hiling nang nagre-reklamo na maipatupad ang tamang pamasahe habang iginiit niya kailangan din na magkaroon ng malinaw na paraan para maisumbong sa City Traffic Management Office ang ganito pong mga reklamo. Express,
7: grabe naman po sila magsingil. Ang lapit-lapit lang po. Umaabot po ng 70 to 100.
2: Ah, malayo pala. Okay, kala ko dito opo. Sa bayan. Diyan sa barangay Mangingisda.
7: Opo.
2: 70? Mura na yun. Simula bayan, papunta ng Mangingisda?
7: Hindi po. Oh, ito ano? Lang po sa amin, sa Ruling Hills 3. Papunta po ng elementary ng school po.
2: Oh, okay, diyan lang din? Sa loob lang din ng barangay Mangingisda?
7: Opo, sa loob lang po mismo.
2: Pagkamahal naman yan.
7: Mahal po.
2: Ilang kilometro ba yun?
7: Hindi po, malapit lang po. Wala nga po, 5 minutes ang ano eh.
2: Oo, yun ang singil nila?
7: Opo.
2: Yan ho yung tinig ng concerned citizen dyan po sa barangay Mangingisda.
4: Baka rin yan siya kasi per-biyahe.
2: Per-biyahe?
4: Per-biyahe.
2: Yung nasa terminal?
4: Oo.
2: Na pero, kailangan punuin muna bago bibiyahe. Pagka hindi mo pinuno, ikaw ang magbabayad ng buong biyahe?
4: Ng buong biyahe. Oo, ganun yung ano, kasi dyan sa may Rolling Hills. Oo nga, malapit lang yun, Choy.
2: Malapit lang yun. Malapit lang. Hindi ko kabisado yun eh.
4: Yung Rolling Hills, malapit lang yun.
2: Malapit
4: sa,
2: lang? Oh, 70 pesos ang single
4: eh. Kaya nga, doon lang yung malapit ka lang. Paring ano eh, paring Rolly. Yung Rolling Hills na yan eh.
2: Yan pala yan.
4: Oo, malapit lang yan eh.
2: Oo, kaya lang, Choy. Ha? Yung bukod.
4: Pwedeng lakarin, oo. Oh.
2: Pwedeng lakarin?
4: Ay, ako nga, nilalakad ko yung Los Pimenta Mainsda.
2: Kita mo na, di ba?
4: High school kami.
2: Malaki ang natipid mo nun.
4: Oo. O, di, kasi kwen... pagka gusto namin maligo ng dagat, Choy. Saan? Sa pier?
2: Sa pier, ay sa Mangingisda yan.
4: Sa Mangingisda yan. Oo, lakad lang kami. 7.5 lang yan yung Los Pimenta Mangingisda eh.
2: Kita mo na, 7.5 lang ha.
4: Kilometers. Kung kaling ka ng Rolling Hills, saglit lang yan.
2: Malayo, 7.5, lalakarin mo yun? Ano mga bata pa?
4: Oh, mga high school pa kami yan. Pag gusto mo mag-cutting class, balik na.
2: Kita mo na, di ba? Kahit gano'ng kalayo yung lakaran, walang problema. Basta kasama ang tropa.
4: Basta kasama ang tropa. Yan, ligo kayo doon sa ano.
2: Pero itong sinasabi,
4: malapit lang talaga ito. Ano lang ito? Baka dito sa atin, hanggang
2: doon sa labasan.
4: Sa labasan lang nang doon sa may karinderya, sa may magandang babae.
2: Ba, saan yan?
4: Paboritong bilihan ni Kalui ng barbecue.
2: Sarap kasi yung barbecue doon.
4: Okay, kaya ka eh. Okay. So,
2: ngayon ito.
4: Diyan lang, malapit lang yun.
2: Ngayon itong problema na ito, gusto niyang ipanawagan muna dyan sa mga kolorom tricycle. Kasi magkakabarangay naman sila eh. Magkakilala
4: naman. Membro pa yan ng, ng LPC?
2: Mga kolorong yan eh.
4: Membro yan doon, membro?
2: Oo, meron yan doon. LPC. Mas malaki ang bilang ng LPC. Kaysa sa 4,000, 6,000 na mga merong franchise.
4: Oh, 6,000 yung may franchise eh.
2: Oh, di ba? Oo. Oh. Ang survey ko lang noon, doon lang sa palibot sa bahay namin. Oh. Sige, magbilang tayo. Survey natin dito bago natin isurvey buong bangkaw-bangkaw. Dito lang sa gilid sa atin.
4: Sa purong palaya lang.
2: Ilan ang may franchise at ilan ang wala. No, di ba?
4: Wala pa yan sa siksikan, ha?
2: Wala pa. Punta ko ng pardeko, mga tropang pardeko naman. Ilan ang may franchise sila ng wala. O, kita mo, mas marami pa
4: nila. Mas marami yung wala.
2: Eh, ito naman, gusto niya lang maipaabot doon na kung po pwede, babaan, dahil mga estudyante rin naman, bago masyadong malaki yung 70 pesos na ito.
4: Oo, ha, malaki rin naman talaga.
2: Walang problema yan, Kulorom, malaki ang tulong ninyo, malaki ang ambag ninyo sa biyahe, dyan po sa barangay Mangingisda. Dahil kung wala kayo, eh, ilan lang yung mga namamasada dyan.
4: Kunti pa lang eh.
2: Malilate yung mga estudyante sa pasukan. Pero babaan ninyo.
4: Pero kung ano lang, lapit lang, maglakad na lang ako.
2: Nalakari lang mga estudyante.
4: Nalakari lang. Pasipul-sipul ka lang. Mamaya, doon ka na sa elementary na...
2: Hindi pa mapagod mga ganong edad eh. Di ba? Lakad lang ng lakad yung mga estudyante.
4: Tsaka maganda naman yung kalsada.
2: Sumintado na.
4: Sumintado na eh. Ayun. Hindi katulad nung araw. Nung kami, ano pa yan eh. Talagang
2: rough road pa
4: eh.
2: May mga ahas pa siguro na tumatawid sa harapan ninyo.
4: Oo, marami pa.
2: Naglalakad kayo.
4: Oo, marami pa. Marami pang ano dyan. Tsaka marami pang mga nangungursunada pa noon.
2: Sabi na, di ba? Yung CTMO naman, per schedule lang kasi yan eh, pagka ganyan kalayo.
4: Layo eh.
2: Schedule lang yung tao ng CTMO. Hindi ho maaraw-araw
4: talaga. Pwede naman i-deputize yung...
2: Mga tanod.
4: Tanod.
2: Wala. Ayaw na ng mga barangay na mag-deputize. Gawa nang nagagalit kasi sa mga tanod. Kaya sa mga barangay, yung mga mahuhuli.
4: Kaya nga, ganun talaga yung ano. Yan ang naging nangyayari.
2: Kahit diba? Na, tignan mo, marami na ho na mga tanod sa Puerto Princesa ang na-deputize ng City Traffic Management Office. Pero wala ho tayo masyadong nabalitaan ngayon na hinuli ng tanod itong motorista na ito.
4: Tsaka
2: hinuli
4: din,
2: ng barangay.
4: Lumalaban sila, may nangyari. Eh, wala, pwede pa ako kagawad. May nakuwento lang sa akin ng mga tanod. Talaga nagugulis sila nung deputize pa yung sasiksikan. Puwa palagi yung mga ano. Hindi, tanod lang kayo.
2: Yan, oo. Iba yung ano, tingin, eh. Pagtingin pagka tanod. Kaya mayroong diskusyon na
4: inaano ka agad eh. Alam nyo ba yung batas? Minamalit ka agad yung mga tanod eh. Alam nyo ba yung batas? Kayo nanguhuli kayo. Ginaganon ka agad eh.
2: Kaya hindi talaga maobliga yung pong mga ano.
4: Nakaraan dip tayo sa mga tanod natin. Kaya lang nag-expire ka agad. Parang ilang ano lang.
2: At saka meron ba? At saka mukhang hindi rin na wala rin share. Yung barangay pagka ano, papasok din sa kaban talaga ng city.
4: Sa city talaga yun, sa city.
2: Sayang din yung effort ng...
4: Pwede ba magkaroon ng ano din, batas na magkaroon ng sariling traffic enforcer ang barangay, tapos meron din panikit.
2: Tapos sa ano sa rin, barangay. Sa barangay rin ang...
4: Pasok ng ano?
2: Ng multa.
4: Oo, tapos doon mo rin tutubusin sa barangay, di ba?
2: Talaga, di ba? Yun ang maganda.
4: Kung ano tawag doon sa panikit ng sa city?
2: TBR yun eh.
4: Oh yan. Doon sa barangay naman, barangay...
2: Traffic violation receipt, di ba?
4: Oo, di barangay traffic violation receipt. Dahil ang ganun.
2: TOP naman sa LTO.
4: Oo, yan. Oo. Sa atin naman,
2: barangay.
4: BOP.
2: Yan. barangay, violation,
4: receipt.
2: Yun. VVR.
4: Yun, VVR. Pwede, yan, pwede.
2: Pwede, di ba?
4: Pwede mo magawa ng ordinansa na ganun?
2: Malaki ang, ano yan, ang...
4: Ay, masipag tayo maghuli dyan.
2: So, malaki ang koleksyon ng barangay niyan. At sigurado, pagdating doon sa mga, kasi di ba, may mga road obstruction tayo, naku, susunod talaga yan. Eh. Ayaw rin matikita ng mga, ano, ng mga kabarangay natin.
4: Kaya nga, dapat magkaroon pala ng ganun,
2: Pero maganda yung council mo na magbaba ng ganong ordinansa.
4: Yung city council ang magawa ng ordinansa para pangkalahatan.
2: Yan.
4: Pero kung gagawa ang...
2: Pero marami magagalit.
4: Marami magagalit, siyempre. hindi ka na ibuboto.
2: Kagawad, wala na akong maparking ng ano ko eh. Wala akong maparking ng tricycle ko eh. Pero nasa tapat ng bahay namin yan eh. Alam nga naman, tapyasan ko ng ano.
4: Kaya
2: na,
4: nga.
2: Yung bahay ko para lang mailagay ko yung tricycle. Hindi ko gagawin yun.
4: Siyempre. Actually, sa lahat ng ano talaga, yung road clearing na pinatutupad ng DILG, ang hirap yan, ang pinakamahirap patupad. Nagagalit nga eh. Yung otoridad, ano nga eh, meron kami sinta eh. Siyempre, asawa ng otoridad.
2: Yan,
4: galit pa.
2: Hirap na talaga yan, ipatupad o.
4: Meron kami sinita nga dyan sa may siksikan. Meron akong kinausap dyan yun eh. Sabi ng katiwala eh, ay boss, matapang yung amo ko. Sundalo yun eh.
2: Okay, tama na. Yan ang pambungad talaga.
4: Pambungad eh. Ay, kung... Eh, wala naman akong baril. Ayun, may baril yun eh. Paano gagawin natin? Hanggang pakiusap lang tayo. Yan. Pero kung merong BVR.
2: Yan talaga. Talaga.
4: May panikit, no?
2: Yan. BVR.
4: Yan. Sa mga nakikinig sa atin, mga konsihal, ha? Pag-isipan nyo yung ganon.
2: Pangano naman, pang-disiplina ho yun.
9: Yun.
2: Pagka meron na tayong ordinance na ganun, ako ang gagawin ko, information drive talaga.
4: Ayun, no? Bago kasi tayo magano, mas maganda talaga ma-inform.
2: Information dissemination campaign ang gagawin natin sa barangay para walang samaan ng loob.
4: Diba? Kaya nga eh.
2: So ito ho ay pakiusap ng mga kabarangay nyo rin dyan po sa barangay Mangingisda bilang pasahero doon po sa mga Colorum tricycle driver na kung po pwede babaan nyo ng 70, ay hindi, babaan nyo pa sa 70 pesos.
4: Pwede ba magkaroon ng tarifa yung LPC?
2: Wala eh, walang tarifa sila.
4: Sariling tarifa.
2: May sarili yan sila.
4: Hindi, magkaroon din ang sariling tarifa ng LPC.
2: Pwede no, i-organize.
4: Magpamiting ka nga, Choy.
2: I-organize na talaga, di ba?
4: Oo. Chikiroy, Choy. Chikiroy, magpamiting ka.
2: Ano na ito, i-establish na, i-organize na itong LPC.
4: Oo, tapos may sariling tarifa.
2: 6:31 ng umaga.
4: Hindi kakulangan sa pondo, kundi problema sa proseso at kakulangan sa orientasyon ang nakikita ang dahilan ng pagkaantala sa pamahagi ng 3,000 pisong student assistance sa program para sa mga mag-aaral sa pampublikong paaralan sa Puerto Princesa. Ayon kay City Accountant Charlito Padol, sa naganap na committee meeting ng Committee on Education and Culture kahapon, hindi agad na proseso ang mga dokumento kapag hindi malinaw sa mga paaralan at personnel kung saan ito isusumite. Kanino dapat idulog at ano-anong requirements ang kailangang kumplituhin. Sinabi ni Padol na kapag kumplito ng dokumento, sinisikap ng City Accounting Office na maproseso ito sa loob ng isang araw o sa susunod na araw, bagamat mari itong maantala kapag natapat sa weekend. Samantala, tiniyak naman ni Attorney Joy Vincent Rabonal ng City Budget Office na nakalaan at hindi gagalawin ang mahigit 200 million pesos na pondo para sa Student Assistance Program at hindi raw ito pinapatubuan, Choy. Mahigit 26 na milyong piso na umano ang naipamahagi habang patuloy na pinaproseso ang mga susunod na release. Iginit ng Budget Office na hindi pondo ang problema kundi ang pagsunod sa mga kinakailang proseso at dokumentasyon bago mailabas ang ayuda.
6: Na-oriensa na natin lahat ng mga liangan ng dokumento lang na yun sa school bago na-implement. Tinupo doon ang nangyari kasi nung tinanong ko yung sa program manager, nakita niyo ba yung guidelines, yung mga documentary requirements para sa processing ng itong disbursement ng funds? Ang sabi ng program manager, hindi niya alam. Yung mga requirements po na nandoon sa yung guidelines.
4: Yan po ang tinig ni City Accountant Charlito Padol. Yan ang balita atin sa inyo na Vision X Plus. May kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ang inyong mga mata. Ito ay mayroong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Dito pala siya yung nagka-problema.
2: Sa orientasyon.
4: Oh. Yung mga
2: yung
4: administrative officer ng about school,
2: okay.
4: Yun pala yung in-orient, Choy.
2: Yun?
4: Yung mga EO.
2: Ayun.
4: Ngayon, sa mahigit 2,130 na section,
2: okay.
4: Nasa 200 na lang pala yung...
2: hindi pa na-orient?
4: Yung
2: pending?
4: Pending. Kasi nga, dalawa lang, sa mostly PNS daw, dalawa lang yung EO doon, Choy.
2: Dalawa lang?
4: Oo. Yung na-orient, Choy, nung nakaraang araw, nagkaroon ng orientation.
2: Okay.
4: Oo, yung mga EO natin. So, tinanong ko nga kahapon eh, pwede ba magdagdag ng EO? Wala, hindi na, sabi ni Sir Ligat, eh, kaya naman din naman. Doon nga lang, sabi ni Sir Padol, hindi kasi na-orient ng maganda. Hindi alam yung gagawin.
2: Oo. So ito talaga, nahirapan talaga dito yung mga magulang na makuha, matanggap na nila itong 3,000. Tumagal talaga. Kung talagang hindi tumutubo, maganda yung paliwanag nyo rin po ha sa city government kasi ang tingin ngayon ng tao habang na, yung pera, Choy, nasa bangko, may tubo ang nangyayari kaya tuloy ganun ang tingin ng tao.
4: Hindi, Choy, nandiyan pa rin sa ano eh. Hindi naman pagka yung pag naayos na yung ano, pag naayos na yung mga dokumento.
2: Dokumento.
4: Bago pa yan ilalagay sa bangko.
2: Oh, yun ha, para so, sa mga
4: nasa,
2: magulang.
4: Nasa city, siyempre, sa bagay, nasa bangko naman talaga yung pera ng city budget office.
2: Nasa bangko.
4: Oo, hindi naman, nasa land bank naman talaga. Pati lahat yung pera ng gobyerno kasi nasa land bank naman yan eh.
2: Yan
4: hindi naman dyan sa tinatago sa opisina pala.
2: Wala sa City Hall.
4: Wala sa City Hall yan. Nandun naman sa bangko eh.
2: So, kailangan lang talaga maipaliwanag nito ng city. Walang ano dito. Hindi tumutubo yung pera.
4: Wala. Yun, sinabi rin kahapon. Na wala. Walang hindi pinapatubuan yan. At sabi nga din Sir Padol, yung pera ng city, hindi yan lumalabas nang walang dokumento. Hindi yan, tsaka yung patubo wala talaga, wala sinabi ng City Budget Office tsaka ni City Accountant, walang ganun.
2: Tsaka wala silang nabanggit doon kung papayagan ba, kasi sabi di ba nasa ano tayo, nasa election ban, wala bang paraan na magagawa yung city para kahit na election ban pwedeng maibigay yung pera?
4: Ganito, sabi ni Sir Padol, samantalahin natin yung pagkakaroon ng election ban dahil ang pinagbabawal lang naman ay yung pag-release ng pera. Pero yung pag-asikaso, pag-proseso ay tuloy-tuloy. So, dapat tuloy-tuloy. Ngayon, doon sa election ban, hindi mo talaga po pwedeng i-release.
2: Wala talaga?
4: Wala talaga.
2: Walang exemption na po pwedeng gawin?
4: Oo, walang exemption. Nag-suggest tayo kahapon, Choy. Yung pinag-usapan natin kahapon ng umaga na baka po pwede magpasa ng resolution na i-exempt nga ito sa election ban. Kasi nga, wala namang kinalaman ito sa barangay eleksyon. Hindi naman ito magagamit bilang advantage ng mga barangay officials na kakandidato.
2: Ano sabi?
4: Ang sabi, pag-aaralan daw ng komite.
2: Pag-aaralan.
4: Kinuha din yung panig ni tinanong ni Consel Vito si Attorney Padol, Attorney Rabanal pala. Accountant pala si Padol, sorry. Si Attorney Joey Vincent Rabanal ng City Budget Office. Sabi niya, pwede naman. Pero pwede namang magpasa.
2: Okay.
4: Pero timbang-timbangin natin yung reason. Yung ilalagay mo doon sa resolusyon.
2: Okay.
4: Pero pwede ka magpasa kasi nga damdamin lang yung resolusyon kasi damdamin yan ng konseho.
2: Oo. Hindi lang natin alam.
4: Hindi lang natin alam kung pa magbibigyan.
2: Magbibigyan ng COMELEC.
4: Oo, ng COMELEC. Yun ang tsaka Choy, yung question doon pa Jun Choy, kung halimbawa pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos yung postponent, bukas ba kagad pwedeng mag-release?
2: Kailangan.
4: Ang sabi ni attorney, depende doon sa nakalagay sa batas kung immediately effective or kung kailangan pa bang 15 days na publication. So, parang may nabasa ako, sabi ni Senator Win Cachalian, immediately effective yung kanilang pang nilagay doon.
2: Ayun.
4: So, yun, kasi ang ano doon, ang tanong namin kahapon, kaya sa committee, kapag ka pinirmahan ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, bukas ba pwede na mag-release? Nakadepende raw doon sa nakalagay sa batas, sabi na Atty. Rabanal. Kung nakalagay doon, effective immediately, kung pinirmahan ngayon, di pwede tayong mag-release bukas ng SAP. Pero sa 200, aba, yung may lista na binigay sa akin yung Treasurer's Office.
2: Ilan yan?
4: Ha?
2: Sa 200,000. Di ba nagbago? Nasa 15 million pa rin?
4: 26,000 na.
2: 26,000 na?
4: At 26 million pala.
2: Ah, 26 million?
4: Oo, nasa 26 million na.
2: Magandang balita yan dahil kahit papano nadagdagan yung 200,000 na dapat na maibigay noong pang nakaraang buwan ng Agosto.
4: Sa 2,130 na section, ang na-encode na nila, yung mga taga City Treasurer's Office na hindi raw sana nila trabaho.
2: Okay.
4: Pero ginawa na lang nila, Choy. 1,698 na yung may i-minus natin, ha. Ang 2,130 minus 1,698, 432 yung hindi pa na-encode. Pero sabi naman ni Sir Dyke Carpio, sila sa SAP, sila yung nakatutok din sa SAP na yan. Nasa 200 na lang daw yung hindi pa na yung may problema. At mostly, dyan sa Palawan National School.
9: Kasi nga, dalawa lang yung ano doon, yung admin officer na nag-asikasusoy. Libo-libo yung ano dyan.
2: Dami. Dami. Ba naman? Bilisan nyo na lang, city government, yung mga proseso na yan, yung mga kung ano mga pending na yan, di na iniintindihan ng mga magulang. Ang kanilang iniisip ngayon, i-release.
9: Kaya nga, kaya
2: ang iniisip nila ngayon, yung proseso na yan, tulungan ninyo, babaan ninyo, dapaan ninyo, para mapabilis na yung proseso. Kasi kayo nakakaalam, yung ibang mga magulang dyan, di alam, susunod lang yan sa inyo, kung ano yung mga kailangan gawin.
9: May sagot pala si accountant, tungkol dyan sa kung kastukas na lang.
2: Sabi?
9: Mahihirapan eh. Kasi nga yung sa liquidation sa ano eh.
2: Oo.
9: Kasi yun na nagiging problema, kaya nga yan meron palang report ang COA na disallow yung mga binibigay na ayuda, Choy.
2: Oo.
9: Kasi meron doon iba yung ID, iba yung nakaperma, iba yung ganun. So ayaw na nila ng ganun.
2: Ayaw na.
9: So kaya nga ito electronic na ito siya para tama talaga, para hindi ma-disallow.
2: Yun. Dito nagkaroon na ng problema. Dapat sana ginawa ng ano dito ng city government. Sige, mamimigay tayo ng allowance by December. Wag nang hindi ngayong August, hindi ngayong July. Para may mahaba yung ano yung pagproseso. Eh, kaya lang binilisan nila na mag-announce.
9: Ay, ang sabi naman ni Consel Bitoy,
2: hindi kaya na maproseso ng isang buwan.
9: Oh, ang sabi naman ni Consel Bitoy, kahit pa paano na umpisa ng August. Hindi na natapos.
2: Hindi natapos, di ba?
9: Kasi nga, ang dami. Tsaka first time, lahat naman daw ang sabi ni accountant, lahat ng first time, medyo talagang masalimuot.
2: No.
9: First time is the, sa kanta? Alam mo yun?
2: Alam
9: pag
2: yun
9: first time?
2: Masakit pag first time.
9: Pag lang. First time? Masakit pag first time?
2: Bali,
9: madugo eh pag first time eh. Kasi matrabaho.
2: Bibigay pa tayo ng update tungkol dito, ha?
9: Sabi ni Sir Dyke, actually wala siyang sinisisi, sabi ni Sir Dyke. Sila yung nakatutok sa SAP eh.
2: Ay, kayo ang sisihin na lang. Wala kayong sinisisi.
9: Wala silang sinisisi, pero ang bottleneck daw na doon sa land bank at saka sa city accounting. Kasi doon yung ano eh, ang sabi naman ni accountant, is trabaho naming salain ito eh. Dapat dyan pa lang sa inyo,
2: yun,
9: magkaroon kayo ng internal na ano dyan, na salain nyo rin. O, bago makarating sa ano, yun ang ano eh. Doon sa video na, yung huling video natin. Hindi lang naisama dito eh. O, pero sabi ni Sir Dyke, wala silang sinisisi. Pero ang bottleneck, nandoon sa...
2: Sila yung in-charge.
9: Sila yung in-charge eh.
2: Dito sa pamimigay na ito.
9: Oo, sila.
2: Wala kayong sinisisi. Kayo sisihin ng mga magulang. Oo, hindi nyo masisi yung mga magulang kasi mga magulang iba, walang alam dyan. Yung iba naman, walang cellphone dyan. Iba, walang internet dyan.
9: Pwede ba natin ma-play yung ano? Para lang in fairness doon sa mga nag-asikaso ng ano, ng SAP. Yung kay Sir Dyke, yung hindi na isama ni Ma'am Icy dito eh. Para mayroon din silang panig eh. Dito sa ano, yung kakulangan sa tauhan ng ano, sir. Kakulangan ng tauhan ng sa City Accounting Office. Kasi yun din, titingnan nila ng mga ano eh, ng mga in charge. Kasi yung mga nagre-review, Choy.
2: Oo.
9: So, siyempre, medyo matumatagal doon, nare-review eh. So, para lang magkaroon ng ano din, baka sabihin nila Sir Dec, tsaka nila Sir Jan Ligad, wala silang panig dito sa ano. Para marinig lang natin yung ano, hindi na isama eh. Yung pamagat ng caption niya ay yung kakulangan sa ano, sir. Na naka-post yung kakulangan sa tauhan ng City Accounting, yung isa sa mga reason, ha. Makit na yung ilang ano lang, yung ilang mga yan. Para meron silang ano, para balance eh. Kasi si City Accounting lang yung narinig eh. Yeah, sige. Yeah. Para sa patas na ano.
2: Sige, pakita natin.
9: Oh, may time pa naman na konti. Mga bata pa itong nag-asikaso ng ano.
2: Mga bata pa?
9: Masisipag eh. Si Sir Dyke, sabi niya, siya yung nakatutok talaga doon sa ano eh.
2: Siya nakatutok.
9: Oh. Yan, okay, pakita natin. Para may panic sila.
10: Kasi ako sa Apro, wala naman po problema. Wala tayong sinisising office, wala naman. Lahat nagsisig ng effort. Wala may ayaw na hindi makatakot-tagal. Lahat tayo gusto. kung saan, nasaan yung papel. Hindi ko, wala po kasi sisi sa accounting, pero trabaho ko talaga kasi nila ni Che, yung document. Na talagang tama, at syempre, alam naman natin lahat yung score for purposes ng mga call. Ang pwede ko bang mag-suggest na lang, wala na po siguro kung kailangan magawin sa ordinance, we suggest na ano po ang way pwede bang nadagdagan yung ICU ng accounting para mas mabilis, mas maraming de-verify na agad, or magkaroon po ba tayo ng pre-audit para malaman namin kaagad advance yung may mga problema, para yung kung malaman namin advance yung problema, may bagat po namin sa mga heroes. So there will be time na mas makakanila mo yung mga problema. Kasi nandun na rin po eh. Kaya dun sa 2,130 sections, 225 na lang wala. Kasi nakukompleto naman ito ng AO kung sakali may problema. Yung mga kaya naman ma-resolve na ng problema na hindi na kailangan abalahin yung AO dahil marami po silang workload. Hindi lang yung mga sakto yung kanilang pinatutukan. Meron pa silang mga feeling kung ano man yung ginagawa kayo. Kasi ang AO po, isa lang sa bawat student, alam na yung mga malalakira. Yun lang po, ang nakikita ko, ang bottleneck po talaga natin is yung sa akin. Hindi sila, hindi natin sinasabi ng tagal, pero doon talaga po na. Siyempre, chine-check. Naintindihan natin chine-check. Yun ang bottleneck po sila.
9: Yun, hindi sinasabing tumatagal, pero doon yung, parang ganun din eh. hindi lang madiretso, pero doon talaga tumatagal eh.
2: Doon din, di ba?
9: Doon din eh. Ganun din kung interpret mo yung sasabi niya eh. Doon din talaga yung tumatagal sa accounting eh.
2: Gusto rin makasiguro kasi ng accounting na tama yung kanilang mga papel na hawak at yung pong pag-endorso nila para makapag-release ng pera.
9: Yeah. Si Sir, Sir Dyke Carpio, isa sa mga namamahala doon sa special sa student assistance program.
2: Okay. 6:48 ng umaga. Express Balita sa Umaga. Dito na tayo sa ating pong mga live report. Ako na, Choy, no?
9: Ikaw na.
2: Mga hakbang kontra malaria at iba pang usapin pangkalusugan, tinala kayo sa Provincial Health Office Board. Katropa mo sa Balita, Alison Salvatos.
11: Inangunahan ni Palawan Governor Amy Roa Alvarez ang pagpupulong ng Provincial Health Board bilang chairperson nito. Nito nakalipas sa September 24 sa Governor's Conference Room sa Gusaling Kapitolyo. Kabilang sa mga tinalakay sa pagpupulong ang mga hakbang para sa prevention at elimination ng sakit na malaria dito sa lalawigan ng Palawan. Kabilang dito ang pagpapalakas ng border control measures at mga update sa accelerated malaria elimination efforts ng lalawigan. Tinalakay din ang health status at mga nakamit na accomplishment ng Bayan ng Balabac. Gayun din ang panukalang executive order para sa reconstitution ng Provincial Human Resource for Health o HRH Master Plan Technical Working Group. Kasama rin sa agenda ang panukalang PHB Resolution na sumusuporta sa pagtatatag ng PHO Pharmacy. Bukod sa iba pang usaping may kaugnayan sa serbisyong pangkalusugan sa lalawigan, dumalo rin sa pagpupulong si Second District Board Member Maribic Rojas, ang provincial kasama si Provincial Administrator Attorney Jeffrey Sahagun at ang Provincial Health Officer na si Dr. Faye Erica Labrador. Katuwang din ang Provincial DOH Officer Dr. Peter Hugh Curameg at HDMP Program Manager May Lacau, kasama rin ang ilang membro at kinatawan ng konseho. Layon din ng pagpupulong na mapalakas pa ang koordinasyon at mga hakbang ng pamalang panalawigan para sa mas maayos at epektibong serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng mga Palawenyo. Yan ang balitang hatid naman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa, ang Santon Vitamin C na mabibili na sa lahat ng mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Ako naman, katropang Alison Salvatos, XFM News.
9: Motorsiklo nahulog sa bangin matapos naman magmawala ng preno. Barangay at RPSP team responde sa Bayan ng Taytay. Katropa natin sa balita, Bella Mucha.
12: Nahulog sa isang bangin ang isang motorsiklo matapos umanong nawala ng preno habang binabagtas ang kalsada sa Barangay Kataban, Taytay, Palawan. Ayon sa paunang informasyon, nawala ng control ang driver matapos umanong pumalya ang preno ng motorsiklo dahilan upang tuluyang mahulog sa bangin. Agad namang rumisponde ang mga barangay officials at RPSP team sa lugar upang matulungan

0: Lalaki nagpapahinga sa kanyang kubo patay matapos kidlatan sa Soproño Espanyola, Palawan. Katropa mo sa Balita, Rael Garran.
1: Patay ang isang lalaking nagpapahinga sa kanyang kubo sa barangay Isumbo, Soproño, Espanyola, Palawan matapos kidlatan noong Setyembre 24, 2026. Pasya 12:00 ng hapon, kinilala ang biktima na si Reken Duyok, 33 anyos, binata na pawang residente sa naturang barangay kung saan sa pakipagpanayam ng news team kay Ginoong Teddy Bautista Morales, base raw sa salaysay ng kasama ni Duyok na bago mangyari ang incident ay nagpapahinga ang mga ito sa kanilang kubo sa tabi ng bakawan na napag-alamang kasagsagan umano noon na pagbuhos ng ulan. Maya-maya lang ay dito na raw kinidlatan ang biktima na agad nitong ikinasawi. Dagdag pa ni Morales, maswerte namang hindi tinamaan ang kasama ng biktima. Samantala, labis naman ang pagdadalamhati ng mga kaibigan at kapamilya ni Duyok dahil sa pangyayaring ito. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Herbal Oil na nanakit ba ang katawan at kasukasuan. Ito na, subukan ang Santon Herbal Oil mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray El Garan, XFM News.
2: Isang lalaki naman sa bayan ng Batarasa, arestado dahil sa illegal ang pagpapotok ng baril at maglabag sa Republic Act 10591. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
3: Arestado ng Batarasa Municipal Police Station ang isang 40 years old na lalaki matapos sa reklamo sa amon ng ilegal na pagpapaputok ng baril at paglabang sa Republic Act 10591, ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition sa Barangay Iwahig sa Bayan ng Batarasa nitong September 23, taong kasalukuyan. Ayon sa mga otoridad, bandang alauna ng hapon ang makatanggap sila ng report mula sa isang concerned citizen matapos makarinig ng putok ng baril bandang alas 9 ng umaga sa loob mismo ng tirahan ng suspect. Agad na rumispondi ang mga tauhan ng Batarasa MPSO pang beripikahin ang ulanta. Sa inisyal na investigasyon, lumabas na lasing umano ang suspect na magpaputok ito ng baril sa loob ng kanyang bahay nang walang sapat na dahilan. Nang dumating ang mga opisyal sa barangay, nakita pa ang baril na nakasukbit sa bewang ng suspect. Nakumpiska mula sa kanya ang isang caliber 38 na revolver, isang basyo ng bala, dalawang bala at isang itim na belt bag. Nabigo rin ang suspect na magpakita ng kaukulang dokumento na nagpapatunay na lisensyado ang kanyang baril. Kaugnay nito, kasalukuyang inihanda na ang kasong paglabang sa Republic Act 10591 laban sa sospeka upang isampa sa Office of the Provincial Prosecutor ng Palawan. Samantala, tiniyak naman ng Batarasa MPS na magpapatuloy ang kanilang mahigpit na pagpapatupad ng batas laban sa illegal na baril para sa kaligtasan at kayusan ng komunidad. Ang balitang ito ihatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang gabing siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Mahigit 141 billion pesos na budget para sa mga state university at colleges inihayno sa Kamara ni Pinoy Workers Party List Representative Carl Legazpi. Katropa mo sa balita, Girly Cadasio.
4: Iniharap sa plenaryo ang panukalang budget para sa 2027 sa iba't ibang state universities and colleges sa buong bansa, kabilang na ang University of the Philippines System. Sa datos ng Department of Budget and Management, 141.9 billion pesos ang nakalaang panukalang pondo para sa universities and colleges sa 2027, mas mataas ng 6.9 billion kumpara sa 2026 budget proposal. Ayon kay Pinoy Worker Party List Representative Carl Legazpi, layunin ng pondo na suportahan ang pangangailangan ng mga estudyante, guro at mga pampublikong institusyon, kabilang na ang mga pasilidad, kagamitan at learning resources na makatutulong sa mga estudyante. Yan ang balitang hatid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girl Cadasio X sa FM News.
2: Gagamit ang pagresponde sa karagatan ng provincial government para sa mga island barangay na dagdagan na. Katropa mo sa balita, IC Pacaldo.
5: Mas pinalagas pa ng pamalang palalawigan ng Palawan ang kagayahan nitong tumugon sa mga emergency response sa mga island barangay sa pamagitan ng pagdagdag ng mga 3 sea ambulance at 7 rubber boat sa water assets ng Provincial Disaster Risk Reduction Management

0: Office o PDRRMO porma na binasbasa ng mga bagong kagamitan nitong araw ng Miyerkules sa PDRRMO headquarters sa Barangay Irawan dito sa lungsod. Ayon kay PDRRMO Officer Jerry Alili, kabilang sa mga target na lugar ng deployment ang Cagayan Silio, San Fernando sa El Nido at bayan ng Balabac. Bukod sa medical transport, maaari rin gamitin umano ang mga sea ambulance sa search and rescue operations at paghahatid ng iba pang serbisyo ng pamahalaan sa mga bawat barangay na munisipyo na pangunahing umaasa sa sea transport. Yan ang balita atin sa atin, Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
1: Maraming salamat, IZ Pacaldo.
2: Choy, Choy, may espesyal na nagbe-berte ngayon.
1: Ba, sino
2: kilala
1: yan?
2: Mo ito.
1: Sino yan?
2: Si Idel Marlon Pineda.
1: Ba, okay ah. Happy birthday.
2: Happy birthday, Daddy Blue. Si Daddy Blue, happy birthday.
1: Sa, diyan niya nakatera sa may PSU banda, di ba?
2: Wala na, doon sa siksikan.
1: Ah, sa siksikan na wala.
2: Oh, wala.
1: Uli kita namin dito eh.
2: Diyan pa eh. Oh. Sa siksikan. Alam mo yung mga CCTV ng siksikan?
1: Oo. Oh.
2: Siya nagkakabit yan.
1: Talaga naman oh.
2: Gusto mo sa bangkaw-bangkaw, pakabitin mo siya.
1: Ba, ayos ah.
2: Si Daddy Blue, ha? Daddy yeah. Blue.
1: Yeah, Blue, happy birthday.
2: Kay Brian Lawrence Ivan Gabilagan. Ako yung presidente ng Spot Philippines. Happy birthday. Kay Ma'am Evelyn Arsaga Abalia Castro. Ay, sa Siksikan Elementary School. Happy birthday. Kay Joseph Abrina. Si Joseph?
1: Oo.
2: Oo.
1: Talaga naman, oo. Oh.
2: 3-pointer natin yan.
1: Dito yan, kapitbahay namin ni Axel Bon.
2: Kaya nga, malapit tumag 3-pointer. Bira at tumira, pero...
1: Shot.
2: Grabe talaga. Jordan Balumpo, happy birthday. Sa mga nagbe-birthday, happy birthday sa inyo. Sir Nick Bondal Cardano, happy listening, happy watching. Hindi ka makontak, sir. Kaya tawagan kita na karan, may hearing tayo.
1: Happy birthday rin kay... Manuel Arsaga, tropa natin nagbabasketball. Tapos kay sa uncle ni ano, ni Axel Bon Obaredes.
2: Naku.
1: Happy birthday kay Leo Umadle.
2: Aba talaga naman ha. Choy, may panawagan na Choy.
1: Ano
2: may ninakawan sa siksikan.
1: Naku.
2: Talaga naman o. Baka may nakakita po na magbenta sa inyo ng cellphone na Vivo Y19 at Vivo Y19S at Vivo Y11D. Bigyan mo yung pangalan ng mga cellphone.
1: Hirap ko alam.
2: Hirap pa, diba? Yan na, ninakaw po ang cellphone. Dalawa sa pamangkin ni Ate Jo Elio kaninang 2 a.m. hanggang 4 a.m. ng umaga. Talaga dyan sa Purok Palawan Cherry. Sa Barangay Siksikan. Talaga bumira na naman. Oh.
1: Bumira na naman sa inyo. Kami nakahuli kami ha.
2: Nakahuli kayo?
1: Oo, kagabi. Dyan sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Maraming record na rin ito eh. Marami nang marami na ring napasok na bahay na nanakawan. Yan, si Talapian.
2: Pag duty ko, nagro-ronda talaga kami, Choy, ng alas dos, Choy.
1: Ba, talaga? Oo, kasi doon yung ano eh, bantay sa lakay.
2: Oo, kaya nga.
1: Mga magnanakaw, di ba?
2: Oo, kaya pagka Lunes ng umaga, puyat-puyat talaga tayo. Kasi, siyempre, yung alas dos hanggang alas kwatro, yan ang ano, critical.
1: Yan, oo.
2: Diyan talaga yan sila tumitira.
1: Babu Campo, good morning ha. Happy birthday kay Ma'am Elsa Paalan Ocampo. Happy birthday rin yan. Okay, mga katropa, inyo pong narinig ang mga balitang nakala po ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
2: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
1: Nasa bayan po napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Panlawan.
2: Napapakinggan rin sa mansulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
1: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
2: At ako naman si Katropang Mike Escote.
1: Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas! Express,
3: express. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting! Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ang physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga impeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
4: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: XFM.
9: XFM.
4: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drug Store, Nara Palawan, sa Ching's Drug Store at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drug Store, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
10: Mga katropa, excited!

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Seven ten ng umaga. Oras atin sa atin ng 1 Plus, numero 1, alaga!
4: Kabali-

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye!

0: Ako na pala. Ba talaga naman? Biyernes na po. TGIF. Friday. Huling Biyernes. Huling Biyernes sa buwan ng Septiembre. Susunod na linggo, aba, Oktubre na pala. Oktubre na. So, huling Biyernes na ito. Sa susunod na Biyernes, Oktober na, Brad. Mga kaibigan, no? At 91 days na lang, Pasko na. Diba? Kaya kailangan nating magsipag kung gusto nating meron tayong mailagay sa ating pagkainan para sa Noche Buena. Ha? At meron tayong mapagsalu-saluhan ng ating mga pamilya sa darating na Pasko, kailangang magsipag. Kasi kung tayo ay tatamad-tamad, walang mangyayari. Yung iba dyan, diba, ayaw kumilos, sisi ng sisi sa gobyerno, ayaw namang maghanap ng trabaho. Diba? Eh, alam naman natin kung gaano ka mahal ngayon ang mga produktong petrolyo. Diba, mga kaibigan? Pero maganda, sisipa daw, hindi pa akyat, ha? Pababa. Pabantayan natin ito ng 8 pesos. Yung diesel. Yung diesel, umakyat ng 10, eh. Bababa ng 8, mataas pa rin ng 2, mga kaibigan. Pero at least bumababa, di ba? Kaysa ngayon, sus Marios, eh. Ang minimum wage natin, 450. Sa Palawan, doon sa mga nagtatrabaho, 450 lang tayo a day. Mga kaibigan, paano mo pagkakasyan yung 450? Gasolina pa lang, 100 na kaagad. Kuryente, tubig, na, yung mga baon pa ng mga nakpo natin. Bigas, diba? Ulam, pagkain sa araw-araw, talagang hindi kakasya, mga kaibigan. Okay? Sipag-sipag lang. Ang palatuntun ng Bullseye atin sa atin yan, mga kaibigan, ng Yes to Health Incorporated, your number one complementary and alternative medicine provider, mga katropa. Alam nyo, itong Yes to Health, meron silang tinatawag na Ultimate Trio. Yung Ultimate Trio, kung meron ka nito sa bahay mo, mga kaibigan, yung kalusugan mo, siguradong nasa maayos yan. Itong tatlong produktong ito yung Premium D3, mga kaibigan, Premium D3, soft gel, at pure, yung ascorbic acid, yun yung Shanton Vitamin C. Alam nyo naman ang Vitamin C, importante sa katawan natin yan, di ba? Vitamin C, Shanton Vitamin C, at saka yung Shanton Plus Gold. Yan yung tatlo. Araw-araw. Sus! Grabe ka kaprotektado, mga kaibigan. Premium D3, mga kaibigan, Shanton Vitamin C, at saka yung Shanton Plus Gold. Yan. Yan yung tinatawag na Yes to Health Ultimate Trio, mga kaibigan. Purong natural, mga katropa. Ha? Yan, ha? Ultimate Trio, Premium D3, Shanton Vitamin C, Shanton Gold. O Shanton Plus Gold, mga katropa. Aba, kung meron kanyan sa bahay mo, araw-arawin mo yan. Ewan ko lang kung magkasakit ka pa. Siyempre, hindi lang natin, hindi lang ito, yung tamang lifestyle. Diba? Eh, kung meron ka nga nito, pagkatapos eh, hindi mo rin yung pagkain mo, diba? Yung inom ka ng inom gabi-gabi, araw-araw, diba? Puyat, wala rin mangyayari. Kailangan yung healthy lifestyle din, ha? Mga kaibigan. At ang produktong ito, yung Ultimate Trio ng ng Yes to Health Incorporated ay mabibili po ninyo sa mga kapartner nating pharmacy province-wide. Doon sa Facebook page ng XFM Palawan, makikita nyo doon yung lahat ng munisipyo, may klinika tayo, no? Kung saan banda yan, anong address, at saka yung kanilang, yung mga kapartner nating mga pharmacy. Yan, nakapost yan doon kung saan. Para kung halimbawa, nasa Quezon kayo, no? Malaban nyo kung saan banda din sa Quezon, nandun nakapost lahat yan sa ating Facebook page, mga katropa, ha? Anapin lamang doon. At syempre, doon sa mga klinika ho ng Yes to Health sa buong lalawigan po ng Palawan. Katulad po sa munisipyo ng Rojas, meron ho tayong Yes to Health clinic dyan. At ano ba yung mga serbisyo na maibibigay sa atin ng Yes to Health clinic pag tayo ay pumunta dyan? O ito po yun. Panoorin natin at pakinggan.
1: Madalas na bang sumasakit ang katawan? Madaling mapagod? Gusto mo bang mas maalagaan ang iyong kalusugan at pamilya? Punta na sa Yes to Health Clinic Rojas Branch. Matatagpuan sa Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Magpa-check up at magpa-konsulta ng libre upang malaman ang mga paraan para mapangalagaan ang iyong kalusugan. May kasamang libreng dietary guidelines upang matulungan kang magkaroon ng mas tamang pagkain at mas malusog na pangangatawan.
2: Ang Yes to Health Clinic po ay nag-o-offer ng free consultation with free dietary guidelines and with high-tech machine. Nandito po si Doc tuwing Monday to Wednesday. At ang Yes to Health Clinic po ay nag-o-offer din ng mga free services tulad po ng TheraPerks and BioZapper.
1: Piliin ang mga dekalidad na health and wellness products na swak sa iyong pangangailangan. May special discount para sa lahat ng PWD at senior citizens sa mga produkto na Yes to Health Clinic Incorporated.
2: Sa lahat po ng mga senior citizen or PWD, dalhin niyo lamang po ang inyong ID para po kayo ay maka-avail ng ating discount sa ating mga produkto.
1: Kaya ano pang hinihintay mo, katropa? Magpakonsulta ng libre at maging bahagi na ng mas malusog na pangangatawan. Punta na sa Yes to Health Clinic, Rojas, Palawan.
0: Yung Yes to Health Clinic dito sa Puerto, dyan po sa DCRM Building, sa may bahagi po ng San Manuel National Highway, mga katropa, ha? Okay? Sige, 7:21 ng umaga. Palapit ng palapit ang Pasko. Normal, no? Sa ating syudad at sa ating bansa, pagka ganito, dumarami yung mga tarumol. Mga tarumol sa ating lansangan. Pakita lang natin yung motor. Ito hong motor na to, baka mabili po ninyo, kinarna po ito sa Tagboros. Ano? Sa Barangay Tagboros. Dito sa ating syudad. No, pakitingnan ho at baka na-offer po sa inyo. Ito po nakarnap nung isang linggo dyan po sa may bahagi ng Tagboros. Yan. Alam naman natin at alam nyo ng lahat na kung makabili ka ng isang bagay na nakaw, iyan eh may pananagutan ka rin sa batas, 'di ba? Doon sa anti-fencing law. Okay? At pag nakita sa iyo 'yan, hindi mo pwedeng hindi nabili ko lang 'yan eh. Oo, pero nabili mo, nakaw naman. Kasi magtataka ka kung bakit yung ganyang mga motor eh ibebenta ng mura. 'Di ba? Hanapan niyo ng ORCR at kung wala may pakita, ba eh questionable 'yan. 'Di ba? Itong motor na to, ikinarnap nga doon sa Tagboros. At itong mga suspect, sige, pakita natin yung CCTV. Yung dumali nito, ito yung mga tirador dyan sa may bahagi ng Tagboros. Sila'y mga responsable din doon sa mga ilang mga pinaghinala, no? Na responsable doon sa mga ilang mga nakawan diyan sa may bahagi ng barangay na 'yan. Makikita diyan na 'yan yung nasa kaliwa ninyo, CCTV footage 'yan na yung mga papasok diyan sa looban sa compound. Nandiyan yung motor, ayan yung isa oh. Palinga-linga pa yung tukmol eh. Tapos may kasunod pa yan. Ayan pa isa, oh. Yun. Dalawa na sila, di ba? Oh. Ayan pa isa, oh. Tatlo na sila, di ba? Oh, baka naman kilala ninyo. O baka anak nyo yan. O yun na, lumabas, lumabas. Di ba? Palinga-linga. Oh. Yan. So baka mga kilala ninyo, oh, mga kabataan eh, oh. Bang nangyayari sa mga oh, baka kilala ninyo, balik mo doon, Bon. Yung tatlo, yan yung mga suspect doon sa pagkarnap ng naturang motor na pinakita ko sa inyo kanina. Okay? Bagamat may CCTV, eh, kung wala rin kikilala, o baka kilala ninyo, yung iba kasi eh, ayaw nang makisawsaw sa mga ganito, ipabayaan na lang nila. Not unless na mangyari sa kanila. Diba? Halimbawa, o Kaluwi, yung pinakita mong CCTV nung isang araw eh, yan din yung pumasok dito sa bahay namin eh. Oo, kagabi. Yan din sila rin, yung tatlong yan. O yun, saka pa lang magrereklamo. Pero pag hindi pa, wala pa namang nangyayari, hindi naman sila ginugulo nitong mga ito, maliban dun sa pangangarnap nga ng motor, eh wala silang pakialam. Oh. So yan yung sinasabi natin, sana eh makipag, kung kilala ninyo, chat nyo lang ako. Halimbawa ngayon, sir, yung tatlong kabataan na yan dito sa Tagboros, dito nakatira yan. Na anak yan ni ganito ganyan, anak yan ni ganon. O dito yan nagbo-boarding house. Yang isa na yan, no? Oo. Yun ganon. At ituro nyo lang kami nang bahala. Kami nang bahala. Alam na namin ang gagawin sa mga yan. Kabataan man yan, no, yung mga edad na. Turo lang kung saan kasi yung motor eh baka nandun pa sa kanila. Kasi kung nagawa nila yan, broad daylight, maaga pa yan, yun. Di ba? Kung nagawa nila yan, eh, maaring gawin pa nila ulit sa susunod. At hindi natin alam na baka sa susunod, eh, kayo naman ang biktimahin nila. Di ba? Pwede nyo makita tong CCTV na to sa Facebook page ng XFM Palawan para magkaroon kayo ng kopya. Pwede nyo siyang i-screenshot para meron kayong file. Diba? Halimbawa, eh, mapadaan sa inyo. Diba? ma-report nyo sa amin. Medyo may kalayuan kasi. Pero yung hugis ng mukha at saka yung forma ng katawan, makikita naman. Oh, yung mga tindahan dyan, lalo yung may mga tindahan. Lalo ngayon magpapasko, eh, alerto kayo. Di ba? Yung iba na, yung iba kasing mga taromol, eh, na sa custody na ng PNP. Yan yung motor, ah. Oh, tingnan nyo lang mabuti. Baka mamaya, eh, maibenta sa inyo, huwag nyo nang bilhin. Karnap yan. Mabuti naman at nababawas-bawasan kahit papaano yung mga tarumol sa lansangan dito sa puerto. Di ba? Oh, update ko lang kayo ha. Kaya sinabi kong nabawas-bawasan itong si Kirit-Kirit ay nakasuhan na. Ah, mga kaibigan, kinasuhan na. Meron na siyang kaso. Ang kaso niya ay violation of Section 28 RA-10591 Comprehensive Firearms and Ammunition Act. Illegal possession of firearms. Si Kirit-Kirit tayo ng Kirit-Kirit, pero ang totoong pangalan niya, Glendon Calvo Ignacio. Yan yung totoong pangalan. Di ba tama? Ni Kirit-Kirit.
3: Meron akong napidabit
0: buon. Ah, saan?
3: Kung babasahin mo
0: yun. Okay na. Oo, pingin ko. Para ma-update natin kasi baka sabihin hindi gumagalaw yung mga pulis, di ba? Ito na kinasuhan na. Nabawas-bawasan na. Kaya lang itong dipenya ko yung affidavit. Yung violation of ipaprint mo siguro. Yung violation of Republic Act 10591, yung Comprehensive Firearms and Ammunition Act. May piyansa ito. Kasi may nakuha sa kanyang baril eh. Natatandaan nyo yun, nagharabo lang kami dito sa Wiscom Road. Minuto lang, hindi namin inabot eh. Yung pala nandun sa itaas niyang bubong. Diba? Nung makuha siya, wala na yung tablet, hindi siya mapaila nung ano eh, ng tape o ng rubber eh. Kasi yung tablet na ninakaw niya doon sa dating kagawad ng San Miguel, hindi na recover. Mga kaibigan. No? Pero nang makuha siya, mayroon siyang dalang baril doon sa kanyang bag. Yon ang ikinaso sa kanya ng PNP. No? Kay Glendon Calvo Ignacio, mga kaibigan. Okay? Oh, AKA Kirit-Kirit. Mga kaibigan. Oh, kaya lang may piyansa ito. So, sa karapatan niya ring magpiyansa, pero siguro, para hindi siya makapamirwisyo, mga kaibigan, sorry ha, doon sa pamilya, may pamilya pa ito eh, pero yung pamilya niya nga, hindi na lumulutang sa mga, ano eh, sa mga media eh, di ba? Kasi nahihiya din dito sa ginagawa niya. Ha? Mga kaibigan, so sana, dyan na lang muna siya sa city jail. Total, kapado niya na rin yung city jail. At bago yung ating city jail warden dyan, si Warden Bong, tama ba? Bong Ansa, kapatid ni Mar Ansa.
3: No. Sa city PNP pa lang, ay, sa
0: PS1 pa. Sa PS1 pa ba? Ba't di pa i-turnover doon? Wala pa yung commitment order sa galing sa city prosecutor. O, nasa... Kasi ito, dapat i-turnover na doon eh. Mamumulubi sa'yo sa CD. Siyempre, yung pagkain nito araw-araw, may...
3: Malakas.
0: Ha?
3: Malakas.
0: Ang lakas pa lumamon ito. Oo. Oh, ang lakas lumamon. Kaya inaapura ng city PNP, baka mamulubi na yung city PNP, kapapakain dito kay Kirit-Kirit. Diba? O, doon sa city jail, meron budget para sa kanila. So, hayaan nyo na lang muna siguro na manatili dyan sa PSO, sa city jail para makabuelo. Makabuelo yun, no? Kasi kung pipiansahan nyo, sus, nako, maniwala kayo. Ha? Balik yan sa lansangan. Maghahanap na naman yan ang kanyang mabibiktima. Ano? Ilang taon na nating na-encounter ito. So, lima, anim. Hindi ho nag-ano eh. Mabuti sana kung umaayos eh. Pero wala eh. Lalong lumalala. Ang kinakatakot natin, malaki itong taon na ito. Oo, laking katawan. Ang inaano natin, baka ba yung kanyang mabibiktima eh pumalag. Diba? Pagkatapos, bigla niya saksakin. Kita nyo, nahulihan nga ng baril. Diba? Nakakatakot. Delikado. Oh. So, pag nakalabas ito, baka may mangyari. At ayaw nating may masaktan na naman. Diba? Oh. Kaya sinabi ko, kahit papano, nababawasan na yung mga tarumol sa puerto. Pero meron pa rin iba, no, na hinahanap yung mga kapulisan natin. Okay? So kung ano yung nangyari dyan, mamaya mayroong apidabit na hawak yung XFM tungkol dito kay Kirit-Kirit, mga kaibigan. So yan yung sinasabi natin. Pero pag may nahuhuli, meron namang dumadagdag. Ang bira, hindi maubos-ubos talaga. Oh. Nasa loob na si Kirit-Kirit, meron na namang sumisibol. Ah, may mga sumisibol, mga kaibigan. Oh. Katulad ng binanggit ko, yung tatlo, mga kabataan pa naman, siguro idol nila si Kirit-Kirit. Di ba? May nahuhuli, may sumisibol. Oh, ito, nakarang araw lang, iba naman ito, hindi si Kirit-Kirit ito. Yung tatlo mga tarumol dun sa Tagboros, yan, kinarnap yung motor. Oh. So, ganyan ka yung ano natin, ano, hindi naman natin sinisira yung peace and order, pero yan yung nangyayari, no? Dito sa ating syudad, mga kaibigan. Okay? So, mayroong nababawas, mayroon namang mga sumisibol. Dadami pa ito hanggang papalapit to ng papalapit ang Pasko. Ha? Hanggang papalapit ang Pasko, eh, tuloy-tuloy ho yan sa kanilang mga ginagawa. Kaya pag-ingatan ho natin yung ating mga ari-arian. Ano ho? Pagkaalanganin ho, halimbawa, lalapit, magpapabarya, magpapajikas, alerto ho kayo. Baka mamaya, jikas lang yan, kukunin lang yung cellphone ninyo. Diba? Mga gano'n, nangyayari na ho yan. Dito sa atin, ha? Kaya, mag-ingat ho tayo. Monitor lang ho kayo dito sa amin sa XFM Palawan para na-update ho namin kayo. No? Kailangan banggitin natin ito, hindi para sirain ang peace and order ng lungsod ng Puerto Princesa o lalawigan ng Palawan. This is for the awareness of everybody para makapag-ingat ho. Kasi baka mag-relax kayo dyan, eh, pagsamantalahan tayo ng mga taong ito. Okay? Yung motor, baka nakita po ninyo chat or PM para maibalik natin sa may-ari yung motor na yan na kinarnap nitong mga tarumol na ito. Okay? Mga kaibigan, sige. May binuksan tayo kahapon dyan sa munisipyo ng Rojas. Bukas ililibing itong isang membro ng LGBTQ. Ha? Mga kaibigan, isang membro ng LGBTQ na kinitil yung sarili niyang buhay, mga kaibigan, dahil sa kahihiyan. Mga kaibigan, ngayon, kahapon, nabanggit ko na kung ano yung nangyari doon sa post na yon. Pakita natin ulit yung post. Ano? Kasi kahit papaano, bago man lang ilibing itong membro ng LGBTQ na to, may nakikita kahit papaano yung pamilya na mga development dito sa kasong ito. Kasi gustong sampahan ng kaso ng pamilya yung nag-post, mga kaibigan. Yung nag-post, ayan, medyo na overkill yung bata, mga kaibigan, dito sa post na to. Una, binanggit doon sa post, sa caption, Rojas web by site, na kung sino man ang nakakakilala sa member ng LGBTQ na to, na isang estafadora. Ang bigat, di ba? Estafadora. Pakipunta na lang siya sa police station, mga kaibigan. Walang dalang ID at cellphone, kaya iba-iba ang pangalan na ginagamit. Pram Barangay 4. Oh. Estafadora, masakit yun. Paano mo nasabing estafadora, di ba? Hindi pa naman lumilipas ang isang buwan at hindi naman, oo, hindi nagbayad, pero nasa kamay siya ng barangay at din lang sa PNP. So, maaring mayroong maging settlement dahil hindi naman siya nakatakbo, ha? At hawak siya ng barangay, tanod, no? At yung mga empleyado ng 4 bar. Oh. Kaya yung PNP, Rojas, ang ginawa nila, ni-repair nila ito, binalik sa barangay. Yung kaso, kasi for ano to parang barangay, ano to, parang pang-usaping pang-barangay, kasi pwedeng magkaroon ng settlement Ang pinag-uusapan, 1,700 na hindi niya nabayaran. 1,700, magpapakulong ko sa 1,700. Kahit sino, wala magpapakulong sa 1,700 lang. Either ipangutang mo yan, hingi ka ng tulong sa pamilya mo para mabayaran mo. Nung mangyari naman yon, nakainom ito, siyempre, pag nakainom, alam na natin yan, wala na doon sa tamang kaayusan. Di ba? Oh. So, kinabukasan, pag wala na yung alcohol sa katawan, baka luminaw na yung isip, bayaran ko na lang to para tapos na. At pag nagkaroon ng settlement, nagkaayos, nabayaran, wala nang istapa. Di ba? Oo. Pero yung post na ito, in the court of public opinion, patay ka na dito. Kahit bayaran mo pa yung 1.7 na yan, at pag nakita ka ng mga kaibigan mo, di ba? At yung ibang mga kakilala mo, kahit bayaran mo na yung 1.7 na yan, nakabaon na sa isip nila na estafadora ka. Di ba? Yun ang hindi matanggap nitong biktima, kasi nagkukwento siya bago niya ginawa yun. Di ba? Isa pa. Yung posas, nasa loob na siya ng PNP. Di ba? Sa opisina. Tingnan niyo yung kamay niya. Hindi tinanggal yung posas. May proper way na posasan mo yung tao. Di ba? Kung nakikita mo na talagang palaban, malaki, Pero ito, patpatin man ito. Di ba? Pakita mo yung mga tanod kung gaano kalalaki. Patpatin ito. Hindi. Isa, dalawang tao lang na tanod. Hindi niya kakayanin eh. Di ba? At saka, may proper way ng pagposas yung bangal. Di ba? May warrant of arrest. Sinisilbi namin tong warrant of arrest sa'yo. Inaaresto ka namin sa ganitong sala. Puposasan. Ito, wala pa naman to. Eh, bintang ito. At saka, for ano to, pwedeng settlement. Di ba? Eh, itong membro ng LGBTQ, ngayon lang nakaranas na mapusasan. So, ang tingin ng iba na hindi dapat pinusasan. Di ba? Oh, ang lalaki ng ano eh. Yung mga ano na lang siguro, screenshot. Ang lalaki ng mga tanod eh. Di ba? So, hindi na siya, wala ng ano to, hindi na lalaban, mga kaibigan. So, ang daming ano doon, ang daming, ayan o, kita niyo yung mga tanod na yan o. Ano mga pangalan ng mga tanod, Dipon, inanong mo sa akin kahapon yan, di ba? Ang pangalan ng mga tanod, si Tanod Nestor Kasungkad. Atong Konde, Girly Oric, tanong dito, yung apat, Atronel Konde. Sila yung apat na mga tanod na sumama. Ayon kay Kapitan Trinidad ng Barangay 4, Roas, Palawan. Apat yung sumama. Sabi ko nga sa kanya kahapon, Kap, bakit pinosasan pa? Ayun nga sabi ko eh. Sa mga tanod eh. Ba't pinosasan? O sige, ano tayong magawa? Nandun na eh. Baka yun ang alam nila. At na sa training nila, yun ang dapat gawin. Diba? Pero siguro pagka nag-sampahan na ng reklamo, di paliwanag na lang. Ba't kailangan pa bang iposas yan? Diba? Eh, nasa loob na ng PNP at saka nakaupo na eh. Mga pulis na yung nakapaikot dun. Mga kaibigan. O yan yung mga... Iba-ibahin na lang natin bon yung anggulo para hindi lang nakapirmis dyan. O yan yung mga tanod. Yung mga naka-uniforme. Merong iba dyan. Yung dito sa kanan, yan yung mga pa, empleyado daw ng ano, ng Cuatro Bar. Doon sa barangay 4. So ang dami nila, talagang isa lang itong miyembro ng LGBTQ na ito, mga kaibigan. Okay? Ngayon, ito yung critical. Oh. Sino sa mga taong ito, no, ang nagpicture at nagpost doon sa website na yon, Rojas by Encel. Ang sabi ni Kapitan, Sir, bon, ipakibalik mo nga yung naglalakad na nakaitim kanina. Yan. Ipost mo. Balik mo ng konti. Oh, yan. May dalang cellphone yun eh. Ang tanong ngayon, sino ang nagpicture? No? Kung may mga tao doon sa loob, policeman o hindi police, baka alam. Ayan siya. Baka alam niya kung sino ang nagpicture. Ito yatang nasa kanan na nakaitim na short at nakaitim na damit. Ito yata yung empleyado ng bar. Ano nangyari? Wala tayong signal? Ha? Ano? Nag-fluctuate? Off-air tayo, Bon? Sa radyo, okay lang, no? Oh, yung nag-aabang sa radyo, sa Facebook, nag-fluctuate yung kuryente namin dito, kaya na off-air tayo sa Facebook. Pero sa radyo, nadidinig naman tayo. Ba naman tong kuryente nito, nag-fluctuate na naman. Siguro mayroon na naman nag-brown out. Ha? Kasi basta't nagpa-fluctuate, may nawawala ng kuryente. O, reset yung mga computer natin dito. Okay? Pero sa radyo, sa FM, tuloy-tuloy naman yung ating broadcast. Di ba? Okay? Sige. Mga kaibigan. Okay? Ano yan? Relive? O, ayusin lang natin. Ang bira. Anong yan? Ang tanong, yung sa radyo, ang tanong ngayon, sino ang nag-picture at sino ang nag-post? Yun ang ating target ngayon. Kung sasabihin nung nag-post na, hindi, nananawagan lang kami. Kung nananawagan ka lang, di ba? Sasabihin mo lang doon kami po ay nananawagan, kung sino man na nakakakilala sa taong ito, siya po ay nandito sa istasyon ng polis, kung maaari, mapuntahan nyo siya rito. Sa lalong madaling panahon. Pero yung sasabihin mo pa na scammer, estafador, hindi na panawagan yun. Tapos pipicturan mo, nakaposas, gusto mo siyang ipahiya. Ha? Gusto mo siyang ipahiya. Hindi panawagan yun. Nang dahil ba hindi nagbayad ng Relive yan? Nang dahil ba sa hindi niya pagbayad ng 1,700? Nung mga oras na yun, di ba sabi ko nga, walang taong magpapakulong nang dahil lang sa 1,700. Gagawa ng paraan yan para bayaran niya. Hindi nyo ba pwedeng bigyan ng pagkakataon? Sige, ipagpabukas na lang natin. Pag nahimasmasan ka na, hindi ka na, wala na ang impluensya ng alak sa'yo, usap tayo. Bukas. Di ba? Baka bayaran niya na. Hindi kayo nakatiis. Dinala sa PNP, pinictura, nakaposas. Di ba? Pinos. Hindi yung makapaghintay. Sabi ko, walang magpapakulong nang dahil lang sa 1,700. Di ba? Inapura eh. Siguro gusto mag-viral. Di ba? Pero hindi nyo iniisip na kung yun ang gawin din sa inyo, baka sobra pa ang gawin ninyo. Sunugin nyo na yung sarili ninyo. Di ba? Yan yung sinasabi na kung ayaw mong gawin ng iba sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Di ba? Sa kanta ni Rico J, kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Eh, ginawa mo sa iba eh. O ngayon, gagawin ko rin sa'yo, paano yan? Ha? Gantihan lang yan eh. Di ba? Ngayon, kung malalaman natin, kung sino nagpalalaman natin niya, kasi yun lang naman eh. Apat na tanod at saka yung mga empleyado na nandoon sa presinto nung gabi na yon, yan lang, iyan sila lang. Eh kung ang pwedeng mag-post at pwedeng mag-picture, eh kung ipatawag namin kayo sa NBI sa pamamagitan ng isang complaint at kayo isa-isa ay ipa-lie detector test namin, todas kayo.

Doon lang yan, pipili ka lang sa apat. Yung apat na tanod, mukhang wala namang balak na ganun talaga ang gawin. Sila sumama kasi may reklamo. Ang barangay naman, hindi naman kikilos yan kung walang reklamo eh. Diba? O, yun lang ang medyo pagkakamali lang ng tanod doon, yung pinusasan, tapos nasa loob na ng presinto, hindi tinanggal yung posas. Ha? Oo. Yun lang. Okay? So, mayroong posibilidad na ang nagpicture at nagpost nito ay yung kasama nila na pumunta dyan sa presinto. Ah, yung empleyado, yung mga, hindi natin matumbo kung sino eh. May posibilidad na yung mga taga Cuatro Resto Bar na kasama nitong mga tanod na nagdala dyan sa LGBTQ member na yan sa presinto ng Roas PNP ang nagpicture. Di ba? Yung kanta sinasabi ko eh, kung ayaw mong gawin sa'yo, kung ayaw mong gawin sa'yo ng iba, huwag mong gawin sa kanila. O ngayon, ganyan na yan. Eh kung yung picture mo naman ang ilagay namin dyan, di ba? O, ba't mo ginawa yan? Eh siyempre mapapahiya ka rin, mababas ka eh, Brad. Diba? Mababas ka. Ba't mo naman pinicture? Ba't mo pinos? Diba? Pag malaman namin yung pangalan mo, tapos ipost ka rin namin. Diba? Oo. Ganyan ang mangyayari sa'yo. Malamang. Ha? Pero, mabalansin natin. Oras na malaman namin, kung sino nagpost niyan, siyempre, ilalagay namin na ito yung nagpost, no? Ng larawan. At caption doon sa website na yon, itong taong ito. Ha? Ewan ko lang kung anong mangyayari sa... Baka matanggal ka pa sa trabaho. Ha? Madamay pa yung establishmento mo. Di ba? Hindi kinaya, Brad, eh. Hindi kinaya yung post mo, eh. Titingnan mo rin, hindi yung parang naghahabol ka lang ng content o naghahabol ka ng views, di ba? Para dumami yung views o naghahabol ka na, sasaalang-alang mo itong mga taong ganito, di ba? Ito kasi kung titingnan mo yung physical appearance itong LGBTQ na, parang wala lang siya, di ba? Parang mahirap siyang tingnan, wala siyang impluensya, walang ano, parang... Batang lang, tsangan lang. Eh, nagkamali ka, Brad. May ate yan. May pamilya. Yung ate niyan, may asawang foreigner. May, kahit papano, may pera yan. May impluensya. Kaya patay ka ngayon. Oo. Ako naman na hindi rin matatahimik nang hindi na kikita. Malapit-lapit na to eh. Yung apat, pinakiusap ko na kay Kapitan eh, ng Rojas eh. Diba? Yun na lang, mga taga Cuatro Bar. Sino-sino yan? Ano mga pangalan niya? Oh. Dito kasi sa blatter ng Rojas PNP, nakalagay dito, hindi nila nilagay kung ano eh. Hindi nila nilagay kung sino yung mga pangalan ito nang nagdala doon. Dapat nilagay ninyo, Rojas PNP. Di ba? Oo. September 14, 10:30 p.m. Barangay Tanods o Barangay 4, Rojas, Palawan, together with a staff of Cuatro Bar, brought a person identified as Darwin ba? Si Darwin, 18 years old, presently reside at Barangay 4, Rojas, Palawan. Oh, said person was allegedly did not pay his bill, consume beers at Cuatro Resto Bar. Disposition. Oh. Eh, ito nga mga polisi, binalik sa barangay yung usapin eh. Diba? Case was referred.

Ito, barangay 4. Ayan, ang pinalabas, no? Barangay. Case was referred to barangay 4, was Palawan. September 15, Darwin was released from the station with good physical and mental inconformity. He affixed his signature below. Permado ni Major Marvin Herrera, Chief of Police ng Roas PNP. Hindi nilagay dito eh. Kung sino. Pero may pangalan na ako ng ano eh. Di ba? Binanggit ko na kanina. Pangalan ng mga tanod. Si Nestor Kasungkad, si Atong Conde, si Gerly Oric, at saka si Ronald Conde. Yun na lang mga pangalan ng mga taga Cuatro Restobar. Ha? Mga kaibigan. Oh. Malalaman natin yan, mga kaibigan. Kawawa naman, bukas kasi, ang nakatakdang libing ng membro na ito ng LGBTQ. Huling lamay niya ngayon eh, mga kaibigan. So, wala natin magawa. Nandiyan na yan eh. Diba? So, ito bilang pagtingin dun sa usapin at baka mangyari pa dun sa iba. Kasi ganyan yung nangyayari ngayon, di ba? Pagka konti, popos kita, Pinos, di ba? So, doon nagagamit yung SOCMED. Yung mga ganong mga bagay na hindi na natin mabalanse. Alam naman natin, pag napos ka dyan, mabas ka dyan, mabully ka dyan, todas ka na. Hindi, yan yung mga sinasabing uncontrolled environment. Di mo na makontrol yung mga tao dyan pagka nag-comment dyan. Di ba? Kaya sinasabing, think before you click. Kaya ikaw na unggoy ka. Malalaman ko rin kung sino ka, kung yung nag-post ha. Irresponsable ka eh. Di mo na tinignan yung ipopost mo. Sinabi mong estapador. 1.7 lang, estapador. Pwede naman bayaran yan. Bantay-bantay ka lang, ha? Oras sa ujat. Alas 8 ng umaga. Oras sa tidsate ng 1 plus. Numero 1 ng alaga. Kabalik.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil